0: public schools nga gipaabot nga magka-accommodate kini og kapin sa 8,000 ka mga estudyante kon kini makompleto na. Samtang ang dugang nga mga classrooms makatabang usab sa pag-address sa shortage sa mga classrooms usab sa maong syudad. Gumikan kay nagkataas kada tuig ang ginaghanon sa mga estudyante.
1: Radyo mo nationwide. DYHP RMN Cebu, the official overall number one. Number one.
2: Radyo mo nationwide.
0: At oras karon alauna 8 na.
1: TYHP abroad ngayon.
3: Kini nga balita hatod kanato si Sed Marketing ang tigamaw tiga pura pud sa Sed Banyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, Sed Liniment Oil, Celebrity Beauty Kojic Soap, Sed Kugon, epektibo alang sa UTI o bang balatian sa kini, ug ang Sed Banyawan Coffee Mix ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban. Detalye sa tong balita, tulo ka mga Saudi flag super tankers nga dunay karga nga 6 million ka bariles sa krudo ingon man ubang mga barko ang nibiyahe o niagi na sa Strait of Hormuz. Pipila ka oras human gilagdaan na ni US President Donald Trump ang usa ka deal uban ang Iran aron matapos nang ilang gubat. Kumpirmado kini gikan sa natala nga ship tracking data sa Hormuz. Nasairan nga ang mga departure gikan sa Saudi ports mao isagad moagi sa nasing strait sud na sa pipila ka semana. Apan gikataho nga ang mga opisyal sa shipping og insurance industry pabiling nagmamalintayon pag-agi sa Strait of Hormuz uban sa pagtinguha og dugang assurance og detalye bahin sa nanagdaan nga kasabutan tali sa Amerika og Iran. Kasama mo sa abroad ngayon ginio Radio Man Marisa Abadies. YHP tatak argument. Katong maong balita ang hatod kanato sa Sed Marketing, ang tigamauti nga pura pod sa Sed Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, Sed Liniment Oil, Celebrity Beauty Kojic Soap, Sed Kugon nga epektibo alang sa UTI ug bang balatian sa kidney, ug ang Sed Panyawan Coffee Mix ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban. Diyan ang bagong herbal capsule nga makalibyo sa inyong mga balatian sa kalawasan mga kapanyawan, ang Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin nga mao ang numero uno nga makatabang sa inyong mga gipamati nga mga sakit sa lawas. Gawas sa Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, epektibo sa mga kasama ang Sed Panyawan Garlic Capsule. Ang Sed Panyawan Garlic Capsule

0: MXtraordinary with MX3.
1: Zed, health testimonies. Health testimonies. Si Sir Pablito Simudlan na kasinati o kidney problems. Nisandig sa Zed Kogon Herbal Capsule o Zed Panyawan Plus. Siya naulian.
2: Kidney dito ayo akong kilid na nakahilig yung kogdo. Mautong nakadungumang kuhan sa radyo ng Kogon o Panyawan. Ipalit dahil ko kawan na kaloy sa Diyos na wala. Wala na ko nakapatik apay. Wala naman ko yung bati. Nakahantog karo na. Minitin ako. Antog karo na. Ayaw na ko. Hunikan sa Kogon o Panyawan. Pablito Simudlan. Amon isa isinta na kapin. Sabay na biska.
3: Pogi, on si paningkitat ani mo na ako.
4: Ani na ko matugkat kung tinuod ka bagyong ganay gugman ako. Jesus.
3: Oh. Pogi, ayaw.
4: Pasabi lang gusto kong pagkabuhato ni mo. Uyab bitaw ka.
3: Pero dili ko. Dili pa ko andam.
4: Alam ko, kadlog. Ibitaw ka na ko pasagdan.

0: asa man ka ni Spooky?
1: Yat! Siya mong ipangita ko yung hangat mo ka di ha?
0: Nakakita ka ni Pogi, Yat?
1: Ay, si Pogi din mong ipangita. Ako to nakita nga, may hihaton ng babae.
0: Unsa? Kisa na ba yan ang imong gihatod?
2: Akong uyab.
0: O, si uyab kod. Nang uyab kaglain nga uyab man ta?
2: Uyab pa lang ta. Dito ka asawa. Mga nga may katungod kung mga uyab glain.
0: Kung mo ni mong prinsipyo, mas mayo pag magbuwag na lang ta.
3: Uy, kakuyaw ko dito ang Pogi, di ay.
0: Huwag to'y ayong tawahan na, di, uy. Himabay man, di, kayo.
3: Anya, okay na ka. Nga wala si Pogi sa imong kinabuhi.
0: Huwag ko'y mahimod, ay. Dili po ko ganahag lalaki nga dagkagnaw.

0: esse pouquinho.
1: Sim, Mabdus.
0: Mona pogi, Mabdus ko.
1: Ya, sa ako tumana.
0: Oo, sa ganun pagkasulti ha.
1: Sa ba na gusto ni mo?
0: Kinahanglan nga manubag kasi magibuhat na ako.
1: Eh, pasensya na ka siya, ha? Di pa ko andam.
0: Oh.
1: Ayan akong sa mukha, bi. Wala ko tinubago ni mo kaya dugay na tambuwag.

0: sagot sa nila kung kinom para makuha yung bataang alias ako sa bakana. Pero huwag yun makuha. Muna ko sa kong trabaho. Pupauli ko sa amo.
1: Shhh! Onya, may na di mo. Buuli ka lang din sa ato nga mabdos ka. Haim mo nagkapaburot ni mo, ha?
0: Dili si manubag siyang gipuhat na ako, ma. Tungod ka dili pa siya andam.
1: Na, muray gidangat. Onya, on sao man na ni mo, ha?
0: Pakatauhon ko ning akong gimabdos, ma. Bahala na guway ilong amahan.

0: Dali, aras panahon, uy. Walang kibaw, uy. Unom na kabuhan ang akong anak. Oh. Uy, hala. Nanawa pa yung inut? Ang friend ako sa Facebook nga, nanguyab na ako. Hello, inut!
1: Sis, kumusta?
0: Mawari gihapon, guwapa.
1: Oba, ya, sumili nga akong turun.
0: Ay, niya. Nagbantay sa akong anak.
1: Sugtan lagi ko, aron duha na taga mabantay sa mga anak.
0: Enod.
2: Ay naabag kahay tao nga magkadawas imong kahimtang aw sugtan na.
0: Maayo ka, ma?
2: May nagmagdako ang bata nga naa kay katimbang sa kinabuhi.
0: Sure na ka ini imong desisyon nga mangasawa ka na ako?
3: Imo na mo kong isugot. Magbinyo ta.
0: Oo niya. Dili ka ka magmahis na kabuot ni mong hukom.
3: Mahal ti ka, Jis. Maong libitabo nga magmahay ko. Ang sabi ka. Nihila ka mong good.
0: Walang. Kalipay lang ko. Nabisan sa akong kahimtang, may lalaki pa dahil nga makadawat na ako.
3: Ato na yung higayon atong kasal, ha? Kaya gusto na kong mag-anag kayong ta.

0: Duga ikut muka beli.
1: Oh, ini dah hubung ka?
0: Eh, beli hubung ko. Balaga?
1: Pala hubung deh ka? Abi bin ako wakibisyo. Buwantan mo ka sa una, pero nausap naman ka ron.
0: Eh, susama tayo kay. Mau na kita wakong people change. Ubot ka na, ubot ka.
1: Enod, dili ingon ni ini ang gusto na ko sa akong kinabuhi. Ang akong gipagita ka na lalaki gatarong

0: na lalaki ka, way biso.
1: Ano ba? Di ka magkanawat ako? Ako, di ka magkanawat ako? Ang layas yun, eh! Maulayas mo ginigalan! Layas!
0: Oo, oh, mulayas ko din, eh. Og dadoon ako ang ako mga anak.
2: Daod sa na magkantaon, kisaoy?
0: Makadawat pa ka na ako, ma.
2: Ay, ganong dili man nga anak tamang ka. Ala, sige, balik din is ato. Kana pa, masadya ding bahay kay na ang akong mga apo.
0: Maayon na lang kaning anak si mama nga makatabag at iman sa mga bata.
3: Diyos, ha?
0: Dan? Nga nang niya ka sa amo?
3: Gusto na ko mga ayaw pa sa ilos akong gibuhat mo.
0: Okay, Raoy. Ayun na tagunan ako na. Dugay na itong hitabo, aog. Daghanasig na hitabo sa akong kinabuhi.
3: Naibawa mo kong maahidoha na kakakanak. O lain-lain ang amahan.
0: Dan...
3: O, sama ni mo. Daghan na sad ang nahitabo sa akong ginabuhi. Daghan ang mga babae nga nangagin ako. Pero, Diyos ha, ikaw paghihapon ang kipangita sa akong kasing-kasing.
0: Dan.
3: Antod ka ron. Mahal paghihapon di ka, Diyos ha. Oh. Maong, dawat ako pagbalik. Kaya andam ko mga mahan sa iyong mga anak.
0: Ang tinuotan, niya kapag ihapon sa kong dukan.
3: Kung muna, andam ni mong dawatang pagbalik ang akong gugma, ha?
0: O, Dan.
3: Salamat, Jess. I love you.
0: I love you too, Dan.

Dahil paunay nun ko sgeingon sa katigwangan. Ngabisag on sa kataas sa prosesyon, mubalik na gihapon sa simbahan, kinagbalik mang gudmi ni Dan. Sa pagkakaroon, malipayon ko uban ni Dan, kay nakadawat man siya sa duhan ako ka mga anak. Dinhin na lang kutob, og daghang salamat sa pagtagading akong tampo. More power sa RMN.

0: Nor Chicken Cubes. Meaty sarap adobo, kaya mong iluto yan with Nor Chicken Cubes. 6 pesos and 75 centavos SRP lang.
1: Mga itong mga higalan kage ni Chesa, nga taga mo abog tabugon Cebu. Uban sa awit ngayon kipangayo, awit ka na kulahan, 1,000 years.

Ang mong kaagi gibhota na doa sa radyo ni Ricky Persuelo garing gubos sa direksyon ni Priscila Reganas. Kamusap mga higala, mga sukin ti paminaw, kinasingkasing kong kitapit sa papara sa inyong nagkalain-laing kaagi sa kinabuhi nga naglibot sa Osaka. I-address lang rinning tulumanon, handumanan sa Osaka Awit Care of RMN Production Center Studio, 3rd Floor, Jose R. Martinez Building, Smenia Boulevard, Cebu City. Ubaka ipadasa Handumanan Official Facebook page. Hangtod sa sunod kayon, daghang salamat sa inyo.

0: gugma ang iwag sa kahayag apan diha sa pagduib inanay nga mahaling ang danggilag sa kasilag. Esquadro! Kwadrado ug patas nga hustisya. Sugilanon nga sinuwat ni Marvin Sanchez Caballero, ubos sa direksyon ni Jennifer Dato Menyusa, spinner Ariel Mancao, soundman Ricky Bangis Gari, audio editor Lloyd Gabiara. Dalit sa RMN Production Center. Tatak RMN Esquadro!
1: That time check was brought to you by Pure Gold. Always panalo.
2: Zed Health Testimonies.
3: Health Testimonies.
4: Ang edema o pampanghupong adunay pipila ka mga rason, pwedeng problema sa kasing-kasing o kidney disease. Si Sir Danny Diximo natabangan sa Zed Panyawan Plus.
5: Usa ka bulan ko nga di ka baklay kay gawas nga ng humo konti il. Maghigda rin yung kumirme kay gitulog na ko. Humupong mo siya mayo. Ginaim naman po na ko Zed Panyawan with Magusin. Dadlan o mga lokasimanan. Pag nakabaklay-baklay na ko sugod. At nakarecover ako. Danilo Diximo Jr. Taga-poblasyon na Gunay Davao del Sur. 40.
1: This newscast is brought to you by Tusaran Forte. Ubong makulit? Just stop it.
6: Si Anan Nebres, halos di nakabangon tungod sa kasakit sa lawas.
7: Daghan na kayo ako na inom na tambal, walay alibyo. Dili ako makabangon, kasakit sa ako kalawasan. Basta nagkuhan ako nga dili na yun siguro ko, magpa-admit na lang siguro ko. Inko, mutesting anay ko, capsule o coffee nga paragis bila-bila. Nawala ang tanang kasakit sa ako kalawasan, then nauli anak ko, then pagkaugman ni duty jud ko.
6: Sa paragis bila-bila, dili na ka mag-agwanta pa.
1: This time check is brought to you by Tusaran Forte. Ubong makulit? Just stop it.
4: Ang LDL cholesterol o mas nailhang bad cholesterol may usa sa hinungdan sa mga cardiovascular diseases. Mamahimo kining hinungdan sa stroke, high blood pressure o atake sa kasing-kasing. Likay ang pagtaas sa bad cholesterol sa dugo. Ali na, mag-Zed Panyawan Garlic Capsule na ta. Ang kunini ang Panyawan Herb, Garlic o Banaba. Nga batid nga makatabang aron mapakigbatukan ang bad cholesterol. Zed Panyawan Garlic Capsule. Maayong makibatok sa bad cholesterol. Kini mo sa Zed Marketing Incorporated. Tatak magaling.
1: This time check is brought to you by Tusaran Forte. Ubong makulit? Just stop it.
2: Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
8: Nagkabata o nagkadaghan ang adunay na ay diabetes, high blood o sakit sa kasing-kasing. Kamakabuhay, pahinumdum gikan kay Ate Ann. Ayaw intaw nulata nga maigupod ka. Sa tabang sa insaktong diet, ehersisyo, ug pag-inom sa EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule, siguradong optimum health makabuot. Ginamakini sa mga natural na sangkap na siguradong masaligan ug epektibo. Kamakabuhay, damhang mas maayong kaugmaon kauban ang EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule maski unsa pa kalisod ang hagit sa kinabuhi. Laban lang, go lang. Go for health, go for life with EXL. Usa ka pahinumdum gikan kay Ate Ann.
2: May buhay sa makabuhay!
1: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world-class quality. ACS.
9: Mga higala, di anang schedule og libre nga check-up sa Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center Cebu City Branch.
10: Karong June 17 to June 26, 2026.
11: Alas 8 sa buntag ngadto sa alas 4 sa hapon.
9: Kini nga free check-up maoy first come first serve basis. Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center Cebu City Branch, Marijoy Building, Hakosalim Street, Santo Niño, Cebu City. Telephone number 463-0841.
2: Zed Health Report.
12: Health Report.
13: Nagpa-laboratory ko akong sugar 304. So kanina nakainom na ko aning Zed Panyawan coffee mix. Wala ko kagtagos kabulan. Pa sugar ko kusog 117 na lang akong sugar. Kanira akong gi-maintain Zed Panyawan coffee mix. Rosemary Kalumba 61. Kalag-kalag, ayongon, Negros Oriental.
14: Oras, hatad ka na to sa Camel Soy Sauce.

0: o garong. Salay sumpay ni atong sugilaron. Esquadro!
1: Nagmatangasab siya.
2: Dili maayong dugay-dugay yung takin. Misael, dili ka pa mamatay. Aduna ka pa'y misyon ng pagabuhaton. Silang mga kagaw mo yangay nga matapos. Sila ang papason mo niya sa dagway ng kalibutan. Pagkanaona siya, aron masudlan o ginit ang iyang tiyan. Ay niya may giandam ko alang niya. Lugaw nga may sabaw sa utang nga lauoy. Ihungit kini niya, bisan tiyutay lang, indigli na.
1: O, Tatang Poldo?
2: Oo, niya, dawata kini panaksan.
1: Naagian sa tao na nitawanan akong naagian.
2: Kaang kinsa tong laing pating lawas sa babae nga napalgang patay sa sapa, di ko ikaw naluwas.
1: Bitaw no, Tatang?
2: Mauna, kakinsakit ka ito. Maawing taon to ikituhuan nga mao ikaw tungod sa imong pitaka nga napalgan dool sa nahitabuan.
1: Nagkabati ka ba na ako? Buka ang imong baba paliog. Aron masudlan o pagkaon ang imong tiyan. Bisan o gamay lang.
2: Misael, nakabati ka ba kanako? Ako kini si Sir Mark nimo.
1: Oh, tanawa sir. Naay mga lusok sa luha nga nang dugmaw sa iyang mga mata.
2: Ipasiguro yun kini siya ang pahiling o doktor. Sama sa gihimo nimo nining indigli na sir. Oh, Poldo. Di yun niya mabuka ang iyang mga mata kay nang hubag in tao ng tibuok naong o nangapangos-pangos kini. Baw ka na iagi sa iyang pagkaisukamod humantuyo untang ihog sa laom nga bungaw. Nasukamod ikaw nang makaluluoy niya itong dakong kamot sa kahoy. Nga mo'y iyang nasangitan hinungdan, nga wa siya mula husog kahog sa ubos.
1: May kaluoy kid ang Diyos. Sama na ako. Giluwasab niya kinintawana.
2: Misael, mao kinay nga nining tawana.

Nikonek ang mga panghitabo. Tao di ay ni General Mark Ognis katong napalgan. Og naluwas ni tatampul dugikan sa tino nining kamatayon. Duha na day unya ni nga manimaos. Kung pananglit, biktima sab siya sa buayang opisyal na si Major Gaspar.

0: Nawatagin na ninyo. Bye, Sarge. Bye, John.
1: Wah! Salamat. Salamat kay Boss Major Gaspar, ha?
2: Uy, kanindo, Tani, uy. Wow, to ko man ang Gracia nga. Nag-abot-abot di ka ni mo, Bossing Major.
1: Gracia, bitaw.
0: Siyempre. Naunsa ka man. Ginuugo ko para ninyo.
1: Oh.
0: Busa ang Gracia ug ang akong panalangin. Mainiyo kanunay.
1: Oh.
0: Pagtarong lang yun ka mo sa akong mga kamot.
2: Oh, oy. Ano yaman ni mo ang kabulahanan kung busing na ako, Major Gaspar? Maong ako? Alunod patay, yun kaya kumulaban, umudapig ni mo.
1: Sip-sip.
2: Ano na tinuod, busing na ako?
1: Naming kikito.
0: Huwag ka ba malipay sa kong gihatag, by Sarge?
1: Ha? Huwag kita, Major? Oh, gangis eh akong naong. Bisag wa akong tingog, oh. Gangis eh. May pagi ko, Sir Major, oy. Nagkagay sila man, Sir Major.
0: Ingon, ako ni Ana mo pahalipay sa akong mga pinangga, kayong mga alalay, mga bangag sa ilong.
1: Nangga, masaga na mo, Major. Nangga, masaga na mo. Tamat kayo, Sir Major, ha?
0: Mayo kong pagkaagawon alang sa akong mga alalay. Galuyal kayo na ako. O kugihan kaayong suguon. Sama ka ninyo ni Bay Jam, Bay Sarge.
2: Bito, Bay Sarge. Muna kanindo taning agaw na to karon. Ah, magsamual yun ta sa daghang grasya, Bay Sarge.
1: Bay Jam.
0: Mapiksan yun ka mo sa mga grasya. Basta buutan lang good mo nga musunod ka na ako. Apan, kung mo traidor sad mo, aw, ako'y mubuak sa inyong mga bangag nga, oh!
1: Major.
2: Ako noon, boss. Sigurado gyud ko nga ang ako simpatiya na agyud nimo. Di gyud may tabo nga luiban, tika. Matirang matibay man ko ning ako, boss.
0: Mokin ay gusto ko. Kay bisag asa pa mumudagan. Gugdon, tagid mo!
3: Samtang nagkaedad ang tawo, hinay-hinay pud na mawala ang iyahang kusog. Atong paminawon ang testimonya ni Nanay Solidad na tabangan sa Paragis Bilabila Herbal Coffee.
4: Kapoy kaayo, sir. Bago akong trabaho na kapoy kaayo. Ning sulay ko ning Paragis lagi. Tuloy sa Diyos. May angay man ko. Kung ano, maninda ko liha. May asaan sa bukat. Sulay mo, diba? Mawala mo ko kapoy. Ako bitong bata. Naapon ang uma. Kanangi ka sa trabaho. Palong sa trabaho. Mainom si Ani. Siya makawa man yun ni kakapoy ma.
3: Sa Paragis Bilabila, tili na ka mag-agwanta pa.
5: Red Horse Beer, lamian, suave sa kada tulo, sulit ang inom, kasanggamo sa relax sarap.
6: Red Horse Extra Strong, the number one extra strong beer in the world.
7: Drink responsibly.
8: Bawat patak, masarap, suave kaya sulit ang inuman, kasanggamo sa relax sarap. Red Horse Beer, drink responsibly.
9: Heart disease. Pareha sa heart attack o cardiac arrest. Numero uno nga rason kung aning namatay sa sakit din sa Pilipinas. Mag-Life Extension Vitamin D3 na mo. Rekomendado sa ni sa mga medical doctors. Aprobado sa FDA Philippines o FDA USA. Mapalit sa mga butika.
10: This newscast is brought to you by The Strongman's Multivitamin, Revicon.

0: Boss, ayaw lang sa taon eh. Ito bang na mo ang imong sumbuhan sa imong armas ng imong gikak, boss? Buto taon na, buta na baga, boss. Ayaw taon, boss, ha?
1: Kalma lang, by Sarge. Samir, relax. Ayaw lagi ipatigpabaw ang imong pagkatalawan.
2: Mauna diha, by Sarge. Naunsang antok, natakda naman hinoon ka itong Misael, ay kalit pa nagkakaliba.
0: Bagay ba ito, Bayjam? Tanawin itong kisay, liba na itong natungtuwa. Bagay na?
2: Lumahagit ka na ako, by Sarge.
0: Oh, yagit ka! Bagay na, saman! Tabang ko mo! Tabang ko mo!
2: Ayaw na lang, katingali yun yan, maghilak ka. Ha?
0: Tabang mo ang mga tao ni Boss.
2: Gisahit na tikang daanan niya kung matanga ka.
1: Magsinukmagay mong duha, Bayjam. By Sarge? Oy, kaang-ang. Pagpinusilay mo.
2: Ay, bossing major.
1: O, saman. Gusto mong magpatay? Kahit tagaan ito mong armas, ngayon niyong magamit. O, saman! Pagduelo mo!

0: Alam ugdot sabukog ang ilang panaghigalay. Bukray akong nakita nilang duha. Maila kayo sa ilang magalihog. Napilisan og magkadisgustuhay sila. Apan sa gihapon, managigalag yun sila. Bangag sa ilong. Wa sila'y kalainan sa mga bata nga bisag mag-away. Apan mag-amiguhay ra gihapon. Parehong mga minus o grado. Parehong mga bangag sa ilong. Maong minus sab kayo o pangartiyo. Si Madam Cheng kining nanawag. Hello, Madam Cheng. Kumusta?
1: Hapit na balte at pinasi ako pa. Mingaw na pagkilo ako, Mitchell Gaspar.
0: Madam Cheng. Mingaw ang gaspagilo. Abi mo na lipay kung nakabati ni Ana. Hapit na rin ka mo balik nga rin.
1: Kamusta katuay mo plano ba, Mitchell? Ikaw pa wala papain mo ang misyon. Patay sa nga nga misail.
0: Oh? Ah?
1: Ikaw babugto na imong ingon kaaway? Ha?
0: Wa pa ko'y kaaway. Akong ipasaylo, Madam Ching. Mupahuay giyod silang tanan. Mupahuay giyod sa dayo.
1: Ako nasamot na gin ako bilib sa imo ba, Mitchell?
0: Salamat, madam. Ah, today. Kumusta ug unsa na'y kalambuan sa imuhang tuyo diha sa mainland China?
1: Ah, ako ba? Ako lipay ba? Wala ako kabutangan kalipay ba, Madam Ching? Kayang talayad. Hatag na ka na pagtukot sa organisasyon sa Malkadalagot. Alon po labalas populasyon na diya Pinas ba?
0: Oh, wow! I'm happy for you, Madam Jing.
1: Oh, salamat ni Dulgas Pal. Ug, ako baka na pa ipasali sa imo ha? Ako ka na hatagin takto binipisyo ba? Sa imo ba silbisyo o politiksyon ba?
0: Salamat kayo, Madam Jing.

0: Oh, iha. Tuwa na karon sa ospital si Misael og si Doktora Laburis mao yakong gipapamalihog sa pagpangitag paagi aron masalbar ang kinabuhi sa makaluluoy in town ug pobre nga laot.
1: Oh, salamat kun mao kana, Dad. May nalangkani kay wa gyud mo biya si Doktora Laburis ang pagsuporta nimo, Dad.
0: Gilang tao lang sab ko noon niya ang iyang dakong utang kabubuton. Nahibaw ka na, biktima ka ni Adto ang ilang pamilya sa kidnap for ransom. O pinaagi na ako nga niya itong tungura mo'y pangu sa Task Force Agila. Balang pusong nabalik kanilang magtiayon ang ilang anak. Huwaga ni Bisan gamayng tatsa. Ugwa sa ransom money nga nahatag.
1: Bitaw na, Dad.
0: Ingon gayod ni Ana ang tao nga makamaong mulingi og dakong utang kabubuton. Dili ingrato og dili ingrata.
1: Miabot na ba sa media kining tabuan, Daddy? Og ang kapulisan, unsa ilang reaksyon bahin ni ini, Daddy?

0: Naasiya ni Anang IC.
1: Kasakit o kauot sa kundukan na una-unaon, Sir Mike.
0: Daghang dugo ang nawa kaniya. Pipila ka adlaw pa una siya na dading niya sa ospital. Hapit sa bagusa kasi man, ha?
1: Nahadlo ko alang sa siguridad o kaluwasan sa kong anak din, sir. Tingali yung ipakuot siya sa mga tao nga nagtinguhang mapatay siya.
2: RMN Newsbreak. Newsbreak.
3: Mayong hapon pag-usab, ginigyapon ninyong Radyo Man Marisa Abadies. Ato ang balita hatod kanato sa SED Marketing, ang tigamaw tigapurapod sa SED Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, SED Liniment Oil Celebrity Beauty Kojic Soap, SED Kugon nga epektibo alang sa UTI ubang balatian sa kidney, o ang SED Panyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban. Detalye sa tong balita, gianonsyo sa Pag-ibig Fund ang promotional home loan rates ni ining ato sa ubos nga 4.5% alang sa mga membro ni ining nga mamalit og balay nga labaw sa socialized housing price. Kinisubay sa mga lakang paghimo nga barato na lang ang pag-angkon o pagpanag-iya o panimay. Sigon sa Pag-ibig, ang housing loan o installment amounts nga labaw sa socialized housing price ceiling nga naakaroon sa 950 mil pesos ang kandidad alang sa house and lot units o hangtod sa 1.8 million pesos alang sa condominium units o hangtod sa low-cost housing ceiling nga 2.5 million pesos. Adunay interest rate nga 4.5% per annum nga fixed na sud sa tulo katuig. Katong mga malita, ihatod ka nato sa SED Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, SED Liniment Oil, Celebrity Beauty Kojic Soap, SED Kugon nga epektibo alang sa UTI ubang balatian sa kidney, ug ang SED Panyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban. Ang Celebrity Beauty Kojic Soap mga kasama, maong labi epektibong sabon nga pampaputi, papabataw, papahami sa inyong mga kutis. Aduna kini goat's milk, kanilang natural ingredient, alang sa papahami sa inyong mga kutis, ubanan pa sa squalene o glutathione, nga nailang pampaputi o papabata sa inyong mga kutis. Dili gyud magpugis-pugis yung hapanit mga kasama tungod kay ang Celebrity Beauty Kojic Soap adunay natural nga moisturizer anti-aging kauban sa olive oil. Busaon sa inyong gihuwat palit o gamit na sa Celebrity Beauty Kojic Soap nga available na sa tanang branches sa 360 Pharmacy, Evercare Drug Cebu, Rose Pharmacy, Majesty Pharmacy o Queen's Pharmacy din sa Sugbo, diha sa Josh Pharmacy sa Kawayan Masbate, Kalo Marketing sa Ormoc o Roosevelt Drug sa Batu, Leyte o sa tanang butika sa inyong mga lugar.
2: RMN Newsbreak. Newsbreak.
4: That portion was brought to you by Sway It with the new Sunsilk Strong and Long Shampoo with Biotin Strong Complex for up to 200% stronger hair.
5: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
6: ACS
7: Protection?
6: Yaku!
7: With 8 billion live LCS?
6: Yaku!
7: That may reach the intestines alive!
6: Yaku!
7: Helps improve digestion and boost immunity!
6: Yaku!
7: With proper diet and exercise?
6: Yaku!
7: Kaya, panalo ka dyan!

Ito ang oras ng panalangin. Panalangin para sa edukasyon, siyensya at teknolohiya. Ang mga petisyon na nilalaman ng panalangin ito ay hinango sa mga katuruan ng salita ng Diyos, ang Biblia. Ang salita ng Diyos mula sa mga Kawikaan, 9, talatang 10 hanggang 12. Ang paggalang at pagsunod kay Yahweh ay pasimula ng karunungan. Ang pagkakilala sa banal na Diyos ay may dulot na kaalaman. Sa pamamagitan ko, hahaba ang iyong mga araw, dahil sa akin, lalawig ang iyong buhay. Kung mayroon kang karunungan, mayroon kang pakinabang, ngunit ikaw'y magdurusa kapag siya'y tinanggihan. Naway sabayan ninyo ako sa panalangin ito. Panginoong Diyos, aming inilalapit sa iyo ang aming bayan. Tulad na iyong sinabi sa iyong banal na salita, ikaw ang siyang nagpapalakas at nagpapaunlad sa mga bansa, at siya ring gumagapi at nagwawasak sa kanila, ayon sa iyong ganap na katarungan. Tunay nga na mapalad ang bansang ikaw ang Diyos, mapalad ang bayang iyong ibinukod. Ikaw o Diyos ay maghari sa aming bansa, at ayon sa iyong kabutihan, kamtan nawa namin ang tahimik, mapayapa, maka-Diyos at marangal na pamumuhay. Iyong pagpalain o Diyos ang aming mga plano para sa kaunlaran ng aming bansa, sa aming agrikultura, ekonomiya, infrastruktura, transportasyon, medisina, edukasyon, kalakalan, kalikasan at seguridad. Inilalapit namin sa iyo ang mga ahensya na siyang namumuno at namamahala sa mga planong pag-unlad. Naway gawin nila ang kalugod-lugod sa iyong paningin, at sila ay iyong ilayo sa lahat ng uri ng katiwalian, pandaraya at kompromiso. Sila ay iyong biyayaan ng kakumbabaan, dunong at katalinuhan, katapatan, pagtitiyaga, malasakit at pangitain sa kanilang paglilingkod sa aming bayan at gayon din sa iyo. Para sa iyong kaluwalhatian at layunin para sa aming bansa, marapatin mo na nawa kami ay manguna sa larangan ng siyensya at teknolohiya na siyang makakatulong sa pag-unlad ng aming mga buhay, mga industriya at ekonomiya. Gayon din sa larangan ng edukasyon na pangunahing sanhi ng aming pag-unlad at ng magandang kinabukasan para sa aming mga mamamayan. Iyong pagpalain at bigyan ng higit pang karunungan at pagtitiyaga ang mga guro ng aming mga paaralan at universidad. Ipakaloob mo sa kanila ang tunay na malasakit at kalinga para sa mga mangangaral, at nang sila'y palagihang magpakita ng magandang halimbawa para sa kanila ng tamang pag-uugali, panindigan at pagkikitungo sa kapwa. Pagtibayan mo sa puso ng aming mga guro ang pangitain na sila ay humuhubog ng isang bansa at gumuguhit ng kinabukasan ng bayan sa pamamagitan ng kanilang katapatan sa kanilang propesyon. Ipagkaloob mo sa kaisipan ng aming mga pinuno at pamahalaan na kanilang palagi ang bigyan ng mataas na prioridad ang edukasyon at ang pagpapatibay nito, at tiyakin na ang aming mga guro ay may sapat na sahod upang kanilang buong loob na laging gampanin ang kanilang tungkulin bilang tagasanay at tagahubog ng aming mga kabataan. Paghariin mo sa kanilang puso ang integridad, katarungan at malasakit sa kapwa, lalo na para sa mga manggagawa na nagbubuwis ng kanilang lakas, galing at buhay para sa mga industriya na kanilang pinaglilingkuran. Iyo ding pagtibayan ang aming pananampalataya at pagsunod sa iyong mga batas, lalo na sa aming mga pinuno sa pamahalaan at simbahan, upang lahat ay mamuhay na may katuwiran at kapayapaan, nang kami ay iyong pagpalain ng lubos at pasaganahin. Tulad na iyong itinuturo sa iyong banal na salita, na ang katuwiran ang nagpapadakila sa isang bansa, mangyari nawa ito sa amin, at kami iyong ilayo sa lahat ng uri ng katiwalian at kasamaan, na siyang nagdudulot sa amin ng kahihiyan at kapinsalaan. Masunod nawa namin bilang isang bansa ang iyong kalooban dito sa lupa tulad ng sa langit. Maraming salamat, Panginoon, sa iyong pagtugon sa aming mga dalangin na ito, sa pangalan ni Jesus.

mga higala at ang iaguban pa mga sumpay ni atong sugilanon. Esquadro! Tagsulat Marvin Sanchez Caballero. Ubo sa direksyon ni Jennifer Dato Minyusa, spinner Ariel Mancao, soundman Ricky Pangisgari, audio editor Lloyd Gabbiana. Dalit kayo sa RMN Drama!

0: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
1: Timan ining akong isulti ni mo dyan
2: eh. Unsa man ano?
1: Kung mamatay ko, ayaw ko ninyo imbalsama.
2: Oh, nga naman lo?
1: Aron tibuo ko nga mubangon gikan sa kong lumnganan.
3: Jenny, kamingaw ba sa bani inyong menteryo, uy?
2: Ayaw ka, hadlok. Kaubanin mo ang kaliwat sa umo inidapita. Di ko mangunay.
3: Pagkagit ni mo, abay, uy. Malas ka. Kay di masad ko mahadlok og umo.
2: Bisag tubuan pagugtango, abay. Di ko ka mahadlok na ko.
3: Di lagi. Taon mong kungo.
4: Jani, ngano ka sukaon man ka?
5: Gusto nang mugawas ang langgam sa kong tutunlan, Gapuldo.
6: Usa ka tawo nga nakasunod sa makahadlok na reputasyon sa iyang apuhan. Ang pagkaungo, Pabring Dato. Tagsulat, Generica Vidad. Ubo sa direksyon ni OG Kumpok Rakaza. Music and sound effects, Randy Padayaw Suson. Recording editor, John Lloyd Gabiana. Mga tunubog kasikas, Ricky Garing. Dalit ka nato sa RMN Production Center. Pabring Dato.
7: Life Extension, Vitamin D3.
8: Ako si Manuel Sait, 57 years old. Pinalaboratory po ako. Then nalaman ko na meron akong diabetes.
9: Nagpapasalamat kami kasi natulungan niya Mr. ko na buhaba yung sugar. Then gumaling yung ano yung sugat niya. As in, naghilom na yung sugat niya. Nagkasakit siya na akala ko rin mawawala na siya. Kaya super pasalamat ko sa Life Extension, Vitamin D3. Thank you so much.
7: Life Extension, Vitamin D3. The science of a healthier life.
10: This newscast is brought to you by Burt's Tree Advance. Same nutrition, half the price versus leading senior milk brand. Bili na!
11: Igala, nakakape na ka? Kaya mo na baka nga nibalik na o available na sa mga butika ang imong paborito nga pinakauna nga kape nga na ay vitamin D3 reishi mushroom o ganing mangosteen fruit extract? Kini ang Vita D Plus Coffee Mix, ang kape nga para sa ikamayong lawas nimo. Vita D Plus Coffee Mix, may kape na ka? Na ay vitamin D3 pa ka!
10: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
12: ACS. I'm Maria Janet Alzarcon from Davao City. Dancing is my passion, pero minsan, hindi maiiwasan na nakakaramdam ako ng pananakit ng tuhod. Salamat sa Panginoon, I met MX3 Capsule. Based on the Journal of Aging Research and Clinical Practice, malaking tulong ang MX3 Capsule para maibsan ang pananakit ng tuhod kasabay ng tamang pagkain at exercise. No worries na ako sa sakit ng tuhod. Thank you, MX3 Capsule. Dito ako believe.
13: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
14: MX3, dito ako believe.
15: Kung moingon si mama nga,
16: sige kagaw, imnanani mong tambal.
17: Nay, ang maintenance ayaw kalimti ha. Han, nakalimta na po nimo imong vitamins.
18: Ang iyang buot ipasabot.
19: Gihigog mata mo, maunga gusto na ako, baskog ang tibuok pamilya.
6: Sa Generica Drugstore, ma-express nimo ang gugma. Kaila ay triple ginhawa. Tambal nga epektibo sama sa branded. Presyo nga abot kaya, ug serbisyong maatimanon. Ginhawa, say it with Generica Drugstore.
3: If symptoms persist, consult your doctor.
4: Mga higala, di anang schedule og libre nga check-up sa Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center Cebu City Branch.
8: Karong June 17 to June 26, 2026.
1: Alas 8 sa buntag ngadto sa alas 4 sa hapon.
4: Kini nga free check-up maoy first come first serve basis. Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center Cebu City Branch, Marijoy Building, Hako Salim Street, Santo Niño, Cebu City. Telephone number 463-0841.
14: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online, a world of smart play and luxury entertainment now in your hands. NuStar Online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
15: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online, luxury entertainment
10: now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@paggor.ph.
0: Said. Health Report.
15: Health Report.
20: Nagpa-laboratory ko, akong sugar, 304. So, kaya nga nakainom lang ko aning seed panyawan, coffee mix. Tawa ko kagtagos kabulan. Ba, sugar ko kusog, 170 na lang akong sugar. Kanira akong gimintin, seed panyawan, coffee mix. Rosemary Kalumba, 61. Kalag-kalag, ayaw ngon, Negros Oriental.

0: og karon mga higala, niya ang sumpay ning atong sugilanon. Pobreng dato!
1: Betcha ni, bay.
2: Asa man, bay Mikmik?
1: Dan man ano?
2: Ha?
1: Kada ba?
2: Dan. Loh, bay. Atap sa bahay ka nang nasa ubos.
1: Bay, wala na ang bay sa sepulturero ng Sinoy Berting.
2: Wana, solba ng problema, bay.
1: O niyan, sa wana. Ato nang lusugan?
2: Na, dali.
1: Butan ka na siya na.
2: Aw, hindi siya butan, hindi lang siya tamaglugay. Di ba ito tamo puyo di asila?

0: Nindot nila.
1: Ano sabi na ka nindot? Nindot nga doon ay namatay sa menteryo?
0: Dili ang bahin sa namatay ang nindot. Kung dili, ang bahin sa gibuslutan mo sa liyo.
1: Ha? Ano sabi lagi na ka nindot ini?
0: Mauni ang sinugdanan sa problema ni Johnny.
1: Nga naman lagi. O sa mga plano ni mo?
0: Mahibawan mo karon ang akong plano.

0: Sarado man ang bahay, bay dyan eh.
1: Mayo Adlaw! Mayo!
0: Mayo Adlaw!
2: Yes, sir, mo.
1: Mauna ang bahay ni Noy Berteng?
2: Kung sa'yo tuyo niya, yun saman mo.
1: Apo ko ni Lolo Pilo, Altoroso, ang Master Sepulturero.
2: Apo ka sa ungo?
1: Ako.
2: Ikaw ay apo, ganagasurod sa iyang pagkaungo.
0: Wapa maungo si Jan ni Noy.
1: Bitaw, Noy. Wapa mas ako maungo. Bisan ko, nadawat na nako ang bato ni Lolo.
2: Alam ni Amos na mo, ano sabay yung tuyo?
1: Nalang may importante yung bangutana ni Monoy. Bahin sa kong Lolo Pilo ug sa minteryo.
0: Nahilumin siya.
2: Yes, sa'yo, kaupad.
1: Kameraman. O ako amigo si Mikmik o ako.
0: Nahilum na sa pay. Sa muna siya? Muro mo na siya doon ay kikatlokal.
1: Dagi.
2: Di mo sinugo sa manapan.
1: Ha?
2: Sa mga kriminal.
1: Oy, di taon, Loy. Di may mga dautan. Ako ang sepulturero karon sa minteryo nga giatiman ni Lolo.
2: Pagdali.
1: Abay, manuta.
0: Uy, kongitit ko din sa sud sa inyo, Noy.
1: Noy? Hay, mga.
0: Noy?
2: Ingkol mo rin sa sala. Natubang sportahan sa kwarto.
1: Dali, Mimik. Malingkot ah.
0: Sige, bay.
1: Niya nami, Noy. Nakalingkod nami.
2: Nagkakita ko.
0: Tito ang manay. Bay, Jenny. Di ka tamad sa rasya din eh, bay.
1: Ha?
2: Usay gusto niyong may bawal.
1: Una... Anong nagtago makadinhi sa bukid, Noy?
0: Bitaw, Noy. Unya, nagtago pagit ka na mo. Lain na ining makiksulti tagbongbong, Noy.
1: Kinsa may imugikahadukan, Noy Berteng?
2: Ang kriminal. Naiba ako nga karon nga patay na ang imong apuhan. Ako na ay ikisulot.
1: Unsa?
0: Nganong nakasiguro man ka, Noy, nga ikaw ang iyang isunod, Noy Berteng?
2: Tungod kay ako na lang ang nabiling sepulturero na naibaw sa...
1: Naibaw sa unsa na eh?

0: Uminawa ang tulumanon. Sensory Ate Arlene. Matag alas 9 sa gabi hangtod alas 10. Dini lamang sa DYHP Cebu City.
1: This time check is brought to you by Aluminium Hydroxide, Magnesium Hydroxide Simeticone, Cremel S. Hyperbilis-bilis-bilis sa hyperacidity in as fast as 5 minutes.
2: Si Dina Masuhay, ni Agi og mild stroke, maong nagluya. Pirmi lang mamugnaw og maminhod ang lawas.
3: Unsay alip yung imuhang naangkon, ma'am, sa paggamit nimo sa pagkagis bilabila herbal oil?
4: Dati, mamugnaw ko kay hindi kan man ko nag-mild stroke god niya. Sa paggamit na ko, ana, wala na itong panugnaw na ko, pero nagpanayon lang gihapong gamit kay mayo man siya. Nag-anamanam na itong akong pamanhod og kanina.

0: mal.
1: Sa Paragis, Bila-Bila, dili na ka mag-agwanta pa.
2: That Time Check is brought to you by Centrum Silver Advance. My nutrients adjusted for age 50 plus. Tulong para malakas ang resistensya, healthy heart, and sharp memory. The number one multivitamins for age 50 plus.
3: Zed Health Testimonies. Health Testimonies. DJ Papa Sam of Masbate, nag-allergy. Daghang katul-katul sa panit.
4: One time kasi, na ako'y allergy ba? Nakakaon ko o kanambawan na pagkaon like chicken, yung mga hipon. Grabe yung katawan ko. Tinry kong plasan ng Zed Liniment Oil. After 10 minutes lang, nawalan na yung kate ko sa katawan, sa balat ko. Nawala lahat. Just call me DJ Papa Sam o Masbate.
3: Ang Zed Liniment Oil, makatabang batok sa allergy, makatabang sa pagpugong sa pagpangatol.
2: This newscast is brought to you by Birch Tree Fortified Twin Pack. Pang dalawang baso. Two times na inom, two times na nutrisyon. 775 lang SRP per baso. Bili na!
5: Hi, I'm Dr. Michael Smith, a medical doctor and senior health scientist of Life Extension Foundation USA. I recommend Life Extension Vitamin D3 for everybody. This is the most practical and wise way to protect our health from diseases like cancer, heart disease, diabetes, and a lot of other health conditions.
6: Ang lamig!
7: Tika, yakapin kita.
6: Sarap ng feeling.
8: Everest Air Conditioner.
6: Han, ano ever best place mo in the world?
7: Siyempre, right here with you.
6: Aww.
8: Everest Air Conditioners. Clean, healthy air. Energy saving. Ever best from Everest.
9: Lumbi, pwedeng San Miguel Litro. Share taning litro, ha? Uy, Carl, palihog sa kinilaw, bi?
10: Carl! Palihog gani sa litron!
6: Carl! Palihog po ng bupis, please!
9: Oh! Nga nung di man maabot na ako ng San Miguel Litro! Oy! I-share po, be!
11: Kung barkaday, parihas tanan. Share-share sa San Miguel Litro. Kananay, huwag katawanan. San Miguel Litro. Share sa kalami.
9: Ihatagan ni Carl ang bill.
6: Carl? Asa man si Carl?
11: Drink responsibly. San Miguel Litro. Adto na sa pinakaduol na kananan o imnanan. Tagay tabay. Drink responsibly.
12: Ang atuang immune system kusog kaayo kung healthy ang digestion ug limpyo ang atong colon. Ang maayong balita na anakita og super fiber, the fast acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines. Epektibo kaayo sa 2 to 8 hours gikan sa pag-inom, mugawas ang gigko na dili dapat nagpuyo sa atong lawas. Para sa mas maayong resulta, mo inom sang super fiber 15 minutes bago mo kaon pamaw sa buntag o bago matulog. Ug ang Life Extension Vitamin D3 pag umanog kaon. Para sa healthy and good digestion, mag-inom kada adlaw sang super fiber. Mapalit sa mga butika.
13: Oo, sa may mga hibawan bahin sa mga kriminal, noy?
14: Nahibaw ko nga dili sila basta-basta ka mga tao. Gamhanan ang mga kriminal. May koneksyon sila.
15: Oh. Unsa? Ah, ngano na kasiguro mga? O nganong tamong tanang si Pultoriro man ang target sa mga kriminal?
14: Tungod sa imong apuhan. Ni Pilo.
15: Unsa may iyang sa... Noy?
14: Mao ka na ang akong ipangutana ni Pilo. Kung unsa'y ang atraso sa magamhanag tao. Pero, huwag niyo siya mutugan. Nagsalig siya kay umo siya ang kaliwatan.
13: Noy, huwag ka ba'y kitudahan kung kinsa ang kriminal?
14: Ang minteryo lang ang naibaho kung kinsa sila.
13: Ha? Uy, kuyawag ang anak, Noy. May kabuot eh, misteryo, Noy.
14: Ang mga patay lang ang naibaw sa mga misteryo. Ngay tabo sa mga misteryo. Huwag ang ibang kapuhan.
15: Noy Berteng, kalma lang si mong ipanulti, Noy. Kay mura man og lain ng pamation.
14: Nagsulti lang ko sa tinuod. Ang mga patay ang naibaw sa ibang kapuhan.
13: Nakaila ka ba sa mga adunahan nga doon ay musileo sa minteryo, Noy?
14: Ang musileo sa mga Alkira, Buinaber, Verdin, Amador, Pater o Dalara.
15: Pater o Dalara?
14: Mga pater ang midunit sa mga minteryo. Ang ilikanan ni Darwin Pater.
15: Darwin Pater? Muna ang amahan ni Dindo Pater?
13: Dindo Pater, nga imong kontra abay dyan eh.
15: Oh.
14: Ayaw mo pagsalik sa mga pater.
15: Ha?
14: Ang imong apuhan ang sinugdanan sa tanang kamatay sa Victory.
15: Noy, nga nung ko taong silulong man ang sinugdanan sa tanang kamatay?
14: Nagtrabaho si Pilo sa usa ka negosyanteng waingan. Ugwa niya isulti na mo. Sukad nga nakadawat siya o kwarta sa mong tao, nagsugod na akamatay.
13: Oh. Uy, kuya wagod.
15: Di gumutuho.
14: Unsang dili gumutuhoan?
15: Nga may trabaho si Lolo ubo sa mga waiktarong dato.
14: Sekreto ang pagtrabaho ni Pilo sa usa ka negosyanteng waingan. Iyan ang gililong lang po. Huwag sa dihang nagpangutanan nami, may kamatay na kanita po.
13: Unya, ganang miingon man ka na ikaw ang isunod na patyans kriminal karon na patay na si Lolo Pilo?
14: Mao ka na ang isulti ni Pilo karong tuiga. Nga kinahang lang magbantay mi. Mao nga may hunong ko sa akong trabaho o mitago din
15: eh. Wagit ka makailakin sa ang agaw ni Lolo, nay?
14: Iyan ning ginganlan og multo.
15: Oh, multo?
14: Oh, mao na ang alias sa negosyanteng waingan. Multo.
15: Wagid kay gidudahan kung kinsa ning negosyante, ha?
14: Daghan mi og gidudahan. Apan inalay namin nahurot og kamatay. O karon, ikaw na sa pag-isunod ang nagbaw negosyante.
13: Oh, simbako ka di ano yun?
14: Maura ka na ang akong kasulti ni mo.
15: Nay,
14: makalakaw na po.
15: Katapos ang pangutan, ha? Mito ka ba nga ungo si Lolo Pilo?
14: Oo.
15: Oh.
14: Kung kay ikaw man ang iyong gibindan sa iyong bato, ungo-usap ka. Pusa pagbantay sa mga mangangayam o ungo.
15: Sige, Nay. Salamat lang sa imong isulti. Dako na nang ikatabang na mo.
13: Anya? Mamauli na ta, abay dyan eh.
15: Oo, abay. Mamauli na.
14: Ayaw mo ang agi sa iyong giyagian. Lugso mo sa ubos. May daan diha pa inyong sa gawas dinig bukid. Nga kukipuyan.

0: This newscast is brought to you by GCash G-Load. Mag-load na sa GCash G-Load. Daming pabonus, bibitin!
1: Atong paminawon ang istorya ni Lisa, 57 anyos, nagka-UTI, nagbalik-balik sa ospital ug nagsigig ka-admit.
2: Put na big mati ka niyo, pa-check up ko dito. Tapos doha pag yun ko sa Regan o diha sa Sigaboy, balik panakpantukan, sige lang ko ka-admit. Pero kaloy sa Ginoo pag nakakuan mi sa kaning paragis nga kapi, lami na, wala na ko igiinombro nga mga kuan, unsa nga lain nga tambal.
3: Titik.
2: Oh, wala, kana na lang yun, sa kapi na lang yun niya, nga paragis bila-bila. Nya pagkatong lisensya na mo, pag medical na mo, kay kinahanglan mo na sa mong lisensya, ana na ang kuan na mo nga tik. Layo na gyud ang imuhang UTI, wala na gyud siya kuan. Okay na gyud, wala na. Sa una, maproblema na siya kada medical niya sa puti. Lala na imong kuan tibay, imong UTI. Kumuha ganina nung nga, magsige ko ka-admit. Pero pag sukad karon nga, nagparagis na ko, kita ng kape nga bila-bila, okay na gyud kaayo. Wala na ko ilang giinom, kana lang gyud siya. Ang Ginoo gyud ang naghatag anang mga panalangin ko sa mga tambal gikan sa aning nga produkto. Simple ako din ang giampo no nga, Lord, tagai lang gyud ko og kanang maayo nga tambal kay kapoy ba sige inom og mga kapsul nga dagko no. Kapoy na ba, maay man to kay pagkape nimo buntag sayo kape. Nya ko to inom na pugko. 3 times ini kape gyud ko na. Paradis bila-bila. Lisa, Hiram Prausos. Kuan ako, 5'7".
1: Busa, sa unsamang banatian, adunay Paragis Bila-Bila Herbal Coffee para nimo. Ug suwayipod ang Paragis Bila-Bila Herbal Oil ug Paragis Bila-Bila Herbal Capsule para sa kinahanglang alibyo. Kay sa Paragis Bila-Bila, dili na ka mag-agwanta pa.
4: Oras na aron kita mamahimong lagsik ug buhi pinaagi sa tama ug tinuod nga masaligan. Paragis Bila-Bila.
5: Paragis Bila-Bila.
4: Paragis Bila-Bila.

0: bath soap, patay ang 99.9% sa bacteria ug virus tested. Bilib ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association.
1: Sa sakit protektado, i-shield mo. Pamilya protektado, i-shield mo.
0: Shield Bath Soap, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.

Mga higala, gidapit ko kamo sa pagpamati suban pang mga sumpay ning atong sugilanon, pobreng dato! Tagsulat Generica Vidad sa direksyon ni Oji Kumpok Rakasa. Musika gipahaom ni Randy Padayaw Soson. Recording editor, John Lloyd Gabiana. Mga tunog ug kasikas, Ricky Garing. Dalit sa RMN Production.

0: TMN Newsbreak. Newsbreak.
1: Manghapon, kini sa kasamang Eli Bolonos. So, kanina tumalita ng orasa sa kaponon. Ang resultado sa Koy Herbal Capsule. Lagi sa Olukusab. Sa kagamanan sa pagsubo ay ka-165 nga birth anniversary sa nasudong biyanay nga si Dr. Cerizal Karong Adlawa. Kini, pinagi sa mga programa ng pisigdahan sa Cultural and Historical Affairs Commission ng CHAC. At abangan sa monumento ni Rizal diya sa Plaza Subo. Wain o ilayang opisyal ng syudad ni Tambong sa mga kanayukan. Gawas lang kang Bisi Mayor Tungo sa Osmeña. Nga mausap ang chairman sa CHAC. Siya minsahay kapatayag sa Bisi Mayor ang mga obserbasyon sa kinabuhi o legasya ni Rizal. Alang kang Osmeña, ayang dawaton ang nasundong bayani nga usas sa mga Pilipino sa kasamtangang panahon. Rizal, sa pagbangon ng mga mamamayan, aral at diwa mo ang tunay na gabay. Mao'y tema sa pasaulog sa ika-165 katuig na sumaran sa adlaw na tawhan sa nasudnong bayani. Mga kasama, patasan na pag-inong kanunay sa original Koy Herbal Capsule na taga-adlaw, arumulay kaya itong kawasan sa iyong sakit. Kini, magkatapag usong paghatag o kalibyo sa dekang balatian, sama sa high blood pressure, heart failure, arthritis, diabetes, rheuma, guetre, insomnia, migraine, ulcer, arwanas, tuberculosis, diarrhea, bilirubin, dysmenorrhea, skin infections, o guban pa. Kini, tungkol kaya original Koy Herbal Capsule doon sa gulong na paliya. Kamunggay, Luya, a house of ginseng. Gawas nini, ang original Koy Herbal Capsule, isingapan usong organic vitamins and minerals, sama sa vitamin A, E, C, zinc, potassium, calcium, iron, ug daghan pa. Ang original Koy Herbal Capsule, mahimong inyong katulog sa kaadlaw o sa kasing oras ug tunga sa lipa mukaon samtang tag-usa ka kapsula o sa kabataan. Sa tag-usa ng kwinta lang matag-kapsula, kini garantisadong katabang sa malikay sa mga sakit o paghupay sa gamay ninyong mga balatian. Ang original Koy Herbal Capsule, nag-iilang God's Pathway to Herbs.Heal, eksklusibong gipapod sa Belgian Marketing o sa kanyang ipaabot. Palit na!
0: Number one sa balita, number one sa komentaryo, number one sa drama, at number one sa serbisyo publiko. DYHP RMN Cebu, the official overall number one. Number one.
2: Rush Boy Nationwide!
0: RMN Newsbreak! Newsbreak!
3: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero uno. Tatak RMN.
4: RMN Production Center. Mudalit kaninyo ning sugilano.
5: 10 years kikat karun. Pabot ang lapon ko ni mo.
6: 10, 20, 30 years. Magpaabot paghihapon ko.
7: Imi, maluwi ka. Nagpaabot mi sinday di mo. Balik na mo.
5: Nakita na nako ang kalipay nga dugay na nako ang ipakita. Ang contentment. Ang satisfaction. Ang tanang butang nga gusto na kong makuptan ani ana sa ako mga kamot. So, now, ayaw na ko ninyo paabota. Gibiyaan tanaka. Giabandonar. Gisalikway. Gikalintan. Pero nganong ni agagihapon din eh. Naghuwat. Nagpaabot. Na akong balikot.
6: Giswayan ako ng kalimtan ka. Gipaning kamutan. Pero ikaw o kag-atong kagkahapon, sama sa usag ka ni mga dili mo biya karako. Maunia, gipaabot paghihapon ka. Ubalik ka na ba?
8: I'm still waiting at the door.
4: Anino sa kagahapon? Muto ka ba sa palutihon? If you love someone, set them free. If they come back, they're yours. If they don't, they never were. Anino sa kagahapon? Tagsulat Martis Parba Albores. Director John Caraca Puhanis. Speller Joel Bense. Recording Editor Randy Tayan. Soundman Aldwin Nakurda. Anino sa kagahapon?

0: ganyan ang Pinoy!
1: Ang Pilipino, mapagmahal sa magulang.
2: Isang paalala mula sa MX3, naniniwalang mabuti ang Pinoy.
3: MX3 Capsule helps avoid pain discomfort. Iwas-iwas sa sakit.
4: In 5 meters, turn direct.
5: Ha? Asa ko no?
6: Hapit na mahurot ang load? Bitin! Pag GCash G-load na, daghag pa bonus, dilibitin! Kay kada load nimo, naibonus data, longer validity, ug free health insurance with up to 2,500 pesos hospital allowance. Subject to eligibility, terms and conditions apply. Maong G-load na sa GCash. For select G-load versus regular retail offers, G-Exchange Inc. is regulated by the Banco Central ng Pilipinas.
7: The original Koi Herbal Capsule.
8: Nanet Karolasan, edad 73, Toledo. Adagang kong ipamati sa lawas eh. Hapit na napakikidney. Pagkabati na ko aning koi, ako yun isang giswayan. Dugay yung giswayan niya, labi na ka na akong ubo. Mora na yung ginainom. Ako na yung giswayan ba? Yamo na akong ginainom. Kanarad yung koi. Eh, basin pa, mamasinan ka ba? Sagaan pa dito, tagataas pang kinabuhi. Dekan salamat sa original Koi Herbal Capsule.
7: The original Koi Herbal Capsule.
9: High blood, usa sa pinakaproblema samtang kita nagkaedad. Maupod kini ang suliran ni Nanay Ellie. Natabangan sa Paragis Bila Bila Herbal Coffee.
10: Ako si Ellie Clausos, 86 ang edad. Magsiging taas akong dugo, namglayan akong kabuhi. Gaingnan ko sa akong umagad niya. Probahin daw ang Bila Bila Coffee, masig maulian ka. Basta kainom ko, di naging maglayan akong kabuhi.
9: Sa Paragis Bila Bila, tili na ka mag-agwanta pa.
11: Cebu, get ready. Don't miss Music Travel Love. Saturday, June 27th at Waterfront Cebu City Hotel and Casino Cebu. Tickets available at SM Ticket Outlets or log on to www.smtickets.com or call 847-0-2222. A night full of nostalgic love songs. Music Travel Love Philippine Tour is presented by Concert Republic.
12: Para sa masanagon, himsog nga panit, gamita ang sabon nga may tatak, said Celebrity Beauty Soap. Feel the difference. Kutis Gold. Kutis Celebrity ka.

0: Anyway, why don't you join us, Tita? Here.
1: Fine. Gusto sab ko kimbisa na ko daan kining imong amiga aron mas akong makailam. Actually, dalabay ra ko din he. And decided kamusod, cause you know na, it's you. Then, nakita na po. And,
2: Hello.
1: Oh. Look who's here.
0: Oh, Emmy.
1: Well, well, well.
0: Oh, Tita. Shit. Bila ka huwag yun ah. Stay near Jen. Apason ko na si Tita.
3: Kamahalon ko din hindi sundan na ito nga. Kananan din.
4: Wata makasway ini sa unanay. Bawa nga musway ta karon. Oh, dali mo. Diri ta. Ah, diri nay. Diri ka. Elaine. Diri ka inday. Diri sab kaga.
1: Well, well, well. Small world indeed.
5: Tita?
1: Don't tita me, bitch. Kay wa pa ko malibot sa imong kipuhat na ko. Salamat kagamihang yun na kung ako pagkumangkon na buhian ka na lang o dili ipadayon ang pagkiha ni mo aron makabuhi ka.
5: Tita, please. Ayaw paghimo ang eksena din eh.
0: Ika?
3: Kinsa na siya?
1: Ako? You wanna know me? Well, ako ang iyaan sa lalaking gihukhukan ining babayhana ka ni ato.
0: Tita, tita, let's go.
1: No. Wa pa ko mahubad ining babayhana.
0: Tita, please.
1: I am just so glad nga nakakita na kaglaing babay karon Josh. Puli ining babayhana. Kaysa sinugdanan pa lang. Sa una ko palang pagkakita sa dagway ining babayhana, wa lang yun kumakauyon niya para ni mo.
0: Oh.
5: Josh? Nanay! Nanay!
6: Inday, Inday Lane.
5: Daan pa nagigit ko na aka. I miss you, nanay.
6: Anak, anak.
1: What? What's the meaning of this? Imong anak ka nagpataa? My goodness gracious. George, unsa gud ni? Ang kanda sabi ni mabayhana? Oh my God. Dili ka pag yun mahibaw mangita og babay, ha? And what is this? Kaila sila inagikaopan ni Emmy? Unsa ba ni naglibog na kuon sa mani? Pasapta ko!
0: Tita, please, may mo ba? Let's go. Amiyaan tagikan din eh. Let's go. Let's go. Jen, let's go.
1: No! Let go of me, Josh!
0: Stop making a scene.
1: Giignan ta kagad, di na kong gusto makakita pa sa tagway ng babayhana, human sa iyang gibuhat na
5: kong, di ba? Ha? Ate na si nanay, ha? Ay, ayaw sa walk, nanay! Pero kinala nang mubiya si nanay. Nalipay ko nakita ta kadag. Niya deo, may gipalit si nanay para ni mo. Sige na, deo, dewata na. Pili lang ko, Toy. Ikaw lang ako, nanay. Nanay, ayaw lang ko biyain, nanay. Ubanan ako ni mo. Ubanin ko. Balik sa ato, nanay. Please.
6: Elaine, bisitahon ka ni nanay sa sunod kayo, ha? Ato na ko, ha? Nay.
4: Jen.
5: Dave. Kikupta niya ang kamote, Jenny.
6: Dave, buhiin ako. Nagpaabot na si Josh na ako.
4: Magsulti ta.
6: Dili ka rin. Sige na, buhiin ako pa.
4: Jen.
6: Andun ako.
5: Nanay! Nanay, ayaw ko biyain! Nanay! Nanay! Nanay!
4: Maggawa sa ta.
5: Nanay!
4: Elaine, dali. Kugos ni tatay.
3: Oh,
4: nay, tana.
3: Masulot ko.
5: Nanay!

0: Kabalo mo, karong hapit na ang ting-ulan, pirmi na ko pahinumduman ang mga listeners nga magdala og payong, jackets o uban pa. Pero ako mismo, wa makalikay, samtang pauli ko, gikan sa duty og naulanan. Basa kayo ko pag-abot sa balay. Pagkaugma, nikatol na ang akong tutunlan, og naigo na sa ubo nga naay plima. May na lang kay nakainom dayon ko sa Sulmiox Advance Liquid. Dili mawadaan sa balay nining Sulmiox Advance na agid kanunay sa tong kabinet tungod kay prone pod sa pilit nga ubo nga dunay plima ang ato mga kauban sa balay. Walay makalahos nga plima, virus o bakterya sa Sulmiox Advance. Og tungod niya na paspas kayo maulian ang akong ubo, pwede na maayo in as fast as 3 to 5 days kung moinom ko 3 times a day. Napay swabe nga menthol hagod. Dako kayo ang tabang sa ako sa Sulmiox Advance. Tungod kay pila ka adlaw lang, nakabalik na dayon ko sa duty. Basta ubo, maayo mo limpyo og advance magpaayo ang Sulmiox Advance. Carbocysteine plus zinc is the generic name of Sulmiox Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
1: Mabilis magpagaling in as fast as 3 to 5 days when taken thrice daily. That portion was brought to you by MX3. Dito ako believe.

0: Dave.
1: Sa bahay na lang magsorte.
0: Okay, sige. Pero hinaut mo ang tagapamatiyon ko, Timo. Please. Hatagi ko rin yung higayon ang magkapasabuti niyo, Dave. Nay. Oh. Huwag na mo, Timo, sinanay. Diyos ko.

0: Can I come in?
1: Imo na yung kaugalingon. Kinsa mo kung dili mo padayo ni mo.
0: Jen.
1: Dayon. Di akaw na kay magkuha kong imong mainom.
0: Oh. Kadiyot lang.
1: Ngano'ng kikunitan ko ni mo? Buhi ko, please.
0: Please, don't get mad. Please. Nagsulti na tama itungod ni ini, di ba? Huwag ko'y gilimod ni mo dyan. I really did not know kung may anak o paris na si Emmy diyang nagkarelasyon ni. Please, tuhuwi ko. Ay, nagkasukong na ako.
1: Huwag ko masuko. Naglibog lang ko sa angay na kumbatiyon karon. May mo paghatagan una ko ni mo kikayon. Gusto kong makinusara.
0: Mubalik ko, Uma.
1: Mujo din ako sugod, Uma.
0: Then, ito tika. Huwag kuhaon pagkahuman.
1: Josh.
0: Please. Don't push me away. Piliin ako kayahon dyan.
1: Josh.
0: I love you. I love you. I love you. Please, don't hurt me this way. Don't.
1: Josh. Dili ko mawa. Matuod ng higala, Josh. Busa matinod anong sa kong higala di amin mo.
0: Pero nga nung kibati na ko, nagkaroon pa lang. Nawawakan na ako. Tugod ba sa nahitawag ka ganina, nga kasama? Matungod sa panagkita ninyo pag-usap ni Dave. Nabalik ba ang iyong pagbati niya?
1: Uwa.
0: Uwa.
1: Uwa. Kay uwa, sukat mawa ang akong pagbati niya.
0: Jen.
1: Huwag isagitan ko. Isagitan ko sa nahitapong kaganina. Alang din, Dave.

0: Manghigala dapit itong kumunamo sa pagpaminaw sa oban pang mga sumpay na itong sugilanon. Anino sa kagahapon. Sugilanon nga sinuwat ni Martis Parva Alvarez. Ubo sa direksyon ni June Caracapuanes. Spanner Jewel Benson. Recording editor ni Tayad Soundman Alduin Nakurta. Dalit sa RMN Drama.
1: Every night. RMN Newsbreak. Newsbreak.
2: Mayo gahapon ako sa Radyo Mab dan sa Sipos, Jake Nugeros, Luga Diyos. Pero kapon na hatog ito sa DebaX 500. Pinibang mamatalon ang naalaidan ng DebaX sa 500 ka. Ang DebaX sa 500 ay nagkaba superior at the stance na mo'y gafrit sa masiliula pero mas kansolos batok sa Ramis Gafrir. So, gipagabi sa plosyon, yung bisyo sa mas pag-inobis alkohol o ang pagpalabako. Sa itong balita, lima ka mga drogista o sa inyo sa kaminoridad ang nilakpan sa maglaig operasyon sa mga perdiba sa PL7 kagabi dito sa may barangay Sitio Tunggo, barangay Balilag, din sa Takbayan sa Subo rin doa ka mga gilog ngayon mga individual ang nilakpan sa gilog antinog operasyon sa mga perdiba sa PL7 nilakpan mo si Alias Vicente, 50 anyos sa Paligulo Level Partner o pinigaw sa ka Alias Giselle Pardesita Anyos o Pusko sa Sgotag lugar na kung sa mga manakwala o si ka mapakita kita ang Sabu ang Mutimbag Giri o Sintos Desais Kusinto sa Sinta Gramos matag Kusinto sa Sinta Gramos o Gamabalor Kapin sa 1.5 milyones sa pesos sa Santarason si Corinthian Rakpan na kining laing pang tulo kabaga drogista gani blackface may barangay lang tan sa Andaga aga nagadakpan mo sila si Alias Babing 39 anyos o kining usak ka Justin 25 anyos o kulos na kulos sa gutag yung usak ka 15 anyos nga minor di rada kung nagsipan ang lima kabagwiti nga gitahang sabo ng matimbag ginig 74 kumutimbang kini og 11 gramos nga mubalor kapin 4,800 pesos ang lima gamot ng isang gitanggo na karon sa PS7. Patron News, muna nga karo kapuna. Ato nga ito sa DepEx of 500, ang DepEx of 500 kampiyon nga proteksyon ng 3 million or a minute sa understands. Efektibo kini nga pangunta sa mga free early cause of oscillation. Sa DepEx of 500, atong panit na mataon, internal organ ayohon. Ang DepEx of 500, digital diabetes, family medicines, glaucoma, cataract, cardiovascular disease, family medicines, kidney disorders, gas inflammation, obesity, insomnia, acute pancreatitis, GERD. Ang DepEx of 500, ang sekreto, sobagagwa po.
1: RMN Newsbreak. Newsbreak. Ito ang DYHP 612 sa Cebu. Numero uno. Tatak RMN.
3: Matagsahap sa adlaw. Kauban ko si Kara kamaglantaw ni. Pero imo nang giputol.
4: Masilo ako, Sir Hans.
3: Mapasailo ko lang ikaw. Kung ikabalik mo na ako si Kara!
5: Ay, Isa! Kinahala mo palayo ka sa umaguwang!
4: Dili, Sir Ken! Kinahala ba yan kung akong saan niya?
5: Wapis saan, Kuya Hans!
4: Kipatay ko yung pagkasuunon! Busa! Angay kong silutan!
6: Mahal, ikaw lang ang akong balon hangtod sa kahangturan.
7: Mahal, ikaw lang ang akong mahalon hangtod sa kahangturan.
6: I love you, Mahal.
7: I love you, Mahal.
4: Kara! Tabagay kong mahimo kong ikaw.
5: Dili ka mahimo mo palayo na ko, Ayesha!
4: Ay! Sir Hans!
5: Hatag din siyang kagawasan si Ayesha, Kuya Hans! Kung dili ka gusto nga kalimutan kong atong pagkamanagsuon!
3: Ayaw ko kadyo kakit! Tungod ka bisa nun saon! Dili ko ikaw madawat nga isuon!
5: Ah! Ayesha!
1: Matagsaw sa adlaw.
8: Basta nandito ka! kinahanglang musawop ang adlaw armusidlak kinipagbalik sa laing kabuntagon. Maghatag og paglaom sa mga tao nga nagpuyo sa mangitngit nga kinabuhi. Matagsaw sa adlaw. Tagsulat, Generica Vidal. Sa direksyon ni Priscilla Raganas. Music and sound effects, Randy Padayaw Suson. Recording editor, Ariel Mancao. Mga tunubog kasikas, Aldwin Nakurda. Dalit sa RMN Production Center. Matagsaw sa adlaw.
9: Mga suki na muntik paminaw, ning akong pangidaron karon, daghan ang mga sakit nga mutakboy sa atong kalawasan. Ug maong nangita ko food supplement aron pag-alibyo sa akong mga sakit. Ug nagpasalamat ko sa Sed Panyawan Herbal Capsule with Mangosteen, mo'y akong gitumar kada adlaw para sa akong high blood, cholesterol ug diabetes. Kasaligan good ang Sed Panyawan Herbal Capsule with Mangosteen, inyo kini mapalit sa butika. Ayaw kalimot, Sed Panyawan Herbal Capsule with Mangosteen, ginamit sa Sed Marketing.
10: Kitang mga laki, kayo jud kada adlaw. Bisan kapoy na, kayahon tanan. May nalang na ay bag-ong Revicon. Ang Strongman's Multivitamin na ay 5 times more muscle-building lysine versus previous formulation. Revicon, tabang aron masagad. Imo kausog with proper diet and exercise.
11: Unilab quality yan.
12: Multivitamins, minerals, amino acids is the generic name of Revicon. If symptoms persist, consult your doctor.
13: That portion was brought to you by MX3. Dito ako believe.
14: I have Lagnat and I have Sipon. Pag 2, pwedeng flu!
15: Mag-BioFlu. Dahil pag may 2 symptoms, pwedeng flu yan. BioFlu. Kaya anumang sintomas ng flu.
16: Unilab quality yan.
17: Phenylephrine, HCL, chlorphenamine, maleate, paracetamol is the generic name of BioFlu. If symptoms persist, consult your doctor.
18: Hi, I'm Sherwin Manuel, an online teacher and consultant from Davao City. Ang pagiging creative at competitive, yan ang baon ko lagi sa aking trabaho. Kailangan maging confident ako, especially in giving consultation to my clients. Ganun din sa food supplement ko. Confident din ako sa MX3 capsule kasi ito ay verified with alpha, beta, at gamma mangosteen kasabay ng masustansyang pagkain at ehersisyo. MX3 capsule, tunay, natural, at original. Dito ako
19: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
20: MX3 capsule helps avoid pain discomfort. Iwas-iwas sa sakit.
21: Cream Silk Condition to Win promo. Palit og 250 pesos worth ng participating Cream Silk products sa mga piniling tindahan. I-upload ang imong resibo sa GCash Scan to Win for a chance nga makadaog aning mga premyo. Instant GCash credit para sa first 500,000 valid scans. 100,000 pesos, a trip to Paris, or usa ka brand new Tesla. Abil na! Visit GCash Scan to Win to learn more.
22: Terms and conditions apply. Promo runs from May 19 to August 19, 2026. DOH FDA CCHQH SRR promo permit number 0356 series of 2026.
23: Join the Cream Silk Condition to Win promo now for a chance to win exciting prizes.
24: DTX 500. Makatabang sa paglibyo sa atong atay. Pinaagi sa pagtangtang sa mga toxins. Gikan sa atong gikaon. Adlaw-adlaw. Para sa limpyo o himsog na atay. DTX 500. Adlaw-adlaw. DTX 500. Garantisado. Highly recommended sa mga eksperto. DTX 500. Pabalit sa mga butika.
25: DTX 500.
26: Ako si Janice. Okay kayo mo man ako menstruation. Din gaspat-spat lang. Hinay kaayo. Ipatikos akong banao. DTX 500. Kito capsules a day. Maintain lang na ako. Mag-regular na ako menstruation. Salamat kayo sa DTX 500.
25: DTX 500.
27: Pumali sa mga butika.
13: That time check is brought to you by Newstar. Play smart, play bright with Newstar Online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
28: Oh, kumusta man tong nagsulti nga 2026 is gonna be my year? Naa na mo'y progress? Ubasig ang mga dreams and goals ninyo. Dreams and goals for gihapon next year. No judgment. Pero walay new year, new me. Kung wala kay energy. Unya, masakiton pa yun ka. Bisag ayuho ni mo plano, lisod yun na i-achieve kung bagsak ang energy, appeal imong immunity. Di manon ka kuwang sa ambisyon o motivation, abi nimo wala kay time o wala ra kay gana. Pero ang tinuod, kulang yun ka sa energy. Unsa man, hangtod planning, booking o imagining na lang yun ka? Make it happen with Enervon Z Plus. Mutabang og hatag og extra energy from B vitamins plus stronger immunity tungod sa zinc and vitamin C with proper diet and exercise. So you can make your best life a reality. Let's make things happen in 2026. Pag Enervon Z Plus na, Unilab quality yan. Multivitamins plus zinc is the generic name of Enervon Z Plus. If symptoms persist, consult your doctor.

0: Ganyan ang Pinoy!
1: Ang Pilipino, magiliw sa panaulin.
2: Isang paalala mula sa MX3, naniniwalang mabuti ang Pinoy.
3: MX3, tunay, natural at orihinal.
4: Bata man o tiguang, ang kabuhi ang usual na problema nato. Maupod kini ang nasinati ni Lita Glinogo na natabangan sa Paragis Bila Bila Herbal Capsule.
5: Namo gisilingan namo ang nagagamit aning Paragis Bila Bila gani iha kong gipa inom sa kapsula. Pagka human ako og inom kaisa lang ko nakainom, naulian dayon ko anang pagkagabi eh, pagkapuntag nakatindog nako.
6: Wow.
5: Tong nakahuna-huna ko nga mag-maintain na gyud ko ani niya.
4: Sa Paragis Bila Bila dili na ka mag agwanta pa.
7: Ilong Ranger?
8: Tanaw nimo, unsa na? Sipon o dili sipon?
7: Dili sipon. Di siguro ni madayon.
8: Ang hatsi ug runny nose? First sign na nasa sipon.
7: Sipon dayon?
8: Oh, di ha pinakadaghan ang sipon virus ug pinakataas ang viral load sa mga naunang adlaw sa sintomas. Makatakod. Pag Neosep C plus 40 na, na IZ that helps boost immunity. Tabang aron mas bilis galing sa sipon symptoms by 2 to 3 days with proper diet and exercise versus previous formulation. Sa first sign sa sipon, pag Neosep C plus 40 with zinc dayon.
9: Unilab quality yan.
10: Phenylephrine HCl plus chlorphenamine maleate plus paracetamol plus zinc is the generic name of Neozeb Z plus Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
11: Neozeb Z plus Forte with zinc. Pinalakas ang immunity para bilis galing sa sipon symptoms.
12: Seth, health testimonies.
13: Health testimonies.
12: Napamatudaan ni Ma'am Ami Duyag Pakarat nga ang Sed Liniment Oil dakong ikatabang sa panuhot sa tiyan.
14: Kinasayo akong tiyan nga grabe ka tuwad na ko, sir. May gani kaya ito nga tayo mga ko, Sed. Wapagid po nabli. Kaya pagpag-abli, motos siya nga akong gigamit. Mga 2 siguro or 3 a.m. ko na nga plus. Pagka 6 sa morning, wala na dyan sakit akong tiyan. Effective yun eh, kaya siya Ami Duyag Pakarat o pagadian.
12: Maayo gani kayo nigamit sa Sed Liniment Oil si Ma'am Ami. Grabing panuhot sa tiyan, ulian!
15: Happy Fiesta!
16: Kinahanglan, extra ang handa.
15: Kaso, fiesta po lang akong body pain.
16: Naana mga bisita? Kadyot lang!
17: Maglangay-langay pagod ka na ay extra nga panlaban, Ana. Ang nailhan ni mong Alaksan, extra maayo na! New Alaksan Extra!
16: Wow! Mas maayo pa?
17: Jud! Gipa extra paspas! Up to 3 times faster versus Alaksan FR!
16: Noy, dugan ko ayong bisita. Naa pa ba'y extra?
18: Naa! Bisag pang sharon pa! Nailechon, humba, adobo, kadereta.
17: Extra maayo! Aron extra pud ka! New Alaksan Extra!
9: Unilab quality yan.
10: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
19: Ang nailan ni mong Alaksan? Extra maayo na! Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra!
20: This newscast is brought to you by EQ Dry for comfy sleep from day one. EQ Tinyo mo!
21: Bilang kilos karne?
22: 500.
21: Hello?
22: Ma'am, bagsa presyo na ganimi sa 600. Wow. Ang presyong suki na ng 700. Pero sige, hatag na ko ni og 800.
21: Out of control man ang presyo sa pamaliton, nga paghihapon sa akong kamot, ang magic nga magpalami sa bisag unsang pagkaon. Mele Cativeros D. O gamit na ako, Maggi Magic Sara. All-in-one sa panakot. Na fresh garlic, onions, chicken, and spices. All-in-one salami. Mo ang pamilya, all-in ang kalipay. All you want, na sa all-in-one, Maggi Magic Sara. Palit na.
23: Sarap magkasama.
24: Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
25: Ako si Teresa.

0: sudlay, nangahunhun. Nakakuha ng doktor nga, lupus kong sakit. Bili na ko kalakaw. Natingala ko sa umba na kay pagkabuntag ato. Nakabati de sa radyo. Atong pag-abot, ipatumar ko niya ang EXL Makabuhay Capsule. Salamat sa EXL Makabuhay Plus na ayok ko.
1: Ang sakit sa kalawasan, makapahunong nimo sa pagbuhat sa iyong pinakamayo. Gamit og Salon Pass. Diretso nga manot suot ang sagulini. Mangpas pas ang epekto. Suot sa 30 minutos. Long lasting nga mahupay suot sa walang kauras. Para sa sakit sa baga, liog ug buko-buko. Salon Pass. Methyl salicylate menthol to clavulol acetate camphor is the generic name of Salon Pass. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Salon Pass with direct ingredient penetration to relieve shoulder, neck and back pain.
3: Samok nga ubo, ubo, ubo. Undangin na. Doseran Forte. Motabang magpaundang. Undang, undang. Sa non-stop dry cough ug katol sa tutunlan tungod sa post nasal drip, ubong asamok, pag tusiran, tusiran.
4: Tusiran Forte!
5: Unilab quality yan.
6: Dextromethorphan, HBR, plus phenylpropanolamine, HCL, plus paracetamol is the generic name of Tusiran Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Ubong makulit? Just stop it. This time check is brought to you by Ladies' Choice Mayonnaise. Make every dish mayo-mazing with Ladies' Choice. This time check is brought to you by Ang nailanimong Alaksan? Extra maayo na! Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.

0: Og karon mga higala, niya ang sumpay ning atong sugilanon, matagsaw sa adlaw.
1: Na mayroong iba na naandyan sa puso.
2: Ang anong niya matadini sa iyong beach house? Sir Hans?
3: Nakakita ka ng usan na mo ka-cottage?
2: Ha? Kay, onsa man din ang maong cottage?
3: Mao ka nang giang ko ni Kara. Gamoy among cottage kung mo anhimi din eh. Busa.
2: Busa? Onsa, sir? Sir, onsa naman si imong plano? Ayaw itong kuhimu ang Kara, sir?
3: Dili mahitabong mahimo kang Kara. Pero, ikaw ang mabuhat sa mga buhatuno ni Kara.
2: Parehas sa mga ng istorya ha, Sir Hans. Mula lang gihapon ko ni maghimong Kara, ana.
3: Kung gusto kang makabayad sa imong pagpatay niya.
2: Excuse me, sir. Correction. Dili ako ang nagpatay niya. Disgrasya ang nahitabo.
3: Pahinumduman na ka. Nga namatay siya tungod ni mo. Nakabati ka ba?
2: Oo, lagi.
3: Kanaog na!
2: Inundit akong manaog na ko.

0: Ikaw, most of the rest infant section, ha?
1: Mamalit ko si Nina sa bata.
0: Sa?
1: Nayabag ka, ano mo katawa ka?
0: Tawa lang ko nimo.
1: Kay?
0: Mapagini pa ita, boring your kid niya. Mamalit na nagsapot po ka bata.
1: Ano di ay? Doon ay problema kung mangandam kong daan o gamit sa bata. Unisex ang akong palituin, aron pwede ra sa babae o lalaki nga baby, no?
0: Grabe, pagkasarip. Grabe mo, pagkapastib gaw. Huwag siguro nga mabdus ka, eh. Huwag magiging mabdus sa una, karuna noon.
1: Nanagang ko sa unang mga panahon, James. Pero sa pagkahitabo na mo ni Kent, sigurado ko nga fertile ko.
0: Eh, ay, imo ginagipagandaman, gaw.
1: Siyempre, nakailan na ka na ako, no? Bisag unsa akong buhaton, makuha lang na akong akong gusto. O kung mo ingon kong mumabdus ko sa anak ni Kent, mumabdus ko.
0: Pero, di may ganaan si Kent, di mo?
1: Unya, naa si Hans nga mo pressure ni Kent. Siya na ang bahala sa tanan.

0: Sir Hans, nindot man sa dining napili nga cottage ni Kara? Ay, sorry.
1: Ate Manon eh.
0: Ha? Ate Manon?
1: Mawakin niya mga gibiyaan ng mga plano ni Kara. O gusto ko, na ikaw ang mutiwas yun eh.
0: Ha?
1: Ano saman? Mureklamo ka?
0: Umiingon bagot ko nga dili ko. Kung usan ni sa mga paagi nga makabayad ko sa kung saan mo. Aw, ako ning buhaton.
1: Kana ba? Sige. Naluha kung unsa ni mo pagpanindot kining moong cottage.
0: Alam mo, kadaghan pa din akong trabaho ko eh. Unsa pa magit ni ikaw ang mga plano ni Kara, no? Nga ako lang ba kung lisod kayo buhaton ng uban? Hala, kakute ganiin nga cottage. Ninot pa ng kwarto sa suwit. Aircon pa. Kurtahan ka din naman nagsuuna. Naihdaanan. Anya, naigamay nga kusina. Ansaon ka ina ko pagpanindot pa, no? Uy, ano siya pinanawag? Si Kent, mandi ay. Hello, Kent?
2: Kain mo ka rin.
0: Di amin sa inyong beach resort.
2: Nagun sa mo niya?
0: Kuan, di amin sa cottage nila ni Hans at Kara.
2: Oh. Ay, isa. Ayaw yung padahas sa gusto mo hitamo ni Kuya Hans, ha?
0: Ha? Ngayon naman di ay. O sa mo sa pagtuo ni mo ang gusto mahitabo ni Kuya Hans ni mo?
2: Sa akong nakita, gusto ka na niyang ipulit ang Kara.
0: Unsa?
2: Bukas na anak ko ni mo sa una pa. Pero karon, klaro na kayo ang tumuo ni Kuya Hans ni mo. Ipalitan ka niyang lovebirds. Kiganaan sa lovebirds si Kara.
0: Ha?
2: O karon, sure ko. Iyang ipatiman ni mo ang cottage nga ganahan ni Kara, unsa?
0: Oh.
3: That portion was brought to you by Cream Silk. Join the Cream Silk Condition to Win promo now for a chance to win exciting prizes.
4: Kabalo mo, karong hapit na ang ting-ulan, pirmi na ko pahinumduman ang mga listeners nga magdala og payong, jackets o uban pa. Pero ako mismo, wa makalikay. Samtang pauli ko, gikan sa duty og naulanan. Basa kayo ko pag-abot sa balay. Pagkaugma, nikatol na ang akong tutunlan. Og naigo na sa ubo nga naay plima. May na lang kay nakainom dayon ko sa Sulmiox Advanced Liquid. Dili mawadaan sa balay nining Sulmiox Advanced na agid kanunay sa tong kabinet tungod kay prone pod sa pilit nga ubo nga dunay plima ang ato mga kauban sa balay. Walay makalahos nga plima, virus o bakterya sa Sulmiox Advanced. Og tungod niya na paspas kayo maulian ang akong ubo. Pwede na maayo in as fast as 3 to 5 days kung moinom ko 3 times a day. Napay swabe nga menthol hagod. Dako kayo ang tabang sa ako sa Sulmiox Advanced tungod kay pila ka adlaw lang nakabalik na dayon ko sa duty. Basta ubo, maayo mo limpyo o advance magpaayo ang Sulmiox Advance. Carbocysteine plus zinc is the generic name of Sulmiox Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Mabilis magpagaling in as fast as 3 to 5 days when taken thrice daily. This time check is brought to you by MX3. Dito ako bilib. This time check is brought to you by Enervon Z Plus. All new best ever Enervon. Enervon Z Plus.
5: This newscast is brought to you by Ambroxol Hydrochloride Myrakoff. O kalang bagtok nga plema, afford pa!
6: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online. A world of smart play and luxury entertainment now in your hands. NuStar Online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
3: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online. Luxury entertainment. Now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.

0: times nga inom, 2 times nga nutrisyon. Burstree 45 Twin Pack. 775 ra ang SRP kada baso. Burstree 45 Twin Pack. Complete tripling lakas refers to the expanded 3 functions of Lakas Depensa Plus support nutrients with a balanced diet and healthy lifestyle.
1: Burstree 45 Twin Pack. Pang dalawang baso. 2 times na inom, 2 times na nutrisyon. 775 lang SRP per baso. Bili na!
2: Maulan man, no worries na amoy kulob ang damit.
3: Charm! Fabcon! Pangong pumaka-bloom. Tanggal amoy kulob sa pangon ng Charm!
4: Charm Fabcon with Bloom Fresh Technology. Kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
2: Ang sampay sa loob, no amoy kulob!
3: Pangong kumaka-bloom sa Charm!
4: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
5: ACS!
6: Mula sa number 1, Smart Dishwashing Paste.
7: Ang galing-galing mo. Smart Dishwashing Paste ko. Pritong ulam na masebo, plato o kaldero. Tanggaling for everyday.
6: Ganyan pag Smart ang Dishwashing Paste. May double tanggaling formula. Tanggal galing ang sebo at bacteria.
7: Pahit para walang pahit, linis, fantastic sa metal at plastic. Number 1 ko to. Tanggaling-galing mo. Smart Dishwashing Paste.
6: Heavy duty linis, bawat pahit.
4: Smart Dishwashing Paste. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World class quality.
5: ACS.
1: Kining orasa gidala kaninyo sa Globe G Fiber Prepaid. Para sa kusog ug paspas nga Wi-Fi internet nga swak sa budget, mag Globe G Fiber Prepaid na.
8: This newscast is brought to you by Ambroxol Hydrochloride Myrakoff. O kalang bagtog nga plema, afford pa.
1: This time check is brought to you by ang nailan nimong Alaksan, extra maayo na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra. That portion was brought to you by Cream Silk. Join the Cream Silk Condition to Win promo now for a chance to win exciting prizes. That portion was brought to you by Cream Silk. Join the Cream Silk Condition to Win promo now for a chance to win exciting prizes. This time check is brought to you by Semeticone. Rest time to the rescue. This time check is brought to you by MX3. Dito ako bilib.
9: This time check is brought to you by Herbastrong Herbal Supplement, ginama sa Unilab.
10: Naa ka sa Suits Cottage?
11: Oo, nga naman ay kunin ako sa Suits Cottage.
10: Kung naa ka sa Suits, panglock.
11: Ha? Ano man?
10: Panglock lang, karoon tayo.
11: Kalma lang, good. Noong saman ka, kuyungan man ang tanin mo.
10: Lihok na, ila kang bultahan. Unya unsa man, nalak na nimo?
11: Oh, nalak na. Kalma lang, uy.
10: Unsa may ang gisugo nimo sa cottage?
11: Kuan, iyang pa-dekorasyon na ako ang cottage.
10: Mao ka na ang plano ni kay Hans Ugara.
11: Mao ba? Uy, hustugid ka, Kent. Maingon man si Hans na ang gibiya ang plano ni Kara, ako'y motiwas.
10: Ayay sa. Ayaw yung pagsugot ng mga sawa ni mo si Kuya Hans.
11: Unsa?
12: Pabati, kung pugsong ka ni Kuya Hans na ang pagkasal niya, ayaw yung pagsugot.
11: Kent.
12: Mamahimong miserable ang imong kinabuhi. Kung mahimong kang asawa ni Kuya Hans.
11: Dili sa tingali na mahitabo, Kent, uy.
12: Kung mahitabo man, mo ka na akong ikadlukan. Kung ayaw yung pagsugot. Bahala na kung sa iyang buhaton, ayaw yung paggapos ng Kuya Hans.
11: Kent.
12: Isaad ako, Ayosa. Nadibidyo ka mong paggapos sa hangtod ka, Kuya Hans.
11: Oo, Kent. Ako nang isaad ni mo.
12: Sige. Panarang ka ni Hasol sa cottage.
11: Nanarang ka na kung... Sige ha, bye-bye una.
12: Bye.
11: Kulbaan naman sa rinuon ko si Salty ni Kent. Di lang utak mo sodi ni si Hans. Oh...
13: Ayisa!
11: Gipangkong na. Maupagani akong pag-ingon nga dili lang unta siya musod. Nanuktok naman hinuon.
13: Ganong nang lakman ka?
11: Kuan,
14: naanad bangod ko nga manglockgit ko og kwarto, sir.
15: Nahadlok ka nga, musuod ko no.
14: Ha? Uy, waoy! Nga nung mahadlok man ko. Huwag gali ko mahadlok ni mo nga, adto ko sa'yo makatug sa imong kwarto. Karoon na hinuon ko mahadlok, nga adlaong dako.
15: Karog! Sa plano mo yun ang kwarto?
14: Kuan, daan naman ang pintal. Ganahan ang takong ilisan.
15: Ikaw mo trabaho yun eh. Kaya mo ka na ang plano ni Kara.
16: Mahal, ganahan ko ilisan ang pintal ining cottage. Sky blue.
15: Oh, ikaw good mahal. Bisan unsa nga ganahan ni mong buhaton. Buhatan na.
16: Pero ganahan ko nga ako ang mangunay sa pagpintal.
15: Unya, di ka kapuyon.
16: Nalimot ka nga pintor sab ko. Mao ako na bahala sa atong cottage. May akong gusto nga inigsood ni mo sa cottage. Mura kag misood og laing kalibutan.
15: Ngano di eh? Sa may mong design ini?
16: Garden of Eden.
15: Unsa? Magbutang di tagdaghang mga mananap?
16: Stuff toys lang ang atong ibutan.
15: Ay, baby pag yun ang akong mahal.
14: Sir, unsa may gusto ni mga i-design ako ining kwarto ha?
15: Garden of Eden.
14: Unsa? Garden of Eden? Kalisod, ana?
15: Mao ka ng plano ni Kara ining maong kwarto. Busa gamit ang utok nimo. Og himo ang Garden of Eden kining sud sa cottage.
17: Mga suki na muntik paminaw, ning akong pangidaron karon, daghan ang mga sakit nga mutakboy sa atong kalawasan. Og maong nangita kog food supplement aron pag-alibyo sa akong mga sakit. Og nagpasalamat ko sa said Panyawan Herbal Capsule with Mangosteen, mo'y akong gitumar kada adlaw para sa akong high blood, cholesterol ug diabetes. Kasaligan good ang said Panyawan Herbal Capsule with Mangosteen, inyo kini mapalit sa butika. Ayaw kalimot, said Panyawan Herbal Capsule with Mangosteen, ginamit sa said marketing.
18: Cebu, get ready. Don't miss Music Travel Love. Saturday, June 27th at Waterfront Cebu City Hotel and Casino Cebu. Tickets available at SM Ticket Outlets or log on to www.smtickets.com or call 847-0-2222. A night full of nostalgic love songs. Music Travel Love Philippine Tour is presented by Concert Republic.
19: Ang kondisyon sana ay ambisyon with 12 Chinese herbs. Drink responsibly.
20: Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang.
21: Unique toothpaste for brushing every after kumain.
20: Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula.
21: Ngipin ay Max talaga. Max protectado pa.
20: Helps stop cavities even before they start while keeping breath fresh with regular use.
21: Unique toothpaste for brushing para siguraduhin. Ngipin ay Max talaga. Max protectado pa. Unique.
20: Max talaga. Max protectado. With unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified world class quality.
22: ACS.
23: Tofu sisig?
24: Huh? With mayo?
23: Pwede sa ulam yan?
25: Pwede! With Lady's Choice. Made with 100% farm-fresh eggs to make ulam real creamy, real sarap. Make ulam mayo-mazing with Lady's Choice.
26: Lady's Choice Mayonnaise. Make every dish mayo-mazing with Lady's Choice.
27: Giniling, Bombay, ahos, toyo. Unta, di na kinanglan timplahan ng giniling.
28: Mami! Undangi ang drama.
27: Angelis!
28: Na ako'y na-discover nga timplado na, na

0: masyadong sarap, kaugdyan ka!
1: Happy Fiesta! Kaso, Fiesta po lang akong body pain.
2: Na ay extra nga panlaban, Ana. Ang nailhan ni mong Alaksan, extra maayo na. New Alaksan Extra. Karon, up to 3 times faster kaysa Alaksan FR. Extra paspas, extra maayo. Bagong Alaksan Extra.
3: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
1: Happy Fiesta! Kaso, Fiesta po lang akong body pain.
2: Na ay extra nga panlaban, Ana. Ang nailhan ni mong Alaksan, extra maayo na. New Alaksan Extra. Karon, up to 3 times faster kaysa Alaksan FR. Extra paspas, extra maayo. Bagong Alaksan Extra.
3: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
4: This newscast is brought to you by Neozeb C Plus Forte with Zinc. Pinalakas ang immunity para bilis galing sa sibon symptoms.
5: Maingay ang buhay at maraming pagsubok sa daan. Tibay ng loob na gawin ng tama ang pinakikinggan. Kasama ang tanduay. Higit 170 years ng swabe at buo ang lasa. Tibay ng loob. Tibay. Tanduay.
6: Drink responsibly.
5: Tibayan ng loob ngayong tag-init. Tibay, tanduay,
6: drink responsibly.
7: It's a Belle Francis.

0: Swakto pa! Swakto na! 45 pesos ka? SRP!
1: New Joy Swakto. Now with Easy Patakap. 45 pesos lang.
2: Oy, concerned ako. Maong paminaw lagi. Magsige ganig balik ang sakit ug hapdos sa tiyan. Basig sayop na imong tambal. Basig hyperacidity na na. Di pwede stomach pain medicine ang tumaron. Pag-Gremel S tablet. The best brand for hyperacidity. Based on urban areas nationwide category tracking study by PSRC September 2024 to August 2025. Gremel S knows best. Unilabyan. Aluminum hydroxide, magnesium hydroxide, simethicone is a generic name of Gremel S. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Sa gabal sa trabaho ang haway, tusok-tusok ug binhod.
4: Gisuwayan na ako ang Farix B. Tungod ani, hinahina nga nawala ang kahaway with proper diet and exercise. Karon kahibaw na ko. Farix B para walay mubuhi sa trabaho.
5: Vitamin B1, B6, B12 is a generic name of Farix B. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Walang bibitiw, mag Farix B araw-araw.

0: Saigon, 100% knockdown.
1: Kung moingon si mama nga,
2: sige ka, Gawp. Imnanani mong tambal.
3: Nay, ang maintenance ayaw kalimti, ha? Han, nakalimta na po ni mo imong vitamins.
1: Ang iyang buot ipasabot.
3: Gihigog mata mo. Maunga gusto na ako. Baskog ang tibuok pamilya.
4: Sa Generica Drugstore, ma-express ni mo ang gugma. Kay na ay triple ginhawa. Tambal nga epektibo sama sa branded. Presyong abot kaya o servisyong maatimanon. Ginhawa. Say it with Generica Drugstore. Ginhawa ang Generica.
5: If symptoms persist, consult your doctor.
6: Lumbi po ding San Miguel Litro. Share-share taning litro, ha? Uy, Carl, palihog sa kinilobi.
7: Carl, palihog gani sa litron.
8: Carl, palihog po ng bupis, please.
6: Oh, nga nung di man maabot na ako ng San Miguel Litro. Uy, ishare po ba?
9: Kung barkadahay, parihas tanan. Share-share sa San Miguel Litro. Kananay o katawanan. San Miguel Litro. Share sa kalami.
6: Ihatagan ni Carl ang bill.
8: Carl? Asa man si Carl?
9: Drink responsibly. San Miguel Litro. Adto na sa pinakaduol nga kananan o imnanan. Tagay-tabay. Drink responsibly. Kada

0: Shield Bath Soap. Patay ang 99.9% sa bacteria ug virus tested. Believe ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association.
1: Sa sakit protektado,
2: i-shield mo.
1: Pamilyang protektado,
2: i-shield mo.
0: Shield Bath Soap. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: ACS.
3: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero uno. Tatak RMN.
4: Oras sa DYHP, alas 5.15 sa kahapunon.
3: Headlines.
4: Ulohan sa ato mga balita ang mga electric o private wells sa Dakbayan sa Sugbo, pabutangan sa konseho sa syudad o metrohan sa tubig. Former Capital Consultant Byron Garcia miduso og reklamo sa CHR 7 batok sa mga pulis nga nidakop kaniya. Lalaki nga naghugaw-hugaw sa pader sa usa ka tunghaan sa Dakbayan sa Mandawi na ilhana. Samtang Presidente Bongbong Marcos Jr. na hinaot nga mabalik nas normal ang dagan sa Senado og mapadali ang pagtuki sa mga dagkong balaod noon nga panguha ni Senador Sherwin Gatchalian. Mao kato mga headlines. Sugbo, Kabisayan ug Mindanao, Pilipinas, worldwide, maayong hapon. Kini si Radio Man, Aida de la Cruz Tampos, matod sa atong mga balita news updates. Ano karong Biyernes, magkasama, weekend na sab. June 19, 2026, mauwanon na itong kahaponon karon. Kagarina nga buntag, karong hapon, o karong mga orasa, mamay pagtuwaang sa 101, paligsik diri sa Metro Cebu area. Kumusta man yung nahimutangan karon? Karong taon-taon ha, atong i-check ang sitwasyon sa atong panahon. Pinaagi sa pag-asa, magtalo sa ito ang weather condition. Labi na ugma puhon, labi na weekend, o katong dunay plano nga dunay mga outdoor activities. Uy, ting graduation ra ba? Ngayong hapon sa naminaw sa ilang mga radio karon o sa ito ang digital platform, DYHP, RMN Cebu Facebook page, YouTube channel, maayong adlaw ka rin yung tanan. Ang mga nagdigamo na para paingon sa panihapon o sa makahay, utahin na ito karong gabi una o sa may itong panihapon diha. Labi na kay bugnaw-bugnaw ang panahon, importante, sabaw. Labi na kayong utan, Bisaya karon. O karon sa detalye na sa ato mga balita, mga electric o private wells sa Dakbayan sa Sugbo, pabutangan o sa konseho sa syudad, o metrohan sa tubig. Kasama mo sa balita, Radio Man Eli Bolunos.
3: DYHP, Tatak RMN, report!
5: Kining maong balita, hatod ka nato sa EXL Makabuhay Plus Coffee Mix 17-in-1. Pabutangan na sa konseho sa syudad Sugbo, metrohan sa tubig, ang tanang electric o private well sa Dakbayan. Kinitod kayo mga nag-iyan ini, gingong walay water conservation measures. O saka joint venture agreement kung JVA ang gidusok ni Vice Mayor Tomas Osmeña tali sa Metropolitan Cebu Water District kung MCWD alang sa maong katuyuan. Mato ni Osmeña nga ngayon lang papayroon ang nag-iya o mga electric well sa syudad. Tungkol kayo kinigingong nakapekto sa tulubdan sa tubig sa Dakbayan.
6: I'm submitting a request that we actually attach meters to all the private wells in Cebu with the exemption of handheld pumps because that's what's being used by the urban board. But there are many commercial establishments that are using electric wells and private wells. Now, this creates a problem. Well, obviously, number one, they don't have any conservation measures. So we have to make them pay. So then be careful about the consumption of water. It would still have to be fleshed out in details, but there are existing laws that will allow this to happen.
5: Si Vice Mayor Tomas Osmeña, sinagaw si Lihatay na pagtugot kang Mayor Nestor Achival pagpirma sa JVA tali sa MCWD, samtang kinin ngayon sa opinion sa City Legal Office labot sa maong kasabutan. Mga kasama, nakatilaw na ba mo o kapi nga doon ay native purple corn? Kung wa pa, i-try na ang EXL Makabuhay Plus Coffee Mix 17-in-1. Doon na kini antioxidant properties nga makalikay sa paggahi sa agianan sa dugo ngadto sa kidney nga posibleng moresulta usab sa diabetes. Gawas sa native purple corn, duda sa kini arabica, spirulina, ginseng, ginger, turmeric, ganoderma, mangosteen, malunggay, canela, bayabas o rosehip. Puno usab sa vitamins, minerals, protein o fiber nga maghatag og hinlo nga digestive system. Vegan o gluten-free pagyud. Kape na gamit ang EXL Makabuhay Plus Coffee Mix 17-in-1. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar o ma-order sa Facebook, TikTok, Instagram, Shopee, Shopee ug Lazada. Kasama mo sa Cebu City Hall. Sini ang inyong Radyo Man, Eli Balanos, DYHP, Tatak, RMS.
4: At oras sila 5:20 sa kahaponon, kining ang portion dalit kinato sa DTX sa 500. Ikaw dira bay gihambin karong panahuna ay mag DTX sa 500 na matag adlaw. Duna kini charan tidigan sa paliya nga nagsuhid sa insulin function. Kun imong blood sugar mubo, kontrolado ang imong BP. Ang pag-inom sa DTX sa 500 matag adlaw makatabang na makapanindot sa imong tulog, makapugong sa mga sakit-sakit sama sa hyperacidity, GERD, fatty liver, skin wrinkles, alopecia o gaban pa. DTX 500 your best choice against diabetes-induced hypertension. At oras sila 5:21, kanhi capital consultant nga si Byron Garcia nidusog reklamo sa CHR7 sa Commission on Human Rights batok sa mga pulis nga nidakop kaniya. Ito miaging semana. Kasama mo sa Balita Radio Man, RV Veloso.
3: DYHP RMN Report.
7: Formal nga miduso ang reklamo si kanhi Cebu Provincial Government Consultant Byron Garcia sa buhatan sa Commission on Human Rights kon CHR7 batok sa mga pulis nga giingong nagpasipa kaniya sa dihang gidakop kini o gitanggong sa ilang pasilidad. Si Byron mipahigayon kini og press conference karong hapon din iyang gisaysay ang hinungdan sa nahimong desisyon niya sa pagfile og kaso. Matod usab niini nga dili kini makatarunganon nga pagtratar sa usa ka senior citizen kinsa giingong na stress sa iyang nasinati o giingong nakasinati usab og hyperglycemia sulod sa tulo ka oras. Subay sa magnetic resonance imaging kun MRI, adunay nakitang mini spot sa iyang lawas apan cleared og okay ra ang resulta niini.
8: I already have filed a case and 3 days before we talk with the Commission on Human Rights, then during the first interview nila, they took notes and they gave it to the regional director who assessed their initial investigation. So,
7: si former capital consultant Byron Garcia. Si Byron, gidakop kini sa kapulisan ni atong Hunyo Jess human malutsan og arrest warrant tungod sa kasong paglapa sa Safe Spaces Act o gender-based sexual harassment. Kasama mo sa lalawigan sa Cebu. Radyo Man RV Velocity UHP, Tata, Oriman. Kadtong balita hatod kanato sa Vita D Plus Coffee Mix. Sugdi ang imong kahaponon nga positibo ang pananaw pinaagi sa pag-inom og kape ang Vita D Plus Coffee Mix. Kini ang pinakaunang kape nga adunay vitamin D3. Kada sachet sa Vita D Plus Coffee Mix aduna kini 200 IU nga vitamin D3 plus reishi mushroom extract nga adunay mga powerful anti-tumor og anti-cancer properties nga polysaccharides og triterpenes. Ang Vita D Plus Coffee Mix gidugangan usab og mangosteen fruit batok sa oxidative stress o mga free radicals. Sugdi ang imong kahaponon pinaagi sa pag-inom sa Vitamin D Plus Coffee Mix aron nga makalahutay tibuok adlaw. Mapalit kini sa Purchaser Pharmacy, July Pharmacy, Queens Pharmacy, CHG General Merchandise and Pharmacy, Universe Pharmacy, Bing Pharmacy o Life Extension Pharmacy aron makalahutay mag Vita D Plus Coffee Mix.
4: At oras sa 5:24 na sa kahaponon, samtang nahinaot karon si Presidente Bongbong Marcos Jr. nga mabalik normal ang dagan sa Senado o mapadali ang pagtugi sa mga dagkong balaod noon nga panguhan ni Senador Sherwin Gatchalian isip bagong Senate President. Sigun sa Pangulo, panahon na aron tutukan sa Senado ang ilang trabaho, ilabi na ang mga balaod noon, lakip na ang mga balaod noon nga prioridad karon sa administrasyon. DYHP Answer to Win promo sa tama kasama 200 pesos alang sa saktong tubag karong hapuna. Huwag maka-follow sa ato mechanics pag-like DYHP Arimant Cebu Facebook page o pag-like Attorney Rufil Fernandez Banyok Facebook page kada dunay blue nga checkmark sa kilid sa apelyido. Kung galing inyo na follow ang mechanics yung sakto inyong tubag sa ato pangutana, dira mo'y chance makadaog ang 200 pesos GCash. Sa ato pangutana karong hapuna, kung sa man nga buhatan sa gobyerno. Idios og reklamo si former capital consultant Byron Garcia. Bahin ka to sa pagdakop niya. Maasa man to nga government agency nga nireklamo o nidusog reklamo si former capital consultant Byron Garcia sa mga pulis nga dakop kaniya. 200 pesos mga kasama alang sa saktong tubag o nakasunod sa atong mga mechanics karong hapuna. DYHP answer to win promo mga pahalipay. Kaninyong tanan. Giragbang pahalipay at pagkinasing-kasing gumikan kay karon na pagsunod. Maradyo man. On the spot man nga masakpan sa pagtatig paminaw. Bugas og chorizo. O pinagi sa online. 200 pesos GCash. Kasulbad-sulbad na ta. Mga pamugas. Kapanood ansad ginagmay. At wala sa 5:25 sa kahaponon.
3: HP, una sa lahat. Traffic update.
4: At so karong baybayon ang kadalanan sa dakbayan sa Sugbo, sa tong sutaon. Kumusta man, nakatuang na bang uwan? Radyo man Joseph Osquijano, JQ.
3: DYHP, RMN. Report.
9: Yes, salamat ka sa Magradyo Maraida sa itong pagkaliyan ng isgawas gabahin na nining mabugnaon nga kapunod garoon. No? Medyo ni hayag-hayag na ang kalangitan ka sa Magradyo Maraida. Kung nasa magwanuan, karabaga orasa, doon lang nga po'y dagong nga itong nakita, no? Dari sa may norte nga bahin sa Cebu City o dari sa posibleng Mandawi, no? Malang tawag din magpalisig dito. Kung din isnakbay sa Subo, karabaga orasa, medyo tinutinaw na yun dari sa may kinaposuran nga bahin sa Dakbayan, dari sa may south nga bahin sa Cebu City, tinutinaw na, no? Ang kalangitan, karabaga orasa gani. Wala nag-i totalisika sa baga Radyo Maraida sa kuwagan ng mga last 4 last na sila nag-1-1 rin sa Dakbayan sa Sugbo. Samtang sanaran sa traffic labihang si Utas kananan garo, no? Dari atong nahon rin sa may uptown area. Kung ikan ka sa may Quinte Osminya, subay sa Osminya Boulevard, padong rin sa may Cebu Provincial Capital, rin sa may Escario, nakas natin ikaw sa raga sa mga sikanas, lumuwing ka na mga sikanas, pero ginod-ginod lang, no? Pila lang ka metro sang pila lang ka kuan dagan sa mga sakyanan mohulong sa tungod sa kaot padong diri sa may eskina Gordo sa may eskina Framus extension o diri sa may Juana Osminya hinon ang Picas Lane kung gikan ka sa may Kamputa o sa may Gordo Avenue mo luag-luag ra pero kinahanglan ang lane nga gikan diri sa may eskina Osminya Boulevard padong sa may padong sa may Escobar extension may nakas natin kaot sa dagan sa mga sakyanan karga bagarasan in Villas napiktuhan sa ni no sa kaot sa dagan sa mga motorista padong diri sa may Manawa ang Ivilis ano ang Gabriel Rodriguez gikan sa 20 gikan sa Pedro Espinya padong diri sa may Grama Avenue is lumuwing sa mga sakyanan samtang ang Mango Avenue gikan sa may 20 ang Picas Lane padong diri sa may Gordo Avenue moderate heavy traffic karong orasa samtang gikan sa may Gordo o gikan sa may General Muslim Avenue padong diri sa may Quinte Osminya dula lay porsyon nga maot o maabot sa mga traffic light diri sa may eskina Juan Osminya diri sa may do sa may Iglesia ni Cristo nga simbahan na. Samtang ang Jones Avenue ang Picas Lane right lane ra padong diri sa may Quinte Osminya mao nakas natin sa kaot sa dagat sa mga sakyanan karong mga orasa pero ang Picas Lane padong diri sa may downtown area wala ka balakan ang in Bacalso karong mga orasa gikan sa South Bus Terminal padong diri sa may flyover mamuling sa right side na right lane sa tiilan nga bahin sa flyover nakas natin sa kaot sa dagat sa mga sakyanan padong diri sa may SMC side sa

0: sa dependensya o panong sa mga UAMOS Road o panong sa mga hipotromo maray nakasati o kausdagan sa mga sakaran panong sa mga Mabulo Church o dali sa mga habig sa mga Sumangdako, Mandawi. Ang North Reclamation Area sa Isos Minya, Uray Kidao, wala hawan ng dagan sa mga sakaran panigipot rin sa mga Zulig, sa mga Iwano Villa sa Floridale doon sa mga District Hospital sa Mandawi sa MCPO nakasin natin sa kausdagan sa mga sakaran padong rin sa may Floridale o gangatun sa Bagungdaan sa Tayud Consolacion. May napilang kasitwasyon garaon sa kanan ng Kapurusan Daw Gabiernes. Gagano'n sa gawa sa lang sa traffic update. Inyo Radyuman, Joseph Osiano, DYSP, Tapak, RMN.
1: At oras sa 5:30 sa kahaponon. Samtang sa dugang pang balita mga kasama. Mga public schools sa Region 12 sa Oxargen na naapektuhan sa kusog na linog, balik klase na. Kasama mo sa Balita Radio Man, Remart Pugol.
2: TYHP, Tatak, RNN, Report.
3: Kininga balita, hatod ka nato sa Life Extension Vitamin D3. Sa detalye sa itong balita, gitugutan na sa Department of Education kung DepEd ang pagbalik sa operasyon sa public schools sa Region 12 o Soxargen. Nga mo ilabing naapektuhan sa kusog nga linog sa Mindanao ni itong Hunyo 8. Kinisamtang nagpadayon ang safety inspections, learning continuity measures, o mental health and psychosocial support services alang sa mga apektadong mga tinunan, magtutudlo og mga school personnel. Kasama mo sa balita, Radyo Man Remart Pugoy DYHP, Tatak, RMN. Kadto nga balita, hatod ka nato sa Life Extension Vitamin D3. Ang regular nga pag-inom sa Life Extension Vitamin D3 makatabang para sa pagbalig-on sa atong immune system, depensa sa atong panglawas. Kung taas ang level sa Vitamin D3 diha sa atong dugo, maka-function usab ug maayo ang atong mga cells, maka-produce ug panagang ug makapatay sa viruses sa di pa nimusulod sa atong cell wall. Busa mga kasama, inom kada adlaw ug duha ngadto sa tulo ka soft gels sa Life Extension Vitamin D3. Recommended kini sa mga medical doctors, 100% kag ginama sa Life Extension Foundation dito sa Amerika ug number one nga tatak sa vitamin D3 sa Pilipinas. Mga kasama, mapalit ang Life Extension Vitamin D3 sa mga butika ug sa mga Life Extension Clinic. Sa Cebu City, naani mahimutang sa Osminia Boulevard, dool sa Cebu Dock ug Cebu Gospel Church, ug anaa sa ADM Building, Barangay Kansaga sa Konsolasyon at Bangsa Jollibee. Mapalit usab kini sa Dumaguete City, diha sa House of Taft Building sa Taft Street, Barangay 8, dool sa Kamanhak Terminal. Alang sa gustong mapalit, mamahimo ka mong mukontak sa 4161655 ubakaha sa 0917-318-1161. Life Extension Vitamin D3 and Life Extension Clinic for longer life.
1: Ang Life Extension Vitamin D3 girekomendar sa mga medical doctors, 100% ang gimo sa Life Extension sa USA. Ita magpawa sa Life Extension Vitamin D3 usa duha. Kung ato sa tulog ka soft gel matag adlaw ba kasama na binakundo na kay gimo diha. Kay binasa respiratory problems, gurman sa imong resistensya nga hinay, a Life Extension Vitamin D3 for longer life. Ato balik na ito, DYHB Answer to Win Promos. Ato pangutana karong hapuna. Asa man nga hensya sa gobyerno. Bidusog reklamo si former capital consultant Byron Garcia na kalabutan to sa mga pulis nga nidakop ka niya. Ang inyohan tubag, itype lang sa comment box sa itong DYHB news update sa itong live program karon. Yung siguraduhan lang ang imuhang na-share ato live program karon. Og ang pag-follow DYHB RMN Cebu Facebook. Huwagin naman, Atty. Rufil Fernandez Banyog, Facebook page. At ang oras, 5:32 sa kahaponon. Mga kasama, istorya tagtinuod. Inignay diabetes o high cholesterol, murag bawal man tanan, bawal ang tamis, bawal ang soft drinks, bawal ang humba. Pero kaniyot lang, nakoy good news. Dili tanan bawal, dili tanan usa kada kong no. Pwede ka muingon og kusog nga yes. Yes to Glucopro, ang super fiber drink nga mutabang magpaubos sa blood sugar o cholesterol. Imna ni with meals og ubani og saktong diet og healthy lifestyle. Dili pud nitong typical fiber drink nga murag tambal. Lami manggod ni, winter melon kaayo ang lasa, pero no sugar added, cholesterol free, og dili magtibugol, maong smooth and refreshing. Pwede adlaw-adlawon kay angay sa tanang klaseng meals. Mauna diha sa ako mga kabarangay, nagikapoy na sa puro no, o ganahan og lami, pero dili makaguilty, say yes to the super fiber drink. Say yes to Glucopro. Use under medical supervision. Unilab quality yan. At ora sa 5:34 sa kahapon, mayang hapon na ni Mary Joy Morata. Ay, na-

0: Okay, magpadayo ng DYHP sa serbisyo. Naway lipod-lipod. Ingan kayong salamat din mo diha, Ma Mary Joy. Cha-cha Boyles, pakigreet. Nanay Eri Boyles o Vanessa Peralta Buslon, Amari Van. Nicolette Boyles, Ola Boyles o Minik Boyles diha sa Obay Bohol. May hapon diha sa Bohol. Kumusta man? Uwan-uwan ba mo diha? Kumusta man ninyo ang panahon? At oras alas 5.35 na, duga pa mga balita mga kasama, kuman sa mga pahinom doon.
1: DYHP RMN Cebu, the official number one. Radyo mo nationwide.
2: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
3: ACS. Oras, gihatod kaninyo sa EXL Magkabuhay. Buhay at makulay ang buhay sa EXL Magkabuhay.
2: This time check is brought to you by Cream Silk. Join the Cream Silk Condition to Win promo now for a chance to win exciting prizes.
4: Tag-init na pod. Bakasyon ready na batanan? Daghan kayong pwedeng buhaton og adtuon karon pero sayang ang mga plano kung maigo ka og bughat nga naay kauban nga pamaol, sakit sa ulo ug hilanat. Pero dili man nato makontrol ang init sa panahon, natay diskarte sa bughat ug sa uban nga gadungan-dungan nga sakit, may diskarte Rexidol Forte. Kaya ba natan di ilang ang bughat bisan pag naay kauban nga pamaol, sakit sa ulo ug hilanat. Mas paspas banat sa upat. Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes. Maunang karong tag-init, mga kadiskarte, siguradua, kanunay nga naay diskarte sa lain-laing sakit nga pwede mo atake. May diskarte, Rexidol Forte. Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Sukad pa sa una, kabaluta nga daghan kayong nutrisyon ang makuha sa herbal nga dahon. Karun, anana kini sa Sugatrol. Sa Sugatrol, dili mi mag-claim nga makaayo sa mga sakit. Mas maayo nga kamo mismo ang makasulay ug makahatag og testimonya sa epekto niini. Gihimo ang Sugatrol gikan sa natural nga herbal nga dahon sa Ampalaya, Banaba, Kamote ug duhat nga giporma sa tableta para sa yon ra pag-inom. Suwayin ninyo, obserbahi ang epekto ug inom kaduha matag adlaw sa Sugatrol. Mahalagang paalala, ang Sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: Biodraw Herbal Capsule.
7: Napamatud-an ang kasaligan sud sa 25 na katuig.
6: Biodraw Herbal Capsule.
7: Aprobado og epektibo sa pagtabang o pagsanta sa mga nagkadaiyang balatian sama sa diabetes, high blood pressure, kidney problems, arthritis og uban pa.
6: Biodraw Herbal Capsule.
7: Mapalit sa Majestic Pharmacy, Didings Pharmacy, GV Putika, Altoras Pharmacy Bohol, Kalos Marketing Ormoc City, Roseville Drug Batulite, Lourdes Pharmacy Osamis City, ug sa mga nag-unang butika.
6: Biodraw Herbal Capsule.
8: Day andat, nganong masulubon man kanang naong nimo?
9: Naluoy mangguko ni Lolo Papa Ranch, mitukar na po dang yung hubak ko gayoma, mitaas pagyan ang yung blood sugar.
8: Lakaw dayon nga do sa butika, pagpalit dayon og Biotroph Herbal Capsules, sigurado kong dako kinigikatabang para mahupay ang gipamati nga balatian sa imong lulo. Tungod kay ang Biotroph, bantuga na kaayong makaalim sa mga nagkalain-laing suliran sa panglawas, sud na sa dugayng panahon.
9: Papa Ranch, okay na kanya kong lulo. Salamat kayo sa Biotroph Herbal Capsules, the wonder food supplement.
10: Biotroph Herbal Capsules, mapalit sa mga butika nga naa sa inyong dapit.
4: Mami, makahilom-dom ka ba atong last nga gipanuhot si baby? Katong dili ni mo siya mapahilom, gabi sa lunsao ni mo og kugos, karga og duyan, dili gyud mahuman ang iyang paghilak. Sobra ang imong kabalaka, dili ba? Sus, nagmatagyod ang tibuok balay. Ang tawag sa atong gibati, mami, panuhot stress, dili ni imbinto. Tinuod kini nga masinati isuma sa mga pagtuon. Maayo na lang, dunay Simeticon Rest Time Drops. Rest Time ang most Apedia described nga brand alang sa panuhot ni baby. Base sa January 2025 to December 2025 IQVIA Philippines prescription data on antacids and antiflatulence among pediatricians. Paspas nga mo rescue in as fast as 15 minutes. Para rest, gikan sa panuhot si baby, likay po sa panuhot stress ang pamilya. Basta kabag, most pedia prescribe Simeticon Rest Time to the rescue. Simeticon is the generic name of Rest Time. If symptoms persist, consult your doctor.
11: Nibalik na ang pinakauna nga kape nga na ay vitamin D3. Karon, Vita D Plus Coffee Mix na. Na ay reishi mushroom o mangosteen fruit extract pa. Ang healthy niya kape o gumut o lami kaayo. Vita D Plus Coffee Mix. May kape na ka? May vitamin D3 pa ka. Mapalit sa mga butika.
12: Estudyante ka ba nga sige laptop o cellphone?
13: Oo, gyud. Tungod sa online study, permi ka po'y ugmuhanap na akong mata.
14: Ako po'n. Usahay magsakit o magluha akong mata tungod sa kasilaw sa screen.
12: Ayaw ka balaka. Naanay Iberry Gold with lutein. Para sa mga estudyante nga sige gadgets.
13: Pero sukad nag-inom ko og Iberry Gold, mas klaro na akong pananaw.
14: Salamat sa Iberry Gold with lutein. Protektado na akong mata sa blue light.
12: Iberry Gold with lutein. Para sa klaro nga pagtanaw.
15: Iberry Gold with lutein. Mapalit na sa Mercury Drugstores nationwide.
16: Shout out sa mga call center agents diha. Parihon nako. I'm Kate. Ang among stress sa shift, grabe. Labi na kong graveyard. Kanunay puya, tagard, sabaw, unsa pa. Makarelate yung taan na maayo gani. Kaya dunay nagsuggest ako og stress tabs. Uban sa proper diet and exercise, tabangan ni ini nga maibalik ang mga nawalang nutrients sa ako tungod sa stress. Karun, fresh and focused with the help of stress tabs. Bisan stress sa shift, sulayipod ninyo. Guwapa ka? Stress tabs.
17: Multivitamins plus iron is a generic name of stress tabs. If symptoms persist, consult your doctor.
18: Stress tabs. Kahit stressed, maganda ang gising dahil parating fresh and focused.
19: Maayong adlaw mga kasama, kininyong Radyoman RV Veloso. Nangita ka ba o mahimo nimong kasama sa pag-atiman sa imong panglawas? Ania ang EXL Makabuhay Plus Capsule. Atong maangkon ang Optimum Health and Wellness pinaagi sa regular nga pagtumar ni ini. Sa kantidad nga 20 pesos lang ang matag kapsula, maangkon na nimo ang mga benepisyo sa makabuhay: moringa, ashitaba, neem, guyabano, luya, bawang, cinnamon, turmeric, mangosteen, serpentina, oregano, sambong, lagundi ug vitamin C sodium ascorbate. Kini ang 17-in-1 nga kapsula. Atong himayaon ang Ginoo pinaagi sa pag-atiman sa atong lawas. Tumara ang EXL Makabuhay Plus Capsule. Mapalit sa mabuti ka sa inyong lugar o ma-order sa Facebook, TikTok, Instagram, Shopee o Lazada. Unsa pa inigwihwat mga kasama, mag-EXL Makabuhay Plus Capsule na!
20: Oh shucks! Oh shucks!

0: Nor sinigang, asin kilig sinigang, basta Nor, kaya mong iluto yan.
1: Nawan ana ba ka og gana sa kama?
2: Masin og
1: may diabetes ka?
2: Ang TTX 500 na.
1: Ang TTX 500.
2: Adunay powerful extracts,
1: no phytochemicals,
2: ug antioxidants,
1: nga gigan sa palaya,
2: ug the sugar sugar cane,
1: mga organic compounds,
2: nga effective.
1: Batok sa sakit nga diabetes.
2: TTX 500
1: sa mga butika.
2: TTX 500
1: ang tuba
2: kontra sa sakit nga diabetes.
1: TTX 500
2: epektibo
1: sa pagpabubo sa blood sugar levels.
2: TTX 500
1: ibo sa the sugar sugar cane extract,
2: ug anti-diabetic property,
1: gikan sa palaya.
2: TTX 500
1: garantisado,
2: highly recommended
1: sa mga eksperto.
2: Mapalit sa pinakaduol nga butika sa iyong lugar.
0: Mmm, tofu sisig?
3: Ah, with mayo?
4: Pwede sa ulam yan?
5: Pwede, with Lady's Choice. Made with 100% farm-fresh eggs to make ulam real creamy, real sarap. Make ulam mayo-mazing with Lady's Choice.
0: Lady's Choice Mayonnaise. Make every dish mayo-mazing with Lady's Choice.
6: Ang mahugaw nga colon na makadaot sa lawas. Dako mahinabo nga mahilo ka og sa kadangatan mag-develop ini sa colon cancer kung ato pasagdan ang large

0: DGX500. Ang tuba kontra sakit ng diabetes. DGX500. Epektibo sa pagpamubo sa blood sugar levels. DGX500. Ibo sa disugard sugar cane extract. Ang anti-diabetic property. Kikan sa palaya. DGX500. Garantisado. Highly recommended sa mga eksperto.
1: Mabalit sa pinakaduol ng butika sa iyong lugar.
0: DGX500.
2: Oh, si Rochelle. Ang akong bugas-bugas miabot na sa akong likod. Ipainom sa akong mama. Oh, DTX500. Dua lang kakapsula. Kadaadlaw. Sulod sa tulo kasimana. Nawala jud dayon ang akong bugas-bugas. The best jud og epektibo ang DTX500.
1: DTX500. Pamali sa mga butika.
3: TYHP. Una sa lahat. Weather update.
4: Lasin natin ato mga pag-uwan dili sa Metro Cebu area kagalinang buntag o karong hapon. Kumusta man ato ang weather condition karong gabi una o sa sud sa 24 oras labi na kay weekend. Weather specialist Ana Dumdum sa pag-asa magtan, Ma'am Ana, mayong hapon.
5: Kun ma'am, may hapon sa tanan ting paminaw and makatang weather update. Ado na tayong monitor nga bagyo or tropical depression karon na pakiligaw sa park. Posible na siyang musod sa par o mas sa gabi or sa Domingo sa Kadlawon. So far, wala kini nag-apekta sa any part sa atong nasod as of the latest. And sa atong weather condition, easterly sa parang nag-apekta sa Dacumbayan sa atong nasod and nakikadali sa Kabisayaan. Tayo na kung naman kasinati, pautas ang chance ni mga thunderstorms tungod kini sa easterly. Sa hangin sa kadagatan, hinayang ito sa kasarangan hangin, ang mga pasulabi o ang kadagatan malinawon, ito sa kasarangan ang mga pagbalod. Tirisugbo kadagatan na ay paghunas unyong alas 5, alas 8, 7-8 sa gabi, ay mutawo binigilas alas 23 sa Kuntagon, Uma. Ayan ang adlaw mo sa loob, alas 5-8 sa kagabi. Makulatong latest weather update, at kinisa na dumdum may hapon. Doon salamat.
4: Ma'am Ana, mag-uwan-uwan maghihapon, Uma, sa tibuok adlaw?
5: Nagapagtay chance na ni mga thunderstorms, ma'am, especially sa ari sa mga udto or kaning sa hapon or sometimes na sa kabuntagon, ma'am.
4: Alang sa mobiyahe ugma kay Sabado, Ma'am Ana, dumdum sa kadagatan. Kumusta man ang ato ang kadagatan ugma kaha?
5: So far over the weekend, malinaw na ito ang kadagatan. But expected that early next week, posibleng mo kusog-kusog ang hangin.
4: Inga salamat, Ma'am Ana.
5: O isa pa yan, ma'am.
4: Weather specialist Ana Dumdum sa pag-asa magtan.
3: DYHP, una sa lahat. Weather update.
4: Tong balikan ato DYHP answer to win promo. Uy, mangyawat gita kay 200 pesos na good name. Pilagi sa GCash, kaduha nga inyong gi-like DYHP Arimen Cebu Facebook. Huwag Attorney Rofield Fernandez sa Banyok Facebook. Kaya dunay blue check mark na gamay na diya, kilid sa apelyedo. O gingon man i-share ito live program karon DYHP News Update. Kanya ang inyohang tubag, i-type diya sa comment section. Ito ang DYHP News Update sa live program karong orasa. At oras sa 5:47 na, samtang lalaki nga naghugaw-hugaw sa pader sa usa katunghaan sa dakbayan sa Mandawi na ilha na. Kasama mo sa balita, Radio Man Ken Galenea.
3: YHP Tatak RMM Report.
4: Yes, kasamang Ken?
6: Kasamang Aida na ilhana sa lokal nga kagamhanan sa Dakbayan sa Mandawi, ang usa ka minor di edad nga nakita sa closed circuit sa television kon CCTV nga nag-vandalize sa kapampubliko nga tungaan sa syudad itong Hunyo Jet sa pasado alas 2 sa Kadlawon. Kini human na makadawat ang syudad og report og impormasyon gikan sa usa ka walang magpailangan individual nga may nihatag og impormasyon aron mailhan kadtong usa ka lalaki nga maoy nag-vandalize sa usa ka pader sa public school niya sa maong syudad. Subay ni ini ni atubang ato kang Mandawi City Mayor Jonky Owano ang inahan sa 16-anyos nga lalaki kagahapong adlaw aron muhatag usab siya og katin-awan isip kabahin sa laka nga himuon sa lokal nga kagamhanan sa syudad ipamus ang minor og ang iyang gidikanan sa usa ka intervention program nga maglangkob sa community involvement sa service. Ingon naman ang counseling alang kanilang duha ipatuman kini pinaagi sa City Social Welfare Services Office para matabangan ang minor di edad na masabtan ang gibog aton sa iyang nahimo o mapaligod sa mga responsable nga behavior sa maong bata. Sumala sa report sa Mandawi City Police Office, nagpadayon sa bang ilang investigasyon sa uban pang miyembro sa o kining mga kabataan. Nagiingon nga malambigit usab sa mga susama nga insidente sa vandalismo sa uban pang mga barangay sa syudad. subay ni matud ni Mayor Jonky Uwano nga magpadayon pag-monitor ang syudad ingon man ang kapulisan para mapatuman gyud ang mga ordinansa o masiguro nga adunay mapatuman nga pilot usab alang nitong makalapas ingon man intervention nga ilas ang i-coordinate nato sa mga barangay. Subay niini nagpasalamat si Uwano sa kooperasyon sa komunidad o gaiyang gipasali nga ihatag katong 5,000 kapasos nga cash reward alang nito sa anonymous sa katong walang magpaila nga individual nga mihatag na kanilang impormasyon para makatabang pag-identify sa mga minor nga naghugaw-hugaw sa pader sa Mandawi City Central School diha sa Barangay Sentro sa Maong Syudad. Kasama mo sa Dakbayan sa Mandawi ang inyong Radyo Man Ken Galinea sa Top RNN.
7: Radyo mo nationwide.
4: Tiga salamat Radyo Man Ken Galinea sa report. Tagaton sa oras sa 5:51 sa kahaponon ni Patimao sa PNPCIDG ang kanhi Ateneo coach nga si Tab Baldwin karong adlaw. Dito rin sa Kamkrame, Quezon City, kay rin ang buntag, kininunod sa Sabina, nag-i-issue, bato kaniya subay sa nagpadayong investigasyon sa kamatayon sa duha ka mga college basketball player sa Aurora na mahayag si SILG John Vicrimulia nga nakakita sila matod pa mga inconsistencies sa gihatag nga pamahayag sa players, coaches, kalabos sa nagpadayong investigasyon sa pagkalunod, pagkalumos sa mga paha, sa mga players nga sila si Rene Baterbonia o Gadivide Adili sa Aurora matod ni Rimulia nga managlahi matod pa ang ilang advantage points tungod kay ang mga player na asa dagat samtang mga coach na asa pangpang. Dugang sa kalihim padayon sila sa pagkuha o kinatibok ang detalye sa maong panghitabo aron makahimo pa sa ilang conclusion sa maong insidente. At oras sa 5:52 sa kahapon samtang gitahasan karon sa Senate Impeachment Court ang House Prosecution Panel o ang defense team ni Vice Presidente Sara Duterte nga buduso na sa ilang komento. Sa Hunyo 22 sa 2026 adlaw Lunes.

Samtang sa DYHB Answer to Win Promo, ato balik ka na ito pangutana, mga kasama, ha? Ato pangutana karon asa man ito nga hinsas gobyerno ni Pasakag reklamo. Si former capital consultant Byron Garcia, batok sa pulis nga matud pa. Yang gi-question ang pagkadakop kaniya. Ito, nakalabay ang simana. Ang inyong tubag, mga kasama, type lang sa comment section. Sari pa dayo na ito nga DYHP News Update sa program. Nga, siguraduhan lang ha, nga inyong hanggi share ang atong live program karon. O inyong hanggi follow DYHP Elements of Facebook page o Attorney Rufil Fernandez Banyog Facebook page. Ato oras sa 5:55 sa kahaponan samtang gitakda na sa Hunyo 26, 2026 sa Sandigan Bayan 3rd Division ang arraignment hearing sa kasong graft batok ang kanhi DOE Secretary Alfonso Cose o gaban pa ang executive sa departamento labot sa giingong illegal nga pagbaligya o share sa Malampaya Gas Project sa Chevron Corporation sa Udena Corporation. Kaya tungkol sa giduso nga motion for bill o particular sama sa nature of basis sa naasoy aligasyon nga nakaapektar o gitawag nilang injury sa gobyerno tungod kay giingong why gispecify ni ini sa prosecution base sa kampo sa mga akusado. Samtang giawhag usab sa korte ang legal counsel ingon man ang mga akusado nga iduso na ugdungan ang mga motion o dili na dugayon pa. Ang arraignment hearing isay pagatahod sa korte o dili na moabot og napo kabuan.

Sa tatong oras, alas 5:56 sa kahaponon, andam si Vice Presidente Sara Duterte nga muatubang sa impeachment trial sa Senate Impeachment Court kung kinigikinahanglan. Aba, bisan pa niini, andam muatubang ang Vice Presidente kung kinahanglan, matod pa ni Attorney Michael Pua ang ating pumaba sa defense team. Apan, wala pa masayri kung kanusa ang petsa, kanusa ang pagtambong ni Vice Presidente Sara Duterte. Samtang sa dugang pang balita, gitugyan na lang ni Senador Bongo ngato sa labaw makagagahom ang giingong warrant of arrest sa International Criminal Court kon ICC bato kaniya. Sa iyang pahayag, ginsister ni Senador Go nga wa siya'y kalapasan sa balaod ginahimo sa tao man o sa Dios. Dugang pa sa Senador, wa mamahimong kabahin sa iyang mandato ang mga police matters. Pariguro usab sa Senador nga palayon lang ang iyang pagtrabaho alang sa mga Pilipino bisan pa man sa mga hagit nga giatubang ni ini. At oras sa 5:57 na sa kahaponon, mga kasama. Sa DYHP sumbunganan o sa atong Uplan Tabang, karong hapon na mga kasama, atong gigahin ang ato ang oras sa atong segment sa DYHP sumbunganan alang sa nagpadayon na itong campaign sa Uplan Tabang sa DYHP o IFM alang sa atong mga biktima sa linog dito sa Mindanao. Padayon gihapon ang DYHP o IFM sa pagdawat sa inyohang mga donasyon, sa inyohang mga tabang alang sa atong mga kaigsuunan dito sa Mindanao. Kinisamtang open pa no ang ato ang buhatan o ang ato mga accounts diri nga mudawat sa inyohang tabang aron sa ingon kamo mapahibaw usab kanamo sa ato ang na dawat nga mga tabang o sa ato pagpangandam usab sa pagpahigayon sa pag distribute sa maong tabang ngadto sa mga intended ng mga pamilya o mga biktima sa linog mga kasama dito sa Mindanao. Ang DYHP o IFM kasama bukas gapon sa pagdawat sa inyong tabang kung GCash manggali, walk-in donation or cash donations nga ihatod diri sa atong sibiyaanan, bukas ang atong sibiyaanan. O baka mga online nga mga accounts nga pwede ninyo nga makapadalhan sa inyong tabang. At balikon, kung ugaling maingon mo nga gamay raman ang ato ang budget, apan kung ugaling kinasingkasing gihatag o kinasingkasing usab, ay inyong pagpaambit ni ana, huwag din na kayo nato na nga ihiusahon pala sa ato ang tabang. Ang mga GCash numbers nga available pala sa inyong tabang, kasamang Idol Tweety, Elika Joy Hanaban, 0927-648-2390, 0927-648-2390, or kasamang Marisa Abadies, 0906-298-3429, GCash gihapon eh, 0906-298-3429. Kabakang kasama Remart Pugoy, 0916-525-5663. Kung asa mo maka dali og send, 0916-525-5663. Or kang kasamang Caroline Rillian, kasamang Ken Galenea, mga kasama sa GCash number 0935-590-8029 BPI account Rajuman Jane Galliardo. Doon na tayo QR code nga atong i-post ato ang page sa DYHP. Pin-post ni siya para dali ninyo makita o inyong scan sa QR code. Magkapadala mo tabang direkta. O baka pinagis sa PayMaya. Kini akong numero 0991-207-9880. Na kung galing GCash to PayMaya, mahuglag na po na nga mag-transfer mo. Unya ko nang yung i-click, ito lang PayMaya. Aron makapadala mo, aling nga numero 0991-207-9880.

As of June 19, karong adlaw mga kasama sa kinatibukan nga GCash, GoTay, Maya, BPI o cash donations na katigom tadali sa DYHP o 1,266,764 pesos. At balikon 1,266,764 pesos para sa inyohang kasayuran mga kasama sa inyohang tabang money ato ang naabot o samtang wala pa ang atong gitakda nga distribution. Pwede pa mo paapasan yung tabang kung ang galing walk-in donation dali sa atong sibianan o magkapinagi sa mga GCash, Paymaya, BPI accounts. Pwede lang mo maka-check sa atong pin post sa DYHP Arimen Cebu Facebook aron inyohang ma-view ang mga account numbers nga padalhan sa inyohang tabang. Magkausapan, daghan kayong salamat. Sa inyong krasing-kasing tabang, naabutan ni mo ang kantina, dako-dako usan niyo 1.2 million kape. Pinagi na sa inyong krasing-kasing tabang o paghuna-huna po sa ato mga kaigsuunan, brothers and sisters dito sa Mindanao, daghan kaing salamat.

Sa dili pa sa to on the way, HP Answer to Win promo winner. Ay karong panahon na, alam natin uwan-uwan. So galing, makas natin mo diha area nga, daghan kay nga mga lamok. Isang gadiya sa palibot. Importante nga hinlo atong palibot at the same time, yun tayo protection. EXL All-in-One Skincare Oil sa itong pagpanghaplas, makakasama ang kapanalipod batok sa dengue. Huwag ingon man, magamit usab isip skincare, massage oil. Dura ka ni lemongrass essential oil, mga halamang gamot na maoy natural and sacripilant property. Tama ka protection kontra sa paak sa lamok. Sa natural ng ingredients ni ini makasiguro ka luwas. Epektibo ang protection alang sa tibuok pamilya. EXL All-in-One Skincare Oil, makakasama. Mapalit na sa mabuti ka dool kaninyo, ma-order na sa Facebook, TikTok, Instagram, Shopee, Lazada. Samtang sa itong pagpangapi, itong pilion ang kape nga naghatag na itong energy. Ang kape nga atong ikinahanglan sa matag adlaw nga tanan. Grabe na sa itong buluhaton, tibok adlaw. Grabe na kung busy kay kadiha. Amang batong tag kape nga dili ka magduka, balansi kayong lasa, lamian pa, affordable pag gidkaayo. Pag-isog na itong kape, atong pilion ang kape nga saksak na sa mga nutrients. EXL Coffee Mix 17-in-1. Ado na kini ginseng, dito purple corn, arabica, spirulina, ginger, turmeric, ganoderma, mangustin, malunggay, kanela, bayabas o rose hip. Kanong mga orasa, medyo bugno, biya ang panahon. Nakakape na ba mo? EXL Coffee Mix 17-in-1, ma-order na sa Facebook, TikTok, Instagram, Shopee, Lazada, add to cart na lang na. Ang inyong i-type, EXL Coffee Mix 17-in-1. Mapalitas, mabuti ka sab, dool ka ninyo. O ma-order sab online, ha? At balikon, EXL, nasa Shopee, Lazada, TikTok, gali, pwede ninyo matype EXL Coffee Mix 17-in-1 o ingon man, Instagram. Arita sa itong winner karong hapuna, ang tubag sa itong pangutana, kinsaman o unsaman nga government agency nga mupasakag reklamo si former capital consultant Byron Garcia ang tubag. Commission on Human Rights kon CHR. Ang atong winner karong hapuna, congratulations! Uy, babae ni. Congratulations nga to ni. Ma'am Lorcinda Ero. Ma'am Lorcinda Ero. Congratulations. Naka-follow sa Atom Mechanics. Like DYH Experiment Cebu. I-follow ang Facebook. Attorney Rufil Fernandez Banyog Facebook. O gishare sa itong live program. Karun, salamat kaayo. Ang bugti, 200 pesos GCash. I-type lang imuhang complete ka pangalan. Pwede ni mong i-message DYH Experiment Cebu Facebook. Ang imuhasad nga GCash number ang mapadalhan mo. Lumikan kay Friday maroon. Lunes na lang po hon, ha? 200 pesos. Congratulations.

oras na pupus na unya happy birthday di ay. Uy, happy birthday. Murag sirado gidrong. Sityo paingon ilang kasamang Arnold Bustamante, kasamang Benji. Happiest birthday, Radio Man Arnold Bustamante. Anak ko din nag-aso-aso man diya kasamang Arnold. Ay, kadagko ba ang mga kawa ka giluto karon diha? Murag nag-party gina taga Barangay Apas karon sa birthday celebration ni Radio Man Arnold Bustamante. Nag-birthday karon apan nagkabata, nagkaambungan kasamang Arnold Bustamante. Mga greetings. Gikan po na ano, mga greetings, mga wishes sa mga kasilingan na diya sa Barangay Apas. Ato mga tigpaminaw diya, ato mga listeners. Mayong gabi ninyong tanan. Salamat sa iyong pagpaminaw sa DYHP. Once again, kasamang Arnold Bustamante, gikan sa News and Public Affairs Department, Technical Department, Drama Department, Admin Department, Research Department, o gikan sa itong DYHP and IFM family. Congratulations. Happy birthday. Congratulations sa imong laing year. Sa imong naabot karong adlaw. Congratulations and happy birthday. Kung pa bahalag walay handa kasamang Arnold basta naagi kaon kasama Jerome. Happy birthday sa mga nag-birthday karon o sa mga nag-fiesta karong adlaw og ugma. Happy fiesta ninyo tanan labi na gadi asa ninyo Frontier. Diya sa enhance karon ng panabang sa Escabahog Mabolong. Nilanitsuwa Bill and Bilar family ng mga kasilinganan. Happy fiesta sa mga magfiesta. Dito sa Negros J, may magfiesta ugma. May magfiesta ugma dito sa Trinidad. And watching live kasamang Aida kung nagpaminausab. Brad nako Lloyd Borja sa Coast Guard Officer. Tata Joseph Borja og sa ako mga paakong ginikanan. Paulino Paling Borja, Prensi Borja. Muabog, Pilar Camotes. Dekan kayong salamat sa inyo ang pagpaminaw.

0: Namnamin ang sarap ng kape. Sed Banyawan Coffee Mix. Mabibili sa mga suking butika, grocery stores, Shopee at Lazada.
1: Bio Draw Herbal Capsule.
2: Napamatud-an ang kasaligan sud sa 25 na katuig.
1: Bio Draw Herbal Capsule.
2: Aprobado og epektibo sa pagtabang o pagsanta sa mga nagkadaiyang balatian sama sa diabetes, high blood pressure, kidney problems, arthritis og uban pa.
1: Bio Draw Herbal Capsule.
2: Mapalit sa Majesty Pharmacy, Didix Pharmacy, GV Putika, Altoras Pharmacy Bohol, Kalos Marketing Ormoc City, Roseville Drug Batulite, Lourdes Pharmacy Osamis City ug sa mga nag-unang butika.
1: Bio Draw Herbal Capsule.
3: Ang kinis na niya.
4: In fairness, nag-glow up.
3: May budget. So

0: Plus papaya.
1: May papaya.
0: Niacinamide para sa puti power times two. Plus shea butter and tea tree oil.
2: Glow up by the power of two.
0: Watch Rose Papaya.
1: Kuti sulit ang glow up.
0: Regular use helps. Results may vary. Watch Rose Papaya. Manufactured by ACS ISO certified world class quality.
3: ACS. Home is where the heart is. Kaya bilang isang real estate broker, malaki ang kaligayahan ko na makatulong sa mga kliyente ko sa paghahanap ng kanilang home. Pero kapag sunod-sunod ang mga meetings at site visits, hindi maiiwasang mapagod. Kaya naman, I really invest in taking care of myself. Nag-i-exercise ako at kumakain ng mga healthy food. Plus, sa tulong din ng MX3 Capsule, verified ito with alpha, beta at gamma mangosteen. Ako, si Vivian Balabis, MX3 Capsule, dito ako believe.
4: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Be extraordinary with MX3.
6: Shout out sa mga call center agents diha. Parihon na ko. I'm Kate. Ang among stress sa shift, grabe. Labi na kong graveyard. Kanunay puya, tagard, sabaw, unsa pa. Makarelate yung taan na maayo gani. Kaya adunay nag-suggest ako og stress tabs. Uban sa proper diet and exercise, tabangan ni ini nga maibalik ang mga nawalang nutrients sa ako tungod sa stress. Karun, fresh and focused with the help of stress tabs. Bisan stress sa shift, sulayipod ninyo. Guapa ka? Stress tabs.
7: Multivitamins plus iron is a generic name of stress tabs. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Stress tabs. Kahit stressed, maganda ang gising dahil parating fresh and focused.
9: Mga higala, may ngadlaw ka natong tanan! Kini si Kuya Gulyat ninyong adunay na ilhan nga lamian kaayong tabliya, ang Don Pepe tabliya.

0: Don Pepe Tablia! Charap ni bay! Kung makatilaw ka, magpangita ka!
1: Kung moingon si mama nga,
2: sige kagaw, inanani mong tambal.
3: Nay, ang maintenance ayaw kalimti ha. Han, nakalimta na po ni mo imong vitamins.
1: Ang iyang buot ipasabot.
3: Gihigog mata mo, maunga gusto na ako, baskog ang tibuok pamilya.
4: Sa Generica Drugstore, ma-express nimo ang gugma. Kay na ay triple ginhawa. Tambal nga epektibo sama sa branded. Presyo nga abot kaya, ug serbisyong maatimanon. Ginhawa, say it with Generica Drugstore.
5: Ginhawa, Generica. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Oh shucks, oh shucks.

0: Your power singing diva sa MX3 capsule, dito ako bilib.
1: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Be MXtraordinary with MX3.
3: Cut! Ang sakit sa kalawasan, magkapahunong nimo sa pagbuhat sa iyong pinakamayo. Gamit og Salon Pass. Diretso nga manot suot ang sagulini. Mong paspas ang epekto. Suot sa 30 minutos. Long-lasting nga mahupay. Suot sa 1 oras. Para sa sakit sa abaga, liog o buko-buko. Salon Pass. Metal salicylate menthol to coveral acetate camphor is the generic name of Salon Pass. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Salon Pass with direct ingredient penetration to relieve shoulder, neck, and back pain. Hey!
5: Sa DTX 500, malikayan ang pagkabuta, pagkaputol sa imong mga tiil, pagkadaot sa imong kidney, o pagpanghupong sa imong atay. Sa DTX 500. Protektado ka! TTX 500. Highly recommended sa mga eksperto. TTX 500. Mapalit sa mga butika. TTX 500.
6: Ako sa Jubilin. Sobra kataas akong blood sugar. 300 kapin. Kitistingan ako og inom. TTX 500. Duha ka kapsul sa isa ka adlaw. Sunod sa isa ka bulan. Normal na jud akong blood sugar. 95 na lang.
5: TTX 500. Mapalit sa mga butika.

0: Hello mga bata, kumusta ka mo tanan? Oy, adlaw karong Biyernes, 19. Karong gabi anatas mo labi sa ato drama nga naguluhan. Buak nga paraiso. Kiniubos sa pagdapit sa itong pinalanggaw Vice Mayor. Siya mo ay naghala din sa pahugyaw sa barangay ni Vice Mayor Choi Aznar o ni Sir Ricky Aznar, ang iyahang amahan. Mauya kauban na ito dito. Basi mo ato si Ricky, masuroy siya dito. Magkita na nyo di hahap karong gabi anak sa Mulabi sa drama nga buak nga paraiso. Hala na hala! Mga bala, di na lang kita mo nagsulti. Idom lang mo diyang doon pipita mo sa mga tao ni Premier Kapitan John Ramos kung nabuhat siyang Miguel Pulyar Fertilizer, hala. Inom mo diyang doon pipita mo diyang uno. Sa kaning kaping matapang nga kaya kang ipaglaban ang said panyawan ko, Premier. Mauna imna ninyo diha. Unya, Kuya Nick Pipito. Basta talido, Kuya Nick Pipito. Dudong GR Pipito. Og Ma'am Shen Pipito, siya Brumits PH nga naas Facebook. Tanawa ninyo sa Facebook, itype nyo ang Brumits PH, tanawa kung unsa inyong gusto nga buhaton sa inyong panimay. Nahala mga bata! Mga kasama. Uy, Pizza 21, ha? Di raban na ito mo plagi yung Pizza 21. Ako lang ipaibaw ninyo, 19 maroon, o ugma, sabado pa manday ugma, Pizza 20. 19 maroon sa Pizza 21, makita tariya si ilahang konsyal Dodong Kaskiyo o Gidailera Kaskiyo sa itong drama nga buak nga paraiso diha sa Camulinas, Cordoba. Pinaagi sa ni sa Kapitan Basiliotti. Makita tani nyo di ha ay mo kalimot Pizza 21. Ani agi na supay sa kong aso ninyo ni si Manaw nga naguluhan. Ang Batanong Tigulang.
1: Muhangyo lang ta ko ba?
2: Uy bayo.
1: Saman.
2: Patudlo sa mga expert uy. Siya, rugwa kay Kaila niya nga expert na kayo bahin, ana.
1: Oh, na, aman. Tulo man na ganin na sila nga, ni Adini, nga pulos expert sa, kuan, pang chicks, bahin, ana.
2: Na, arumunday, no. Patudlo, anak nila, migumiruy. Dili ta mag-usik sa akong gahum.
1: Uy, mau ba day, miguhagimit na kong agta, amigo? Kabangag sa ilong inigo di ay.
2: Oh, migu. Mahurot niya ning akong gahong. Unsan malang unyay gamito na ko.
1: Nahala, oy. Patudlo na lang ko sa kong mga amigong eksperto kay ako murag na tayi naging ko, eh.
2: Balik lang ka sa imong pagkatiguan na miroy taroy, oy.
1: Di ko, eh. Di ko. Mas nakauyon kay ko sa kong pagkakukaroon. Isip, rumi nga po ni Lulo Miroy Taroy.

0: Pobreta batida, isang mga duwende.
1: Ipadayon

0: nada, Marina.
1: Ele

0: sinay miroy pa sa among kasuod no, wagit mo sulti nga na di siya apong agwapog romantik ko.
1: Mau ba? Sulay kayo mo ugsa kong lulo miroy?
0: Oo, kaayo! Kusog manggit kay tumangusi sa kong paa.
1: Mau ba?
0: Hmm.
1: Uy. Oh, maayo magkaito siya, anagod.
0: Lagi, uy. Kanang kusi pa nga dang pakitoy-kitoy studlo ba? Giloka lagi.
1: Pirmi di kang paldo sa kong lulo, Miroy.
0: No, di mon good.
1: Di ba to daw ang akong apuhan? Labi nag babae nga sinaw og paa? Labi nag magpurul?
0: Romy sad, uy.
1: Bangag sa ilong.
0: Ganahan sa denas siya sa akong paa.
1: Paako na ang tikaroon?
0: Ikaw ba? Chicks boy, cute kay ka, uy.

0: ay naunsa. Tinabahe din na, Bayrumi.
1: Ay, di lang ko, Baybadong ay.
0: Sus, oy! Di makapares lolo ni Mumiroy nga. Mubirig din ba sa chicks?
1: Lolo, Miroy man to. Nga, ako, Rumi man ko.
0: Ang dugong chicks boy di ay, na, anam, dugo mga gina. Naglatay man sa imong kagatan. Sam ka, oy.
1: Lami lagi ang tagayang tiradahan na slang lang, pero maguba sa nang giyampingan akong imahe nga to ni Jara.
2: Sagili pa kung padayon mga bata, painom-dom sa ta!
3: RMN Newsbreak, Newsbreak.
4: Mayong gabi kini yung Radyo Man Marisa Abadyes. Ito ang malitatog ganito sa SED Marketing. Ang tingamaw tinga para po sa SED Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, SED Liniment Oil, Celebrity Beauty Co. Jigsaw, SED Kugong Epektibo alang sa UTI o bang balatian sa kidney, o ang SED Panyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban. Detalye sa itong balita, giluguayan sa Securities and Exchange Commission CONSEC ang discounted fees alang sa registration of securities ganito sa mga micro, small and medium enterprises kung MSMEs hangtod sa inapos ng bahin sa tuig. Kinayaron pag agni kanila nga makaisa og mga pondo pinaagi sa capital market. Ang effectivity sa 50% discount nga ihatag ngadto sa MSMEs alang sa registration of securities gi-extend na hangtod sa December 31 ning tuiga. Katong mga malita, ihatod ka nato sa SED Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, SED Liniment Oil, Celebrity Beauty Co. Jigsaw, SED Kugon nga epektibo alang sa UTI o bang malatian sa kidney, o ang SED Panyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban.
5: Di ana ang bagong herbal capsule nga makaalibyo sa inyong mga balatian sa kalawasan mga kapanyawan. Ang SED Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin nga mao ang number one o wanay lain pa nga makatabang sa inyong mga sakit sama sa diabetes, mayuma, high blood pressure, kidney stones, gallstones, goiter o tuberculosis. Naghanausab ang mga nakapamatuod sa kaepektibo o natabangan sa SED Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin. Gawa sa Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, epektibo sab ang SED Panyawan Garlic Capsule na makatabang pagbato sa ubang sakit sa lawas sama sa rheumatism, osteoarthritis, prostate cancer, migraine, adunay bad cholesterol o high blood pressure, brain cancer o panakit sa ulo gikan sa kuwang o tulog. Makatabang sab ang SED Panyawan Garlic Capsule sa paglimpyo sa dugo o circulation sa dugo. Samtang ayaw gyapon kalimang pangkasama sa SED Liniment Oil. Ang naila na kayo epektibo ang liniment sa masa nga SED Panyawan Liniment Oil kaniadto, SED Liniment Oil na karon. Kay kini mas gipakusgan, mas gipanindot, mas gipahumot ug mas gipaepektibo pa. Mapalit na ang SED Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin mga kasama sa presyo nga 15 pesos kada usa. 12 pesos sa Panyawan with Garlic,

0: Og 12 pesos sab alang sa said kugon, samtang ang said liniment oil mapalit sa 125 pesos alang sa 60 ml ug 70 pesos alang sa 30 ml. Sa tanang branches, sa 360 Pharmacy, Evercare Drug Cebu, Rose Pharmacy, Queen's Pharmacy, GV Butika ug Majesty Pharmacy din sa Sugbo, ug sa Josh Pharmacy sa Kawayan Masbate sa tanang butika sa inyong mga lugar.
1: RMN Newsbreak, Newsbreak. This time check is brought to you by RH Super, ang shot ng tropa. That portion is brought to you by Cream Silk. Join the Cream Silk Condition to Win promo now for a chance to win exciting prizes. This newscast is brought to you by Ang nailan imong Alaksan? Extra maayo na! Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
2: Hapit na mawad-an og paglaom si Jocelyn Mandug sa sige niyag balik-balik sa ospital tungod sa problema niya sa pag-ihi.
3: Hindi na ako kaihi, tapos sakit na ako kaya tiyan. Hindi na ako makatindog. Nitawag si ating nani na mawatong binabina sa radio na nadungog niya. Pagtik na ako ng duha kapad, mo na tudayo na pasalamat ako na tanggal sa binabina herbal capsule nilugwa ang dako na patong.
2: Sa Paragis, Bila-bila, dili na ka mag-agwanta pa.
4: Maingay ang buhay at maraming pagsubok sa daan. Tibay ng loob na gawin ng tama ang pinakikinggan. Kasama ang Tanduay. Higit 170 years ng swabe at buo ang lasa. Tibay ng loob. Tibay, Tanduay. Drink responsibly. Tibayan ng loob, ngayong tag-init. Tibay, Tanduay. Drink responsibly. It's a belly.

0: sumpay sa akong asoy kaninyo.
1: Au sabdi ay no?
2: Mana? Nahigug mabay akong jara bay. Mga dili ko gusto nga maguba ang iyang pag-ila sa akong pagkatao.
1: Correct, correct. May tama ka.
3: Baog basta kakusto ko ni Anang Romy kumparar ni Antong Jiger. Tungod kay gawas ka gwapo, maayo niya mong liwat. Sigurado pag yun ang mahayag mong kaugmaon tungod sa mga kayutaan ni Numeroy nga iyang apuhan.
4: Nanigwado.
3: Ay, kaayuhan ni Mumoy akong gilantaw, Jara.
4: Nay, wapalagi ko'y planoan ang mga butanga.
3: Ay, naunsa. Oy, 20 anyos na kakapin. Kanus ang pabaday kabusod o relasyon.
4: Ay, da, moabot raw niya na, oy. Pero dili pa karon, nay.
3: Jara! Jara!

0: na lang kayo ang iyang gahong.
1: Pili na matukay o atubang na siya sa karma nga naghuwat o niya kaniya.
0: Andam na kayo kung mangulo sa pagsikop po niya sa salbahis nga agda. Mahal na rin na patidays mga tao.

0: Unsa ito yun ako, Jara?
1: Dili ko mo to nga nilarga og layo si Noemi Roy, Badong.
0: Unsa?
1: Nagduda ko sa pagkatao ni Ana nagpaila nga iyang apo.
0: Unsa nga? Nagduda ka sa pagkatao, pagkatao ni Bayromi nga? Gwapo, mistiso?
1: Badong, tanawar ako ng duha kaawam ni Romy. Kanang naas iyang wanga aping.
0: Tingnan mo di eh.
1: Di ba? Parehas yun sa awam ni Noemi Roy.
0: Hala! Tuo di ay isda?
1: Klaro lang kayo ng iyaha kaysa kang Noemi Roy kay kuyot na betong panit si Noemi Roy kay tiguang na.
0: Jira. Unsam na naakaroon si mong huna-huna. Bahin ng Bayromi. O sa wala din hinga si Noemi Roy, ha? Noemi Roy Taroy?
1: Nagduda ko nga naa siya abyana nga dili ingon nato og gamhanan, Badong.
0: Jara!
1: Mawang tabangi ko, Badong. Magsusi ta sa hilong bahin ini.
0: Hala, uy! Kahiobsam sa tag-amigo ni Jara, uy!
1: Ay, nalang ko na kunang-una, Badong.
0: Jara!
1: Dako, gud akong pagtuo nga kanang Romy, mausa na si Noemi Roy nga nibalik sa iyang pagkabatanon.

0: Hilom di atsara, oy. Kahom-kahom si mo kabuang.
1: Anara ni mo, di ka mo tuon ako, nay.
0: Kadako na ni mo babae mo to o paghihapong ka ng binata ng mga sukilanon.
1: Basta, kay magsusigi ko sa hilom anang bahina, nanay Gwada.
0: Di ka ba ikog ni Romy?
1: Nay, angay lang nga dili dayon ta musalik, oy. Kay kaugmaon na ako mo'y nakataya kun itugyan ko kaniya ang akong gugma.
0: Hilom, oy, tsara!
1: Huh, kalkansi uroy na ako, no? Kun ka ng Romy, maorsa na na si Noy Meroy nga dibalik sa pagkabatanon.
0: Uy, uy, uy. Kahiubsan ka baya og tao, tsara?
1: Uy, pagbasol nga mag-una, nay. Maong karon palang gani, magsusi na kundaan. Kaya kisay na sayod nga si Romy, usad ikabatanon nga tiguang.
0: Tsara!

0: Ay, guwaga! Hoy, pag matao na, guwaga kay magsulti ta. Hoy, matao na.
1: Ay, daywadig.
0: Guwaga, ayaw og itugyan sa kaalautan ang akong guwapang apo nga si Yara.
1: Uod sa'y bote bug ipasabot na iwanig.
0: Ayaw idodo. Si Yara ni anang ginganlan og Rome.
1: Ay patay na magka na iwanig. Busabahi mo ba? Padayo na lang sa imong panaw kay ako ra lagi bahala sa akong anak.
0: Psst! Wada! Kung gusto ka hala, ikay pakigminyo ni anang tawhana.
2: That Time Check was brought to you by Bingo Blast. Bingo sa saya, Blast sa panalo. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
3: Kuy, nabugat ko. Naapod siya kauban nga pamaol, labat sa ulo o hilanat.
4: It's me, your Auntie Melay. Discarding bisnak na ko, ana.
5: Rexido Forte.
6: Mas paspas, banat sa upat.
7: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
8: Unilab quality yan.
7: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Ubo,

0: Nor Chicken Cubes. Meaty sarap adobo, kaya mong iluto yan with Nor Chicken Cubes. 6 pesos and 75 centavos SRP lang.
1: Dr. Lim Willis Medan, optometrist, taga Agong City. Sa akong trabaho, ako naimbitahan ko mga medical mission sa mga NGO. At the end of the day, kapoy na akong lawas. So wala na try ko yung time makipistorya sa akong pamilya. Na nag-introduce ko EXL Coffee Mix 17-in-1. So akong gitry. Ginti lang siya sa tiyan, hindi siya acidic. Ginahan ko, introduce ko sa kuwa ang EXL Makabuhay Plus Capsule na ikaayuhan, ikabaguan. Pasalamat ko ni EXL Coffee Mix 17-in-1 o EXL Makabuhay Plus Capsule kay Moni siya magkakagayuan sa itong panglawas. Dili pa ulay ang tanan. Atong piliyon, EXL Makabuhay Product. Tagang salamat.
2: May buhay sa Makabuhay!
3: Kabalo mo, karong hapit na ang ting-ulan, pirmi na ko pahinumduman ang mga listeners nga magdala og payong, jackets o uban pa. Pero ako mismo, wa makalikay. Samtang pauli ko, gikan sa duty og naulanan. Basa kayo ko pag-abot sa balay. Pagkaugma, nikatol na ang akong tutunlan og naigo na sa ubo nga na ay plima. May na lang kay nakainom dayon ko sa Sulmiox Advanced Liquid. Dili mawadaan sa balay nining Sulmiox Advanced na agid kanunay sa tong kabinet tungod kay prone pod sa pilit nga ubo nga dunay plima ang atong mga kauban sa balay. Walay makalahos nga plima, virus o bakterya sa Sulmiox Advanced ug tungod niya na paspas kayo maulian ang akong ubo. Pwede na maayo in as fast as 3 to 5 days kung moinom ko 3 times a day. Napay swabe nga menthol hagod. Dako kayo ang tabang sa ako sa Sulmiox Advanced tungod kay pila ka adlaw lang nakabalik na dayon ko sa duty. Basta ubo, maayo mo limpyo og advance magpaayo ang Sulmiox Advance. Carbocysteine plus zinc is the generic name of Sulmiox Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Mabilis magpagaling in as fast as 3 to 5 days when taken thrice daily.
5: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhina sa Herba Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Dilia ang Unilab quality. Dilia ang Herba Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy ug uban pang butika.
6: Unilab quality yan.
5: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa lubag uri ng sakit.
7: Herba Strong Herbal Supplement ginama sa Unilab.
8: Oh, what na sad kay energy? Unsaon na lang imong mga goals in life? Next time na lang? Buhata na! Pag Enervon Z Plus! Aron matabangan mo level up ang panglawas through extra energy with proper diet and exercise. Start living the life you want! Kay mas piskay ang life with energy! Enervon Z Plus!
9: Unilab yan!
10: Multivitamins plus zinc is the generic name of Enervon Z Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
11: I have Lagnat and I have Sipon. Pag 2! Pwedeng flu!
12: Mag-BioFlu. Dahil pag may 2 symptoms, pwedeng flu yan. BioFlu. Kaya anumang sintomas ng flu.
13: Unilab quality yan.
14: Phenylephrine, HCL, chlorphenamine, maleate, paracetamol is the generic name of BioFlu. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Oh, kumusta man tong nagsulti nga 2026 is gonna be my year? Naana mo'y progress? Ubasig ang mga dreams and goals ninyo. Dreams and goals lagi hapon next year. No judgment. Pero walay new year, new me. Kung wala kay energy. Unya, masakiton pagyud ka. Bisag ayuhon imong plano, lisod yun na i-achieve kung bagsak ang energy, apil imong immunity. Di manoon ka kuwang sa ambisyon o motivation, abin mo, wala kay time o wala ra kay gana. Pero ang tinuod, kulang yun ka sa energy. Unsa man, hangtod planning, booking o imagining na lang yun ka? Make it happen with Enervon Z Plus. Mutabang og hatag og extra energy from B vitamins plus stronger immunity tungod sa zinc and vitamin C with proper diet and exercise. So you can make your best life a reality. Let's make things happen in 2026. Pag Enervon Z Plus na, Unilab quality yan. Multivitamins plus zinc is the generic name of Enervon Z Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
15: Ilong Ranger?
16: Tanaw ni mo, punsa na? Sip-on o dili sip-on?
15: Dili sip-on. Di siguro ni mo dayon?
16: Ang hatsi o granny nose? First sign na nasa sip-on.
15: Sip-on dayon?
16: Oo. Oh, diha pinakadaghan ang sip-on virus o pinakataas ang viral load sa mga naunang adlaw sa sintomas. Makatakod! Pag Neozef C plus 40 na, na-icing that helps boost immunity. Tabang aron mas bilis galing sa sip-on symptoms by 2 to 3 days with proper diet and exercise versus previous formulation. Sa first sign sa sip-on, pag Neozef C plus 40 with zinc dayon.
13: Unilab quality yan.
10: Phenylephrine HCL plus chlorphenamine maleate plus paracetamol plus zinc is the generic name of Neozef Z plus Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Neozef Z plus Forte with zinc. Pinalakas ang immunity para bilis galing sa sipon symptoms.
17: Happy Fiesta! Kinahanglan, extra ang anda.
18: Kaso, fiesta po lang akong body pain.
17: Na
9: saan na ang mga bisita? Kadyot lang!
18: Maglangay-langay pagod ka na ay extra nga panlaban, Ana. Ang nailhan ni mong alaksan, extra maayo na! New Alaksan Extra!
9: Wow! Mas maayo pa?
18: Jud! Gipa extra paspas! Up to 3 times faster versus Alaksan FR!
19: Noy, dugan ko ayong bisita. Naa pa ba'y extra?
9: Naa! Bisag pang sharon pa! Naay lechon, humba, adobo ka direkta.
18: Extra maayo! Aron extra pud ka! New Alaksan Extra!
20: Unilab quality yan.
21: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
22: Ang nailan ni mong Alaksan, extra maayo na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
23: Bilang kilos kani?
24: 500.
23: Hello?
24: Ma'am, bagsak presyo na ganibi sa 600. Wow. Ang presyong suki na ng 700. Pero sige, hatag na ko ni og 800.
25: Out of control man ang presyo sa pamaliton na paghihapon sa akong kamot, ang magic na magpalami sa bisag-unsang pagkaon. Mele Cativeros D. O gamit na ako, magi-magic sarap. All-in-one sa panakot. Na fresh garlic, onions, chicken, and spices. All-in-one salami. Mo ang pamilya, all-in ang kalipay. All you want, naka sa all-in-one, magi-magic sarap. Palit na.
26: Sarap magkasama.
27: Samok nga ubo, ubo, ubo. Undangin na. Dosiran Forte. Mutabang magpaundang, undang, undang. Sa non-stop dry cough o katol sa tutunlan tungod sa post-nasal drip, ubo nga samok. Pag dosiran, dosiran.
28: Dosiran Forte.
29: Unilab quality yan.
30: Dextromethorphan, HBR, plus phenylpropanolamine HCl, plus paracetamol is the generic name of Dosiran Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
31: Ubong makulit? Just stop it.

mga bata, ang katapatang sumpay sa kung aso ninyo ni Simonao ng naguluhan. Ang batanong tigulang dinilang sa mga aso ni Kuya Guliat, kinita na dyan ka na to. Stop! Arimen! Drama!

0: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
1: Managlahi ang ilang kasaysayan. May kalipay, nakahuman ka na og eskwela, anak. Mahimo na kong anak na manginapuhi sa Pilipinas. May kasakit.
2: Nabagi ko diri, ma. Bayad ko kayong pagdiri.
1: Kasarangan nga kasinatian.
2: Lalo diri kong lab.
3: Sure ka?
2: Magkasalita.
1: Nagkadaiyang kasaysayan sa pagpanimpar sa gawas sa nasod.
4: Sa atin mga overseas Filipinos, napakalaki ang tulong ninyo sa paglago ng ating ekonomiya. Ngayon naman,
1: ilang ikaway-kaway ang bandira sa Pilipinas.
5: Para naman po sa ating mga OFWs, patuloy natin palalawakin ang
1: RMN Drama Presents.
6: We owe the entire nation a debt of gratitude to the OFW.
7: Bagong bayani ng sandal.
1: Bagong bayani. Tulumanaw niya nakahatagot tingog sa mga OFW. Tinuod ng mga kaagi sa ato mga bagong bayani. Ngagimo anog drama sa radyo.
8: Pinaagi sa panuwat ni Marvin Sanchez Caballero. Sa direksyon ni Celia Cabrera. Music Randy Taya. Soundman Alduin Nakorta. Recording editor Lloyd Gapiana. Kinasingkasing adalit kaninyo sa RMN Drama.
9: Kahit na konting
10: This Time Check is brought to you by BioFlu. Two or more symptoms? Baka flu na yan. I-BioFlu na. This newscast is brought to you by Ang nailanimong Alaksan? Extra maayo na! Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra. This Time Check is brought to you by Ang nailanimong Alaksan? Extra maayo na! Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
11: For the Lord takes delight in His people. He crowns the humble with victory. I am Venus Ra, a beauty queen, youth advocate, and a servant of God. And I use my voice now to spread the word of God. Of course, with the help of MX3 capsule, with proper diet and exercise. Tunay, natural, at original. Parang pag-ibig ng Diyos sa atin. Kaya sa MX3, dito ako bilib.
12: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
13: MX3, tunay, natural, at original.
14: Alam niyo ba na simula edad 50 pataas, madami nang nagbabago sa ating katawan? Kaya importante na kasabay ng healthy food at exercise ay umiinom din tayo ng multivitamins na adjusted para sa edad 50 pataas. At yan ang Multivitamins Plus Mineral Centrum Silver Advance. Ang Multivitamins Plus Mineral Centrum Silver Advance ay may nutrients na complete from A to Zinc na inadjust ang level para sa mga edad 50 pataas. Tumutulong para sa healthy heart at strong immunity kasabay ng tamang pagkain at exercise. Napatunayan din na tumutulong ang Multivitamins Plus Mineral Centrum Silver Advance na ma-improve ang memory habang nagkakaedad kasabay ng tamang diet at exercise. Kapag edad 50 pataas, mag-multivitamins plus Mineral Centrum Silver Advance araw-araw with proper diet and exercise. Multivitamins and Minerals is the generic name of Centrum Silver Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
15: Centrum Silver Advance. May nutrients adjusted for age 50+. Tulong para malakas ang resistensya, healthy heart, and sharp memory. The number one multivitamins for age 50+.
16: At first, I was afraid. If Toyo

0: tuong gabi, ay, kiniapil ba yakong Miss Gay?
1: Ay, mawdi, ay, namaway ka diha ba yun? Nya, jutlog ka to yun. Ah,
0: dili sa ti siguro yun. Ay,
1: kay.
0: Nakanser ba yako?
1: Ah, pila may na-answeran ni mo.
0: Murag, lima na ba ito yun?
1: Ako di mo ba yet? Sige lang, papa mo, resulta na ka.
0: Pantay bitaw kag dili ka basuya, ha?
1: Ah, why? Dili ko tao basuya, mangkuha yung inyong rampa-rampa. Kano dili ka baka-study? Yeah, dili ka baka-answer sa quiz? Dili ka baka-himo sa assignments?
0: Nya, nakadamas sa kukusa ka malitang dots.
1: Ah, what? Usa ka malitang dots?
0: Hmm. O, diba? Nasyukit ang bayot?
1: Hoy, hoy, hoy, wait, saba! Aging saba! What's it, what's it, what?
0: Usa ka balits nga dots lagi?
1: Sure ka na ba yun? Hmm. Scam, ha? Huh?
0: Hoy, scam good town. Mas scam pa ng ngone mo yat.
1: Hoy, sorry, ha? Hulo, ha? Bugal-bugal, ha? Ah,
0: mega show lagi yat. Ilis Junis ka.
1: Ano sa kamalitang?
0: Sama ka niya bayot? Ay,
1: syempre.
0: Ilis na dunit ang malita bayet. Mora is kamatod pa ni Auntie Claring.
1: Oh, patala bayot. Kailangan niya mong nadawag.
0: 20 kyaw.
1: 20 kyaw?
0: Hala, inulit mo lang bayet.
1: Sure ba?
0: Yo, faksig kila bayot. Ay.
1: Ah, lanuan-lanuan. Doon na gini-ara ba yun, no?
0: Hmm. Unsan na? I told ya. Una soya milk ka sa.
1: Wah! Na soya took a drink ra! Ay, bayot, bayot.
0: Huh?
1: Lipa masakir ko di.
0: Usa ka?
1: Huh? Palipa ha masakir ko sunod. Sige yun!
0: Sureness! Ikaw pa! Inunta lang kayo kung kanang na-schedule next time, ha, sa Miss Gay?
1: Ay, excited, Ox! si... Si Ate Clearman na!
0: Hala! HHHWW!
2: Buhiin ako ba? Hinanap din si Sud sa campus.
3: Hinanap si Sud sa campus? Ha? Magkita na siya eh. Ikaw ako ni mo?
2: John, dili masingon, Anna. Kay ba ako nabitaw ka? Sigihan pagin ako balik-balik o ga-explain ni mo? Bawal niya akong gibuhat ganis Sud o guyab-uyab. Sekreto ra ni.
4: This time check is brought to you by MX3. Dito ako believe.
5: Shout out sa mga call center agents diha. Parihon nako, I'm Kate. Ang among stress sa shift, grabe. Labi na kong graveyard. Kanunay puyat, ha, guard, sabaw, unsa pa. Makarelate yung taan na maayong gani. Kaya adunay nag-suggest sa ako og stress tabs. Uban sa proper diet and exercise, tabangan ni ini nga maibalik ang mga nawalang nutrients sa ako tungod sa stress. Karun, fresh and focused with the help of stress tabs. Bisan stress sa shift, sulayipod ninyo. Guapa ka? Stress tabs.
6: Multivitamins plus iron is a generic name of stress tabs. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Stress tabs. Kahit stressed, maganda ang gising dahil parating fresh and focused.
8: Bit din sa internet? Never! Sa PLDT Home Fiber Prepaid, tuloy-tuloy ang pagla-live, pag-aaral at streaming dahil sumaksis ka sa Unli. Free Unli Wi-Fi for 30 days at reloadable pa. Mag-PLDT Prepaid na. Visit pldthome.com to apply. Promo runs from April 1 to June 30, 2026 per DTI Fair Trade Permit Number FTB-252384 Series of 2026.
9: Mmm! Tofu sisig!
10: Mayo?
9: Pwede sa ulam yan?
8: Pwede! With Lady's Choice. Made with 100% farm-fresh eggs. To make ulam real creamy, real setup. Make ulam mayo-mazing with Lady's Choice.
11: Lady's Choice Mayonnaise. Make every dish mayo-mazing with Lady's Choice.
10: Isip usa ka magsisibya, dili ta kutob sa pagtabi sa microphone. Dunay panahon nga muadto ta sa field, ilabi na sa ato mga uplan tabang. Mangalsa pud ta sa mga relief goods para sa mga biktima sa sunog o kalamidad. Maunang usahay pamaulan pud ta. Maayo gani sa ingon ani, duna dayon tay madangpan. New Alaksan Extra. Alang sa sakit sa lawas, adunay duga nga proteksyon ni ana. Tungod ang kaning Alaksan, extra galing na. New Alaksan Extra. Unsa ka extra? Karon, up to 3 times faster na versus Alaksan FR. Oo, 3 times faster. Maong gipa extra bilis kontra sa body pain. Nindot, di ba? Busa alang sa sakit sa lawas, kabalo na mo unsa inyong buhaton ha? Diri na ka sa mas paspas o mas maayo. Works up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra. Paracetamol plus ibuprofen sodium dehydrate is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor. Bisan kadaadlaon pa ang uplan tabang, walay kulba sa pamaol. Basta naay Alaksan Extra.
11: Ang nailan imong Alaksan? Extra maayo na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra. This newscast is brought to you by GCash G-Load. Mag-load na sa GCash G-Load. Daming pabonus. Dibitin.
12: The original Koi Herbal Capsule.
13: Ako di ay si Malu Tundag, taga Barangay Lorega. So ang tig-inuman yun anig Koi, kaya ang akong mama o ang akong bana. Kay para magod nila, mas lagsik sila sa pang-adlaw-adlaw nga pambuhaton. Especially akong mama senior na rin akong bana, kay trabaho siya taga-adlaw. Mas nindot ilang pamati kung makainom sila Koi. Then at the same time, ang ilahang dugo, maintain ra siya. Dili siya yung ma-high blood niya. Ipod siya maka-feel nga, mara kay diabetic sila. Kung anagid ang iyahang kanang pamati sa Koi, mas lagsik yun siya. So di mas ingon maintenance pero supplement gid siya para sa maayong panglawas.
14: Wala sila na nimo kuno sa may wang pamati dali
13: lang. The usual nga bugat ilang lawas sa tungod sa pag-adlaw-adlaw nga kuan din kanang sa katigwangon na pud sa mga senior kanang mga bukog-bukog. Mas nindot gid kung makainom sila og Koi na product. Daghang salamat sa the original Koi Herbal Capsule.
12: The original Koi Herbal Capsule.
15: Urinary tract infection o con UTI. Kini ang naging problema ni Lyndon Rosauro. Natabangan siya sa Paragis Bilabila Herbal Capsule.
16: Sa sagin akong mintin aning Paragis Bilabila, aning bitahagin akong ibate sa kong UTI. Sa una karagabi halos ko di patulogon. Sakit akong hawak ko kabarog dayon. Nga karon nga nakainom ko aning Paragis Bilabila, dako yung kayong bitahag. Nga sa una grabing kahasol karon makalyuklihok na ko sa adlaw ng buluhaton. Magpangita agad akong lawas aning Paragis Bilabila kay pertigyong nindota.
15: Sa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa.
17: It's Melly Francisco.

0: Baygon, 100% knockdown.
1: Kung moingon si mama nga,
2: sige kagaw, imnanani mong tambal.
3: Nay, ang maintenance ayaw kalimti ha. Han, nakalimta na po nimo imong vitamins.
1: Ang iyang buot ipasabot.
3: Gihigog mata mo, maunga gusto na ako, baskog ang tibuok pamilya.
4: Sa Generica Drugstore, ma-express nimo ang gugma. Kaya ay triple ginhawa. Tambal nga epektibo sama sa branded. Presyo nga abot kaya, ug serbisyong maatimanon. Ginhawa, say it with Generica Drugstore. Ginhawa, Generica.
5: If symptoms persist, consult your doctor.

dili pa ako nga doon ay kitago ka na mo ang akong anak nga lalaki. Hasta sa di ay ang among anak nga babae may gitago usap ka na po. Nisoded ay kini og uyab-uyab.

0: Paita ba yun eh? Kaya ka ng mga lalaki diris campus nga naibog ni mo. Sige, pa-chancing ni mo, kaya nagtuo man sila nga wapakay uyab. Uyab pa nanuna sila ni mo. Nga ako, kung saan mo lang ko? Magtanaw na lang. Kutob lang ko nga magsilo sa hilom. Masakitan sa hilom. Suros na nakliro eh.
1: John, please. Sabdasad ko. Paundangon ko pa eskwela nilang papa o mama ko, mahibawaan nilang mag-uyab-uyab ko. Pasalamat lang ni ikang gisugot ka bisan og bawal na ko. Paabot na lang hangtod nga makagraduate ha. That's the time nga masulti na ko sa kong parents.
0: Tuso na lang ako, Claire. Pero, di ko makapromise ha. Kung makaya na ako hangtod nga makagraduate ha.
1: John! John!

0: OMG! On a relationship de c'est clear? Oh, my gosh. Oh, oi! Ayo ka, oi! Mga hotdog pagkadara!
1: Muro mo nung kang nasuya, Mark!
0: Nasuya, chokog yun yun!
1: Sawa ka diha, oi! Di ba gididaan man mo nga maguyag po uyab samtang nag-eskwela pa, ah?
0: Oh, oo, di ay. Nalimutin ko ga. Pinakalito, ay. Ay, daw, sana ko, ay. Nais malanggod ko ba? Grabe sa gudong takong, oh. Makabayo na sa diyots, ay. Like you.
1: Ikaw ba? So, yaon sa kayo ka, ay.
0: Ah.
1: Bawal lagi ninyo. Kajika?
0: Ay, ay, alkansi ko. Si ate nag-secret-secret ang uyab-uyab. Ako na pugong ko. Follow the rules, good ko. All along.
1: Kawaday kay secret bayot.
0: Aha.
1: Kanadeng imong kabayot, di din na secret. Nimos imong parents nga bayot ka. Hmm? Bayot?

0: 멍. 마리카라.
1: 어서 봐.
0: 빨리 후국 알사안 ang usa ka rolyo nga panapton be. Ay, pasensya na ka nga ikaw gimasuguan og paalsa nako ha. Basta mga bugat na. Saon, ikaw ra may lalaki din he. Wa naman si papa nimo.
2: Oh no. Fain. Mabugat ta jug wa ni madugay ba. Hay, si Don.
0: Bong.
3: Aha. Unsa ganito ma?
0: Ay naunsa ka man oy. Nabungol ka na? Amao na, sige magug atubangan ang cellphone. Sige, paslak anang earphone. Di na lang inuon ko ninyo madunggan. Alsahan ang rolyo sa panapton, kana naa sa likod sa pultahan. Dadaadiris akong dool, ha?
3: Aw. Oh. Kanang wa pa makuha, ima?
0: Oh, good. Kanang beige ang color.
2: Guy, kabugat ano.
0: Unsa to, Bong?
3: Aha. Ingon ko mga... Ingon ko, bugat...
0: Ay sus, kalalaki ni mong buhat.
3: Bito?
0: Sige na. Alsahan na na.
3: Mama.
0: Oh. Ay! Bong?
4: That portion was brought to you by MX3. Dito ako bilib.
5: Akong bugas-bugas, akong katul-katul, na ikaw butang.
6: Bugas-bugas, ug katul-katul,
7: DTX 500 na!
6: DTX 500!
7: Aduna kini antimicrobial properties
6: nga makatabang sa pagkuha
7: ug pag-ayo sa bugas-bugas
6: ug katul-katul,
7: DTX 500!
6: Mabalik sa pinakadulong nga butik sa inyong lugar,
7: DTX 500!
8: Ako si Janice, dugay pa yung maman akong menstruation, din gaspat-spat lang, hinay kaayo. Ibatay ko sa akong banao, DTX 500, kito capsules a day, maintain lang na ako. Nag-regular na akong menstruation, salamat kayo sa DTX 500.
7: DTX 500!
6: Mabalik sa mga butika.

0: 99% sa bacteria o virus tested. Bilib ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association.
1: Sa sakit protektado,
2: i-shield mo.
1: Pamilya protektado,
2: i-shield mo.
0: Shield Bath Soap, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: ACS.
3: Zed Health Testimonies.
4: Health Testimonies.
3: DJ Papa Sam of Masbate, nagka-allergy. Daghang katol-katol sa panit.
5: One time kasi, na ako'y allergy ba? Nakakaon ko o kanambawan nga pagkaon like chicken, yung mga hipon. Grabe yung katulang katawan ko. Tinry kong haplasan ng Zed Liniment Oil. After 10 minutes lang, nawala na yung kate ko sa katawan, sa balat ko. Nawala lahat. Just call me DJ Papa Sam of Masbate.
3: Ang Zed Liniment Oil, makatabang batok sa allergy. Makatabang sa pagpugong sa pagpangato.
6: Oy, concerned ako. Maong paminaw lagi. Magsige ganig balik ang sakit ug hapdos sa tiyan. Basig sayop na imong tambal. Basig hyperacidity na na. Di pwede stomach pain meds ra ang tumaron. Pag-Kremel S tablet. The best brand for hyperacidity. Based on Urban Areas Nationwide Category Tracking Study by PSRC, September 2024 to August 2025. Kremel S knows best. Yun nila byan. Aluminum hydroxide, magnesium hydroxide, simeticone is a generic name of Kremel S. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Ako eh, nabugahat ko. Naapad siya kauban nga pamaol. Labad sa ulo ug hilanat.
8: It's me, your Auntie Melay. Discarding bisdak na kuha na.
9: Rexino Forte!
10: Mas paspas, banat sa upat!
11: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
12: Unilab quality yan.
11: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Ubab!

0: quality yan.
1: Ambroxol Hydrochloride is the generic name of Myrokoff. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Ambroxol Hydrochloride, Myrokoff. Ukal ang bagtog ka plema, afford pa.
3: Ang lapad sa ulo, dapat di napadugayon. Dito ka sa maayo magpaayo. Biogesic, masaligan. Maong most trusted headache medicine brand sa milyon-milyon ka Pilipino. Kamaayo magpaayo sa Biogesic. Amping,
0: Unilab quality yan.
4: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Labihan na ba kakabisi sa imong pang-adlaw-adlaw nga buhat? Kamakabuhay, pahinomdomgitan kaya atian. Maski unsa pa kakabisi, ayaw kalimtay mong kaugalingon. Ang pinga imong lawas. Maabot kini sa tama nga diet, ehersisyo, regular check-up ug sa pagmentinar, ug EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule. Ginama kini sa 17 ka mga herbal ingredients na epektibo, puro, ug siguradong makatabang aron optimum health matamang. Masa, kung saon man nimo pagkabot sa imong mga pangandoy kung ikaw nagsakit na. Switch na to EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule, EXL Coffee Mix 17-in-1 o EXL All-in-1 Skincare Oil. Go for health, go for life with EXL. Usa ka pahinumdum, gikan kay Ate Ann.
6: May buhay sa makabuhay!
7: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
8: Kabalo mo, karong hapit na ang ting-ulan, pirmi na ko pahinumduman ang mga listeners nga magdala og payong, jackets o uban pa. Pero ako mismo, wa makalikay. Samtang pauli ko, gikan sa duty og naulanan. Basa kayo ko pag-abot sa balay. Pagkaugma, nikatol na ang akong tutunlan og naigo na sa ubo nga naay plima. Maay na lang kay nakainom dayon ko sa Sulmiox Advanced Liquid. Dili mawadaan sa balay nining Sulmiox Advance na agid kanunay sa tong kabinet tungod kay prone pod sa pilit nga ubo nga dunay plema ang ato mga kauban sa balay. Walay makalahos nga plema, virus o bakterya sa Sulmiox Advance ug tungod niya na paspas kayo maulian ang akong ubo. Pwede na maayo in as fast as 3 to 5 days kung moinom ko 3 times a day. Napay swabe nga menthol hagod. Dako kayo ang tabang sa ako sa Sulmiox Advance tungod kay pila ka adlaw lang nakabalik na dayon ko sa duty. Basta ubo, maayo mo limpyo og advance magpaayo ang Sulmiox Advance. Carbocysteine plus zinc is the generic name of Sulmiox Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Mabilis magpagaling in as fast as 3 to 5 days when taken thrice daily.
10: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhina sa Herba Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit o malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herba Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy o uban pang butika.
0: Unilab quality yan.
10: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit.
11: Herba Strong Herbal Supplement ginama sa Unilab. Lab.

0: Naaktuhan gyud sa kong asawa ang reaksyon sa mga anak nga lalaki nga nagbinayot diyang nahayang kini. Mga kasama, at ang iugma ang katapusang sumpay ning sugilano ni Sami dinining atong tulumanon Bagong Bayani.
1: Kunduna kamoy sugilanon sa OFW, suwata kini ipipada sa RMN Production Center, Jose Martinez Building, Rome 302, 3rd Floor, Usmania Boulevard, Cebu City. Mahimusad nga inyo kining ipada sa DYHB Cebu, Broadcast Center, Capitol Site, Corner Iscario Street, and F. Ramos Extension, Cebu City. Og sa bagong email ad, bagongbayani_612@yahoo.com.ph. Kining sugilanon kisuwat sa radyo ni Ingrid Miss I. Vertodaso. Ug ubos sa direksyon ni Cecil Danusos Cabrera. Spinner, Randy Tayat. Editor, Lloyd Gabiana. Soundman, Alduin Nacorda. Kini si Priscilla Reganas, sumiingon.
0: Hangtod sa sunod kayon, dagang salamat sa inyo, pagpamilya.

0: asam ta ani oi. Murang nagsigin man tag balik-balik sa itong giyagian. Alas 9 gabi man hapit.
1: Darwin, pagtarong niya oi. Ay kong inag giminok ta.
2: Hello oi, ngano na di ay ta. Nausal man itong lakaw di ay oi, Darwin, Krisha.
0: Tanawa niya sa Google Map kung asa ta napita, Krisha.
1: Kuan? Naatatungod sa... Tierra del Sol.
3: Oh, ngulog uka.
4: Diyos lang ang akong tuhuan.
3: Arilog uka.
4: Sa Pinoong Jesucristo lang ang akong buktong manunubos.
3: Rakutin dasan kap mane.
4: Nagatuo ako sa usalamang ka Diyos nga may tulo ka persona. Ang Diyos nga amahan, Diyos nga anak, o Diyos Espiritu Santo.
3: Sinvergüenza!

0: Mi anak ko sa maanindot kayong paraiso. Ang Tierra del Sol. Nilampos ko sa pagsuodin ng dapita. Nilampos ko. Apan. Wala na sila.
1: Jo Marie?
0: Oh.
1: Maayong pag-abot sa Tierra del Sol.
0: Brenna?
2: Tierra del Sol.

0: sinuot ni Marvin Sanchez Caballero, ubo sa direksyon ni Jennifer Datominusa. Spinner, Ariel Mancao. Audio Editor, Lloyd Gabiana. Soundman, Ricky Porzuelo Garing. Dalit ka ninyo sa RMN Drama.
1: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
2: ACS. Ito na po yung hiniram kong pera, tulad ng petsang na pagkasunduan.
3: Ay, sana lahat ng umuutang gaya mo tumutupad sa usapan at mayroon isang salita.
4: Ganyan ang Pinoy.
5: Ang Pilipino may isang salita.
6: Isang paalala mula sa MX3, naniniwalang mabuti ang Pinoy.
7: MX3. Dito ako, believe.
8: Uyat lahat dahil sa kabag ni baby? That's kabag stress. Mag rest time drops. Works in as fast as 15 minutes. Basta kabag.
9: Rest time to the rescue.
10: Unilab quality yan.
11: Simeticone is the generic name of rest time. If symptoms persist, consult your doctor.
12: Kalamay na lang ba sa kinabuhi ni Linda? Uy, nang sige na lang mo ni siya glaag. Labihan na ka-successful sa kinabuhi. Unsaon na laman ko aniwa pa mangkoy nakabuot?
13: Dili pa ulahi ang tanan para kanimo. Ayaw ikumparay mong kinabuhi sa uban. Labi na og sa social media lang ka nagabase. Importante, muliho ka sa kinabuhi. Sa gagmay nga lakang nimo kada adlaw, dako na og agi sa pipila ka bulan. Buhat ang mga butang nga makatabang para kanimo. Ayaw kalimta ang proper diet, exercise, EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule o EXL Coffee Mix 17-in-1. Mao kani ang mga partner nimo aron makabot ang optimum health para ready ka sa mga bagtik na pagsubok nga moabot sa imong kinabuhi.
14: May buhay sa makabuhay.
15: Mga higala, ania ang mga mensahe alang sa maayong panglawas. Ang toxins mudaot sa function sa blood cells. Ang blood cells maoy mohatud sa mga nutrients, oxygen ug tubig ngadto sa ubang mga cells sa lawas sa tawo. Ang pagkadaot sa function sa blood cells tungod sa mga toxins maoy hinungdan sa daghang mga balatian sama sa cancer, diabetes, hypertension, arthritis, heart disease, cysts ug uban pa. Busa aron ibong maangkon ang maayong panglawas. Inom matag adlaw og G Detox Plus Herbal Capsule. Ang pinakakusog.
16: Ako si Ligaya Dinoy, bookkeeper sa Radaza Plaza, Osminia Street, Lapu-Lapu City, Cebu. Ingon sa doktor doon ako'y heart enlargement o kidney infection. Gaanam-anam o kagrabe ang sakit sa akong dugan. O gasigig sakit akong kilid, mura ginatusok. Pagtumana ako G-Detox Plus, nawa ang sakit sa akong dugan, nawa ang sakit sa akong kilid, o gitinaw pagyud akong pananaw. Epektibo kayo ang G-Detox Plus.
17: Ako si Antonio Granada, retired inspector sa Bureau of Fire Protection sa Region 11. Nagpuyo sa 136 Pluto Street, GSIS Heights, Matina, Davao City. Akong sakit, diabetes, hypertension, irregular bowel movement, o magsigi kong ihihi. Akong gitry ang G-Detox Plus kay walay side effects. Og niubos gyud ako blood sugar. Na normal akong blood pressure, na regular akong bowel movement o pagpangihi.
18: Ako si Elmery Fama, retired lieutenant sa Philippine Army. Nagpuyo sa Ilaya, Balulang, Cagayan de Oro City. Na-hospital ko for 2 days kay nagdungan og saka akong blood sugar o blood pressure. Doon ako'y mga tambal pang maintenance o insulin. Apan akong giundangan kay wala ako niangay. Nakadungog ko sa mga testimony sa radyo nga mo detoxify ang G-Detox Plus. Busa akong gisulayan. After 1 month, nagpa-check up ko, niubos ang akong blood sugar o blood pressure.
15: Ang G-Detox Plus Herbal Capsule, aprobado sa FDA Registration Number, FR-80715. Alang sa pagtambal, 1 to 2 capsules, 3 times a day, 1 hour before meal, ubani sa pag-inom o gwalungat.

0: To sa 12 ka baso ka tubig matag adlaw. Alang sa maintenance, 1 capsule once a day, 1 hour before meal. Safe to take with other medications. No overdose and no side effects. Mapalit sa Rose Pharmacy ug sa ubang mga butika.
1: Si Lisa, 57 anyos, nagsigi og balik-balik sa ospital kay nagka-UTI.
2: Put na ming mati, pa-check up, tas sige lang ko ka-admit. Pero kaloy sa Ginoo, nakakuan mi sa kaning paragis nga kapi. Wala na ko igiinom ro nga mga unsa nga lain nga tambal. Sa kapi na lang gyud nya, paragis bila-bila. Maimon to kay pagkapi nimo buntag sayo, kapi. Nya ko to mapag-inom na pugko. 3 times ini kapi jud ko nga paragis bila-bila.
1: Sa paragis bila-bila, dili na ka mag-agwanta pa. Samtang nagkaedad ang tawo, hinay-hinay pod na mawala ang iyahang kusog. Makabati siya og kakapoy. Di na niya mahimo ang mga naandan na niyang buhaton. Atong paminawon ang testimonya ni Nanay Soledad, 74 anyos, natabangan sa Paragis Bila-Bila Herbal Coffee.
3: Kapoy kaayo sir, bago akong trabaho na kapoy kaayo. Ning sulay ko ning Paragis lagi. Taloy sa Diyos, niangay man ko. Kung ano, maninda ko liha, niasaan sa bukat, na isulay mo di ba, mawala mo ko kapoy. Ako bitong bata, na ako nang umah, kanang gigas sa trabaho, padong sa trabaho, mainom siya ni. Siya makawa man yun ni kakapoy ma.
1: Sa Paragis Bila-Bila, dili na ka mag-agwanta pa.
4: Oras na aron kita mamahimong lagsik ug buhi pinaagi sa tama ug tinuod nga masaligan. Ang tubag sa inyong mga balatian, Paragis Bila-Bila.
5: Paragis Bila-Bila.
4: Paragis Bila-Bila.
6: Mapa-on cam sa TV o on air sa radyo. Aba, dapat laging lively at full of energy. Hello, beautiful people! Ako ang inyong Tita Winnie Cordero, always at your service! Hindi pwedeng lalamya-lamya, kaya ang partner ko sa trabaho, MX3 Capsule, coffee at tea! MX3 Capsule, dito ako bilib!
7: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
8: MX3, tunay, natural at orihinal.
9: EXL Coffee Mix 17-in-1. Uno kini og natural mga komponente sama sa native purple corn, arabica, spirulina, ginseng, ginger, thornberry, ganoderma, mangosteen, malunggay, cinnamon, guava og rosehip. Alang sa atong maayong panglawas, karon na ang panahon para mag-switch. EXL Coffee Mix 17-in-1. Bisan unsa pakalisod ang imong ginaagihan karon, ayaw pag-undang, padayon lang. Go for health, go for life with EXL, may buhay sa makabuhay!
10: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhina sa Herba Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herba Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy ug uban pang butika.
11: Unilab quality yan.
10: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa namag-uri ng sakit.
12: Herba Strong Herbal Supplement ginama sa Unilab.
13: Kitang mga laki, kayo jud kada adlaw. Bisan kapoy na, kaya huntanan, may nalang na ay bag-ong Revicon, ang Strongman's Multivitamin, na ay 5 times more muscle-building lysine versus previous formulation. Revicon, tabang aron masagad, imong kausog with proper diet and exercise.
11: Unilab quality yan.
14: Multivitamins, minerals, amino acids is the generic name of Revicon. If symptoms persist, consult your doctor.
15: Pagbasa sa Aklat ng Kawikaan, Kabanata 14, Talata 1-35. Ang matalinong babae ay nagtatatag ng kanyang bahay, ngunit winawasak ng isang mangmang ang sariling tahanan. Ang gumagalang at sumusunod kay Yahweh ay lumalakad sa katwiran, ngunit ang nagwawalang bahala sa kanya ay nasa likong daan. Ang bawat salita ng mangmang ay may katumbas na parusa, kaya ang matalino'y nag-iingat sa mga salita niya. Kung saan walang baka, ang kamalig ay walang laman. Tatapot sa maraming baka, sagana ang anihan. Ang tapat na saksi hindi magsisinungaling, ngunit pawang kabulaanan ang sasaksing sinungaling. Ang mangmang ay nag-aaral, pero hindi matuto, ngunit madaling maturuan ang taong may talino. Iwasan mong makisama sa mga taong mangmang, pagkat sa kanila ay wala kang mapupulot na kaalaman. Nalalaman ng matalino ang kanyang ginagawa, ngunit ang mangmang ay inaakay ng malinyang unawa. Kinukutya ng mga hangal ang handog na pambayad sa kasalanan, ngunit nalalasap ng matuwid ang mabuting kalooban. Walang makikihati sa kabigo baguan ng tao, gayon din naman sa ligayang nadarama nito. Ang bahay ng masama ay sadyang mawawasak, ngunit ang tolda ng matuwid ay hindi babagsak. May daang matuwid sa tingin ng tao, ngunit kamatayan ang dulo nito. Sa gitna ng ligaya, maaaring dumating ang kalungkutan, ngunit ang kaligayahan ay maaaring magwakas sa panambitan. Magbabayaran ng tao ang liko niyang pamumuhay, ngunit ang gawa ng matuwid ay gagantimpalaan. Pinaniniwalaan ng mangmang ang lahat niyang mapakinggan, ngunit sinisiyasat ng may unawa ang kanyang pupuntahan. Ang taong may unawa ay lumalayo sa kasamaan, ngunit ang mangmang ay napapahamak dahil sa kapabayaan. Ang taong mainit ang ulo ay nakagagawa ng di marapat, ngunit ang mahinahon ay lagi nang nag-iingat. Ang taong hangal ay nag-aani ng kamangmangan, ngunit ang matalino ay nagkakamit ng karunungan. Ang makasalanan ay gumagalang sa mabuting tao at makikiusap na siya'y tulungan nito. Ang taong mahirap kadalas ay tinatalikuran, ngunit ang mayaman ay maraming kaibigan. Ang humahamak sa kapwa ay gumagawa ng masama, ngunit ang matulungin, ligaya ang tinatamasa. Ang gumagawa ng masama ay mapapahamak, ngunit ang nag-iisip ng mabuti, pagkakatiwalaan at igagalang. Ang bawat pagsisikap ay may pakinabang, ngunit ang puro salita, ang bunga ay kahirapan. Ang putong ng matalino ay kanyang karunungan. Ang kwintas ng mangmang ay ang kanyang kahangalan. Ang tapat na saksi ay nagliligtas ng buhay, ngunit ang salita ng sinungaling ay pawang kataksilan. Ang paggalang at pagsunod kay Yahweh, dulot ay kapayapaan, may hatid na katatagan sa buong sambahayan. Ang paggalang at pagsunod kay Yahweh ay bukal ng buhay, at ang taong mayroon ito'y malayo sa bitag ng kamatayan. Ang karangalan ng hari ay nasa dami ng nasasakupan, ngunit walang kabuluhan ang pinunong walang tauhan. Ang hinahon ay nagpapakilala ng kaunawaan, ngunit ang madaling pagkagalit ay tanda ng kamangmangan. Ang isip na tiwasay ay nagpapahaba ng buhay, ngunit ang kapusukan ay nagbibigay ng kapahamakan. Ang umaapi sa mahirap ay humahamak sa may kapal, ngunit ang matulungin nagdudulot ng karangalan. Ang masama ay ibinabagsak ng sariling kasamaan, ngunit ang kanlungan ng matuwid ay ang kanyang kabutihan. Sa isip ng may unawa, ang nananahan ay karunungan, ngunit ang mangmang ay walang kaalaman. Ang katuwiran ay nagpapadakila sa isang bayan, ngunit ang kasalanan naman ay nagdudulot ng kahihiyan. Sa matalinong alipin, ang amo ay nalulugod, ngunit sa utosang walang isip, siya ay napopuot. Ito ang salita ng Diyos.

0: Tinuyuan ang maong insidente.
1: Oh.
0: Og mao'y gipagawas nga disgrasya kunuhay ang nahitabo.
1: Osa!
0: Duwa kini sa mga antagonista.
1: Oh, tinokinek ka na ha, Senyor Supremo.
0: Si Barsino mismo, mao'y nilibkas sa iyang tila sa diyang nagkasulti mi sa phone.
1: Senyor Pitan.
0: Paus ko nukinay sa sunod-sunod. Napaghukum ko sa duha ka mga doktor sa kabatayon.
1: Osa!
0: Dili na magpadaog sa mga antagonista, Profesor.
1: Pero alang na ko, ang kabatayon sa ako o ni ko, iho. Kaya naisip kiniga kapiltihan.
0: Dili, Profesor Swami Sandoval. Dili!
1: Senyor Supremo.
0: Ipakita na to nila. Gawa kita matandog. Gawa ugwa makapahuyang nato ang nahitabo. Kaya kung ila ka nang makita nga murag natandog kita ug nahuyang, diha sila mukuhag kaligon ug

0: Wako magdahom. Nga ingon paghihapon ni anak kamaayo si Varseno nako. Kipawian tuod ko niya apan kining akong bahay ug ang yuta nga gitarukan ni ini. Nagpabilin nga ako ah. Huwag yun niya hilapti. Huwag ang akong auto nga mao'y gigamit nako dito sa alpaka sa dihang kitakit ko nila. Naasab sa garahe. Nabalik ug maayo ang mga ligid. Bisan pa ba't sa iyang kasuko, nagpabilin paghihapon ang kaluoy niya nga rin ako. Moka na ang dili ako makalimtan kang Varseno. Siya pagidaigihapon ang Varseno kadiadto, ug ang amahang Varseno na karon. Siya pagidaigihapon. Ah, may hinanawag. Si Bernard, nahibaw na ba ka siya nga gibuhian ako sa nagdakit ako? Mau ka? Ah. Hello, Bernard.
1: Raina, dali pa kay ko nga nakuntag na yun ka. Kumusta na ka, ha? Huh? O sa gibuhat nila mo?
0: Gibuhian ako nila. Karoon lang yun, Bernard.
1: Oh, asa ka karoon?
0: Ni ako din ni sa bahay. Mukontak na unta ko ni mo, pero imo kong naunhan.
1: Niyago ka ron sa Bilar sa Haya sa Batanong Sandivar.
0: Kaya nga, no? O sinita po sa anak ni Professor Suwame Sandivar, ha? Menard?
1: Nadisgrasya. O patay na.
0: Unsa?
1: Oo, unsa man. Na-report na ba sa kapulisan ka ng pagbuhi na nila ni mo?
0: Useless.
1: Rulay na.
0: Ang importante nga gibuhi anak ko.
1: Oh, unsa man? May ariglo ba kamong gikasabutan si Varseno?
0: Bernard, unsa ko ka nagipanulti mo?
1: Pahuay na lang niya. Bisitahon ko ikaw riha sa inyo, Uma.
0: Okay. Kay daghantag panagsultihan, Senior Supremo Bernard Benavides.

0: Karon lang yun. Deka uli na sa ila ang abogada.
1: Ah, nindot ka nakakalapo ah, si Grosopli mo.
0: Oo, Professor Swami Sandivar. Pero husto si Rolaida. Daghan kami ug angay nga panagsultihan.
1: Ako, pwede man tabang sa iya. Kon kada di man pa og ransa mani akita pers. Ako tahatak walta, pero kana wala man.
0: Mau kena. Wag yun, tungod kay maoy gusto man sa kidnapper. Nga bawi o ni ini ang unsa may iya nga naa kang Rolaida.

0: Okay lang tanan din ni sekarang ang bahay sa mga Benavides, Sir Minard.
1: Ayaw ko ang maugirahan.
0: Oh, so dito. Mugawas na og mang adlawa sila Dung Jo Mario Miss Crescia.
1: Saligan ko ikaw sa pagmonitor sa ilaon niyang mga kalihukan, taro sila.
0: Oh, sige. Ariglado, senyor. Senyor Supremo Winner Benavides.
1: Dili ko gustong magpakabuang na sabunya sila sa ilang ambisyon. Aron mo ato sa Tierra del Sol.
2: This Time Check is brought to you by Kidney Care. Likayi ang dialysis o ubang problema sa kidney. Mag-Kidney Care. This newscast is brought to you by Mabilis magpagalingin as fast as 3 to 5 days when taken thrice daily. This Time Check is brought to you by Neozeb C Plus Forte with Zinc. Pinalakas ang immunity para bilis galing sa sibon symptoms.
3: Kitang mga laki, kayo jud kada adlaw. Bisan kapoy na, kaya huntanan. May nalang na ay bag-ong Revicon. Ang Strongman's Multivitamin na ay 5 times more muscle-building lysine versus previous formulation. Revicon, tabang aron masagad, imong kakusog with proper diet and exercise.
4: Unilab quality yan.
5: Multivitamins, minerals, amino acids is the generic name of Revicon. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Oh, what na sad kay energy? Unsaon na lang imong mga goals in life? Next time na lang?
6: Buhata na!
7: Pag Enervon Z Plus! Aron matabangan mo level up ang panglawas through extra energy with proper diet and exercise. Start living the life you want. Kay mas piskay ang life with energy. Enervon Z Plus!
8: Unilab yan.
9: Multivitamins plus zinc is the generic name of Enervon Z Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
10: I have Langnat and I have Sipon. Pag 2! Pwedeng flu!
11: Mag-BioFlu. Dahil pag may 2 symptoms, pwedeng flu yan. BioFlu. Kaya anumang sintomas ng flu.
12: Unilab quality yan.
13: Phenylephrine, HCL, chlorphenamine, maleate, paracetamol is the generic name of BioFlu. If symptoms persist, consult your doctor.
14: Ilong Ranger?
15: Tanaw ni mo. Unsa na? Sipon o dili sipon?
14: Dili sipon. Di siguro ni madayon.
15: Ang hatsi o granny nose? First sign na nasa sipon.
14: Sipon dayon?
15: Oo. Oh, diha pinakadaghan ang sipon virus o pinakataas ang viral load sa mga naunang adlaw sa sintomas. Makatakod. Pag Neozeb C Plus 40 na, na-izing that helps boost immunity. Tabang aron mas bilis galing sa sipon symptoms by 2 to 3 days with proper diet and exercise versus previous formulation. Sa first sign sa sipon, pag Neozeb C Plus 40 with zinc dayon.
12: Unilab quality yan.
16: Phenylephrine HCL plus chlorphenamine maleate plus paracetamol plus zinc is the generic name of Neozeb Z Plus Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Neozeb Z Plus Forte with zinc. Pinalakas ang immunity para bilis galing sa sibon symptoms.
17: Happy Fiesta!
14: Kaso, Fiesta po lang akong body pain.
18: Na ay extra nga panlaban, Ana. Ang nailhan ni mong Alaksan. Extra mayo na. New Alaksan Extra. Karon, up to 3 times faster kaysa Alaksan FR. Extra paspas, extra mayo. Bagong Alaksan Extra.
19: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
17: Happy Fiesta!
14: Kaso, Fiesta po lang akong body pain.
18: Na ay extra nga panlaban, Ana. Ang nailhan ni mong Alaksan. Extra mayo na. New Alaksan Extra. Karon, up to 3 times faster kaysa Alaksan FR. Extra paspas, extra mayo. Bagong Alaksan Extra.
19: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Bilang kilos karne?
2: 500.
5: Hello?
2: Ma'am, bagsak presyo na ganimi sa 600. Huh? Ang presyong suki na ng 700. Pero sige, hatag na ko ni og 800.
11: Out of control man ang presyo sa pamaliton na paghihapon sa akong kamot, ang magic na magpalami sa bisag unsang pagkaon. Mele Cativeros D. O gamit na ako, Maggi Magic Sara. All-in-one sa panakot. Thai fresh garlic, onions, chicken, and spices. All-in-one salami. Mo ang pamilya, all-in ang kalipay. All you want, na sa all-in-one. Maggi Magic Sara, palit na!
4: Sarap magkasama!
9: Cut! Ang sakit sa kalawasan, makapahunong nimo sa pagbuhat sa iyong pinakamayo. Gamit og Salon Pass. Diretso nga manot suot ang sagulini. Mong pas-pas ang epekto. Suot sa 30 minutos. Long-lasting nga mahupay. Suot sa walang koras. Para sa sakit sa baga, liog o buko-buko. Salon Pass. Metal salicylate menthol to clavulol acetate camphor is the generic name of Salon Pass. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Salon Pass with direct ingredient penetration to relieve shoulder, neck, and back pain.
0: Biyag mapakyas ang propesya tungod lang sa ambisyon ni Dong Chumari. Tumakabot ang misteryosong dapit sa yuta sa adlaw kong Tierra del Sur.
1: No. Dili ko ka na katugutan, Tarsila. Dili.
0: Senyor Minard.

0: Mugawas na dahil ka mo na niya tlawat, don't you worry, Miss Grisha?
1: Oh, Padre Ferde.
2: Kalo ay sa Diyos, Padre. Kinanglan na mugawas ni si Jomari gikan din he.
0: Jomari, niyari gihapon ko alang sa unsa man gani ang imong mga plano bahin sa Tierra del Sol.
1: Tunan na to ka ng bahina, Padre.
2: Gusto ka, Jomari. Kinanglan na tunan yung daan.
0: Mag-istorya lang niya tabahin ni Ana. Basta kay alam na ko, dito na kita nila ni Pita. Dili pa alang yung tingali kang tumao ang hustong panahon.
1: Oh, husto ka, Padre.
0: Pagpakaayo ka mo sa hingpit o pagpakaligo.
2: Salamat, Padre Ferdy Martignano.
1: Karon nga ni Buto na ang nahigmatang bulkan. Matultulan pa ka ni mo ang dapit, kundi inuna ni mong nakita ang misteryosong gangaan sa Tierra del Sol, Padre.
0: Jumari, kung ang kamaturan mo nagyod ang magtultul, bisan pa o maglakaw kita taliwa sa mangiob na gagabihon. Mugilat yung kini sama sa diamante.
1: Salamat, Padre. Nakuha ko kayo ang imong punto.
0: Timan eh, nga ang gubat tali sa espirituhanon nga aspito. Diyos o kaalamoy atong da nga hinagiban. Aron buntugon ta silang iya sa kagitingit.
1: Oo, Padre. Timanan ko ng mga punga.
0: Kinahanglan nga buhi kanunay ang pagtuo. Madasigon diha sa paglaom. Ug mulahutay gayon uban ang gugba sa Diyos.
2: Amen.
1: Amen ug amen, Padre.

Ining higayuna, katimbang ko na ikaw alang sa pagbantay sa sikritong mga lawak ining karang bay sa mga Benavides, Trakar. Dako kagbahe mong tabang ako, Trakar. Gamita ang kahait sa imong mga kuku aron panalipdan ang atong binantayan. Nakasabot ka ba? Kana, huwag ka na ganahan ko ni Bo kay magkasinabot ka dahil ang tabahalog pinaga kong iring nga itong...

0: Bran, kumusta ang imong pagpakiuban sa imong inahan?
1: Okay raman, Miss Grisha.
0: May hinuon.
1: Naningkamot raman sab siya aron iyang mahuli pa ng mga pagkuwangian ako. Sukad pa niya itong bata pa ko.
0: Labing maayo. Nalipay ko para ni mo, Brana.
1: Salamat, ha?
0: Pero, diligyudi ay mahimong happy na lang cute ka, Permi. Kaya ang sunod mong hikala dito sa syudad. Na-disgrasya man o namatay.
1: Miss Grisha.
0: Kasayang ni Mr. Fijay Sandifar.
1: Buotan kaayos siya. Maulang akong pag-ilan niya, Miss Grisha.
0: Handungkod niya kayo mo eh. Buto niya doon tabaya kayo ko niya para ni mo.
1: Isipikala ramang yun ang akong kibati para niya. Ognay bawa siya ni anak.

0: Krish, nakita na gid ako ang nag-viral nga talan-aon sa ibabaw sa nibutong nga bulkan sa Olympus.
1: Ojo Marie, medyo hanap-hanap kay naputo sa mga ash falls. Apan daw para isog yun.
0: Imposible kayong doon ay manindot kayo nga kakahuyan o mga tanaman ka ng dapida. Tungod kay, mapalang kani ang paglurang sa nag-alburo tong bulkan?
1: Dili yun na tumatugkad ang mga misteryo nga iyas kinaiyahan. Dili pa?
0: Gusto ka, Krisha. Og ang misteryo sa dapit sa yuta sa adlaw, kung Tierra del Sol, mo'y buhing kamatuuran ni anak.
2: Ang kinis na niya?
3: In fairness, nag-glow up.
4: May budget?

0: so put the power times two. Plus shea butter and tea tree oil.
1: We'll walk by the power of two.
0: White rose papaya.
2: Kuti sulit ang glow on.
0: Regular use helps. Results may vary.
2: White rose papaya. Manufactured by ACS ISO certified world class quality.
3: ACS. Cream Silk Condition to Win Promo. Palit og 250 pesos worth ng participating Cream Silk products sa mga piniling tindahan. I-upload ang imong resibo sa GCash Scan to Win for a chance nga makadaog aning mga premyo. Instant GCash credit para sa first 500,000 valid scans. 100,000 pesos, a trip to Paris, or usa ka brand new Tesla. Abil na! Visit GCash Scan to Win to learn more.
4: Terms and conditions apply. Promo runs from May 19 to August 19, 2026. DOH FDA CCHQH SRR promo permit number 0356 series of 2026.
5: Join the Cream Silk Condition to Win promo now for a chance to win exciting prizes.
6: Isip usa ka magsisibya, dili ra ta kutob sa pagtabi sa microphone. Dunay panahon nga moadto ta sa field, ilabi na sa ato mga uplan tabang. Mangalsa pud ta sa mga relief goods para sa mga biktima sa sunog o kalamidad. Maunang usahay pamaulan pud ta. Maayo gani sa ingon ani, duna dayon tay madangpan. New Alaksan Extra alang sa sakit sa lawas, adunay duga nga proteksyon ni ana. Tungod ang kaning Alaksan Extra galing na. New Alaksan Extra. Unsa ka extra? Karon, up to 3 times faster na versus Alaksan FR. Oo, 3 times faster. Maong gipa extra bilis kontra sa body pain. Nindot, di ba? Busa alang sa sakit sa lawas, kabalo na mo unsa inyong buhaton ha? Diri na ka sa mas paspas o mas maayo. Works up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra. Paracetamol plus ibuprofen sodium dehydrate is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor. Bisan kada adlawon pa ang uplan tabang, walay kulba sa pamaol. Basta naay Alaksan Extra.
5: Ang nailan nimong Alaksan? Extra maayo na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
7: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhina sa Herba Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herba Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy ug uban pang butika.
8: Unilab quality yan.
7: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa lubang uri ng sakit.
9: Herba Strong Herbal Supplement ginama sa Unilab.
10: Happy Fiesta! Kaso, fiesta po lang akong body pain.
11: Na ay extra nga panlaban, Ana. Ang nailhan ni mong Alaksan. Extra maayo na. New Alaksan Extra. Karon, up to 3 times faster kaysa Alaksan FR. Extra paspas, extra maayo. Bagong Alaksan Extra.
12: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
10: Happy Fiesta! Kaso, fiesta po lang akong body pain.
11: Na ay extra nga panlaban, Ana. Ang nailhan ni mong Alaksan. Extra maayo na. New Alaksan Extra. Karon, up to 3 times faster kaysa Alaksan FR. Extra paspas, extra maayo. Bagong Alaksan Extra.
12: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
5: This time check is brought to you by Stress Tabs. Kahit stressed, maganda ang gising dahil parating fresh and focused. This newscast is brought to you by Mabilis magpagaling in as fast as 3 to 5 days when taken thrice daily.
13: Zed Health Testimonies. Si Sir Pablito simudla na kasi natin o kidney problems. Nisandi sa Zed Kogon Herbal Capsule o Zed Panyawan Plus. Siya naulian.
14: Kahit lang yun ayaw akong kilid na nakahilig yung kogdo. Mautong nakadungumang kuhan sa radyo ng Kogon o Panyawan. Ipalit dahil ko. One way, kaloy sa Diyos. Wala. Wala na ko nakapatik up. Wala naman kong ibatid. Nakaantog karo. Nagminitin ako. Antog karo. Ayaw na ko. Hunikan sa Kogon o Panyawan. Pablito simudlan. Amon isay sinta na kapin.
15: Sa gabal sa trabaho ang haway, tusok-tusok ug binhod. Gisuwayan na ako ang Farex B. Tungod ani, hinahina nga nawala ang kahaway with proper diet and exercise. Karon kahibaw na ko, Farex B para walay mubuhi sa trabaho.
12: Vitamin B1, B6, B12 is a generic name of Farex B. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Walang bibitiw, mag-Farex B araw-araw.
16: Akoy, nabugahat ko. Naapad siya kauban nga pamaol, labat sa ulo o gilanat.
17: It's me, your Auntie Melay. Discarding bisnak na ko, ana.
18: Rexidol Forte!
19: Paspas, banat sa upat!
20: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
8: Unilab quality yan.
20: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.

0: Mga higala, atangi ang sumpay ning atong sugilanon nga naguluhan, Tierra del Sur, sugilanon nga sinuwat ni Marvin Sanchez Caballero, ubo sa direksyon ni Jennifer Dato Minusa. Spinner, Ariel Mancao. Audio Editor, Lloyd Gabiana. Soundman, Ricky Garin. Dalit kaninyo sa RMN Drama.
1: Mga kasama, ang dramang What's the Style, dili una ninyo mabati karong gabi una tungod sa kaapike sa atong oras. Daghang salamat sa inyong pagsabot.
2: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
3: Pahibaw ang programa nga inyuhang mabati usa ka binayran. Bisan unsa nga huna-huna ug pagatukion, ilalamang sa mga tigduma ug way labot kining istasyon.
4: High blood, usa sa pinakakumon na problema samtang kita nagkaedad. Ug maupod kini ang suliran ni Nanay Ellie, 81 anyos, na natabangan sa Paragis Bila Bila Herbal Coffee.
5: Ako si Ellie Clausos, 86 ang edad. Magsiging taas ako mong dugo, ngayon na akong kabuhi. Gaingnan ko sa akong umagad nga. Trubahin daw ang Bila Bila Coffee, masig maulian ka. Ang hinoon na may basta kainom ko, dahil naging maglayan ng kabuhi.
4: Sa Paragis Bila Bila, tili na ka mag-agwanta pa. Si Dina Masuhay, ni Agi og mild stroke, maong nagluya. Pirmi lang mamugnaw og maminhod ang lawas. Natabangan sa Paragis Bila Bila Herbal Oil.
6: Unsay alipyo nga imuhang naangkon ma'am sa paggamit nimo sa Paragis Bila Bila Herbal Oil?
7: Dati mamugnaw ko kay gikan man ko nag mild stroke god nya. Sa paggamit na ko ana, wala na tong panugnaw nako, pero nagpadayon lang gihapon ko gamit kay mayo man siya. Nag-anam-anam na tong akong pamanhod og ka normal, pero nagpadayon lang gihapon ko gamit kay nindot man.
4: Sa Paragis Bila Bila, dili na ka mag-agwanta pa. Nagbalik-balik na siya sa ospital, di nakatindog. Sa dihang nakadungog siya sa Paragis Bila Bila Herbal Capsule sa radyo, misuway siyang tumar. Ug kini ang nahimong hinungdan sa paggawas ug dako kaayong bato ug sa paghimsog sa iyang lawas. Paminawa ang istorya ni Jocelyn Mandog.
8: Pamantugod, iya ang sugod ato. Dili na ako kaihi, tapos dugo na ako naihi. Tapos sakit na ako kaya tiyan, tapos hiing na nagani ko na mayuma daw ito. Ito ko sa tambayon. Tapos ay ito, nag-take ako ng hirapal, kaya nitawag si ating ani na maawa itong binabina sa radio na nadungog niya. Nag-take ako doha ka tablet, tapos pagkahuman ato, di na dyan ako makapanaw ba, di na ako makatindog. Mauna ito, pag-tick na ako ng duha kapad, mauna ito dahil na pasalamat ako na natanggal sa Bila Bila Herbal Capsule, nilugwa ang dako na bato.
9: Sa pag-ihi ni mo, nigawas ang dako nga bato?
8: Oo. Nigawas siya, grabe ka dako. Tapos ako siya giga ng, ako ba siya giga na asin man dahil ito na nabuo.
9: Ah, asin. Okay. Uh-huh. Yeah, sa karon, o saan na igibati ni mo?
8: Okay naman ako sa karon. Mao na gani itong nagpiti ako, tulay ni Sman, pero malabo ang linya.
9: Ah, so basi possible nga mabuntis ka?
10: Oo.
9: Oo.
8: Kaya tikos man ako, maamay ko ano sa doktor.
9: Oh, sige. Pangalan ni mo tinuod apil-apilido o taga-asa?
8: Jocelyn Manlod, Kambuayon, Jacket.
4: Unsa sa unsamang balatian at dunay Paragis Bila Bila Herbal Capsule para ni mo. Og suwaypod ang Paragis Bila Bila Herbal Coffee og Paragis Bila Bila Herbal Oil para sa kinahanglang alibyo. Kaysa Paragis Bila Bila, dili na ka mag-agwanta pa.
11: Manalat, my love. Mungutan ako ni mo. Mahal ko ni mo. O, dili.
12: Dili.
11: Puslan ng way nagmahal. May pamatay.
10: and Production Center. Budalit ka rin yun yung nagkiyat o nagkayamukat nga sugilanon. Budbud o pipinika.
12: Nganong mauman kini ang akong kapalaran. O ako masayod kung kinsang akong amahal. Malas pagyud ko sa babae nga natingban sa akong gugma. May pagbuambak ko dinhi aron matibway ni tanan.
13: Pwede ko. No. Banda.
12: Bati asa ni Bugnaw ng huilag. May oy, masakang sa tadigo.
13: Isamot ka bati, Bugnaw. Gamihilag ka, Bajigaw.
12: Gikan ka ron. Dili na kong lalat. Patay na si Palalat sa akong kasing-kasing. Patay na!
13: Dugo! Dugo!
12: Silan ko.
14: Di mo na ko check ko. Pero, pakasliyon ako. Dato nagot ka.
11: I'm sorry, Palalat. Di ka na may tabo. Ikaw na lang! Si na lang!
14: Bunso!
11: Doon na na'y laing gipitik ni ining giatay kong kasing-kasing. O ka na, way laing kundili si Takla.
15: Tinuod ba ang iyong gisulti, Jeko?
11: O Takla, mauna'y tinuod. Una pa lang tikang nakita, wa na mahimutang ang akong dugan na nagbuto-buto. Dili na ko makatarong ugtog. Mag-alindasay na ko sa mabugnaw kagabhiun tungod nimo. I can't live without you.
15: Jacob.

0: bot o bibingka. Magkatawang nga maghilak. Ma in love. Sound engineer Reiki Bangis Garing. Recording technician Lloyd Gabiara. Recording engineer Ray Arellano. Sa panulat og direksyon ni Oji Kumpok Rakasa. Bot o bibingka.
1: Kini nga drama gidalit kaninyo sa GFMQ Marketing. Ang tigama og tigapudapod sa Paragis Bilabila Plus Herbal Capsule, Paragis Bilabila Plus Liniment Oil,
2: Paragis Bilabila Plus Herbal Coffee.
3: Atong paminawon ang istorya ni Lisa, 57 anyos, nagka-UTI, nagbalik-balik sa ospital ug nagsigig ka-admit.
4: Bot naming mati kani o, pa-check up ko dito. Pas duha pa gyud ko sa Regan ug diha sa Sigaboy balik panakpantukan, sige lang ko ka-admit. Pero kaloy sa Ginoo pag nakakuan mi sa kaning Paragis nga kapi, lami na wala na ko igiinom ron nga mga kuan unsa nga lain nga tambal. Oh, wala kana na lang gyud sa kapi na lang gyud niya nga Paragis Bilabila. Nya pagkatong lisensya na mo, pag medical na mo, kay kinahanglan naman sa mong lisensya, ana na ang kuan na mo nga tik. Dahil na gyud ang imuhang UTI, wala na gyud siya kuan. Okay na gyud, wala na eh. Sa una, maproblema na siya kada medical niya sa kuti. Lala na imong kuan tiba, imong UTI. Kumo gani na no nga magsige ko ka-admit, pero pag sukad karon nga nagparagis na ko kita ng kape nga bila-bila, okay na gyud kaayo, wala na ko lang giinom, kana lang gyud siya ang Ginoo gyud ang naghatag anang mga panalangin pod sa mga tambal gikan sa aning nga produkto. Simbi ako din ang giampo no nga Lord tagailan gyud ko og kanang maayo nga tambal, kay kapoy ba sige inom og mga kapsul nga dagko no, kapoy na ba maayman to kay pagkape nimo buntag sayo kape nya unto mo inom na pod ko 3 times idi kape gyud ko na Paragis Bilabila. Please sa Heron Process. Kuan ako 5-7.
3: Busa sa unsamang banatian, adunay Paragis Bilabila Herbal Coffee para nimo. Ug suwayipod ang Paragis Bilabila Herbal Oil ug Paragis Bilabila Herbal Capsule para sa kinahanglang alibyo. Kay sa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa.

0: Hello. Hello, mga ikala, kumusta? May ngadlaw, lalo na, may buntag, may ngoto, may ngapur, may po yung kalaon. Yan na sa inyo, galas, kanginan, Ria Arellano, once akong partner, wailang, guwapo sa Liwa HP, si Lloyd Gabiana. Lloyd, pasok Lloyd.
1: Kung gusto mong makatog og tarong, o mugana inyong pagkaon, palit mo aning Paragis Bilabila Plus Herbal Capsule. O paloapi sa avocado coffee mix with guava.
0: Right. Unya, ay sa kalimti mga ikalang atong Paragis Bilabila Herbal Coffee. No? Kay gawas nga pampalagsik na pampagana pa. Alright. Bueno, shout out time. Shout out nga to sa itong mga suki na itong tigpaminaw. Nila ni Dr. Ted and Gina Saipik diya sa Pitugo Bohol. Si Mark Louie sa Tumira diya sa Pitugo Bohol. Si Pare Ricky and Mag Vivien sa Valencia Negros Oriental. Silsa Dilla Pilin o sa Tanam Vente Family diya sa Valencia Negros Oriental. Yung man ni Inday Dodong Barbosa diya sa Valencia Negros Oriental. Konsihal Aldo, Adon Abalo diya sa Haklupan Talisay. Si Anas Pakira. Rachel Tabura, si Trixie Claire Baay Balili, si Jojo Sinuntaw, siyempre sa itong binangga na itong manager, si Nilo Tadio. Alright, gikan ganit sa itong Bisay Founder Bangag, sa ilang walaan ko na itong writer-director, Oji Kumpo Krakasa. Kunya, laing shoutout niya ni Lucia Buloy, si Lita Gripo, si Bilin Alisna, diya sa Dilarusa, Calatrava, Negros Occidental, o ni Bergy Aboda, diya sa Lower Yati, Kiyot, Cebu City. Gikan ganit ni Ricky Bangis Garing. O yung man, diya sa Lutupan, Toledo City, Sinang Tali. O, Tali! Si Victor Leo Gatoligo, si Gabriel Linimon, Christina Naval. No, gikan kini ni Pedro Pungasi. Alright. Okay. Bueno, may gala dito maglangan na ito na hinumduman ang nangagi. Nga nausap ang unahuna ni Haring BBT, gusto niya nga dakpon nga buhay si Reyna Tara o atupat yung sira kong kasaulugan. Aron makita si kadaghanan ng mga duwindis o dili na mapamarisan pa. Okay. Nga sa lain bahin usap, gusto nga iuban ni Jigo sila si Mami Maria Picat niya og Daddy Arturo aron dili sa mabalaka sa posible nga paglinog pag-usap. Uyon usab ang tanan. Kaya sila yung bayan usab, nagkita na sila si Lalat og Bogart sa Foreigner nga buot mo palit sa ilang mga bulhawan og brilyantes. Sila yung bayan usab, dito sinimutangan nila ni Reyna Tara, mitaho si Hari Kiki sa impormasyon nga iyang nasairan bahin sa pag-atake sa mga sakop nga duwindis ni Haring BBT. Ingon nini ang nahitabo niya na lang sumpay ni Gatong Sugitlanon, budbod o bibingka.

0: มาโตมา
1: ตูมันแมงอะไรนะต

0: Wait. Malipayon ka man, mahal nga haring BBT. Nga nung nahimuot ka?
1: Wait. Tungod kay ming mga gutluwa. Nasiguro kong giasdang nagkaroon ang palasyo ni Reyna Tara sa atong mga sakop. Ang mga itom nga duwendes.
0: Mao ba?
1: Wait. Dakong puwersa sa armadong kusog ang gipadako rito sa iyang palasyo.
0: Mao ba?
1: Wait. Labing siguro. Madakpan kayo't si Reyna Tara. Yeah.
0: Ang kiampo ko sa itong ngabat hala na dili kay madakpan lang siya kundili namatay.
1: Wait. Ayaw ka na ang yampo, mahal kong asawang kukat. Kinahalang matuman ang akong plano. Aron dili na siya pamarisan pa.
0: Mahal nga hari.
1: Wait. Huwag labing siguro. Pukurog ang tibok twindes ning gingarian.
0: Tinuod na.
1: Wait. Huwag na yung mga sa pagpuli kanako isip hari ning gingarian.
0: Pasto ka, mahal nga haring BBT.
1: Wait. Huwag kung may tabo ka na. According to my plan, masayo na lang nako kay ikaw ang himuong Reyna ning gingarian, mahal kong asawang kuka.
0: Tinuod ka, mahal nga haring BBT.
1: Wait. Pusa. Mukatawa tag nako.
2: Unsay sunod nga mahitabo?
3: Si Nanay Bene Galacio, 60 anyos na, nag-antos sa taas na uric acid. Sa una, wa kay mabati na sintomas kung taas ang uric acid. Apan, sa kadugayon, mamahimo ning crystals na mahimong hinungdan sa gout attacks. Maghubag, magpula og init ang mga joints o kung di matambalan, magresulta kini sa kidney stone. Magsakit ang lawas, magsigig kalipong og hilantan. Apan, sa iyang pagtumar og paragis bila-bila herbal capsule, himsog na pod. Atong paminawo na ang istorya ni Nanay Penny Galacio.
4: Ako si Penny Galacio. Sa una, naghanaw og tambang ipanginom, nagsinaw og balik-balik pa-medical, pa-ultrasound, usan lang diyan, naghangay kong bati. Taas akong uric, taas po na akong kriya, ug ako ang takuig ipang bati, tanan, naghanjod akong ulo, magsigong kalipong. Pero kaniya akong amiga, magsiyon, ayaw na pag-inom niya, bisag-unsa, pagparagis na ka. Sisiyang yun, isiwayan ako, nagparagis ko, kaloy sa Ginoo. Nanay kausaban, ug nanambok na gani po, karong naghay natin nga, anong nanambok na daw ko, labon magsira kong lumbog sa malay. Pero pagsugod na uginom sa paragis, makapi man na siyang magkapsul. Kaloy sa Ginoo, kinta na yun akong ibati. Nakauyon ko. Kamu nga wa nagparagis, ipagparagis na mo. Arumayo ang inyong mga malatian. Kay kami, bayo ka usaban yun ang panan. Nagparagis na mo ha, wala nagparagis. 16 ako.
3: Busa sa unsamang balatian, adunay paragis bila-bila herbal capsule para nimo. Ug suwayipod ang paragis bila-bila herbal coffee ug paragis bila-bila herbal oil para sa kinahanglang alibyo. Kaisa paragis bila-bila, dili na ka mag-agwanta pa. Si Nanay Sean Alfuerto, sa edad na 90 anyos, kugihan lang gihapon, na maligya pa og mani. Apan, tungod sa iyang edad, hinay-hinay nawala ang iyang kusog ug nagluya ang iyang lawas. Maong nangita siyag paagi aron mabalik ang iyang kusog. Hangtod iyahang gisuwayan ang paragis bila-bila herbal coffee.
5: Nay, tanda ka sa 3 Plus Pharmacy. Maligya man kag mani, no? Nay, unsa man imong kasinatian nay katong wala pa ka gamit sa atong kape?
6: Katuhinan sa wa pa to magamit kape kay unya nalagi magsakit sa kong lawas. Nya sa dia nga nagmintin ko ato. Uy, nalaw, naman man kay mo? Niya makasaka ko, makalagsak. Ang bukid doon eh. Ganyan eh. Nag,
5: Abutin sa kulian?
6: O kato ka ning anang amur na.
5: Abutin sa...
6: Kaneng.
5: Sundan.
6: Oo. Nga, o sa uwa pa ko nagamit. O magsangka ganit ko. Maglisot
5: ko. Pagka ka sa bukid, ikigod ka sa ka?
6: Sa tiya nga nagmintin ko, ana, ay, pati nga iya.
5: Pwede na, makakat ka tayo ko sa bukid.
6: Makakat ka to ba? Uy, magrapagid ko atang mga gulay yun. Naingnon ko nila ni kamay. Uy, nang. Kalugsong po eh, kanang tiguang naman kay ka. Ay ko salamat.
5: Pili pa ka na ni Mulay?
6: Siyon.
5: Pilido?
6: Alberto.
5: Pilay mo idad?
6: Ay, kung anak ka, nabinta na ka.
3: Usa sa unsamang balatian, adunay paragis Bila-Bila Herbal Coffee para nimo. Og suwayipod, ang paragis Bila-Bila Herbal Capsule og paragis Bila-Bila Herbal Oil para sa kinahanglang alibyo. Kay sa paragis Bila-Bila, dili na ka mag-agwanta pa. Si Ann-Ann Nebres na biktima sa dengue. Halos di nakabangon sa kasakit sa iyang lawas. Atong paminawon ang istorya ni Ann-Ann Nebres.
7: Ako si Ann-Ann Nebres, taga Purok Dos, Paganito, Clover. So ako, nagamit ako ining kuan paragis Bila-Bila capsule o coffee. Kay ang finding nako adtong December 10 ning dengue. So daghan na kayo ako na inom na tambal, walay alibyo. Diyon dili ako makabangon, kasakit sa ako kalawasan. Basta nagkuan ako nga dili na gyud siguro ko magpa-admit na lang siguro ko. Amo to na ning ko mo testing anay ko kuan ning capsule o coffee nga paragis Bila-Bila. So ang akong gibati, gipaningot ako og tudo. Huyasan ko, grabe huyas ko. Tapos makatindog na ko pagkaugma duty jud ko. Ingon ana.
8: Paragis Bila-Bila.
7: Oh, paragis Bila-Bila capsule o kaning kuan coffee. Nawala ang tanang kasakit sa ako kalawasan, then nauli anak ko, then pagkaugma ni duty jud ko kay dili pwede man di ko maka-duty sa na ako sa planta nagtrabaho.
8: Bila edad din mo ron, ma'am?
7: Ako 55 na.
3: Busa sa unsamang balatian. Adunay paragis Bila-Bila Herbal Coffee og paragis Bila-Bila Herbal Capsule para nimo. Og suwayipod ang paragis Herbal Oil para sa kinahanglang alibyo. Kay sa paragis Bila-Bila, dili na ka mag-agwanta pa.
2: Niya ang sumpay sa atong sugilanon.
9: Sama kay inundan sa padayon na pagtira sa kahoy. Ingon o sa may kuman na naitabo sa ibabaw niining pinangguan sa palasyo ni Reyna Tara. Uno sa may angay kong buhaton. Kinsa ang akong dapigan, si Reyna Tara o si Haring Bibiti. Mahal nga batala, wa na kumasayon sa angay kong

0: Dali ang kitang maabot tayo sa inyo, takla. Helicopter ko nito kisakyan.
1: O, Diego.
2: Gusto kumandami. Gusto ko galing mag-aeroplano ta. Nagantag private plane. Pero, huwag ka man mo sugot, iho, Diego.
0: Layo na kayo tas airport na di, oy. Mas maayo ng helicopter kay duol rata.
3: Gusto si Diego. Di ba, Arturo, may Samson?
2: Oh, Maria Pica. My Delilah.
4: Kikilig ko ninyo, oy.
5: Chinyang San.
6: Ako si Hercules. Ako ang malalipo ninyo.
2: San?

0: That's true. That is not false. That's true. That is not false.
1: Ay, sige, sulti mo, Pogar.
0: Ingon ko, tinuod na, di na piki.
1: Ay, ay, genuine, ay. Ina na silang genuine na.
0: That's penguin.
2: What?
1: Genuine, ay, dili penguin.
0: Ikaw nalagay sulti lang. Apit ang hurot ninyo sa kakarto na kong in English.
1: What he mean is genuine, not penguin.
0: tinuna.
1: Unsa pa nang ilagay buhat po kay? Naman di naman ang isla mo bayad yan ang minalitang kwarta.
0: Huh? Ila pang giling. Gisusi kong tinuod bagyod ang atong usaka. Tunga ko na sa ako. Bulawag brilliantis. Una tan nila bayran. Na naman ang nakaredy naman ang minalitang kwarta.
2: Yeah. This is 100% chitra.
1: Nakumpirma na nila ka tinood ang atong mga pulawan ng brilliantes, okay?
0: Kwarta na ni!

0: si Lita Glinogo, nakasinati og atake, gikabuhi og pirmi siyang malipong og magsuka. Halos di na siya kalihok. Apan, sa tambag sa iyang silingan, nisuway siya sa pagtumar sa Paragis Bilabila Herbal Capsule. Ug karon, himsog na siya pero nagpadayon pa siya ug tumar sa Paragis Bilabila Herbal Capsule ug gainom na pod sa Paragis Bilabila Herbal Coffee.
1: Kung pag-atake na ako, magikabuhi ko na pagkatapos maglipong ko na yung magsuka, na magisilingan na mo ang nagagamit ang Paragis Bilabila. Siya ang nag-advise ako agad, iha kung di pa inom sa kapsula. Karon, pagka human ako o ginom, kaisa lang ko nakainom, gibati na nagyun ako nga makabangon ako ba? Kaya kung mabangon man ko ko ato, sa pag-atake na ako sa kong lipong-lipong o suka-suka, mamurag nagtuyok ang kalibutan. Muto nga pagpainom niya na ako isa ka lang kakapsul, naulian dahil yung kuhan ng pagkagabi, pagkapuntag, nagkatindog na ako. Wow. Muto nga kahuna-huna ako nga mag-maintain na yung kuhan niya. Kaya ganun, daghan ko gipangbati sa unagay. Kada gabi, magbikog akong batiis, mahawoy niya akong balakang, sakit akong balakang. Pag mudungo ko, manili ko, inighangad na ko, anak, malipong ko. Inom na ako ani sugod. Muna na ang gibati na ko. May na, himsog na akong panglawas niya, okay na kayo ang akong paglakaw. Di ko maglakaw ko sa oras, sa paray man ko, kami akong maglipong-lipong. Dagan ang nagagamit na mo, diha ang mga silingan. Ako si Mrs. Lita Glinogo, nagkuyo sa Habitat Manikling.
0: Busa sa unsamang balatian at dunay Paragis Bilabila Herbal Coffee o Paragis Bilabila Herbal Capsule para nimo. Ug suway pod ang Paragis Herbal Oil para sa kinahanglang alibyo. Kaysa Paragis Bilabila,

0: problemang panglawas ang urinary tract infection o UTI. Di kakatulog kay magsigilang kagbangon aron mangihi, magsakit imong lawas. Di kakalihok ug apektado ang atong panginabuhi. Ug kung dili matambalan dayon, mamahimong hinungdan sa kidney infection. Mao kini ang problema ni Lyndon Rosauro.
1: Lyndon Rosauro, taga Barangay Danao, Mati City, Laba Oriental.
2: Ano sige magpalit og Paragis Bilabila Herbal Capsule?
1: Sige kog palit og Paragis Bilabila kay sa sagi na kong mintin aning Paragis Bilabila ning bitaha gid akong gipati sa kong UTI. Sa una kada gabi magsige kog pangihi nya halos ko di patulogon. Ya karon nga nakainom ko aning Paragis Bilabila, dako yung kayo bitaha gyud ang akong gibati sa kong UTI nga sa una grabe ka hasol karon makalihok-lihok na ko sa adlaw nga buluhaton. Grabe kanindot gyud sa lawas gyud paminawon.
2: Sa may gibati mo sakit imong hawak ana?
1: Sakit akong hawak to kabarog dayon pag manglaba ko parte sakita sa akong hawak tuhod. Magsakit ang akong lawas. Karon epektibo gyud sa akong lawas gyud ni.
2: Pamurag magpangita na ka.
1: Magpangita gyud akong lawas aning Paragis Bilabila kay pertig yung ninduta. 100% gyud sa akong gibati gyud wala gyud siya.
2: So karon gimintin na lang nimo.
1: Gimintin lang nako ang akong pag-inom aning Paragis karon. Mao na nga mangita gyud og Paragis kay sa adlaw-adlaw ako ginainom. Sa una problema kayo karon, nako gyud kayo og diferensya gyud. Salamat.
0: Busa sa unsa mang banatian adunay Paragis Bilabila Herbal Capsule para nimo. Og suwayipod ang Paragis Bilabila Herbal Coffee og Paragis Bilabila Herbal Oil para sa kinahanglang alibyo. Kaysa Paragis Bilabila, dili na

0: Inyong nabati ang programa nga binayran. Ang tanan ninyong nadungog nga mga huna-huna o gipangtuki ilalamang sa mga tigduma o guway labot kining istasyon.
1: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
2: ACS. That time check was brought to you by Bingo Blast. Bingo sa saya, Blast sa panalo. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
3: This newscast is brought to you by Enervon Z Plus. All new best ever Enervon. Enervon Z Plus.
4: TTX 500 makatabang sa paglibyo sa atong atay, pinaagi sa pagtangtang sa mga toxins gikan sa atong gikaon, adlaw-adlaw para sa limpyo ug himsog natay. TTX 500 adlaw-adlaw. TTX 500 garantisado, highly recommended sa mga eksperto. TTX 500 pabalik sa mga butika. TTX 500.
5: Sa Janice, okay kayo mo man akong menstruation din gaspat-spat lang hinay kaayo. Ipatay ko sa kong banao. TTX 500 gito capsules a day. Maintain lang nako. Pag regular na akong menstruation, salamat kayo sa TTX 500.
4: TTX 500.
6: Pabali sa mga butika.
7: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhin na sa Herba Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herba Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy ug uban pang butika.
8: Unilab quality yan.
7: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa lubang uri ng sakit.
9: Herba Strong Herbal Supplement ginama sa Unilab.
10: School days are back with Metro Supermarket. Back to school, ready, set, save deals. Enjoy discounts, bundle offers, and a free gift with purchase. Get a chance to win exciting prizes in our e-raffle promo. Win for yourself 5 winners of Asus laptops plus Epson EcoTag printer. 20 winners of tuition fee assistance worth 50,000 pesos each. Win for your school. 25 winners of Metro gift certificates worth 8,000 pesos each. See in-store posters for full mechanics. Per DTI Fair Trade Permit Number FTV 256629 Series of 2026.
1: This time check is brought to you by Birch Tree Fortified Twin Pack. Pang dalawang baso. Two times na inom, two times na nutrisyon. 775 lang SRP per baso. Bili na!
11: Paminawa ang tulumanon. Sensory Ate Arlene. Matag alas 9 sa gabi hangtod alas 10. Dini lamang sa DYHP, Cebu City.
12: Sa gabal sa trabaho ang haway, tusok-tusok ug binhod.
13: Gisuwayan na ako ang Farex B. Tungod ani, hinahina nga nawala ang kahaway with proper diet and exercise. Karon kahibaw na ko. Farex B, para walay mo buhi sa trabaho.
14: Vitamin B1, B6, B12 is a generic name of Farex B. If symptoms persist, consult your doctor.
15: Walang bibitiw, mag-Farex B araw-araw.
16: Ang katingit sa hilana, dapat di napadugayon. Dito ka sa maayo magpaayo. Bayan Jessic, masaligan, maong most trusted fever medicine brand sa milyon-milyon ka-Pilipino. Pamaayo magpaayo sa Bayan Jessic. Amping!
17: Unilab quality yan.
18: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhin na sa Herba Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herba Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy ug uban pang butika.
8: Unilab quality yan.
7: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa lubang uri ng sakit.
9: Herba Strong Herbal Supplement ginama sa Unilab.
19: I have Lagnat and I have Sipon. Pag 2, pwedeng flu.
20: Mag BioFlu. Dahil pag may 2 symptoms, pwedeng flu yan. BioFlu. Kaya anumang sintomas ng flu.
8: Unilab quality yan.
21: Phenylephrine, HCL, chlorphenamine, maleate, paracetamol is the generic name of BioFlu. If symptoms persist, consult your doctor.
22: Happy Fiesta! Kinahanglan, extra nganda. Kaso, Fiesta po lang akong body pain.
23: Naana ang mga bisita? Kadyot lang!
24: Maglangay-langay pagod ka na ay extra nga panlaban, ana. Ang nailhan ni mong alaksan, extra maayo na! New Alaksan Extra!
23: Wow! Mas maayo pa?
24: Jud! Gipa extra paspas! Up to 3 times faster versus Alaksan FR!
23: Nay, dugan ko ayong bisita. Naa pa ba'y extra?
22: Naa! Bisag pang sharon pa! Nailechon, humba, adobo, kaderet!
24: Extra maayo! Aron extra pud ka! New Alaksan Extra!
8: Unilab quality yan.
21: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
15: Ang nailan ni mong Alaksan, extra maayo na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
25: Ito ang DYHP 612 sa Cebu,
0: Numero 1 Tatak RMN.
2: Pahibaw ang programa nga inyuhang mabati usa ka binayran. Bisan unsa nga huna-huna ug pagatukion ilalamang sa mga tigduma ug way labot kining istasyon.
3: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.
6: Nasayod ka ba? Adunay kapin sa 5 ka milyon ka mga nagkalain-laing mga kahoy ug mga tanom sa tibuok kalibutan ug dunay linibog kaniini nga maoy mapuslanon isip herbal nga tambal sa atong kalawasan. Ug gikan sa linibog ka klase, gipili ang pinakamaayo, ang pinakaespeso, ang pinakaepektibo ug pinaagi sa makuti ug moderno nga pamaagi sa pagproseso, giitos, gipurify, giusa ang tanan ngadto sa usa ka lana nga diin ang formulation ini isip usa ka herbal nga haplas nga epektibo maoy nasulayan na napamatud-an na sa kadaghanan nga nakagamit niini. Kini ang Nance Liniment Oil, mupatangon, mupaalim sa mga nagdugo nga mga samad, mupaoga o mupapali sa mga nuka-nuka. Ang Nance Liniment Oil haplas usab panghilot sa mga nalisa o napiang, haplas sa ubo ug hubak, haplas sa mga babaeng mabdos, nabughat, napasmo, subaw ug trangkaso, haplas sa panakit sa kalawasan, pamaol ug nabikugan. Ang Nance Liniment Oil maayo usab kaayong haplas alang sa arthritis, rheuma, varicose, tikig sa liog, naundan nga piang, nabikil ug naparalisado nga mga kaugatan. Daghan na usab ang mga hubog nga mas daling nahuwasan sa dihang gihaplas kini sa ilang tibuok kalawasan. Ang uban makatulog ug ganahan ang mukaon pagkahuman. Maayo usab sa mga nahago ug nabasa sa ulan. Ang Nance Liniment Oil sa mga dapit nga diin daghan na ang manakagamit niini sila subitido tungod sa pagkaepektibo ug daghana ang mga nakatestimonya nga sila nangaayo. Ang Nance Liniment Oil available sa tanang butika bisan asa nga lugar.

0: Gala kumusta gmayeng gabi kanatong tanan.
1: Sa makausap pa welcome. Welcome ug welcome ning aton tulumanon. Sincerely, Ate Arlene. Sa gihapon kita maghatag og pagtagad. Nato mga suwat kaagi sa kinabuhi. Nga bisan pa man og gilumutan na sa katuigan nga nang labay. Nagpabiling buhi. Nagpabiling labas sa panumduman. June 19, 2026. Lais wa tampon usab ang atong paghatagag pagtagad and this time ang atong letter sender usa ka nagngalan og Chanda. Venus then by Chanda alang sa imong suwat of course bro to us by Nance Herbal Capsule ang ipa-improve para sa atong mga kaigsuunan ang bagong Nance Sopri Plus Capsule magpahinay og magpa-control sa presyon sa dugo makalikay sa sakit sa kasing-kasing og makaayo sa circulation sa dugo og maka-fight og infection lami imong tulog og ma-regulate gyud ang imuhang blood sugar antibacterial og labaw sa tanan, mutabang aron dili na makapadayon ang balatian nga cancer. Ingon ana kaanindot ang atong NAS Supri Plus Capsule. Pinarisan sa ating U-Aid Herbal Food Supplement, ang atong U-Aid mo flush out kini sa mga toxins og excess fluids sa atong lawas. Makapakgang sa urinary tract infection, bladder infection og kidney stones. Og labaw sa tanan, makatabang sa atong liver problem. Iguna na epektibo ang atong U-Aid Herbal Food Supplement. Sa laktod, ang kombinasyon sa NANS o U-Aid tumpak para nga mapakgang o makabaton kitag kaayuhan sa atong balatian. O siyempre, alas atong CervicCare Herbal Food Supplement. Mabalik og mutultol ang imong menstruation. Dili na bation ang mga simptomas sa mga babaeng nagmenopause. Og labaw sa tanan makalikay sa osteoporosis. Maka-improve usab sa libido sa mga babaeng edad-edara na. Labaw sa tanan makapaanindot sa panit. Ingon ana kaanindot ang atong CervicCare Herbal Food Supplement. Imnon lang 2 capsules kada adlaw. Og siyempre, alang sa to remind nga capsule, maka-promote og mental alertness. Mental clarity, focus, and concentration. Maka-protect sa atong mga brain cells, ilabi na sa atong mga ginikanan nga senior na. Daghan usab ang nahimong honor students and cum laude sa dihang nag-maintain sa atong remind capsule. Take 2 capsules every day. O siyempre, alang sa mga bata, brain enhancer, ang atong Remind Choco Mix. O siyempre, alang sa itong Mega Man Herbal Food Supplement, Natural Energy Booster. Mawala ang kakapoy, maka-improve sa libido sa mga kalalakinan, ilabi na sa mga older men. Natural Performance Enhancer, safe gamiton. Mega Man Herbal Food Supplement, 2 capsules before bedtime and ang atong Mega Man Gold Coffee imnon sa buntag. Og syempre ang atong Nance Liniment Oil. Sukad kani ato hangtod karon, Nance Liniment Oil ang gihapon. Tanang pamaol, pinaakan sa mananap, tanang panuhot ilabi na sa kabataan. Gamita ang Nance Liniment Oil. Available at 30 and 60 ml. Siyempre, atong Nance Corn Coffee, daghan ang mga benepisyo, maka-lower sa risk sa colon cancer, daghan usab kini og vitamins and minerals, unya maka-reduce sa hemorrhoids or almoranas, maka-boost sa immune system, maka-prevent og anemia, sa laktod lami ang imong tulog, maka-reduce og cholesterol, labaw sa tanan malikayan ang Alzheimer's disease. Maka-control og diabetes og ilabi na hypertension. Maka-maintain usab sa maayong nga panan-aw og nindot nga panit.
0: og labaw sa tanan, maka-improve sa atong mga kabukugan, bone strength. So kung mga pika na lang, Nance Corn Coffee, daghan kang mga benepisyo nga makuha ni ini. Available sa halos tanang mga butika sa inyong mga lugar.
1: Buenos días, Betchanda, alang sa imong suwat. Dili siyempre sa atong tulumanon. Sincerely, Ate Arlene.

Ate usahay makaingon ta sa tong kaugalingon nga unfair kaayo ang kinabuhi. Nganong ang uban malipayon ug wa man gyud maglisod. Nganong ako sukad sa akong pagkabata, kalisdanan naman ang ako namatan. Ug hangtod karon, wa gihapoy kausaban. Sa akong pagidaron sa pagkaron, murag hinay-hinay naman nga dili na ko makita ang paglaom nga makalingkawas ko sa kalisod. Usahay makaingon ko nga mao na gitingali ni ang akong kinabuhi. Una ko magpadayon sa pagsugid sa akong sugilanon tuguti una ko sa pagpaila sa akong kaugalingon. Ako si Chanda, 38 anyos, ang pangidaron taga Usame City. Pagmata na ko din sa kalibutan, kaluha na tingali na ako ang kalisdanan ate ug ang kapait sa kinabuhi. Ang ako kamahan, why pangandoy para namo? Nga iyang mga anak. Ang importante lang sa iya nga makakaon mi ka duha o katulo sa kaadlaw. O asya plano nga paeskwelahon mi. Daghan mi nga managsuon. Ako ang kamagwangan. Magilak taon ko kay gusto man ako maeskwela. Maibog ko sa ubang mga bata nga gaeskwela ate. Apan ipugos man ako ang akong gusto. Mabunalan ko sa akong amahan. Matod pa niya, wa kuno'y makuha sa eskwela-eskwela. Dugang-dugang lang kunos, galastohon ate. May pakunog-bantayan ako akong mga manghod, makatabang pa kunila. Puno o pagmahay o kahiubos ng akong dughan. Sige sa lagpanganak na di man inila kaya nga paeskwelahon. Nagdako ko nga walay grado ate. Sa dihan dalagitan ako na narbaho ko. Pait ang akong kahimtang. Kay sundon man sa mong amahan ang akong sweldo. Usahay iya pa kong ipabali sa akong amo. Dili taon ko makapalit sa akong mga personal nga mga gamit. Kay kuhaon man ni Papa. Ugway mabilin ka nako. Dili man lang ko kapalit o pulbos or lotion para sa akong kaugalingon nga dalaga on taintaon ko ate. Wa ko'y maayong bisti. Nakaingon ko nga, unsa naman hinuuni. Wa man lang ko'y nadawat nga pahalipay para sa akong kaugalingon paningkamot. Grabe kahago, kakapoy ang magtrabaho ate. Bisa pa konsuelo man lang unta para sa akong kaugalingon. Usahay, makahila ko ate. Labi na kong grabe nakakapoy ang trabaho. Murag bawadaan ako gana nga manarbaho. Ang among amahan ragyod. Ang mapahimalos ni ini. Nakaunahon ako nga siguro mas nindot nga magminyo na lamang ko. Kagikapuya na gyud ko pag-ayo ate. Bisan kinsa naman siguro mapura gyud. Tungod lagi kay murag nawadaan naman ko paglaom. Sa dihang na ay gustong makipagminyo na ako, way duha-duha ming sugot ko ate. Para lang gid nga makalingkawas ko sa akong sitwasyon. Ate R, daghan ni ingon nga, itsuraan ko. Apan, way swerte sa iyo gid nga naminyo. Abi ko ba o kinina? Ang akong gipangandoy nga kinabuhi. Apa naminyo ko sa usa ka lalaki nga susama ra man pod sa akong amahan. Way pangandoy para sa pamilya. Mas mi grabe pa hinuon ang kalbaryo nga ako naagian. Wa ko choice. Kinahanglan ako antuson kay lagi. Wa ko nawad ang pag-asa nga mausab. Ang kinaiya sa kumbana. Hangtod nga nakabaton mig mga anak ate, tulo ka buok. Apansuka sa gagmay pang mga bata, ako ramang gihapon ang kapaningkamot para mabuhi ko. Kaya ako'y malauman sa kumbana. Kaya naitaras nga, mutrabaho kung ganahan, muundang kung ganahan. Busa naningkamot gyud ko nga di na madungagan ang among anak. Doon ay mga higayon nga kung maglalis mi, mapauli sa ila. Kaya dito mura ko ng seksinyo rito. O kaon lag mo kaon. Kamanghuran siya nga anak ate. Spoiled sa ginikanan. Pila kaadlaw mi niyang biyaan, pagkahuman mapauli. Wa man lay dala nga
bisan og biskuit or bugas para sa mga bata. Tapot lawas sa gihapon ay ang bitbit ate. Ngangataw na ako mga anak. Siya pa ang masuko kung ako istoryahan. Matod ko sa kong kaugalingon nagminyo gani ko para mausap ang dagan sa kong kinabuhi. Para dun ako'y katimbayayong sa kong kinabuhi. Apan gipasagdan naman hinoon ko. Nagdako ako mga anak nga layo ang ilahang pagbati sa side sa ilang papa o mismo sa ilang amahan. Sa among kalisdanan, wa ko'y laing masangpit kundili ang labang makagagahom. Wa ko'y masangpit nga pamilya. Pamilya sa kumbana kay dili man sila willing nga mutabang namo. Sakit nga magsudong sa kong mga anak nga naigustong kanon apan di nimo mahatag. Bisan baratuhon ra taon nga mga pagkaon. Isip ko sa kainahan, kasakit akong dughan ate. Apan gisaad na ko sa kong kaugalingon nga buhato na ko ang tanan para makalampo sila sa ilang pagtuon. Bisan pa man nga unsa kalisod ang pagpaeskwela kanila. Napasalamat po nga nasabtan sa kong mga anak ang among sitwasyon. Nang dagko sila ating abuutan. O kontento rapod kung unsa ang ako makaya nga ihatag ato kanila. Gisaad na ko sa mga bata ate. Nga bahalag unsa kalisod. Paningkamutan ako makahuman sila. Makalampo sila. Magkugi lang yun sila ate kay dili lalim ang susama ka na ako nga way grado. Matag ginaistorya na ako ang akong mga anak. Sa akong naagyan sa kinabuhi. Di na ako malikayin nga makahila ko ate. Gisaad na ako ang ato kanila nga maningkamot yun ko. Ate R. Lisod o wakay grado, di ka makabuot kung unsang trabaho ang imong sudlan. May nalanggani ate kay nakakaton ragi ko sa pagmanicure, pedicure o masahe. Bahalag sakit na kay akong lawas, akong likod sa pagpaningkamot matag-adlaw na agad ko'y madala sa among balay ate. Mahatag na ko sa akong mga anak o sa ilang panginang lanon sa eskwelahan. Gagmay pang ako mga anak, wala na ko nagsalig sa kumbana. Kay sukad gagmay pa ang mga bata, ako ramang giyod ang nanarbaho para mabuhi. Ako ramang nakaya po dati, besag ako rin isa. Nakaingon ko sa kong kaugalingon nga, dili man ako mapatagamtam ang haruhay nga kinabuhi na akong gipangandoy para sa kong mga anak. Sila na lang. Ang utuman para sa ilang kaugalingon. Kanunin na akong ginaampo nga, giyahan sila sa labaw makagagahom. Og dili sila mo surrender sa among kalisod, isip ilang inahan. Kung unsay ako makaya akong ihatag na to kanila, na yung mga higayon nga, makapangutan ako kung nganong. Way kausaban akong kinabuhi. Kung unsa ko sa bata pa ko, hangtod karon mo lang gihapon. Sa tanda na kong likay-likay nga dili pareho sa kong amahan akong maminyuan, mas labaw pa hinoon. Ate, wa ko mangandoy nga madato. Gusto lang nako nga masinati man lang nga maarang-arang ang among kinabuhi. Sa pagkakaroon atin ako'y college. Pasalamat ko nga nakakuha siya og scholarship sa gobyerno og a 4-piece grant ni ate. Sa among kalisod ako kay kinigtabang nga rika namo. Labi na sa akong mga anak. Taas kong pangandoy para sa akong mga anak. Nga puhon, mabag-o ang dagan sa ilang kinabuhi. Ako ate o anak ko'y pangandoy nga lain pa makita ko lang nga makahuman sila okay na. Kay kana nga mga butang wagid na gipangandoy sa ilang papa o sa kumbana. Apan ate, doon ako eh, ipangutana ka nimo. Gusto ko mabati ang imong tubak. Adunay usa ka tawo nga sikretong mitabang kanako. Suki na ko siya sa masahi. Naluoy ko na siya nako ate. Gani, maglikay gigo niya kay di ko gusto nga makasala sa kumbana. Apan siya mismo ang niingon nga wa siya'y intensyon na daotan ka nako. Tabangan lang ko niya kay naluoy daw siya nako sa kong mga anak. Ganyan akurat ko ate, iya kong
gitagaan o dakong kadidad, ipahipos ko no sa bangko. Gamiton ako sa pagpaeskwela sa kong mga anak. Ati R, ako kining gihipusan. Ako kining gitago. Og nagamit ko kini para sa mga bata. Apanahadlo ko, ate. Kanunay ko niya tagaan. Kanunay po siya maingon, ngaway kapalit. Apan di man mitig-unsa. Naluilan daw siya kanako. Sakto ba? Nadawato na ako yung ihatag nga rin kanako. Palihog tambagi ko. Saangay kong pagkabuhatan. Sincerely yours, Chanda.

0: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.
1: Kini si Doc John Paul Diasis. Nagka-problema ka ba sa imong menstruation? Delikado ka na. Posible nga magkamayuma ka, ovarian cysts o cervical cancer.
2: Ako si Margie Quijano, 30 years old, from Davao de Oro. Usa sa mga kadaghanan sa babae nga na-diagnose og PCOS o polycystic cyst. Og sa tinuod, grabe agyud akong ka-worried sa una. Kay lisod kaayo magbuntis kung aduna kay ingani nga kondisyon sa usa ka babae. Daghang kog kahadlok og pagduha-duha kung mabuntis pa bako. Pero dako gyud akong pasalamat sa Cervicare capsule kay nahimo siyang instrumento para matabangan kong magbuntis. Naginom ko buntag o gabi ug sa akong experience effective gyud ang Cervicare capsule karon malipayon ko kauban akong anak, bana ug tibuok pamilya.
1: Kini si Doc John Paul Diasis for healthy, happy living nuns.
3: Mapalit ang mga produktong nuns sa tanang butika sa inyong mga lugar. Constipated ka ba? Maglisod og bawas kada adlaw? Delikado ka na. Para makabawas kada adlaw og lami ang tulog, walay insomnia, Nans Corn Coffee.
4: Nang dili magud ko kabawas, ma'am. Pag dili ko kabawas, isa kong tiyan, murag puno. Then pag tinom ko sa Nans Corn Coffee, ma'am, dali ko kabawas, dali din ko makatulog, ma'am. Gretchen Gonzalez, ma'am. 33, San Fernando.
3: Kini si Ate Arlene Ayon for healthy, happy living Nans. Mapalit ang mga produktong Nans sa tanang butika sa inyong mga lugar.
0: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.

0: sa salamat kani mo Chanda sa imong papadangat imong suwatan pa ni atong tulumanon sa Sensorly Ate Arlene. Sana all. Kanang nanay mga anak no, kanang malipay pud siya nga maayo ang performance sa mensahe, sa masahe unya kanang kuan sad naluoy sa iya yang client na posible sasama sa letter karon ni Chanda. Nakahuna-huna si Jeline. Bitaw. Anyways, of course, kao ba na ito? Did you know ba, Abaniel?
1: Yes, maayong adlaw. Ate Arlene Cap Jun, sana na ito mga sukintig pa minaw.
0: And of course, yung itong retired playboy, Cap Jun Jun Diasis.
2: Yes, maswerte ka lo, DJ Nova and Ate Arlene.
0: Kani bang sitwasyon ni Chanda na kaingon siya nga, ano mo na akong kinabuhi sigot sa kapagabata, nagminyo na lang gani ko, kaya para mahayahay ko, pero labaw pas kong amahan, akong nabana. And here comes. Kaya grabe bagay siya yung pangandoy sa mga anak. Usa ka tao nga, kusa lang ang mitabang niya, why? Kapalit. Ang problema lang, every time ang magpamasahe, muhatag po sa iya ha. Ang tagagi pa, tigong gichas bangko para sa mga anak. Kung ikaw ang nasa sitwasyon, kaya nakonsensya naman siya.
1: Kung ako ma'am, din ako mapaka-ipokrita, no? Mudawat ko, eh. Wala makay kapalit. Kana pa nga, kung ano, kana sa tanan niyang kahago, iyang pagpaningkamot siya mga anak, tanan niyang mga kasakit nga naagian siya bana niya. Murag mo na reward siguro sa kuan, sa universe sa iyaha. Nga na itaw nga maabot siyang kinabuhi nga, maluoy ba? Maluoy sa iyaha nga. Genuinely, tabang re-intention. Dili ng...
2: Genuinely,
1: kay... Ningon ba niya?
0: Walay kapalit.
1: Walay kapalit. So, genuinely, tabang.
0: Nalipay lang sa iyaha nga, may siya mabilot, may siya mamasahe.
1: Napagin ay mga ingana.
2: Dili ka si Mr. Lim na ba?
1: Basin cap? Napagin ay mga ingana nga mga tao, no? So, ako mutuogid ko, ma'am, kanibit ang mga kuan manggod, kanibit mga tao, labi na mga inahan, nga grabing pagpaningkamot sa kinabuhi para sa anak. Kanang muna-muna gisginhawa, ma'am, ba, nga maningkamot para sa mga anak. Mahatagan ginag-reward, no? Bisan asa nga paagi, sa unsa nga paagi, nagi-instrumento ang Ginoo nga ma-bless ng mga ingani klase ng mga inahan.
0: Kaya siya biyawa, siya lang yung pangandiwa. Siya lang ang tingang madato.
1: Yes, nga ma-plaster lang yung mga anak.
0: Yung pangandiwa, yes, nga makahuman lang yung mga anak. True. Yan, murag close to kuan niya.
1: Yes, hapit na, no? Ganang nakuan na gid niya. Ganang, kana ba? Hinahinay niya.
0: Nakatigom siya sa hinahinay.
1: So kung ako, di na ako pa ipokrito, no? Yes. Kisa may, talagsa rin ang mahatagan tao ka ng, or ka ng, kanito natay makailang tao ngayong anak ka, dako kasing-kasing.
0: Yes.
1: But total, wala man siya gibuhat daotan. Mm. Dili, wala man siya daotan, dili man na illegal. Kay, gihatag raman sa iyaha, wala may kapalit. So siguro, naluoy lang gid siguro tong tao sa iyaha.
0: Sana, ibutan na sa bank para nga magamit sa mga anak sa pag-aaral, so, naluoy lang ko nimo. So,
1: unsa may kahadlokan niya, unsa may konsensya niya, wa man niya gikawat, wa man niya gipugo. So ngano man iya nang nganong mahadlok man siya.
0: Yes.
1: Nga wala man siya gibuhat daot nan.
0: Yes.
1: So, mura wala laing kuan, wala laing rason, no? Para na sa mga anak. So, idawatan na as reward sa imuhang mga kahago.
0: Correct. Kay dili ilalim ha. Imagine, yes, dikan pa sa bata pa siya, magtrabaho siya, ultimo pa full boss, wala siya ikapalit kay kung siya papa.
1: O, diba?
0: Nakaagi siya, ingon anang ang kinabuhi.
1: Grabe ka sa club.
0: Nagminyo siya kay aron makalingkawas yung ginikanan niya. Samot na pagyod.
1: Nga na siya ka-unfortunate sa iyang mga gipangagian. So, kani, murag muna ni siya bawi sa panahon sa iya. So, ayun, nagkakonsensya diya. Kaya wala na di man na ni mo kinawat.
0: Ayan. And of course, ang itong retired playboy, akong igna nga didiwaton.
2: Di, ako giyo na una, ate. Akong una-una, ako kasing-kasing, giyong nga dawaton. Pero, sa sikrito, murag, dako, gitsag, sakit kayo para sa bana ni Chanda.
1: Bana nga, wak may pangod!
0: Wak may pakialam yung bana.
2: Kung tanaw ni mo nga, wak na ipakialam ang bana sa imuha, bulagin na lang imong bana. Kay mo sugot sa dili. Kanang ingana nga taga-tagaan ka, may purpose na siya. Moabot ang panahon nga maningil gina palangga. Nya dili nakaka-atras. Unsa say rason nga nung tagaan ka?
0: Time pa, ganun dili man ka-atras nga may kapalit yung ingon.
1: Isa pa, wala say, wala may kasulatan, wala ebidensya, so wala gi intention nga something.
2: Mahug na, kumbaga,
0: mahug na siya sa tao.
2: Mahulog ka sa litag ba? Kay ako ha, kung ako gid practically, nga nung dili dawaton. Pero klaro na mungod kayo, nga di ata paingon. O na nga,
0: pero
2: one time, big time, paguman, ay, ang dagay na na. Ang dagay na na palangga.
0: Pero, bilib sa kuwaning lakihan, no? Kay mo ingon mo siya sa ato ba mo raga invest siya ba? Kung sakto ang ingon ni Cap, nga possible, doon na siya intention, pero dili lang diha-diha.
1: Tika, pero kani mga kortahan, ma'am, dili man ang dili man ang magpaligoy-ligoy pa og nagi sila interest. Ila man nagi storya dayon.
2: Kinsa nga buang magsige panghatag kwarta sa ibawa intention.
1: Kadakan
2: kayo tagaan nga kung gusto gikabutabang nga wala intention, dagan kay ngayon tabangan na sa kadala kadala.
1: Pero siguro kap, nakita niya manggod, kasi nakabalo siya sa story ni Shanda. That's why nga murag
0: kanang kay nasuki naman niya sa masahe.
1: Suki man, basin ginapakutan na siya. Sa, nga,
0: kay usahay ba yan, kalibitong, na may mga, di ba, kumana ka sa massage clinic, wa may tingugay na, music lang, hiluton ka.
1: Yes.
0: Pero na may uban nga.
1: Makitabi
0: nga taga
2: mo offer ang extra. Para sa kato kang kuan, kang kinsan eh.
0: Ban-ban.
2: Tanan magod niya ka ng... Nagtuogid ko niining kalibutan sa usa ka individual nga tanang aksyon na purpose. Nya kanang gihimo
0: so,
2: sa
0: kani pakati ni investment
2: gihimo,
0: lugar ni.
2: Kanang gihimo purpose yun niya. Para sa kuwa palangga ang tudwa pa kadahulog sa kanang pwede pa ka oh pwede pa ka atras.
0: Pero dili masunilit. Aga wa may
1: yes.
0: Wa may
1: gihimo. Mafeel man sa siguro na ni Shanda.
2: Kamo gid yung mga babae.
1: Mafeel na yes. Mafeel man na ni Shanda.
2: Tungod kay kwarta na dali lagi kay mo mo.
1: Uy, dili tapo ipokrito ka sa sitwasyon ni Chanda.
0: Yes.
1: Malamang.
2: Ito ko'y kwarta na. Alas din ninyo undangan ng tiguang o gilot.
1: Wala man po nag-ipamugos ni Chanda.
0: Wabay siya ngayon nga tiguang. Hindi nga siyang osa ka tao.
1: Oo, tao. Wala niya gikuan kung tiguang ba or what.
2: Ito ko'y kwarta na. Sus. Hindi ko rin yung undangan.
0: Dili, uy. Kung sagotang sa dili, kundi hindi ko ni Dejinova, di ito magpa-ipokrita diri.
1: Yes.
0: Bata pa siya, nangandi na siya, muharuhay siya gamay. Sugat sa pagkabata hangtod nga, naminyo na lang siya, kaya gusto siya makusap, landagan siya, naman, mulang gihapon.
1: And even sa karon, ma'am, dili man para siyang kaugalingon, ihang gipangan, doon para man siyang mga anak.
2: Pero dili na ito magpaligoy-ligoy. Kanat siya nda, kung ipadayo ni muna, bulagi ni mong bana. Kay dako kay katamparos na sa ibong bana nga makabalo nga ikaw.
1: Ano so? Pwede ra man di sultihan.
2: Tamparos kayo na sa ibong bana. Kaya insulto kayo na sa ibong bana pagabot sa panahon.
0: Ano may insulto man siya kung
2: may effort. Makabalo ang imong bana.
1: Ang baga niya ang bana.
2: Nagadawat ka o kwarta sa laing tao.
1: Amo lagi na hagas man ma-insulto iyang bana nga wa gani siya naningkamot para siyang kaugaling pamilya. So dapat lang yun na nga kuan ilaparo na sa iya ha kay Ginoo ko iyang responsibilidad din niya.
0: Pero,
1: kayang
0: sa ko bitaw tan-aw wala gi problema ay. Ngano? Gidawat niya. Wa siya obligation sa tawo.
1: Yes, wala.
0: Ikaduha, ang iyang bana po, wa may pakialam niya na siya'y kwartag wala. Kaya mo trabaho ganahan, mauli sa'yang ginikanan na ganahan.
1: Wa siya'y pakisaya ha. Wala naguna-huna sa kaugmaon siya pamilya. So, nganong balibaran man ang siya, or nganong mabalaka man siya sa ingon sa iyang bana, iyang bana, wa may ambag.
0: Wa ka konsensya siya iyang bana, so di siya dapat makonsensya.
2: Grabe na ganyan.
1: Yes.
2: Grabe na ganyan.
1: Aya, siguro siya makonsensya. Kung ang iyang bana is maayo iyang bana, niya iyan ang ibuat ka na, siguro makonsensya siya. Pero karon nga, iyang bana, wa'y puangod, wa'y paking, ano, makonsensya man siya.
0: Correct.
2: Pero lawo ay gigayo.
1: Lawa so, may nakalaway nga, wala man siya. Wala may kapalit.
2: Taga-tagaan kag kwarta. Paingon, ginanagan ay purpose ng tawahan.
0: Dako lang ang tip ng gihatag.
1: Malay mo, kwartaan yun kaayo.
0: Basig, para sa lalaki, oh, hipusan na, ibang ko na. Tip lang, kay ganahan.
2: Dili naman kung sa normal. Dili sa normal.
0: Mabitaw
2: nga. Mauna nga, kanang abnormal na ganing paghitabo, nga nagyunay paingnan. Kaya kung normal lang na siya, nga kasagaran ko, ang ginahimo sa imo, ginahimo po sa uban.
0: Ikaw, nakasulay na kaana, nag-invest ka sa usa ka tao.
2: Wala. Kaya, kwan magod ko, kanang sukad-sukad. Wala,
0: ulit tao,
2: wala magod ko ati na kwan. Sukad-sukad, wag gani ko kaagigan ng mga unsa diya. Straight magod ko kapag katao.
0: Ano, na-retire man ka nga? Straight man ka?
2: Na-retire ko sa pagpadakuan. Abi ba rin yung kay abi na ako batos ta inyo magkakulitin. Abi ko kasangga ta din eh.
0: Mabi ka nga nangutan na ta. Kung sa bagyo.
2: Abi ko.
1: Interrogate
2: ko. Abi ko kita ang batos.
0: Hindi mo ka nga straight. Inyo na-retired naman ka nga nga na straight.
2: So kan nyo nag-retired ko na straight na.
1: Ah, ana di.
0: Kumbitohan, sige.
2: Nagundang na ko pamakat.
0: O nangunta na kasutik tinood.
2: Mawala kina girls, kina balik-balik na ako sa inyo ha. Every time mag-istorya ta, ayaw gituoy ako mag-istorya ka ninyo.
0: Wala gina.
2: Kanang mga matamis na ako kapulong.
0: Ayaw gin mo paminaw, 5 minutes paminaw lang. Kaya the moment delikado. Namin na mo, 5 minutos ka.
2: Kaya ambot nga nung, anong, ang akong dila makatubang sa usa ka binibini, murag maglahi, magandang intonation yun.
1: Maon sa kap, maon sa imo intonation.
2: Akong una-una, bawal, pero dili mapunggan, usahay. Uh-huh.
0: Na siya yung style nga. Sa to, sa to? Na kay close friend ba?
2: Abinin mo.
0: Oh, na siya yung style nga. Nakagusto ko nimo pero dili lang ko maulitaw nimo bastiron ko nimo
2: oh. Ang importante nga nakabalo ka
1: gusto lang
2: nga gusto ko nimo
0: sa ko ikaw babae ingon ka na ala unsa man ni
1: sa manggigay
2: pero ikaw ang muhangyo sa ko ah
1: digid mo balibad
2: di ka balibad
0: accommodating man
2: kay nakagusto rin ko nimo pero ayaw paglaom
1: nga
2: panguyaban ta ka
1: kuyawan. Muna na yung mga kuwanon. Muna daghan na gid kay nagkampon si Kab. Grabe gid kay nag mga pagtulod ang gid kaniya.
2: Di ba?
0: Check mga suki, mga governor, mga...
1: Grabe na gid ni.
2: Ano na mga sa atong di ba? Di, siyempre, wala ko nang uyab. Lain ba din na mo ingunta
0: ka na... Ang importante nga wa ka nang uyab.
2: Lain ba din na mo ingunta sa saka binuhat ka na nakagusto ko nimo, nagupahan ko nimo.
0: Olimpia ang konsensya.
2: Pero pasensya, dili tayo kapaguyaban kay wala na sa taras na akong manguyab.
0: Mm. Basig mabasted ka.
2: Mabasted ko, maulawan ko. Mm. Pero ipasalig ko nimo, kung ikaw muhangin sa kuha, dili, gid ka maulawan.
0: Mauna siya. Mauna din na. Sakto gina nga pagka-retire playboy.
1: Ay, no.
2: Sige, tsanda. Basta tsanda, mora to ha. O lagi nila tsanda. Dagan pamaagi kung gusto gini mo nga makasapi. Ayaw lang nang ingana pamaagi. Mm. Kaya, musukotan sa dili. Kabaluta pa yung nanana.
0: Ah, para na ko. Basta wak pa yung nahitabo. For as long as... Kung mamulitaw na, likay, yeah, likay na. Oh. Pero wak mang litaw, muhatag ra.
1: Kana pa.
0: Kuan, tip na. Dinag ko nga tip.
2: Manang gingon tsanda nga action.
1: Dibi, alali mang
2: louder than voice.
0: Louder than voice.
1: Dibi lali bang hilot ka pa?
0: Type sa ako, sula. Action speaks louder than words.
2: Pareho mo na sila. Masa na yung kalayunan na na. Ang action niya...
1: Basta sikap, ma'am, acceptable.
2: Mas kusog pa sa yan.
1: Acceptable. Sabi,
2: ang magsipya tada, ang inyong pagsabot.
1: Sige, ah.
0: Bira. Bita, sa totoo.
2: Dabi na yung sayo,
0: ma-historya. Action.
2: Louder.
0: Speaks louder than voice.
2: Ay, sayop. Ang sayop, Ana, ang inyong pagsabot. Sabta din yung tarong. Para di ba sayop?
0: Okay. Okay. Sige, tsanda.
2: Lagi, bawal ito. Kikain ko na kung si mga tsanda. Mm. Kanang nagripingnan. Undangin na. Ulaw kayong... Sus, ako.
1: Sa may kaulaw, Ana, nga, nang, nagtrabaho man siya, sakto ka. Nang hilot siya, sakto. Imagine, ang iyang kusog, iyang gibuhos na to, di lalim.
2: Imagine nga, kung mauna ibuhat ni Jelen, perting luuna.
1: Damay na sa.
2: Damay kay ila ka to si Jelen? Aksyon nga na, luud ka, ayo. Ulawat ang kwarta din niya hinaguan.
1: Ala! Uy, naghago siya ka, boy! Kaya si Chanda, naghago si Chanda.
2: Dili kasagaran niya hatag. Sa'yo nang kagingat, tiguma na, dakong kantidad, ha? Dakong kantidad, tiguma na para sa oh, mga bata.
0: Sala din niya na mahatag niya.
1: Sala din niya ang nakatunong siyang tao nga nagagwarta.
2: Babae kang dako palang ka.
0: O, dili.
1: Wala may kuan, wala may kapalit nga
0: ako
1: mga
0: fisikal. Ako ba ang gani manigamot para makasapi ka lang ay hatag. Oh,
2: maimpirno ka na ka, maimpirno ka na ka.
1: Ang uban, muna-muna, ginhawa rin
2: sa mata, sa manood, sa mata, sa kahit saan. Kapalo ka ba kanang silot sa purgatorio?
0: Init
2: tayo.
1: Wali na siya.
0: Time na daw. Stand by. Balitawan lamang sa Pikas Lawa.
3: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.
4: Kini si Doc John Paul Diasis. Nagka-problema ka ba sa imong menstruation? Delikado ka na. Posible nga magkamayuma ka, ovarian cyst, PCOS, o cervical cancer.
5: Isa ako sa gagamit sa inyong tambal ng cervicare o takod tayo ako ang pasalamat sa Ginoo o sa inyong tambal kaya ang akong gibating pagdugo-dugo o perti kangulngol ang akong puson. Tungod sa cervicare o ang akong gigamit, naulian ang akong balatian. Erme Raimundo, taga Milaya, Waolan of the Resort.
4: Kini si Doc John Paul Diasis for healthy, happy living nuns.
6: Mapalit ang mga produktong nuns sa tanang butika sa inyong mga lugar. Con-
7: Constipated ka ba? Maglisod og bawas kada adlaw? Delikado ka na. Para makabawas kada adlaw og lami ang tulog, walay insomnia, NANS Corn Coffee.
8: Nang dili magud ko kabawas, kan dili ko kabawas sa kumpiyan murag puno. Then pag tinom ko sa NANS Corn Coffee, dali gyud ko kabawas, dali din ko makatulog. Gretchen Gonzalez 33, San Fernando.
7: Kini si Ate Arlene Ayon for healthy, happy living NANS. Mapalit ang mga produktong NANS sa tanang butika sa inyong mga lugar.
0: Pwede baliktapan siyempre ato sa gibayaw na ato mga Facebook and YouTube viewers. Hi, may hapon na ti Arlene. Ako karon sa Taiwan. Pero kadahuman na ako sa trabaho mangita gid ko replay sa inyong programa. Dili gid ko magsugod og kaon o dili pa nako ma-play inyong video from Ray Daclan.
1: Gabiya sa sulat karon ati Arlene oi dako kayo kog natun-an. Lahi ra gyud ka mohatag og tambag ma-feel na ko imong kamatinud anon paagi sa imong tingog from Marivic Huntilla.
0: Ati R, DJ Nova og Cap June, murag kulang among paniud to kun dili namo madunggan inyong tingog sa radio from Ben M. Caballes of Malaybalay City.
2: So, anong lugar taan eh?
1: From Janisa Semine, pa-shout out from Kumalarang, Zamboanga del Sur.
0: At yun, salamat ka. Daghan kayo ang maing tambag na makuha sa inyong programa. Daghan kong datunan nga mga apply, nga ma-apply sa kuang situation sa kinabuhi. From Jinky Alingasa.
1: At R, makahinumdum ko sa una nga kunting oras na gani sa imong programa, mag-iyahay na mi og paningog sa akong mga anak nga dili magsaba kay maminaw sa sulat. Karon mga minyo na ako, mga anak, kapansigi, gihapon mi og paminaw nimo pinaagi sa YouTube from Susan Villas gikan sa Bayuga.
0: Ma-shout out ati Arlene na minami sa akong mga kauban diri sa akong tindahan naka full volume ang among speaker para dungan mi og paminaw sa imong buluan ng tambag from Rosemary Almeda.
1: Maayong adlaw ate, pa-shout out ko diha sa Kibawi Bukidnon. Permi ko maminaw sa inyong programa uban sa kong papa Tato og mama Evangeline. Salamat kaayo ate Arlene, kamo ang nagahatag og kadasig kanamo from Grace Espina.
0: Ate Arlene, salamat kayo sa paghatag og higayon nga mapaminaw ang tingog sa mga ordinaryong tao nga naibugat nga suliran o sa paghatag og tambag nga makapalinaw sa unahuna from Shella Lumayag.
1: From Evsan 14, dati pa lang nagapaminaw na ko sa mong programa at R sa Bukid Pami sa radyo lang nako ka mapaminawan. Karon makita na nako din sa social media watching from KSA Jeddah.
0: Daghang gid maayong life lessons matun-an sa inyong programa at R. Dili lang kay lingaw kundi dili makapamalandong sadta sa atong kaugalingon. From Ninita Soles.
1: From Rosita Sanchez, shout out ko at Arlene from Proxinco Lumintao, Quezon, Bukidnon.
0: And hi to Rolando Panoy from Dumingag, Zamboanga del Sur.
1: Shout out to Michael Aquino watching from Ormoc City, Leyte. And dili gyud boring inyong programa kay balanse kaayo ang drama o katawa from Marvin S. Eslabon of Bistig City.
0: Ayan. And again, thank you so much. No, akong kasbon, kang Ben Caballes, thank you so much. Murag kulang ilang paniod do kung dili madunggan ang atong tingod. Thank you so much. Ug batod pa ni Kap, murag sudan ang taani sabay sa ila. Thank you kaayo nga yes. Sudan me sa inyong paniod.
2: Kung sudan ko, unsa man ko.
0: Kuan?
1: Unsa man, Kap?
0: Bisayang manok. O, diba? Sakto. Ay, yugo, yeah, Angel.
1: Nag-agree na si Kap.
0: Ako, Kap, kung sadaan ko, ang sabang ko.
2: Bulan.
1: Nga naman.
2: Budagan magkukaon.
1: May gani, dili tinapa, Kap, no? Ablihan rago na ilahin.
0: Okay, bulan, dagang kaon. Sino ba? Kung sudaan siya, unsa siya?
2: Amo na yung tinapad na siguro siya.
1: Grabe siya.
2: Mr. Lim, tinapad na sino ba? Ayaw na pagkano yung kang loba. Kaya tinapad, ablihan lang, huwag lalain.
0: Ayaw, anak. Sulungan kang Arnel Girituan. But anyway.
2: Joke lang, ha? Joke lang.
0: Unsay atong ikatambag kang Chanda. Yes, ikaw, Dejinobs. Unsay mo nga final nga ma-advise kang Chanda aning yung sitwasyon karon ha? Kaya murag tempting kayo ba? Tagaan yes. Siya. Kunya, igno lang kang away, kapalitabang ko lang na. Diba?
1: Again, para gid ako ma'am, no, kinahanglan niyang i-accept kung unsa may kakahatag sa iya. Kay especially kung wala man siya ilain po nga intensyon, at the same time, wala man po ilain intensyon ang tao. Siguro naluoy lang gid sa iya.
0: And nahihimuot lang the way siguro siya
1: Oh, yes. Ganahan lang sa iya gid. Namagid tayo, ang itaw mo dawat nga naki mga tao nga ingana ko ni Rose na mga tao mo di ba ganahan kay sa ato ang munang willing kay silang mutabang labi nagbakabalo sila sa mga kalisod ngayong nagian.
0: Correct.
1: Deserve sa na ni Shanda sa tinod lang sa tanan niya mga kaagi mga kapait siyang kinabuhi sa pagkabata. Deserve niya nga mahatagan og reward.

0: kasi mo kaugalingon nga maayo kang tawo, mm-hmm. dili ka angay mahadlok sa mga unsa may mahatag sa imuhang kay. Mm-hmm. Again, wa man kay mga daotan nga intensyon. Diha na man gud ta mahimong daotan kung naaputay mga kanang ito mga malisya ba. Dili man ta nang butang angay natong hatagag malisya. Kay nalanggi mga tawo nga mga maayo o kasing-kasing. Mm-hmm. So correct. Dili siya angay makonsensya, especially si Shanda nga siya ra mo gud isa na ning kamot siyang mm-hmm. anak. So isip po sa kainahan, dili ka angay magunahuna nga kanang kuan kay di man nagikan sa daotan. Yes. Imo man ang gitrabahoan. Oh, sala ba rin na nimo og sobra-sobra lang gid ang ginahatag sa imuha, mm-hmm. di ba dili man. So isa pa si again, no, di siya angay magpaka ipokrita kay yang bana wagi pulos. Oh. Sa
1: imo pwede pa lang gana lang niya kay
0: gani, pwede pa lang ayan na lang ginang kanang biyaan yang bana kay mm-hmm. wagi ko ano walay paki sa ilaha ba. Mm-hmm. So kana iyang ginabuhat para man sa mga anak. Isa pa again, wala ko yung kakakita nga malisya sa kanang intention sa tao sa iya.
1: Unless kung nanay mga nangulitaw na.
0: Yes, kana noon. Di ano siya mo atras. Siya. Di siya mo atras kung nanay mga kakakita. Mm-hmm. And if kung ano, kana bitong makita niya nga siguro nanay mga moves nga ginahimo ng tawhana, mm-hmm. pwede man niya iuli kung kanang kung unsa man ang iyang natigom, iya iuli kung nanay mga dili maayo nga yes. buhaton sa iya ha. Kaya wala man sila ika na bitang kuan kay wala may papel, wala man sila kasulatan, so wala gid siya responsibilidad o hatag man na siya. Correct. So moro na siya, dili siya angay maulaw, dili siya angay makonsensya kay wala siya daotan nga intention. At the same time katong tawo wala daotan nga intention sa iya ha. So wala siya angay ka ulaw. Sa kanon ay kinainyo DJ Nova the Maritas, ang Maninang Bayan.
1: Derita sa tong questionable studies. Bera, Kap Jun.
2: Yes, kini lang tsanda. No? Before kay planning imong kasinatian, gitigom na ko ang retired playboy. No? Uh-huh. Pertindag ka na. Mm-hmm. Naana si Makoy, mm-hmm. naana si Banma, naana, tanan. Na? Naana si Jimar, tanan
1: si
2: na!
1: Si Balong.
2: Nanay engineer, abogado, naana, tanan, kumplito. Sa among pagbansay-bansay, sa among kaukos.
1: Kaukos, nag-kaukos. Nag-kaukos.
2: Mauling mga rason, nga nung ipaundang kapag dawat, ada.
1: Mm-hmm.
2: Una nga rason, ang gitawag na to nga kanang take advantage.
1: Mm-hmm. Oh.
2: Take advantage sa kanang imong customer.
1: Mm-hmm. Ang iyang kawadon.
2: Ang imong kawadon.
1: Mm-hmm.
2: Kanang usahay manggod. Kining mga
1: asa magapitan na take advantage niya. Kung mo take advantage ka, kuha ko nima kung sa'y naasa iya. But this time, siya
2: take advantage siya, kay kabalo man siya, nga imong bana, way pungahot.
1: Mm-hmm.
2: Sa to pa,
1: maragi pa in love siya. Mm-hmm. Murag kani siya ang murag pamaagi niya nga ma-inlove ka sa kuha.
2: Mm. Mm-hmm. Yes. Exactly, yeah. Ate. At least ni uyon po ka sa ako karon.
1: Ibira. Mm.
2: Ang punto niya, kung kining gitawag bitaw nga kining extra nga bayad.
1: Aha. Uh-huh. Extra pay.
2: Oh, extra pay.
1: Aha.
2: Dili na hilot ang tawag kining extra sa bayad. Mm. Mao ni bot pasabot ako.
1: Pero sayo wala ma.
2: Posible sa pagkakaron wala pa. Pero mahook ka ba? Walit ang kadugay baka dili na kakadili kung siya na po ng muhangyo. Sa lakto niya pagka-istorya ha, palangga, kanang undangi na na siya. Kung mukha man ka, big time na nagkuha, undangi na na yun na.
0: Mukha rin yung hapon. Mukha rin yung istorya.
2: Kaya musukot niya sa dili.
1: Big time lang, big time lang.
2: Musukot niya sa dili. Minyo, mangod ka. Yung kasabot ko sa imo sa imong kawadon.
1: Dili, kadadawat niya. Basta wani kapalit, sir, ha?
2: Pag, next time ka na yung ato ni mo, yung nakatingba na lang, sir. Nakuha na lang naman.
0: Pag, so ikaw yung nag-take advantage.
2: Pag human niya na, undangin na dayon na.
0: So,
2: diri ka na sa ako, kay...
1: O yan, kay maro mang buto, hinayon na sana to, gamay-gamayon lang.
2: Oh, wala, gabaw ka ni, na intensyon. Sa gihapol, kini si Kuya Kapo, ingon, dili ko gwapo, dili po kupagit. Pero isa lang ako ba siguro, pagmahal ako.
3: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.
4: Kini si Doc John Paul Diasis. Sa atong mga kaigsuunan, elabi na 35 years old pataas. Bantay ang inyong kasing-kasing o kidney. Kay kung kini magka-problema, pwede mo resulta sa kidney failure, dialysis o heart attack.
5: Ang akong mama, gagamit siya sa NANS capsule o sa UID capsule. Marag magbugat kayo ang iyahang lawas. Ang iyahang manggong BP, nasa tag 200, over 100. Mawag yun na. Then okay. Pagka-stroke sa akong mama, mawag to siya nga, hingan na nga, dahi, paliti ko aning capsule kay magaan-gaan yun akong lawas. Ana, every buntag, pwede pa siya makakaon, mag-inom na siya UID o NANS capsule.

0: Kadayong katulog niya, usap pa po siya mo inom o balik at tumnans capsule of UA. Dunganon yun niya. Galawin sa ginawa si Arlene. Galakaw-lakaw na akong mama. Dali na kayo siyang naulian sa iyang pagka-stroke. Mga 3 weeks lang. Nakatindog na dayon akong mama.
1: Kini si Doc John Paul Diasis for Healthy Happy Living Nuns.
2: Mapalit ang mga produktong nuns sa tanang butika sa inyong mga lugar. Constipated ka ba? Maglisod og bawas kada adlaw? Delikado ka na para makabawas kada adlaw og lami ang tulog, walay insomnia, Nance Corn Coffee.
3: Isa ko sa Nance User, gamit ko Nance Coffee. Ako ang asawa nga say dilit sa ko yung sa mga ubang gamit diha. Nance Coffee lang yun. Maayo ang iyang pagtulog, iyang pagbawas, okay man. Dili yun yung gamit o ubang kape. Kaya kana diyo ang Nance Coffee ang gamiton. Pispos din nyo, dres sa kapang, libungan o kutabato.
2: Kini si Ate Arlene Ayon for Healthy, Happy Living Nance. Mapalit ang mga produktong Nance sa tanang butika sa inyong mga lugar.
4: This program is brought to you by Herbsmed Pharma Corporation.

0: so much, DJ Nova and the Cap June. Thank you, Chanda. Sa imong pagpadangat, imong swatampo ni atong tulumanon sa sensor li Ate Arlene. Well, nakasabot ko sa imong hanggibati. Doon na kay kahadlok na basig, doon na intention nga di maayo. Murabag patibong para nimo ang imuhang paminaw kung nga nakapangutana ka. Do valid imuhang pagdawa tungod kay kinsa may dili gusto nga makalingkawa sa kalisod. Ilabi na sa imong naagian, no? Apan maulagi, remember ang tanang buta nga sobra dili maayo. Basin, og sakto imuhang huna-huna nga dunay laing intensyon, mga ingon ana siya nga makahatag og pabor nga na kanimo. And remember, once nga makautang nakakabubot o nakakabalibad, huwag mo ako nakita nga diferensya din ha. Okay ragid ang tabang. Pero kung kanunay na siya muhatag ni mog pabor, kanunay muhatag pabor, bisag wak ka na ngayo, and maingon lang siya nga wak kinikapalit. Pero dunay, kanunay yung pabor nga gihatag na kanimo, musulat ka sa dili nakautang nakakabubot on. Kaya siya na ang makapahuman sa mga anak. So the moment nga doon na siya hangyo nga nakanimog, imuhang balibaran, makonsensya na ka. So muna na'y rason na makahimog kagdautan nga buhat. Basit umutumbang na hinuon ka, kaya di ka gusto nga mahiubo siya nga nakanimo, kaya naanad na kang katagaan niya. So, muna pag tungod kay gianad ka, di na ka gusto nga mawala, magpadayo na lang. O nga ihatan na lang nimo kung doon na siya ihangyo, kaya lagi utang kabubuton. Doon ay punto si DJ Nova nga dawata kay hatag man apan siguro butangan po ni mo limit gamay kay basin o nga doon ay punto si Cap June doon ay kapalit. And kung doon na kay utang kabubuton normal maikog na kamubalibad. Manghinaot ko nga nahayagan ka tiyanda o maka-decide sa angay ni mong pagabuhaton. Kini si Ate Arlene. Ayon, magandang salamat. Bye-bye. I love you all.
1: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.
2: Inyong nabati ang programa nga binayran. Ang tanan ninyong nadungog nga mga huna-huna o gipangtuki ilalamang sa mga tigduma o guway labot kining istasyon.
3: That portion was brought to you by Bygone, 100% knockdown.
4: This newscast is brought to you by Herbastrong Herbal Supplement Ginama sa Unilab.
3: This time check is brought to you by The Strongman's Multivitamin, Revicon. This time check is brought to you by Enervon Z+. All new best ever Enervon. Enervon Z+.
5: Salamat sa Biotrop Verbal Capsules kay nawa ang sakit-sakit sa akong lutahan.
6: Salamat sa Biotrop Herbal Capsules kay miubos akong blood pressure.
7: Salamat sa Biotrop Herbal Capsules kay mikunhod na ang akong blood sugar.
8: Salamat sa Biotrop Herbal Capsules kay nagkahiyos na ang akong guiter.
9: Biotrop Herbal Capsules.
10: Garantisadong epektibo para sa mga nagkalain-laing balatian.
9: Mapalit ang Biotrop Herbal Capsules sa tanang mga botika sa inyong dapit.
11: Biotrop Herbal Capsules, the wonderful supplement.
12: Ang labad sa ulo, dapat di napadugayon. Dito ka sa maayo magpaayo. Biogesic, masaligan, maong most trusted headache medicine brand sa milyon-milyon ka-Pilipino. Kamaayo magpaayo sa Biogesic. Amping,
13: Unilab quality yan.
14: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
15: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhin na sa Herba Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herba Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy ug uban pang butika.
13: Unilab quality yan.
15: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa lumang uri ng sakit.
4: Herba Strong Herbal Supplement ginama sa Unilab.
16: Happy Fiesta! Kinahanglan, extra ang handa. Kaso, fiesta po lang akong body pain.
17: Naana mga bisita? Kadyot lang!
18: Maglangay-langay pagod ka na ay extra nga panlaban, Ana. Ang nailhan ni mong Alaksan. Extra maayo na! New Alaksan Extra!
17: Wow! Mas maayo pa?
18: Jud! Gipa extra paspas. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
19: Noy, dugan ko ayong bisita. Naa pa ba extra?
17: Naa! Bisag pang sharon pa. Nailechon humba adobo ka dere.
18: Extra maayo! Aron extra pud ka! New Alaksan Extra!
20: Unilab quality yan.
14: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
21: Ang nailan mong Alaksan? Extra maayo na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
3: This newscast is brought to you by Everest Appliances. Health, wellness, energy saving. Everbest from Everest. Available in major appliance stores nationwide. That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. This time check is brought to you by Ladies' Choice Mayonnaise. Make every dish mayo-mazing with Ladies' Choice. This newscast is brought to you by Ang nailan nimong Alaksan? Extra maayo na! Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra. That portion was brought to you by Salon Pass with direct ingredient penetration to relieve shoulder, neck, and back pain.
22: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhina sa Herba Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit, ug malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herba Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy, ug uban pang butika.
23: Unilab quality yan.
24: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa lamang uri ng sakit.
25: Herba Strong Herbal Supplement, ginama sa Unilab.
26: Isip usa ka magsisibya, dili ra ta kutob sa pagtabi sa microphone. Dunay panahon nga moadto ta sa field, ilabi na sa ato mga uplan tabang. Mangalsa pud ta sa mga relief goods para sa mga biktima sa sunog o kalamidad. Maunang usahay pamaulan pud ta. Maayo gani sa ingon ani, duna dayon tay madangpan. New Alaksan Extra, alang sa sakit sa lawas, adunay duga nga proteksyon ni ana. Tungod ang kaning Alaksan, extra galing na. New Alaksan Extra. Unsa ka extra? Karon, up to 3 times faster na versus Alaksan FR. Oo. 3 times faster. Maonggi pa extra bilis kontra sa body pain. Nindot, di ba? Busa alang sa sakit sa lawas. Kabalo na mo unsa inyong buhaton, ha? Diri na ka sa mas paspas o mas maayo. Works up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra. Paracetamol plus ibuprofen sodium dehydrate is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor. Bisan kadaadlaon pa ang uplan tabang. Walay kulba sa pamaol. Basta naay Alaksan Extra.
21: Ang nailan nimong Alaksan? Extra maayo na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
27: Samok nga ubo. Undangin na. Tosiran Forte. Motabang magpaundang. Undang. Sa non-stop tri-cough o katol sa tutunlan tungod sa post-nasal drip. Ubo nga samok. Pag tosiran.
28: Tosiran Forte.
29: Unilab quality yan.
14: Dextromethorphan HBR plus phenylpropanolamine HCl plus paracetamol is the generic name of Tucson Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
21: Ubong makulit? Just stop it. This time check is brought to you by Everest Appliances. Health, wellness, energy saving. Everbest from Everest. Available in major appliance stores nationwide.
3: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
25: ACS.
3: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
25: ACS.
21: This time check is brought to you by Aluminium Hydroxide, Magnesium Hydroxide Simeticone, Cremil S. Hyperbilis sa hyperacidity in as fast as 5 minutes.
30: Ang kainit sa hilana, dapat di napadugayon. Dito ka sa maayo magpaayo. Biogesic, masaligan, maang most trusted fever medicine brand sa milyon-milyon ka-Pilipino. Kamaayo magpaayo sa Biogesic. Amping!
29: Unilab quality yan.
25: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
22: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhina sa Herba Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herba Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy ug uban pang butika.
23: Unilab quality yan.
24: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa lamang uri ng sakit.
25: Herba Strong Herbal Supplement ginama sa Unilab.
31: I have Lagnat and I have Sipon. Pag 2, pwedeng flu.
32: Mag BioFlu. Dahil pag may 2 symptoms, pwedeng flu yan. BioFlu. Kaya anumang sintomas ng flu.
23: Unilab quality yan.
0: Phenylephrine, HCL, chlorphenamine, maleate, paracetamol is the generic name of BioFlu. If symptoms persist, consult your doctor.
1: Happy Fiesta!
2: Kinahanglan, extra ang handa.
1: Kaso, Fiesta po lang akong body pain.
2: Naana ang mga bisita?
1: Gadget lang!
5: Maglangay-langay pagod ka na ay extra nga panlaban, Ana. Ang nailhan ni mong alaksan. Extra maayo na! New Alaksan Extra!
2: Wow! Mas maayo pa?
5: Jud! Gipa extra paspas. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
19: Noy, dugan ko yung bisita. Naa pa ba'y extra?
17: Naa! Bisag pang sharon pa. Nailechon, humba, adobo ka direta.
5: Extra maayo! Aron extra pud ka! New Alaksan Extra!
29: Unilab quality yan.
0: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
21: Ang nailan ni mong Alaksan? Extra maayo na! Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra! That news was brought to you by Centrum Silver Advance. May nutrients adjusted for age 50+. Tulong para malakas ang resistensya, healthy heart, and sharp memory. The number one multivitamins for age 50+. This time check is brought to you by Salon Pass with direct ingredient penetration to relieve shoulder, neck, and back pain.
26: Isip usa ka magsisibya, dili ra ta kutob sa pagtabi sa microphone. Dunay panahon nga moadto ta sa field, ilabi na sa ato mga uplan tabang. Mangal sa pud ta sa mga relief goods para sa mga biktima sa sunog o kalamidad. Maunang usahay pamaulan pud ta. Maayo gani sa ingon ani, duna dayon tay madangpan. New Alaksan Extra. Alang sa sakit sa lawas, adunay duga nga proteksyon ni ana. Tungod ang kaning Alaksan Extra galing na. New Alaksan Extra. Unsa ka extra? Karon, up to 3 times faster na versus Alaksan FR. Oo, 3 times faster. Maong gipa extra bilis, bilis, bilis kontra sa body pain. Nindot, di ba? Busa alang sa sakit sa lawas. Kabalo na mo unsa inyong buhaton, ha? Diri na ka sa mas paspas o mas maayo. Works up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra. Paracetamol plus ibuprofen sodium dehydrate is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor. Bisan kadaadlaon pa ang uplan tabang, walay kulba sa pamaol. Basta naay Alaksan Extra.
21: Ang nailan nimong Alaksan? Extra maayo na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.

0: Hilab quality yan.
1: Ambroxol Hydrochloride is the generic name of Myrokoff. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Ambroxol Hydrochloride, Myrokoff. Ukal ang bagtog ka plema, afford pa.
3: Ang katinig sa hilana, dapat di na patugayon. Dito ka sa maayo magpaayo. Biogesic, masaligan, maang most trusted fever medicine brand sa milyon-milyon ka-Pilipino. Kamaayo magpaayo sa Biogesic. Amping!
0: Unilab quality yan.
4: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhin na sa Herba Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Dilia ang Unilab quality. Dilia ang Herba Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy ug uban pang butika.
0: Unilab quality yan.
6: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa rabag uri ng sakit.
7: Herba Strong Herbal Supplement ginama sa Unilab.
8: I have lagnat and I have sipon. Pag 2, pwedeng flu.
9: Mag BioFlu. Dahil pag may 2 symptoms, pwedeng flu yan. BioFlu. Kaya anumang sintomas ng flu.
0: Unilab quality yan.
10: Phenylephrine, HCL, chlorphenamine, maleate, paracetamol is the generic name of BioFlu. If symptoms persist, consult your doctor.
11: Oh, kumusta man tong nagsulti nga 2026 is gonna be my year? Naana mo'y progress? Ubasig ang mga dreams and goals ninyo. Dreams and goals will gihapon next year. No judgment. Pero walay new year, new me. Kung wala kay energy. Unya, masakiton pagyud ka. Bisag ayuhon ni mo plano, lisod yun na i-achieve kung bagsak ang energy, appeal imong immunity. Di manoon ka kuwang sa ambisyon o motivation, abini mo, wala kay time, wala ra kay gana. Pero ang tinuod, kulang yun ka sa energy. Unsa man, hangtod planning, booking, o imagining na lang yun ka? Make it happen with Enervon Z Plus. Mutabang ug hatag ug extra energy from B vitamins plus stronger immunity tungod sa zinc and vitamin C with proper diet and exercise. So you can make your best life a reality. Let's make things happen in 2026. Pag Enervon Z Plus na, Unilab quality yan. Multivitamins plus zinc is the generic name of Enervon Z Plus. If symptoms persist, consult your doctor.

0: Ito ang oras ng panalangin.
1: Panalangin para sa kalakalan at ekonomiya. Ang mga petisyon na nilalaman ng panalangin ito ay hinango sa mga katuruan ng salita ng Diyos, ang Biblia. Ang salita ng Diyos mula sa unang mga kronika, 29, talatang 11 hanggang 13. Sa inyo, O Yahweh, ang kadakilaan, ang kapangyarihan, ang karangalan, at ang pagtatagumpay, sapagkat inyo ang lahat ng nasa langit at nasa lupa. Sa inyo ang kaharian at kayo ang dakila sa lahat. Sa inyo nagmumula ang kayamanan at ang karangalan, at kayo ang nagahari sa lahat. Taglay ninyo ang kapangyarihan at kadakilaan, at kayo ang nagbibigay ng lakas at kapangyarihan sa lahat. Pinapasalamatan namin kayo, O Diyos, at pinupuri ang iyong maluwalhating pangalan. Naway sabayan ninyo ako sa panalangin ito. Ikaw lamang, O Diyos, ang tanging pinagmumulan ng lahat ng tagumpay. Tulad ng iyong inihayag sa iyong banal na salita, na kung wala ang tulong mo sa pagtayo ng bahay, walang kabuluhan ang pagtatayo nito. Kung wala ang pag-iingat mo sa bayan, walang kabuluhan ang pagbabantay dito. Ikaw lamang din ang pinagmumulan ng lahat ng kayamanan at mga ari-arian na iyong ipinagkakaloob sa mga nagpakahirap sa pagtatrabaho para sa kanilang kapakinabangan at kasiyahan. Iyong pinahintulutan na makamit nila ang mga ito, hindi dahil sa sariling kakayahan at lakas, kundi dahil sa iyong katapatan at kabutihan. Ibinigay mo sa kanila ang kakayahang maging mayaman upang sila ay maging mayaman din sa mabubuting gawa, maging mapagbigay at matulungin sa kapwa. Dalangin namin tulad ng iyong pinag-utos na turuan mo ang mga mayaman sa mundong ito na huwag silang maging mayabang o umasa sa kayamanang nilang madaling mawala. Sa halip, turuan mo na umasa sila sa iyo na nagkakaloob sa kanila ng lahat ng bagay, na sila ay maging bukas palad sa kanilang kapwa, lalo na sa mga mahihirap, nang sa gayon sila ay makapag-ipon ng kayamanan sa langit na hindi mawawala at matamo nila ang tunay na buhay. Iyong ipakaloob sa puso ng aming mga mangangalakal ang habag at malasakit para sa mga manggagawa, at huwag silang pagkaitan ng nararapat na sahod at mga benepisyo, kundi maging makatarungan at makatao sila sa kanilang pagkikitungo at pagbayad sa pagpapagal ng mga naglilingkod sa kanila. Igawad nawa nila ang katampatang sweldo na walang antala o panlilinlang sa lahat ng panahon. Iwaksin mo sa kalooban ng mga mayayaman at may kapangyarihan ang lahat ng uri ng pang-aapi sa mga mahihirap at walang lakas, kundi ipagkaloob mo sa kanila ang kahabagan, kabutihan, katarungan, at tunay na malasakit sa kapwa. Alisin mo rin sa kanilang puso ang makapaninirang pag-ibig sa salapi at palitan mo ito ng tunay na pag-ibig sa kapwa. Palakasin mo, O Diyos, ang kalooban ng aming mga mangangalakal na ipinamumuhay ang katuwiran at katarungan, kakumbabaan at mamamalasakit sa kapwa. Palakasin mo, O Diyos, ang kalooban ng aming mga mangangalakal na ipinamumuhay ang katuwiran at katarungan, kakumbabaan at pagmamalasakit sa kapwa. Igawad mo sa kanila ang higit pang tagumpay at kasaganahan upang marami pa silang matulungan at mabigyan kinabuhayan. Protektahan mo rin sila sa mga masasamang loob at sa mga nagnanais na sila'y sirain o pagsamantalahan, at pagkalooban mo sila ng katarungan. O Panginoon, pagtibayin at pasaganahin mo ang aming ekonomiya. Bigyan mo ng dunong, integridad, tagumpay, at katapatan ang mga nangangasiwa sa aming pamahalaan na mga plano at programang pang-ekonomiya at infrastruktura. Iyong pigilin ang pagkalat ng karahasan at krimen sa aming lipunan, at ang pang-aapi at katiwalian na siya nagpapaalipin sa karamihan sa kahirapan. Paghariin mo ang katuwiran at katarungan, pag-ibig at pagmamalasakit sa kapwa sa aming bayan, mula sa aming mga pinuno hanggang sa mga pangkaraniwang mamamayan. Maraming salamat, Panginoon, sa iyong pagtugon sa aming mga dalangin na ito. Sa pangalan ni Jesus. Amen.
2: That portion was brought to you by MX3. Dito ako believe.

Ito ang oras ng panalangin. Panalangin para sa personal na pagbabago at pagbabalik loob sa Diyos. Ang mga petisyon na nilalaman ng panalangin ito ay hinango sa mga katuroan ng salita ng Diyos, ang Biblia. Ang salita ng Diyos mula sa mga awit 85, talatang 4 at 6 hanggang 9. Panumbalikin mo kami, O Diyos, ng aming kaligtasan. Ang pagkamuhi sa amin ay iyon ng wakasan. Ibangon mo kami, sana'y ibalik mo ang nawalang lakas, at kaming lingkod mo ay papurihan ka na taglay ang galak. Kaya ngayon, Yahweh, ipakita mo na ang pag-ibig mong wagas. Kami ay lingapin at sa kahirapan ay iyong iligtas. Aking naririnig mga pahayag na kay Yahweh nagmula. Sinasabi niyang ang mga lingkod niya'y magiging payapa kung magsisisi at di nababalik sa gawang masama. Ang nagpaparangal sa pangalan niya'y kanyang ililigtas. Sa ating lupain ay mananatili ang kanyang paglingap. Naway sabayan niyo ako sa panalangin ito. Mahabaging Panginoon, salamat at sa anumang oras ay maaari kaming lumapit sa iyo. Nagsisisi kami sa aming mga kasalanan at pagsuway sa iyong mga utos. Patawarin mo kami sa aming pagmamataas sa sarili, sa aming kakulangan ng pagmamahal, paggalang o habag sa aming kapwa, sa aming mga maling gawi at pag-uugali, at sa aming masasamang mga pag-iisip, pananalita at gawa, sa aming galit at puot at kawalan ng pagpapatawad sa aming kapwa, at sa aming pagkalimot na magpasalamat sa iyong mga pagpapala sa araw-araw. Kami ay nagpapakumbaba at humihingi ng kapatawaran sa aming mga kasalanan, at tulad ng iyong pinag-utos, aming pinapatawad din ang mga nagkasala sa amin upang kami rin ay iyong patawarin. Kami nagpapatawad sa aming kapwa dahil din sa kami ay nagtitiwala na ikaw ang tagagawad sa amin ng tunay na katarungan sa iyong takdang panahon at paraan ayon sa iyong mga pangako. Pakalooban mo kami ng busilak na puso, O Diyos, at bigyan mo kami ng kalooban na matapat. Pagpalain mo kami na iyong karunungan at kalakasan sa araw-araw upang makapamuhay kami ng matuwid alinsunod sa iyong mga panuntunan. Hiniling namin sa iyo na iyong patatagin ang aming pananampalataya at kalooban upang mapagtagumpayan namin ang mga tukso sa araw-araw. Bigyan niyo kami ng karunungan upang maiwasan namin ang mga maling pag-iisip at masamang impluensya. Hinihingi namin na kami ay iyong muling itayo kung saan kami nabuwal. Bigyan mo kami ng kakumbabaan sa paghingi ng tawad at pagkikipagbalik loob sa mga taong aming nasaktan. Aming tinatanggap at pinananaligan ang iyong di nagbabagong pagmamahal sa amin upang ibigin din namin ang aming kapwa tulad ng pag-ibig mo sa amin. Turuan mo kami na laging maging mapagpatawad sa mga nakakasala sa amin tulad ng iyong pagpapatawad sa aming mga kasalanan, nang kami ay mamuhay ng may kapayapaan sa ilalim ng iyong masaganang pabor at biyaya, at nang sa gayoy matanggap namin ang mga pagpapalang inilaan mo para sa amin. Dalangin namin, Panginoong Hesus, na maghari ka sa aming mga buhay, pamilya, sa aming mga pag-iisip at pag-uugali, sa aming komunidad, pamunuan, simbahan at sa aming bayan. Isinusuko namin ang aming sarili sa iyo bilang aming Panginoon at manliligtas. Hiniling namin na iyong bantayan at pangalagaan kami sa araw-araw. Ang aming pamilya, tahanan, negosyo, trabaho at paaralan, at iyong ilayo kami sa lahat ng kasamaan at kapahamakan. Naway kami ay iyong patatagin na kami ay lagi makasunod sa iyong kautusan at makalakad sa katuwiran at pag-ibig sa kapwa. Panginoon, kami ay nanunumbalik sa iyo. Naway akayan mo kami sa mga landas na matuwid, alang-alang sa iyong pangalan. Maraming salamat, Panginoon, sa iyong pagtugon sa aming mga dalangin na ito, sa pangalan ni Jesus. Amen.

0: Happy Fiesta!
1: Kaso, fiesta po lang akong body pain.
2: Na ay extra nga panlaban, Ana. Ang nailhan ni mong Alaksan. Extra maayo na. New Alaksan Extra. Karon, up to 3 times faster kaysa Alaksan FR. Extra paspas, extra maayo. Bagong Alaksan Extra.
3: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
0: Happy Fiesta!
1: Kaso, fiesta po lang akong body pain.
2: Na ay extra nga panlaban, Ana. Ang nailhan ni mong Alaksan. Extra maayo na. New Alaksan Extra. Karon, up to 3 times faster kaysa Alaksan FR. Extra paspas, extra maayo. Bagong Alaksan Extra.
3: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Samok na ubo, ubo, ubo. Undangin na. Tosiran Forte. Motabang magpaundang, undang, undang. Sa non-stop dry cough o katol sa tutunlan tungod sa post-nasal drift, ubo nga samok. Pag tosiran, tosiran.
5: Tosiran Forte.
6: Unilab quality yan.
3: Dextromethorphan HBR plus phenylpropanolamine HCl plus paracetamol is the generic name of Tosiran Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Ubong makulit? Just stop it. This time check is brought to you by Sway It with the new Sunsilk Strong and Long Shampoo with Biotin Strong Complex for up to 200% stronger hair.
8: Alam niyo ba na simula edad 50 pataas, madami nang nagbabago sa ating katawan. Kaya importante na kasabay ng healthy food at exercise ay umiinom din tayo ng multivitamins na adjusted para sa edad 50 pataas. At yan ang multivitamins plus Mineral Centrum Silver Advance. Ang multivitamins plus Mineral Centrum Silver Advance ay may nutrients na complete from A to Zinc na inadjust ang level para sa mga edad 50 pataas. Tumutulong para sa healthy heart at strong immunity kasabay ng tamang pagkain at exercise. Napatunayan din na tumutulong ang multivitamins plus Mineral Centrum Silver Advance na ma-improve ang memory habang nagkakaedad kasabay ng tamang diet at exercise. Kapag edad 50 pataas, mag-multivitamins plus Mineral Centrum Silver Advance araw-araw with proper diet and exercise. Multivitamins and Minerals is the generic name of Centrum Silver Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Centrum Silver Advance. May nutrients adjusted for age 50 plus. Tulong para malakas ang resistensya, healthy heart, and sharp memory. The number one multivitamins for age 50 plus.
9: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhina sa Herba Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit, ug malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herba Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy, ug uban pang butika.
10: Unilab quality. Yan.
11: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa lumang uri ng sakit.
12: Herba Strong Herbal Supplement, ginama sa Unilab.
13: Cream Silk Condition to Win Promo. Palit og 250 pesos worth ng participating Cream Silk products sa mga piniling tindahan. I-upload ang imong resibo sa GCash Scan to Win for a chance nga makadaog aning mga premyo. Instant GCash credit para sa first 500,000 valid scans. 100,000 pesos, a trip to Paris, or usa ka brand new Tesla. Abil na! Visit GCash Scan to Win to learn more.
14: Terms and conditions apply. Promo runs from May 19 to August 19, 2026. DOH FDA CCHQH SRR promo permit number 0356 series of 2026.
7: Join the Cream Silk Condition to Win promo now for a chance to win exciting prizes.
0: Happy Fiesta!
1: Kaso, fiesta po lang akong body pain.
2: Na ay extra nga panlaban, Ana. Ang nailhan ni mong Alaksan. Extra maayo na. New Alaksan Extra. Karon, up to 3 times faster kaysa Alaksan FR. Extra paspas, extra maayo. Bagong Alaksan Extra.
3: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
0: Happy Fiesta!
1: Kaso, fiesta po lang akong body pain.
2: Na ay extra nga panlaban, Ana. Ang nailhan ni mong Alaksan. Extra maayo na. New Alaksan Extra. Karon, up to 3 times faster kaysa Alaksan FR. Extra paspas, extra maayo. Bagong Alaksan Extra.
3: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
7: This time check is brought to you by Birch Tree Fortified Twin Pack. Pang dalawang baso. 2 times na inom, 2 times na nutrisyon. 775 lang SRP per baso. Bili na!
15: This time check is brought to you by Aluminium Hydroxide, Magnesium Hydroxide Simeticone, Cremil S. Hyperbilis-bilis-bilis sa hyperacidity in as fast as 5 minutes.
12: This newscast is brought to you by Herba Strong Herbal Supplement Ginamas. Sa Unilab.
16: Mga kasama at
5: tangi ang bag-o nga drama nga naguluhan Budbud ug Bibingka matag alas 8 hangtod sa alas 8:30 sa gabi Lunes hangtod sa adlawng Sabado. Maminaw ta.
16: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
17: Hello Washi.
18: Hello Mommy.
17: Laundry day na naman. Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
18: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent. May triple stain away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Easy ang labada.
17: Mula noon hanggang ngayon.
19: All you need is Pride. All you need is Pride.
20: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
21: ACS.
22: Oy, concerned ako. Maong paminaw lagi. Magsige ganig balik ang sakit ug hapdos sa tiyan. Basig sayop na imong tambal. Basig hyperacidity na na. Di pwede stomach pain meds ra ang tumaron. Pag-Remel S tablet. The best brand for hyperacidity. Based on urban areas nationwide category tracking study by PSRC September 2024 to August 2025. Gremel S knows best. Unilab yan. Aluminum hydroxide, magnesium hydroxide, simeticone is a generic name of Gremel S. If symptoms persist, consult your doctor.
23: Kabalo mo, karong hapit na ang ting-ulan. Pirmi na ko pahinumduman ang mga listeners nga magdala og payong, jackets og uban pa. Pero ako mismo, wa makalikay. Samtang pauli ko, gikan sa duty og naulanan. Basa kayo ko pag-abot sa balay. Pagkaugma, nikatol na ang akong tutunlan. Og naigo na sa ubo nga na ay plima. May na lang kay nakainom dayon ko sa Sulmiox Advanced Liquid. Dili mawadaan sa balay nining Sulmiox Advance na agid kanunay sa tong kabinet tungod kay prone pod sa pilit nga ubo nga dunay plima ang ato mga kauban sa balay. Walay makalahos nga plima, virus o bakterya sa Sulmiox Advance. Og tungod niya na paspas kayo maulian ang akong ubo. Pwede na maayo in as fast as 3 to 5 days kung moinom ko 3 times a day. Napay swabe nga menthol hagod. Dako kayo ang tabang sa ako sa Sulmiox Advance. Tungod kay pila ka adlaw lang nakabalik na dayon ko sa duty. Basta ubo, maayo mo limpyo og advance magpaayo ang Sulmiox Advance. Carbocysteine plus zinc is the generic name of Sulmiox Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
15: Mabilis magpagaling in as fast as 3 to 5 days when taken thrice daily.
24: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhina sa Herba Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Dilia ang Unilab quality. Dilia ang Herba Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy ug uban pang butika.
25: Unilab quality yan.
26: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa nabag-uri ng sakit.
12: Herba Strong Herbal Supplement ginama sa Unilab.
4: Samok na ubo, ubo, ubo. Undangin na. Tosiran Forte. Motabang magpaundang, undang, undang. Sa non-stop tri-cough o katol sa tutunlan tungod sa post-nasal drip. Ubo nga samok. Pag tosiran, tosiran.
19: Tosiran Forte.
10: Unilab quality yan.
3: Dextromethorphan, HBR, plus phenylpropanolamine, HCL, plus paracetamol is the generic name of Tosiran Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
15: Ubong makulit? Just stop it. That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
19: ACS.
15: This time check is brought to you by Simeticone. Rest time to the rescue.
2: That news was brought to you by Bingo Blast. Bingo sa saya, plus sa panalo. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
19: Good

0: Malupit sa kamay mo, mabait. Try Bar Blue. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World class quality.
1: ACS.
2: Said Celebrity Beauty Soap. Said Celebrity Beauty Soap.
3: Kasagaran, buntag yung ko niya. Ako siya ginababad. Ginababad na ko mga 5 minutes bago na ko banlawan.
4: Mm-hmm.
3: Tapos after mga siguro mga 5 days, nakita na ako na nag-light na ang akong kuha. Namang ko pa'y mga melasma sa face.
4: Mm-hmm.
3: Mura dark spots siya, anak.
4: Mm-hmm.
3: Tapos ning-lighten siya. Dati man ko, daghat kay kong mga whiteheads o kanang blackheads sa akong nose, the pit. Karun, wala na kay. Wala na mga punti ah.
2: Said Celebrity Beauty Soap.
1: Said Celebrity Beauty Soap.
5: Sa gabal sa trabaho ang hawoy, tusok-tusok ug binhod. Gisuwayan ako ang Farix B. Tungod ani, hinahina nga nawala ang kahawoy with proper diet and exercise. Karun, kahibaw na ko. Farix B, para walay mo buhi sa trabaho.
6: Vitamin B1, B6, B12 is the generic name of Farix B. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Walang bibitiw! Mag-Farix B araw-araw!
8: Akoy, nabugahat ko. Naapad siya kauban nga pamaol, labat sa ulo, o hilanat.
9: It's me, your Auntie Melay. Discarding bisnak na kuana.
10: Rexidol Forte!
11: Mas paspas, balat sa upat!
12: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
13: Unilab quality yan.
12: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
14: Ubo!

0: Hirap quality yan.
1: Ambroxol Hydrochloride is the generic name of Myrokoff. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Ambroxol Hydrochloride, Myrokoff. Ukal ang bagtog na plema, afford pa.
3: Ang lapad sa ulo, dapat di napaduga yun. Dito ka sa maayo magpaayo. Biogesic, masaligan. Maong most trusted headache medicine brand sa milyon-milyon ka-Pilipino. Kamaayo magpaayo sa Biogesic. Amping,
0: Unilab quality yan.
4: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhi na sa Herba Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herba Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy ug uban pang butika.
0: Unilab quality yan.
5: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa namang uri ng sakit.
6: Herba Strong Herbal Supplement ginama sa Unilab.
7: I have lagnat and I have sipon. Pag two, pwedeng flu.
8: Mag-BioFlu. Dahil pag may two symptoms, pwedeng flu yan. BioFlu. Kaya anumang sintomas ng flu.
0: Unilab quality yan.
9: Phenylephrine, HCL, chlorphenamine, maleate, paracetamol is the generic name of BioFlu. If symptoms persist, consult your doctor.
10: Oh, kumusta man tong nagsulti nga 2026 is gonna be my year? Naana mo'y progress? Ubasig ang mga dreams and goals ninyo. Dreams and goals lagi hapon next year. No judgment. Pero walay new year, new me. Kung wala kay energy. Unya, masakiton pagyud ka. Bisag ayuhon ni mo plano, lisod yun na i-achieve kung bagsak ang energy, appeal imong immunity. Di manoon ka kuwang sa ambisyon o motivation, abi nimo wala kay time, wala ra kay gana. Pero ang tinuod, kulang yun ka sa energy. Unsa man, hangtod planning, booking, o imagining na lang yun ka? Make it happen with Enervon Z Plus. Mutabang og hatag og extra energy from B vitamins plus stronger immunity tungod sa zinc and vitamin C with proper diet and exercise. So you can make your best life a reality. Let's make things happen in 2026. Pag Enervon Z Plus na, Unilab quality yan. Multivitamins plus zinc is the generic name of Enervon Z Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
11: Happy Fiesta! Kaso, fiesta po lang akong body pain.
12: Na ay extra nga panlaban, Ana. Ang nailhan ni mong Alaksan. Extra maayo na. New Alaksan Extra. Karon up to 3 times faster kaysa Alaksan FR. Extra paspas, extra maayo. Bagong Alaksan Extra.
13: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
11: Happy Fiesta! Kaso, fiesta po lang akong body pain.
12: Na ay extra nga panlaban, Ana. Ang nailhan ni mong Alaksan. Extra maayo na. New Alaksan Extra. Karon up to 3 times faster kaysa Alaksan FR. Extra paspas, extra maayo. Bagong Alaksan Extra.
13: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
14: This newscast is brought to you by GCash G-Load. Mag-load na sa GCash G-Load. Daming pabonus. Bibitin. That Time Check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS. That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS. That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS.
15: This time check is brought to you by Kidney Care. Likayi ang dialysis o ubang problema sa kidney. Mag-Kidney Care.
16: Cream Silk Condition to Win Promo. Palit og 250 pesos worth ng participating Cream Silk products sa mga piniling tindahan. I-upload ang imong resibo sa GCash Scan to Win for a chance na makadaog aning mga premyo. Instant GCash credit para sa first 500,000 valid scans. 100,000 pesos, a trip to Paris, or usa ka brand new Tesla. Apil na! Visit GCash Scan to Win to learn more.
17: Terms and conditions apply. Promo runs from May 19 to August 19, 2026. DOH FDA CCHQH SRR promo permit number 0356 series of 2026.
18: Join the Cream Cell Condition to Win promo now for a chance to win exciting prizes.
10: Isip usa ka magsisibya, dili ta kutob sa pagtabi sa microphone. Dunay panahon nga muadto ta sa field, ilabi na sa ato mga uplan tabang. Mangalsa pud ta sa mga relief goods para sa mga biktima sa sunog o kalamidad. Maunang usahay pamaulan pud ta. Maayo gani sa ingon ani, duna dayon tay madangpan. New Alaksan Extra alang sa sakit sa lawas, adunay duga nga proteksyon ni ana. Tungod ang kaning Alaksan, extra galing na. New Alaksan Extra. Unsa ka extra? Karon, up to 3 times faster na versus Alaksan FR. Oo, 3 times faster. Maong gipa extra bilis kontra sa body pain. Nindot, di ba? Busa alang sa sakit sa lawas, kabalo na mo unsa inyong buhaton, ha? Diri na ka sa mas paspas o mas maayo. Works up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra. Paracetamol plus ibuprofen sodium dehydrate is the generic name of Alaxan Extra. If symptoms persist, consult your doctor. Bisan kada adlawon pa ang uplan tabang, walay kulba sa pamaol. Basta naay Alaxan Extra.
15: Ang nailan nimong Alaxan Extra maayo na. Up to 3 times faster versus Alaxan FR. New Alaxan Extra. Bye.

0: Swakto pa! Swakto na! 45 pesos ka? SRP!
1: New Joy Swakto. Now with Easy Patakap. 45 pesos lang.
2: Oy, concerned ako. Maong paminaw lagi. Magsige ganig balik ang sakit ug hapdos sa tiyan. Basig sayop na imong tambal. Basig hyperacidity na na. Di pwede so makping meds ra ang tumaron. Pag Gremel S tablet. The best brand for hyperacidity. Based on urban areas nationwide category tracking study by PSRC September 2024 to August 2025. Gremel S knows best. Unilabyan. Aluminum hydroxide, magnesium hydroxide, simethicone is a generic name of Gremel S. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Sa gabal sa trabaho ang haway, tusok-tusok ug binhod.
4: Gisuwayan ako ang Farix B. Tungod ani, hinahina nga nawala ang kahaway with proper diet and exercise. Karon kahibaw na ko. Farix B para walay mubuhi sa trabaho.
5: Vitamin B1, B6, B12 is the generic name of Farix B. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Walang bibitiw, mag Farix B araw-araw.
7: Mommy, makahilumdum ka ba atong last kag ipanuhod si baby? Katong dili ni mo siya mapahilom, kabisan lang sa oni mo kugos, karga o duyan, dili gid mahuman ang iyang paghilak. Sobra ang imong kabalaka, dili ba? Sus, nagmatagyod ang tibuok balay. Ang tawag sa atong gibati, Mommy, panuhot stress, dili ni imbinto. Tinuod kini nga masinati isuma sa mga pagtuon. Maayo na lang, dunay Simethicone Rest Time Drops. Rest Time ang most Apedia described nga brand alang sa panuhot ni baby. Base sa January 2025 to December 2025 IQVIA Philippines prescription data on antacids and antiflatulence among pediatricians. Paspas nga mo rescue in as fast as 15 minutes. Para rest, gikan sa panuhot si baby, likay po sa panuhot stress ang pamilya. Basta kabag, most Pedia prescribe Simethicone Rest Time to the rescue. Simethicone is the generic name of Rest Time. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Puyat lahat dahil sa kabag ni baby? That's kabag stress! Mag Rest Time Drops. Works in as fast as 15 minutes. Basta kabag,
9: Rest Time to the rescue.
10: Unilab quality yan.
11: Simethicone is the generic name of Rest Time. If symptoms persist, consult your doctor.

0: sa kanato adunay katungod sa pagpagawas sa iyang prinsipyo baruganan, katungod sa pagpakabara sa natad sa paggobyerno, ilabi na ang pagpralipod sa kaban sa katawhan, katungod nga mag-isayon sa mga kasigas o panghitabo sa atong palibot. Inyong angkorman nga Andam Molatos o Mo Martillo. Sa mga hiwing na binuhatan, sa mga nagkupot sa randa, sa mga gadinaw daog, ilabi na sa mga kabus nga linupigan. Andam Mabarog sa kamaturan. O karon, aniya ang inyong anchorman, ang inyong radyoman, Benji Tanghigan.
1: Ang pagtamod sa mataghabig may makahatag og ngipon sa demokrasya. Apan ang paglilong sa matuod og pagkakabig sa silaw sa salapi may makaluka sa tiunay nga hustisya.
2: Straight to the point.
1: Sugbo Central, Visayas, Luzon, Mindanao, Pilipinas, may gabi kanatong tanan. Kamusta kamong tanan og welcome sa pagpanag-uban sa atong tulumanon atong pagkulo ka build up.
2: Straight to the point.
1: Una sa tanan pasalamatan tang atong abuhi nga Dios sa paghatag niya kanatong lain nasab nga adlaw. Lain nasab higayon sa atong pagpadayon, sa atong pagpanikay sikay og sa atong pagpakigbisog.
2: Straight to the point.
1: Adlaw kita karon mga sukintig paminaw nga Biyernes. Ha, wabaya po na Biyernes taron mga sukintig paminaw, pizza di Sinoybe na. Ha, sa bulan sa Hunyo, tuig 2026.
2: Straight to the point.
1: Kumusta to mga sukintig paminaw, mga pinanggantig paminaw nga naminaw karong mga orasa? Nilang tatagsa ka mga radio, nagtanaw sa tuang Facebook Live, sa tuang YouTube channel o sa DYHP application.
2: Straight to the point.
1: Sa gihapon, ako niyo ubos nga lagad sa kahanginan inyong radio man Benji Ulpos Tanghian, ang makikuban ka ninyo hangtod ta alas 12 karuntungang gabi.
2: Straight to the point.
1: Ato ang makiksunan diris dakbayan sa Sugbo, kumusta ka montanak? Ha, diris may gabi ninyo ha sa probinsya Sugbo sa amang kalungsuran o syudad sa probinsya Sugbo. Adalawigan sa Negros Oriental, Negros Occidental. Ato makiksunan usab sa Negros Occidental. Og ingon man usab diha sa Sikihor ha. May gabi sa mga taga Sikihor, daghan sa dinhi naminaw nato sa Sikihor. Labi na diha sa may San Juan Sikihor. Og ingon man usab diri sa Bohol, ato makigsunan diri nga mga bulanon sa Bohol sa Leyte, Samar ug ubang parte sa Mindanao.
2: Straight to the point.
1: Ato makigsunan nga naminaw usab diha sa Luzon da area nga mga Bisaya may gabi. Og ingon man usab ato mga pinanggantig paminaw dito sa gawasan nasod.
2: Straight to the
1: point. Ato ang mga overseas sa Filipino workers ha, nga naminaw na to, mainito na tong pagpanimbaya. Asa to makaigsunan nga mga overseas sa Filipino workers nga naminaw. Karon diri sa to ang programa, mayong pagpaminaw ninyong tanan. Maayong udto, mayong buntag, maayong banag-banag. Diha karon ipindig asang nasod da kasaman Jerome naminaw sila nato. Ato makaigsunan sa mga senior citizen, kumusta kamong tanan? Ato mga senior citizen nga naminaw sa nato karon diya sa ilahang mga tagsa-tagsa ka mga panimalay o gingon man usap ang mga nanikaisikay na to nga mga kaigsuunan. Ha, nanikaisikay karong nga gabi una, may magpanikaisikay ninyo diya ha to nga mga pinanggantig paminaw. Anya sa gihapon, doyogi gihapon ta ninyo kuyog ta sa to ang programa hantod alas 12 karong tungang gabi.
2: Straight to the point.
1: Samtang ang ato mga senior citizen nga naminaw na to. Nagtanday-tanday kasaman Jerome naminaw sa programa, labi na kay Bugnaw ang palibot.

0: Labi na kay Bugnaw ang palibot kasaman si Roma. Labi na sa mga probinsya, labi na sa mga kananaang mga bukid-bukid o kanang nas mga probinsya na labing Bugnawa. Grabing Bugnawa dito sa mga mga bukid-bukid. So muna nga ato mga nanay ato mga tatay na tatay sa tsahay di galikay mo bagid-bagid sa nga gamay. Okay, arita sa tuang mga sa to hisgotanan sa nato karon be. Arita makasama sa tuang hisgotanan sa karong gabi una. Tungod kay matod pa pipila ka mga grupo, ha? Pipila ka mga grupo karon nanawagan ngadto sa buhatan sa ombudsman. Ilabi na ni ombudsman Jesus Crispin Remulla nga ipadayon ang giluto ni ini nga kaso batok ni Senador Joel Villanueva.
1: Straight to the point.
0: Aron dili magduda ang mga tao nga ang pagbalhin ni Senator Joel Villanueva sa kampo ni Gatsalian aduna kini kondisyon.
1: Straight to the point.
0: So nanawagan mga sukindig paminaw kay si Boying Remulla, no, si Ombudsman Boying Remulla mga sukindig paminaw sa wala pa mubalhin si Senator Joel Villanueva ngadto sa kampo ni Gatsalian kauban nilang Lacson og nini mga Tulfo. Og ni Soto kasaman Jerome, daan ang niingon si kanang Boying Remulla nga hinog na kuno ang kaso ni Senador Joel Villanueva. So, pagkapriso ni Senador Jinggoy Estrada, ang musunod nga ipapriso si Senador Joel Villanueva og si Chis Escudero. O niya ang mas hinog na nga kaso ang kang Senador Joel Villanueva. Bakon ay matod pa hinog na makasama ang maong kaso. So hinog na matod pa kasaman Jerome, matong nga si Senador Joel Villanueva, delikado kayo kanang hinog na pananglitag bunga panasmangga kung hinog na pagapupuon, yun na ha. Pagapupuon na yung isulod sa buyot o baka isulod sa baluyot or buyot, baka isulod diha sa bukag. Amo man ay kwan sa hinog na nga bunga kasaman Jerome, Harvison, yun na, pupuon na. Si Senador Joel Villanueva, wala nagpaabot nga isulod siya sa buyot or sa baluyot, ha? Wala siya nagpaabot, kundili ni balitok sa dito spikas para katong hinog nga bunga, mahinay-hinay to o ganang naang kuha. Para ka na bang mahinay-hinay o ampingan nga dili matagak, ha? So, ang kahinog sa kaso ni Senador Joel Villanueva kay doon na naman kunoy kasong hinog na sa to pa maoy mo sunod ifailan o kanang kaso mga sukindig paminaw sunod nga mapriso Senador Joel Villanueva kay hinog naman matod pang iyang kaso. Karon mga sukindig paminaw medyo namingaw nahilom ang kaso ni Senador Joel Villanueva tungod kay nibalitok naman sa spikas mao na nga daghan nga mga nikuminto des Facebook nga kwan kono kanang Jesus Crispin Remulla saved Joel Villanueva. Way lain nga nakaanghel, way lain nga nakaluwas makasama sa kaso ni Joel Villanueva, kundili si Ombudsman Crispin Remulla. Sumona nga ang mga katauhan karon, labi na ang mga grupo, dunay mga pipila ka mga grupo, nga unsa man na, si Senador Joel Villanueva, doon naman din ay kickback sa flood control. Doon naman din ay kwarta nga, nakapangurakot man din ay tingali na sa flood control. Muna nga hinog na yung kaso. Nga nung dili man ipadayon yung kaso. Sa to ba, kineng pagpanggukod sa ombudsman karon, pagpanghadlo kine, aron nga kung mahadlo ka, mubalik ka nga doon nila.
1: Straight to the point.
0: Tarungan na, Dia Crispin, ha? Nindot raba ka na imong ngalan? Balaan raba na imong ngalan, Dia Crispin, ha? Adong Remulla, grabe nila, ingon anak nalang yud kahawd. Grabe kahawd, mga sukindig paminaw ang gobyerno. Grabe kahawd ang ombudsman, oy. Pag muingon, yung sila'y muingon nga, kasuhan ka. Og muingon kayo sila nga, presuhon ka, doon na kay, kanang na ang kaso, wag yun. Dili makapalag ni mo bisan pag senador. Muna hadlock Joel Villanueva, oy. Wala mahimo, wala mo saril ang iyang pagtuo sa Dios, oy. ang pagtuon ni Senador Joel Villanueva, ah, wag yun, ah, sumala pang gikwan ba, o kanang, duda na ko, ma, duda na ko, nakauna-huna si Senador Joel Villanueva, nga dili na ni madala, o kwan, dili na ni madala, hangad-hangad sa langit, oy. Amaw na nga, sultihan ti kado, Joel, kanang na ang sikta nga, ah, imuha nga gi, kwan, di, waka kitas ka matuuran, di, ah, kanang sikta nga imuhang gipasakupan karon landong sikta nga imong gipasilungan, posible wa ka kitag ka matuuran, ha? Igal lang gud ka sa mga binze, tao naman ta. Ah, samtang sa laing bahay, natong hatagag pagtagad kay buot nga ibalik ni Presidente Marcos si Kanhi Interior Secretary Benhur Abalos na maoy mo dumala sa Department of Interior and Local Government kung DILG.
1: Straight to the point.
0: Ato ni hatagag pagtagad mga sukindig paminaw kay matod pas Malacanang nga posible nga hatagan o aktibong papel sa gobyerno si Kanhi DILG Secretary Benhur Abalos human sa mapildi pagkasenador. Apan wala kini nagpasabot nga doon ay mahitabong kausaban asayahang mga kabinete. Pero si Benhur Abalos, ah, posible ko no nga maoy ipuli sa DILG. Ah, siya mo'y ibalik sa DILG si Benhur Abalos. Kay si Remulla, ah, si Remulla mga sukindig mo minaw, John Vic Remulla, mo'y ibutang sa DPWH. Ah, kana maoy mga hulohongihong. Ibutang sa DPWH, unya si kaninyan sa DPWH bitaw karon si Vince Dizon posible ibalik dito sa DOTR. Ato ni hatagag pagtagad kung sa kamada ani ha. Sa kamada ani makasama kay kasi si Vince Dizon hinoon abdik siya kung magisgot ka og suroy-suroy pagsusi sa mga kanang naang mga lugar nga dunay mga flood control ha. Abdik siya pero ya-ya lang yang lihok sa pagpasakag kaso nini mga kawatan nga nakapahimulo sa flood control. At tanawas Vince Dizon. Ah, si Vince Dizon, paspas man kay isa nga mususi, gani diri sa Sugbo, kapila gabalik-balik si Vince Dizon. Si Vince Dizon sa DPW Secretary kapila nagbalik-balik Sugbo, gipanduaw, gipangsusi ang mga flood control. Ah, dayag og tataw siyang panglantaw. Hayag pas udton tutok nga daghan kay mga flood control sa Sugbo nga wala na tiwas, nahurot ang kwarta pero wa mahuman ang project. Daghan man kayo, doon na ba'y gikasuhan si Dizon nga congressman? Doon na ba'y gipaimbisigaran si Dizon nga kontraktor sa Sugbo? Ah, Dizon, nag-ari ni mo diri Sugbo, galatok-latok na ba na imong mata? Ah, tanawa ha, kapila. Kapila siya gabalik diri Sugbo. Ah, muna suko kay kasama Gerald Albios ni mo. Doon na ba'y kuwat? Doon na ba'y taga DPWH sa Sugbo nga gipaimbestigaran karon? Ha? Pila ka mga tao ang namatay diri Sugbo panahon sa Bagyong Tino? Ha? Kadaghang mga flood control nga daghan kayo nga mga na wa na yung tao na tiwas. Ha? Mga tao, saksi na mga tao diya silang dapit nga susunsa man tao niyo. Ha? Unya, naglisod ang katawhan in tao, naglisod ang mga tao sa kanang naang, ha? Lisod na karon pero ang grabing kwarta, nga doon na ba'y ipasakag kaso Sugbuha? Ha? Grabe, no? Doon na makaingon ta nga, Dizon, ha? Pahuway sa adagoy, son, no? Dahil hindi punta kamahay ni Dizon, kaya posible nga doon na mga datos si Dizon, ha? Gusto ng Dizon mo file og kaso. Nakaapan na si amo. Ha? Nakaapan, ingon nga, oy, kisa man na, ah, Jerome na, Jerome Yap na, ah, ayaw kay, kuha na to na, kana ni pirma na sa impeachment, ato na, ayaw na. Ah, pag-abot din sa, o, kisa man eh, si Congressman Gerald Albios na, ah, ayaw, ayaw kay, ni pirma na, okay, ato na. Ni pirma na sa impeachment ni Sara, ato na, ato na. Ah, kana mo inahitabo? Ah, kana mo inahitabo? Ha? Muna nga kanang na nga mga congressman, pailom-hilom ro maning ubang mga congressman ba na may ubang tarong pod, ha?

0: Samtang nga sa laing bahin ato hatagan sa pagtagad kay Korte Suprema ni mando sa Kongreso o Senado sa mga dokumento nga ipa-explicar kanila ang kausaban sa Baykam ni adto nga tuig 2024 national nga budget. Di apoy Supreme Court mga sukindig paminaw nga kaning ni ang budget bitaw 2024-2025 nga budget. Gisaka na dito sa Supreme Court tungod kay daghan kay mga insertion. Ang Supreme Court po ron mura og amot lang ka Supreme Court nga puti man pong yayaan ni action. Yaya po ani nga dunay mga insertion ba? Dunay mga insertion sa 2025-2024 noon duna sila yung mga oral arguments na. Pero karon ingon na sila no, magpakuha na po kuno doon ako ng dokumento na kinahanglang isubmit sa Senado o sa Congress dito sa kanana ang Supreme Court para nga kaniniang sa Baykam niya doon tuig 2024 napuro lang sila request, napuro lang mando, wag ya po yung nahimo. Ato ni hatagag pagtagad sad ba kasama diretsong pagkulo kabildo karon ha. Samtang Senador Riza Hontiveros dako gyud ang posibilidad nga mudagan sa pagka presidente onya sa 2028 nga pinili ay. Straight to the point. Wa gabae. Day Riza, napamangka sugbo day may gabi day kung senador. Naman ka di sugbo karon kay do na man kay giatina no nga. Do na man kay giatina diri sugbo nga activity. May gabi isin, ha? Magandang gabi. Dako, mga sukindig paminaw, ang pagtuon ni Senador Riza Hontiveros nga adunay kasulbaran ang korupsyon sa nasod. Straight to the point. Tinuod, doon na mag-inog kanang dunay isog nga kanang ng presidente. O dunay isog nga presidente o makapresidente, tagbangis nga presidente, tuo ko anak nga dunay kasulbaran sa kanang naang korupsyon. Pero naay duha man na posible nga dunay maduguon, ha? Maduguon gyud, dunay maduguon nga panghitabo usa mausab ang sistema sa tuang nga nasod. Ha? Kanang maduguon nga panghitabo mugasto tag kinabuhi. Dunay kinabuhi nga magasto ana kung buot nato usbon ang sistema sa gobyerno. Ha? Ngano man kay pananglitan ka ng pag-amindar sa konstitusyon. Pag-amindar sa konstitusyon, ilabi na ka ng ibutang na itong death penalty sa mga kurakot, musugot ba ang Congress, ana? Musugot ba ang mga congressman? Ha? Musugot ba mga senador? Dili. O niya, pananglitan, Senador Riza Hontiveros, mudagan sa pagka-presidente, unsao man niya pagsulbad, nga karun gani, hilo man kaayo sa korupsyon sa flood control. Ha? Nakadungog bagod mo nga kaning mga pinklawan, kaning mga dilawan, ha? Nakadungog bagod ta nga saba kay sila sa flood control, wa? Laila de Lima, Trillanes, ha? Riza Hontiveros, Lenny Robredo, nakadungog bagod ta nga isog kayo sila sa flood control, wa gyud? Ha? Munang magduda ang mga tao nakadawat, tingali ni sila, no? Onya mudagan si Riza Hontiveros, presidente, ha? Mudagan sa pagka-presidente nga hilo man gani isa karon sa korupsyon. Ha? Hilo man gani isa sa mga gibiktima nga kanang mga gipatay sa adik. Ha? Sa Cebu na to. Nay mga inosinteng mga tao nga gipatay sa adik. Ha? Tingog ba? Wa, pero duna gani adik nga mamatay ipa imbestigar nayo si HR. Unya, magpresidente. Magpresidente ka. Idi, wow. Samtang sa laing bahin, ato hatagan sa pagtagad ha kay Congressman Pulong Duterte, gihagit niya og balik si Junvic Remulla nga magpa-hair follicle test kauban ang ilahang iyang pamilya. Sila kununduhan ni Congressman Pulong o ni Junvic Remulla mag-hair follicle test sila. O yaha mga pamilya ni Junvic, ha? og ipaapil og pa-hair follicle test ang boss ni John Becrimulya nga naa karon sa Malacañang arong masuta kung kinsay sabog nilang tulo sa Cebu. Awa na muhatag og dugang kuminto. Awa na makasama ni Patol si John Becrimulya. Ah, ayay, duda ta John Vic da. Ah, dong John Vic, ha? Unsa man ka, willing ka magpa-hair follicle test or dili? Kay si John Becrimulya gikuhaan sa og statement nga, oy, ningon si Congressman Pulong, kamo kunon doon magpa-hair follicle test ko mo, kuno mo, ikatulo si Presidente. Wa na mo tingog John Becrimulya, ha? Be, ikaw lang dong John Vic, unsa man, willing ka magpa-hair follicle test or dili? Asamtang sa laing bahin natong hatagag pagtagad kay nasikop sa mga ahinti sa National Bureau of Investigation kon NBI Central Visayas ang siyam ka mga Vietnamese nationals kinsa giingon nga mga piki nga mga aesthetic nga mga doktor. Straight to the point. Di ana say nagpaila nga mga doktor, mga doktor-doktor kuno sila kasama diro mo ni Kuya o ani ba? Aka na bang magkuan ba sa imuha nga palitan ikaw? Ikaw ano, kana ikaw gwapo naman ka. Nya kana palitan ito sa mga igsuna na tong dunay makunot-kunot, murag mo tingal ni kunot-kunot ana nga inaton ana unya. Na injikan ana. Aka nang na ang mga kuan sa mga bayot magpa-inject mantingali na sila diri sa ilahang mga buntod nga na aka nang buntod nga nalupyak pa bunduon ana ba? Aniya kanang naa nga mo tingali na or sa may mo bini trabaho ani niya mga doktora o dili kana na tingali sa pagpagwapa lang ana mga pagwapa mga pagwapo ana amo ni nga kwa nila unya mga piki bi ang kuya o ani kay palitag ba palitan bag mo offer na sila nga sige kanang naa ang imuhang kanang nang imong simod nga lupya katong pabudloto na og gamay kanang ang kuya o lang og palitan og dili tinuod nga doktor ba ang kuya o lang og murag na paakan og lampinig hinuod. Aon niya si Edwin Corbo. Naminaw sa nato karon si kasama nga Edwin Corbo. Aniya si Kuan Sad, ha? Si asa naman eh? Ito ang Kuan Derewin. Si Jane Abilia, unsaon pag-usab nga nagdala sa gobyerno corrupt naman. Si Lianis El Saleh, si Kandamusyon Jod Radioman. Si Kuan din eh, ako'y gagaw dito sa Mindanao. Jimar, umandag tanghian. May gabi eh, kasama minsi, watching from North Cotabato. Akisa man to'y Kuan din mo, imuha ganing katunang minaw sa nato diha kasama Jimar nga Kuan. Katubi tao PWD in town niya kanunay minaw sa din nato. Si mayong gabi eh, Jefferson Digamos. Si Julins, marami po ito kay Julina at Marvin. Oh. Tagalog ito. Hoy, kanin bahin nasad makasama tud kanato sa Paragis Bilabila Herbal Capsule. Ang atong Paragis Bilabila Herbal Capsule mga kasama, may kini alas magisod na mga pinanggantig baminaw nga adunay mga sakit ug balatian nga gihambin sa kalawasan. Ang Paragis Bilabila Herbal Capsule mayon ni makasama ha kanto makigsuna nato nga adunay hubak. Agaton dunay hubak o kanang hubakon bitaw. Mas maayo mo gamita, mo inom ta sa Paragis o mo tumar ta sa Paragis Bilabila Herbal Capsule. Ang Paragis Bilabila Herbal Capsule makapa-abtik sa tuang panglawas, ha? Makakanagaan no, sa tuang pamati. Nakamuni atong imnon, Paragis Bilabila Herbal Capsule. Ang Paragis Bilabila Herbal Capsule, kasaman si Roma, makapagana sa kaon, makapanindot sa tulog. Ako nindot gani ang tulog, kasaman si Rome, sakto yugas dulog, ha? Samon na nga ito ang Paragis Bilabila Herbal Capsule. Punos mga vitamina, minerales o nutrients nga magikinahanglan sa ito ang lawas. Kung ang ito ang panglawas magkasama puno sa mga vitamina, magkasiguro tanga dilit at daling atakbuyan sa mga sakit o balatian. Ang Paragis Bilabila Herbal Capsule mapalit sa Diding's Pharmacy, sa GV Butika, JY Pharmacy, Bestway Pharmacy, Healthway Pharmacy. Si HG Pharmacy, uban pang mga butigag farmasya, dool sa inyong mga lugar. Okay, balik ta karon ta taod makasama human lamang sa importante kayo dugang nga mga pa shout out og mga isyu ato katagag pagdagad sa tuwa nga pagbalik. Alas 10:55 na sa gabi.
1: This time check is brought to you by Yakult. Panalo ka dyan. Yakult, this time check is brought to you by Joy. New Joy Swakto. Now with easy patakap. 45 pesos lang. That portion was brought to you by Joy. New Joy Swakto. Now with easy patakap. 45 pesos lang. This time check is brought to you by Semeticone. Rest time to the rescue.
2: That news was brought to you by Bingo Plus. Bingo sa saya, plus sa panalo. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
1: This time, Jack, is brought to you by Rexidol. Bilis banat sa apat.
3: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
4: Hello, Washi!
5: Hello, Mommy!
4: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
5: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha! Easy-easy ang labada!
4: Mula noon hanggang ngayon!
6: All you need is Pride! All you need is Pride!
7: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
1: ACS. That portion was brought to you by Stress Tabs. Kahit stressed, maganda ang gising dahil parating fresh and focused.

0: Malupit sa kamay mo, mabait. Try Bar Blue. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality.
1: ACS. This time check is brought to you by Mabilis magpagaling in as fast as 3 to 5 days when taken thrice daily.
2: Oy, concerned ako. Maong paminaw lagi. Magsige ganig balik ang sakit ug hapdos sa tiyan. Basig sayop na imong tambal. Basig hyperacidity na na. Di pwede stomach pain meds ang tumaron. Pag-Kremel S tablet. The best brand for hyperacidity. Based on Urban Areas Nationwide Category Tracking Study by PSRC, September 2024 to August 2025. Kremel S knows best. Unilabyan. Aluminum hydroxide, magnesium hydroxide, simeticone is a generic name of Kremel S. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Sa gabal sa trabaho ang hawoy, tusok-tusok ug binhod.
4: Gisuwayan ako ang Farix B. Tungod ani, hinahina nga nawala ang kahawoy with proper diet and exercise. Karon kahibaw na ko. Farix B para walay mo buhi sa trabaho.
5: Vitamin B1, B6, B12 is a generic name of Farix B. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Walang bibitiw, mag-Farix B araw-araw.
7: Mami, makailumdum ka ba atong last nga gipanuhod si baby? Katong dili ni mo siya mapahilom, gabisan lang sa oni mo kugos, karga o duyan, dili gid mahuman ang iyang paghilak. Sobra ang imong kabalaka, dili ba? Sus, nagmatagyod ang tibuok balay. Ang tawag sa atong gibati, Mami, panuhot stress, dili ni imbinto. Tinuod kini nga masinati isuma sa mga pagtuon. Maayo na lang, dunay Simeticon Rest Time Drops. Rest Time ang most Apedia-described nga brand alang sa panuhot ni baby. Base sa January 2025 to December 2025 IQVIA Philippines Prescription Data on Antacids and Antiflatulence among Pediatricians. Paspas nga mo rescue in as fast as 15 minutes. Para rest, gikan sa panuhot si baby, likay po sa panuhot stress sa pamilya. Basta kabag, most pedia prescribe Simeticon Rest Time to the rescue. Simeticon is the generic name of Rest Time. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Uyat lahat dahil sa kabag ni baby? That's kabag stress! Mag Rest Time Drops! Works in as fast as 15 minutes. Basta kabag,
9: Rest Time to the rescue.
10: Unilab quality yan.
11: Simeticon is the generic name of Rest Time. If symptoms persist, consult your doctor.
12: Take

0: Nor Chicken Cubes. Meaty sarap adobo, kaya mong iluto yan with Nor Chicken Cubes. 6 pesos and 75 centavos SRP lang.
1: Kabalo mo, karong hapit na ang ting-ulan, pirmi na ko pahinumduman ang mga listeners nga magdala og payong, jackets o uban pa. Pero ako mismo, wa makalikay, samtang pauli ko, gikan sa duty og naulanan. Basa kayo ko pag-abot sa balay. Pagkaugma, nikatol na ang akong tutunlan. Og naigo na sa ubo nga naay plima. May na lang kay nakainom dayon ko sa Sulmiox Advance Liquid. Dili mawadaan sa balay nining Sulmiox Advance na agid kanunay sa tong kabinet tungod kay prone pod sa pilit nga ubo nga dunay plima ang ato mga kauban sa balay. Walay makalahos nga plima, virus o bakterya sa Sulmiox Advance. Og tungod niya na paspas kayo maulian ang akong ubo. Pwede na maayo in as fast as 3 to 5 days kung moinom ko 3 times a day. Napay swabe nga menthol hagod. Dako kayo ang tabang sa ako sa Sulmiox Advance. Tungod kay pila ka adlaw lang nakabalik na dayon ko sa duty. Basta ubo, maayo mo limpyo og advance magpaayo ang Sulmiox Advance. Carbocysteine plus zinc is the generic name of Sulmiox Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
0: Mabilis magpagaling in as fast as 3 to 5 days when taken thrice daily.
2: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhina sa Herba Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herba Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy ug uban pang butika.
3: Unilab quality yan.
2: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa lubang uri ng sakit.
4: Herba Strong Herbal Supplement ginama sa Unilab.
5: Kitang mga laki, kayo jud kada adlaw. Bisan kapoy na, kaya huntanan. May nalang na ay bag-ong Revicon. Ang Strongman's Multivitamin na ay 5 times more muscle-building lysine versus previous formulation. Revicon, tabang aron masagad. Imo kakusog with proper diet and exercise.
3: Unilab quality yan.
6: Multivitamins, minerals, amino acids is the generic name of Revicon. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Oh, what nasad kay energy? Unsaon na lang imong mga goals in life? Next time na lang?
8: Buhata na! Pag Enervon Z Plus! Aron matabangan mo level up ang panglawas through extra energy with proper diet and exercise. Start living the life you want. Kay mas piskay ang life with energy. Enervon Z Plus!
9: Unilab yan.
6: Multivitamins plus zinc is the generic name of Enervon Z Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
10: I have Lagnat and I have Sipon. Pag 2! Pwedeng flu!
11: Mag-BioFlu. Dahil pag may 2 symptoms, pwedeng flu yan. BioFlu. Kaya anumang sintomas ng flu.
3: Unilab quality yan.
12: Phenylephrine, HCL, chlorphenamine, maleate, paracetamol is the generic name of BioFlu. If symptoms persist, consult your doctor.
1: Oh, kumusta man tong nagsulting at 2026 is gonna be my year? Naana mo'y progress? Ubasig ang mga dreams and goals ninyo. Dreams and goals will gihapon next year. No judgment. Pero walay new year, new me. Kung wala kay energy. Unya, masakiton pa yun ka. Bisag ayuhon ni mo plano, lisod yun na i-achieve kung bagsak ang energy, appeal imong immunity. Di man noon ka kuwang sa ambition o motivation, abini mo, wala kay time, wala ra kay gana. Pero ang tinuod, kulang yun ka sa energy. Unsa man, hangtod planning, booking, o imagining na lang yun ka? Make it happen with Enervon Z Plus. Mutabang og hatag og extra energy from B vitamins plus stronger immunity tungod sa zinc and vitamin C with proper diet and exercise. So you can make your best life a reality. Let's make things happen in 2026. Pag Enervon Z Plus na, Unilab quality yan. Multivitamins plus zinc is the generic name of Enervon Z Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
13: Ilong Ranger?
14: Tanaw ni mo, unsa na? Sipon o dili sipon?
13: Dili sipon. Di siguro ni madayon.
14: Ang hatsi ug runny nose? First sign na nasa sipon.
13: Sipon dayon?
14: Oo. Oh, diha pinakadaghan ang sipon virus ug pinakataas ang viral load sa mga naunang adlaw sa sintomas. Makatakod. Pag Neocef C plus 40 na, na-icing that helps boost immunity. Tabang aron mas bilis galing sa sipon symptoms by 2 to 3 days with proper diet and exercise versus previous formulation. Sa first sign sa sipon, pag Neocef C plus 40 with zinc dayon.
3: Unilab quality yan.
6: Phenylephrine HCL plus chlorphenamine maleate plus paracetamol plus zinc is the generic name of Neocef Z plus Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
0: Neocef Z plus Forte with zinc. Pinalakas ang immunity para bilis galing sa sipon symptoms.
15: Happy Fiesta!
16: Kinahanglan, extra ang handa. Kaso, fiesta po lang akong body pain.
17: Naana ang mga bisita? Kadyot lang!
18: Maglangay-langay pagyod ka na ay extra nga panlaban, ana. Ang nailhan ni mong alaksan, extra maayos.
9: kayo na! New Alaksan Extra!
17: Wow! Mas maayo pa?
9: Jud! Gipa extra paspas! Up to 3 times faster versus Alaksan FR!
13: Noy, dugan ko ayong bisita! Naa pa ba'y extra?
17: Naa! Bisag pang sharon pa! Naay lechon, humba, adobo ka dere!
9: Extra maayo! Aron extra pud ka! New Alaksan Extra!
3: Unilab quality yan!
12: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
15: Ang nailani mong Alaksan? Extra maayo na! Up to 3 times faster versus Alaksan FR! New Alaksan Extra.
18: Ato ang attack na alas 11:07 na sa kagabion. Balik na magkasama diri sa Tumbag Kulo Kabildo karong gabi una. Onya ayaw lang sa muha og pa dokado a katulog di ha dokado ka lago sa mo ginagmay ha. Ayaw lang sa mo ganana ang katulog di ha. Dokado ka lang sa onya tay. Pagpukawas nanay tay ha. Kanang kuan na si tatay nay. Kanang na ang sangkilas tatay aron makamata. Aron kuan ha. Okay, unya to sang itsek si Radyoman Josephus Quijano. Sa di bata mo adto makasama sa tong mga isgutanan sa ha. Ato ang i-check na kasanbay na sa Picas Linya alang sa iyahang report. Yes, Radyo Man JQ.
19: DDDYHP. RMN Report.
20: Yes, salamat ka sa mga Radyo Man BG daw sa mga pag-arino din si Kuas Kapahit na kong pag-arasa sa nag-round na kagabion. Nagpawin nga malinawan ng dakpayan sa Subo. Well, malang ko mag-arong nga ito mga itong kapwisam din sa dakpayan mag-inagmarang sa karong kagabihan. Sa ito ka mga kabulisan din sa Dakpay sa Subog, Petro, Subo area. Sa report nga ito na nagkuha, ikan rin sa gawas kamain ay upat ka mga drugista sa ang nakpan sa gibong maglahi ka operasyon sa mga diba sa PDA 7 dito sa Nagas na binis sa Dakpay sa Subo. Usa na niyo sa minoridad ang napili sa pagkasigopa. Ito sa may sitio tungo barangay Manila sa Cebu City na dakpan kiniga gigong duwag ka mag gigong high value individual na usang recently 17 anos o usang judicial for the 17 anos sa pagsuway mga trabaho o nagbagay po sa sgutan ka lugar nagbagay sa duwa ka mga turista ag unsi ka mga pakinita ag Cebu na muntik magaling sito sa Sinta Gramos na mabaro ka pin sa o sa kamilyon ka peso sa samtang maso si Tangasag kagabi dito sa may barangay Langtan Naga City ang narakpan o kiling nga tulo o kapil na nilusa ka minordad kiling sa ka alias sa Paring Tanoy Bianyos o kiling alias sa Justin 25 anyos o sa ka 15 anyos na minordad nagwagan sa tulo ang iba ka mga pagkinilahang sigo kaputin pagkinig si Gramos na mubalor kapin sa 4,800 pesos sa aga ito sa kapulis ang masarap sa bigay sa pili ibo o ka private expression kinulibilan so sa usang buwan aga ini na kalungan ini aga ito sa may Manila yung mekanismo sila o ka siwita ng Gramos sa matang simana samtang ito sa Naga City ang suspek yung magka-dispose kini huwag 20 gramos matag simana huwag nato sa 30 gramos matag simana. Onward sa patrol ang Radyo Man, Joseph Osiano, DYHP, Tatak, RMN.
18: Okay, salamat Radyo Man, Joseph Osiano, Simong Report. Pag-inibay na sad, magkasamatod ka na to sa EXL Makabuhay Coffee Mix. Ang atuang EXL Makabuhay Coffee Mix mga kasama 17 in 1 kini. Pasabot ni Hesite ka mga pruta sugutanon nga gisagol sa tuang kape. Pag kanindot ani kay dunay sanay sa erosive kan dunay ta aging properties og dunay pain relieving properties nga alibihan ang sakit sa arthritis. Kung makigsunan ha mga naminaw na to karon nga mahiligon kay mo inom og kape. Kaning kapuha ang amoy imna EXL Makabuhay Coffee Mix. Doon sa nisisagol nga luya, doon ay turmeric, or kanin duwaw, doon sa kamunggay, doon ay mangustin, doon ay tapul nga bisaya nga mais, doon ay bayabas, doon ay insulin plant, doon ay stevia, nga may kapalami sa tuwang kape, doon ay arabica, doon ay barley, og doon ay ginseng, o guban pang mga prutas sugutanon. Ang ginseng makasama nga nasa tuwang kape, makapa-abtik no sa tuang panglawas mo sa makalahutay tamatag adlong panikaisikay kon ang nakainom tao ga EXL Makabuhay Coffee Mix ha pagkalamia saktos timpla tong kape oy amo na ha basta kape gani isgutan ha labi na sa tuang mga pagkigsunang mahiligon mainog kape kaning kape ha EXL Makabuhay Coffee Mix ha? Kay gawas nga nakapangapi ka makasama nakahatag pagyud kini og maayong benepisyo sa imuhang lawas ha. Okay, ato sa nga i-check na ito ang buhatan sa pag-asa. Ato sa nga i-check, magkasama kay nag-standby na gikan sa buhatan sa pag-asa Mactan, si Sir Patrick Limaco. Sir Patrick, mayong gabi, Sir, live daron sa DYHP Remen Cebu. Di mo makauban si kasamang Benji. Sir, kumusta on sa latest update gikan sa pag-asa sa kahimtang sa panahon karong gabi una?
2: Hello sir, may gamit ka na ito sir, o sa itong mga suking tipaminaw. And mo ni ang atong analysis weather update sa karong gabi una and sa musunod nga adlaw. Ang katong itong ginamonitor nga tropical depression, LPA kagapon, kanay mo ng tropical depression and karon kanay mo ng tropical storm.
18: Mm.
2: And kinisa kay makita nito siya sa gawas sa itong Philippine Air Responsibility. So na siya sa gilay yung 1,710 kilometers sa silangan sa southern, southeastern Luzon. And na ni siya hangin na mabot up to 65 kilometers per hour and mga paghuros po na mabot up to 80 kilometers per hour.
18: Mm.
2: Yeah, kini siya palihok sa west-northwestward direction. So, pasakay ang lihok. Nga rin sa tumintumis sa itong Philippine Air Responsibility sa gipaspasong 25 kilometers per hour. And sa laing bahin po ang kaning easterlies. Okay, mauna siya. Ang padayon na kapiktar nga rin sa ito adjacent central zone, southern zone, o diri sa ito sa Kabisayaan. And alang usat sa itong hangin o katagatan din sa Kabisayaan. Lakip na tiri sa Metro Cebu kay makasinati ta o cloudy skies with scattered rain showers o and thunderstorms tungod ni ani. Easterly sa yan. Tungod ni ani posibili tayo makasinati ani mga flash floods o landslides labi na sa magkusog ang mga pag-ulan. And alang usat sa itong hangin o katagatan din sa Kabisayaan. Lakip na tiri sa Metro Cebu kay makasinati ta o hinay ngato sa kasarangan na puhuro sa hangin nagikan sa Amihanan Silangan ngato sa Amihanan sa Habagatan and ngato sa itong para po sa itong kadagatan kay malinawan ngato sa kasarangan na ito ang mga magbalod ng itong kadagatan kay mutaob niya yung na-stress 23 sa buntag and muhunas ng pun ugmang rasyetit line pa sa buntagon po and temperature na ito karong adlaw is nasa 27 to 33 degrees Celsius. And atong haring adlaw kay musilang ni ugmang alas 5:24 sa buntag and musalop na pod ugmang alas 6:07 sa hapon. Philippine Standard Time is alas 11:14 sa kagabion. And yes, alerta ko to bigan din sa Botanda ST pagkasamaktan. Kini si Patrick Pima ko ugmay yung gabi kinatong
18: tan. Sir Patrick, kwan sir, kanini ang maong nga bagyo although adto ni siya murag mo aso ni siya musimang ni siya dito sa pataas pero dili siya mo landfall sa Luzon area sir.
2: Yes sir, correct sir. Kaniya tong bagyo kay mo papidpidon or magpadagat tayo ni siya and wala tayo is landfall scenario ano niya. Bisag pasaka ni siya, dili ni siya mo landfall nga sa may northern Luzon.
18: Okay.
2: And kanipong atong bagyo kay well na pa siya sa gawas itong PAR, naganaman naman siya kakusog. So from tropical storm, from kagahapon from tropical depression to tropical storm by tomorrow 20 and mo severe tropical storm. Then after for the next days mo hinay na po siya balik.
18: So kaning ito na sinati nung pag-uwan dili sa ato sa Metro Cebu ang mga easterlies na ni siya sir dala ni si easterlies.
2: Yes sir, kaning ato mga pag-ulan easterlies na ni and mo ni mga localized thunderstorms sa puni dili pa na siya directly connected sa bagyo. So morning effect ay morning kaan sa to ang mga pag-ulan ulan karon.
18: So muna nga ato ang kadagatan medyo dili ra mapiktuhan sir.
2: Atong kadakanan, dili pa maepektuhan para sa mga musunod niya pila ka oras. So, padayan lang yung tag-monitor as kaning bagyo mo padwayon og sulod po sa itong par. So, makakuan na itong nagapuntay changes sa itong hangin or sa itong kadagatan. Pero, dili na siya alarming po.
18: So, dili kuyaw sa itong manggagmay ng mga mananagataon, mga naminaw karon.
2: Yes, sir. Dili na siya kuyaw. Pero, dili yapunta mo kumpiyansa. Labi na sa mga dinatong sabdan ng mga panghita po.
18: Salamat kayo, Sir Patrick. Ha, may gabi ini mo, sir.
2: Yes, sir. Dengan salamat. May gabi ipot ka na tayo.
18: Okay, mo ito magkasama hagikan sa buhatan sa pag-asa Mactan, Patrick Klimaco. Amo na nga natay bagyo, pero tuara dito mga sukintig paminaw sa Tumoy's Luzon, onya di man mo landfall di ay ariras dagat sa mamidpid, pero kunay kuya o kasaman Jerome kay kanang naang kuan na ba unta na ni anam o kakusog ang maong bagyo ba? Anam o kakusog, pero dili siya ngayang kabalakan. Anato kay tuwa sa dito o niya sa layo ra dito sa Luzon, dito sa kadagatan, ang kuyaw ani ug muduaw ni sa mga flood control, ha? Una nga basa doon na gani mga bagyo, ang una giyod nga mga mag-ampo, ang mga taga-DPWH, ang mga congressman, kato mga paldo, kato mga nakadawat o malita sa flood control, mo'y una giyod nga mag-uol. Pero, waman to nakuano ka to, mga nungatanan to. Kasi man, Benzi, asa man to mapalit ang EXL nga kape di ay, ha? Ang atong EXL nga kape, kasi man, Jerome, ha? Anya, muna'y kwan kayo. Kato, mga kaysuna na to, bitaw nga mahiligon kay nga mo inom og kape. Kaning kape, ha? Kay doon na ginisay maayong epekto sa tuang kalawasan. Onya, kung mag-iskot sa kaghaplas, EXL Makabuhay Oil gihapon. No, nga tong EXL Makabuhay Oil, mga kasama all-in-one. Kini, pasabot dalatanan niya skincare oil. Pagyon, may nakanindot kayo, ha? Ang atong haplas sa makasama, may nisa sa tuang makigsunan nga katong kanunay bitaw manakit ang kalawasan. Kanunay malaki, manakit ang kalawasan, mangulngul at tumakaunuran. Onya, maminhod ang atong haka na mga til, panglaylay sa mga lutahan. O niya, mga panuhot sa palagputon, nining ato ang haplas mga kasama, pahkang nindota. Labi na kay tunog rong atong panahon, na tunog kayo bugnaw. At itang likalikayan nga panuhuton, yun ta, mauna nga mga haplas ta, sa EXL Makabuhay Oil, ha? Anakanindot, ane kay mga haplas, ka ane makasama, dili ka kanabitaong naang paakon o glamok, ha? Dili ka paakon o glamok, busa makalikay ka sa sakit nga dinggi. Aron nga dili ka magkadinggi, di ka mapakaslamok, manghaplas ta sa EXL Makabuhay Oil. Nakarindot ani, minus katol-katol sa panit sa pinakan sa kagmay mga mananap o ingon man usab sa kanang naang mga pangagod. Anya, ato ang mga kaigsuunan sa mapalit ang ato ang haplas o ang ato ang kapi sa Makabuhay or kaning EXL Makabuhay mga kasama diha sa 360 Pharmacy, Rose Pharmacy, Alfar Pharmacy, diha sa CHG Pharmacy sa Kulon, Diding's Pharmacy sa Manalili, diha po sa Cebu Ever Drug, diha sa Manalili, diha po na, og sa Queen's Pharmacy, guban pang mga butigag farmasya, adol sa inyong mga lugar, pangutana lang ha, ay alam mo kaula sa pangutana sa tuang produkto, nga EXL Makabuhay Oil, og EXL Makabuhay Coffee Mix, ha? Anya si Vance Del Coro. Amay gabi kasamang Benzi, always regidming na minaw si mong programa. Gikan sa Kyoto, Cebu City. Anya si Carmila Veloso. May gabi kasamang Benzi, always may nga na minaw ni mo. From Barangay Luz, Cebu City. Shout out taga Sitio Abiliana. Happy Bisperas. Fiestas tanan. Uy, fiesta ready here eh. Si Julie Espedillon Montisa. May gabi kasama na minaw mi diri si Sadas. QCRO Lutupan Toledo City. Naminaw kauban na kuang asawa og mga anak. Salamat sa pagbasa. Gikan ni Julie Espedillon Montisa. Shout out idol sa tibuok na minaw nagtanaw si mong programa. Gikan ni Rain Kishihama. Aki san kuani mo Kashima. Kashima. Sura ba? Kasamang Luming Berami! Naminaw sad nato karon sa tuang programang si John Kirante. Always inaminaw si Lorna Margarita. O si Glenn Tumakin. Ikan sa Cordoba, Cebu. Okay, niya itong hatagag pagtagadon ha. Kaning ato mga isgutanan sad mga sukindig paminaw. Kay paubay tag mga isgutanan karon. O niya ang mga senador nagsigi manggihapon ni Karog Kinauhatay. Nagsigi manggihapon ng mga dinugsingay karon ang majority o minority. Ha? Mauna nga, tulad na sa tambagan nga, humanaman, ha? Naanamay legal mga sukindig paminaw or legitimate nga Senate President. Ha? O niya, kwa naman, nang naang, na, nanabay, kwan ba? Na, nahumana ba? Manginaotang nga mahumanasad ng ilang bangi, eh, garon. Balik sa trabaho na, o niya, manginaotang nga dili kalimtan ang pag-imbestigar sa flood control. Na, kay maumanay, ipangandoy, yun sa katawhan. Nga, kita gani mga ordinaryong tao, mangawa tag manok, mangawa tag itlog, mangawa tag diha og mga hinayhay sa silingan. Ah, mangawa ka dito mga butang dito sa mall, mapriso ka man. Sunan ka dito ang palisi sa mall ha. Kung mangawat ka og ang palisi sa mall, mangawat ka dig nagkantidad og ibutang nato og ang imuhang kawaton diha kasama Jerome. Nagkantidad og 2,000 pesos. Ha? Nagkantidad og 2,000 pesos i-times 10 ka na nila. Ha? Sunan ka kung masakpan ka, i-times 10. Ang kantidad si Mugikawat sa mall, 2,000 i-times 10 na. Ha? Muna'y pabayra nila ni mo. So sa 2,000 i-times 10, 20,000 imong mabayran. Ha? 20,000 imong mabayran. So, dili ka mo bayad, ana, pasla ka sa presuhan. Apoy uban nga mall, hinoon nga pasayloon ra ka, kay gamay-gamay ra ang nakuha. So, karon ang atong diris gobyerno. Dako kayong kwartang nawagtang magpakahilom lang ta. Dili ta magpakabana, nining kwarta nga magamit unta sa itong makaigsunan nga naglison. Magamit unta sa tuang nga mga senior citizen nga wa pa intaw nakadawat silang pension. Mga masakito na lang ubang mga senior citizen, ingnon ra nga, paghulat lang nay, ug nay mamatay nay. Pagkapaita. Ha? Pagkapait nga palandungon. Ato mga senior citizen, gamay na lang na sila og kanang naang panahon. No, gawas las mga kadtog yung maglahutay gyud ba nga, pure buyag, maabot yung tag sa gatos kapin. Ha? May nalang unta, malipay ato mga senior, daghan na kayag maintenance. Ato mga senior, ha? Kadaghan nga mga senior citizen nga nagpaabot taw, nagsigig ampo ang uban nga, ay, kanos apa yung taon nun ay mamatay. Nga naman, muingon ang DSWD nga wala pa'y budget, nga gipuno ang presidente. Unya, doon naman lagi gipangkawat sa mga buaya lagi. Ha? Mga tambalanan na to, kuwang o makahimanan. Why budget? Pero doon na gipangkurakot. Kani mga congressman Risugbo, nagpabungol-bungol ra mo. Tanawa na nyo mga distrito, mga ospital diha. Kompleto ba nagkahimanan? Ha? Sus! Kalaming kumuto na inyong nao. Ha, balik na karon taon magkasama ha, balik na karon taon human sa mga importante kayo ha. Alas 11:25 na sa gabi, standby lang usa ha.
4: This time check is brought to you by RH Super, ang shot ng tropa. Ang time check na ito ay hatid ng Ginebra San Miguel. Tatak ng tapang, tatak Ginebra.
21: Bilang kilos karne?
22: 500.
21: Hello?
22: Ma'am, bagsak presyo na ganimi sa 600. Oh. Ang presyong suki na ng 700. Pero sige, hatag na ko ni og 800.
21: Out of control man ang presyo sa pamaliton na paghihapon sa akong kamot, ang magic na magpalami sa bisagunsang pagkaon. Mele Cativeros D. O gamit na ako, Maggi Magic Sara. All-in-one sa panakot. Live fresh garlic, onions, chicken, and spices. All-in-one salami. Mo ang pamilya, all-in ang kalipay. All you want, na sa all-in-one, Maggi Magic Sara. Palit na.
23: Sarap magkasama.
24: Samok na ubo, ubo, ubo. Undangin na. Tosiran Forte. Mutabang magpaundang, undang, undang. Sa non-stop dry cough o katol sa tutunlan tungod sa post-nasal drip, ubo nga samok. Pag tosiran, tosiran.
25: Tosiran Forte.
26: Unilab quality yan.
27: Dextromethorphan, HBR, plus phenylpropanolamine, HCL, plus paracetamol is the generic name of Tosiran Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Ubong makulit? Just stop it. This time check is brought to you by ang nailan nimong Alaksan, extra maayo na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
1: That portion was brought to you by Nord Chicken Cubes. Meaty sarap adobo, kaya mong iluto yan with Nord Chicken Cubes. 6 pesos and 75 centavos SRP lang.
5: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
7: ACS. Alam niyo ba na simula edad 50 pataas, madami nang nagbabago sa ating katawan. Kaya importante na kasabay ng healthy food at exercise ay umiinom din tayo ng multivitamins na adjusted para sa edad 50 pataas. At yan ang Multivitamins Plus Mineral Centrum Silver Advance. Ang Multivitamins Plus Mineral Centrum Silver Advance ay may nutrients na complete from A to Zinc na inadjust ang level para sa mga edad 50 pataas. Tumutulong para sa healthy heart at strong immunity kasabay ng tamang pagkain at exercise. Napatunayan din na tumutulong ang Multivitamins Plus Mineral Centrum Silver Advance na ma-improve ang memory habang nagkakaedad kasabay ng tamang diet at exercise. Kapag edad 50 pataas, mag-multivitamins plus mineral centrum silver advance araw-araw with proper diet and exercise. Multivitamins and minerals is the generic name of centrum silver advance. If symptoms persist, consult your doctor.
1: Centrum Silver Advance. May nutrients adjusted for age 50 plus. Tulong para malakas ang resistensya, healthy heart, and sharp memory. The number one multivitamins for age 50 plus.
8: At first, I was afraid if

0: 99% sa bacteria ug virus tested. Bilib ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association.
1: Sa sakit protektado,
2: i-shield mo.
1: Pamilya protektado,
2: i-shield mo.
0: Shield Bath Soap, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
2: E-shield.

0: na! New Alaksan Extra!
1: Wow! Mas maayo pa?
0: Jud! Gipa extra paspas! Up to 3 times faster versus Alaksan FR!
2: Noy, dugan ko yung bisita! Naa pa ba'y extra?
1: Naa! Bisag pang sharon pa! Naay lechon, humba, adobo ka dere!
0: Extra maayo! Aron extra pud ka! New Alaksan Extra!
3: Unilab quality yan!
4: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Ang nailani mong Alaksan? Extra maayo na! Up to 3 times faster versus Alaksan FR! New Alaksan Extra!
6: Bilang kilo sa karne?
7: 500.
6: Hello?
7: Ma'am, bagsak presyo na ganimi sa 600. Wow. Ang presyong suki na ng 700. Pero sige, hatag na ko ni Ugi 800.
6: Out of control man ang presyo sa pamaliton, nga paghihapon sa akong kamot, ang magic nga magpalamig sa bisag unsang pagkaon. Mele Cativeros D. O gamit na ako, Maggi Magic Sara. All-in-one sa panakot. Nay fresh garlic, onions, chicken, and spices. All-in-one salami. Mo ang pamilya, all-in ang kalipay. All you want, nakasa all-in-one, Maggi Magic Sara. Palit na.
8: Sarap magkasama.
9: Ato ang attack na alas 11:37 na sa kagabion. Alikta magkasama diri sa tumbag kulo kabildo karong gabi una. Anya sa dibata matusunahan na kinibahin na sa datod ganito sa DTX 500 alang sa mga naminaw tumakaigsunan karon nga dunay high blood no kato mga dunay mga sakit o dun na mo yung mga kaayila nga tasog dugo or kani mga dunay high blood labi na tasog cholesterol tasog blood sugar ing nana nga pasulaya pag inom anin DTX 500 na to ha ang atoa nga DTX sa mga kasama kaysa ni siya kakampiyon nga protection kay doon ay 1.3 million orak units nga antioxidants. Epektibo kining panguntra sa mga free radicals o oxidation. Ang ato ang DTX 500. May sabni sa doon ay mga fatty liver disease, cardiovascular diseases. Ato magisunang doon ay problema sa kidney. Ha? Kato na doon ay mga problema sa kidney o sama sa kidney disease. Mas maayo nga paimno na to na og DTX 500. Gallstone sa formation, hyperacidity, katumag isuna na itong adunay insomnia. Pasa adunay gani insomnia, ayag pasagdi ha. Inom ta sa DTX 500. Ayag pasagdi ka ng insomnia makasama di ha. Onya nga ito nga DTX 500, mapalit na makasama sa ilahang clinic, nga mo ang Clinical Alternative Medicine and Wellness Center, nga namimutang sa Unit 102. Mary J. Building, Hakosalim Street, Cebu City, at bang sa The Freeman o Super Building o Gloyo sa Gaisa no Main. Baka ha, mutawag mo silang numero 0975-079-51330. Ang atuang nga DTX 500, palit usab ninyo sa uban ng mga butik at farmasya dool sa inyong mga lugar. Mas maayo kung makabisita mo sa ilahang clinic yun na asa Luyos Gaisa no Main, katong Klinika de Alternativo a Medicina and Wellness Center. Mas maayo kung makabisita mo kay nagtanyag sila og libre nga medical check-up gikan sa adlaw nga Lunes hangtod sa adlaw nga Biyernes. Ingna lang nga nakadungog mo sa DYHP aron nga maka hangyo-hangyo mo discount, ha? Okay, oni atong hatagag pagtagad sad ba kasama kaning atua nga mangisgotanan sad karon ha. Kay pero ato sang kuno ni hadi para ta mobalik sa isgotanan dere Senado ba o kaning sa corruption nga grabe. Binilyon, trilyon mga sugin dig paminaw ang kwarta. Ha? Nga kana bitang wa mahatagi og insaktong husay. Ang gipangkurakot binilyon. Ha? Pero ang mga nga priso bagod in town ning uban ha. Wa gyud diri Sugbo wa gyud lang. Onya kon makahinumdo mo ang Sugbo mo ay pinaka ikaduha sa labing daghan nga adunay flood control. Naguna dito sa Bulacan, ikaduha sa Cebu. Ha? Pero unsa may nahitabo na abay? Nahitabo nga imbestigasyon diri sa Cebu. Wala ngano man. Wa may senador diri sa Cebu. Ha? Wala. Nganong dito ramas Bulacan ang gisigig imbestigar nila? Ngano man? Tungod kay dito sa Bulacan tua Senador Joel Villanueva. Tua dito mga sukindig paminaw Jingo Estrada. Ha? Tua dito si kanang Bong Revilla. Kini si Bong Revilla. Mangunay mo tana ba ngano man nga na preso man si Bong Revilla ang kaalyado man silang Presidente Marcos. Ha? Kaalyado sila kung nakadaog pa. Ha? kunya kay Pildi man. Ikaduha, kanang mga revilya, mga kontra na sa politika sa mga remulya. Ha, dito mga suki indig paminaos ila. Unya kay ang mga remulya karon maumay hari. Ha, muna nga giwagtang nila si Bong Revilla kay siniguro man og mudagan si Bong Revilla dito sa ila mudaog. Muna nga para nga walay kontras politika nga ang mga remulya nga gahi dito usa sa mga gahi nga politika dito sa ila kani si Bong Revilla. Ha, muna nga si Bong Revilla presidente Marcos dili kay na sila ingon nga sila maoy kung ba kanang kontras politika sila ang mga remulya. Diri sa Sugbo nganong wala man ni tanduga ang isyu sa flood control. Tungod kay walay mga senador diri. Ha? Mo man ning gikuan ang flood control kay ang mga senador basta senador gani nga mo kontra ka sa administrasyon aw ibisigaron gyud ka. Pero kung ari ka sa ilaha sa administrasyon aw bahala pag nagkadawat yag malita diha, ha? Para okay ra, ha? Pero ari sa tasa kwan, may unsa man yung kalakiha nga medyo makapalimbaot mas balahibo ni ang makapanglimbaot mas balahibo ni kasamang Jerome ning kalakiha at anawa raguni kay di may usa ka lalaki ha? Di usa ka lalaki makasama nga purtigin niyang pagkahilaka ha? Grabe yung hilaka niya kay gipadamgo kuno siya sa Ginoo ha? Kuyaw po ni iyahan, no? Gipukaw taon kuno siya. Ha? Gipukaw siya sa Ginoo taon o gipahibalo siya sa Ginoo. Rabiha, anino nga? Tinuod ba ka, ni? Ha? Gipukaw siya sa Ginoo, gipadamgo siya, nakahilak yun siya, kay dunay pahimangno ang Ginoo nga to niya. Para sa katawang Pilipino nga, ha? Rabiha, makapanglimaw sa balhibo kasama Jerome. Ha? To ko ng paminawon, bi? Kuyawa, aning kuana, no? Kaning iyaha ba nga gipa nag-istorya ko ng Ginoo. Oh, kani. Adi na lang sa sakyanan. Natanaw. Awa, hilak siya. Oh. Yawag sa Manjirom. Uy. Oh, tanaw. Naghilak siya.
3: Mubalik na itong Ginoo.
9: Hala. Yawa ni. Uy.
3: Tagahan pang wala na kay Balo.
9: Oh.
3: Nangatulog pa sila.
9: Sus. Hilak yun siya nga na, ano?
3: Son, nagbiyahe ko karon.
9: Oh, lalaki ni ha? Naghilak yun daw, nakulima ka
3: nang.
9: Sig-sig ko nung pamukaw niya. Sus, gahilag yun, gadangoy-ngoy tao, no? Sus!
3: Gidrive ko, gidlag ko, ginapukaw! Speak soon!
9: Lak, yawa, ani.
3: Ayun ang Ginoo!
9: Sus!
3: Ubalik siya! Pangandam na kamo!
9: Ubalik na siya, pangandam na kamo!
3: Yung mga tabang tao, nangatulog lang! Wala na minaw. Teka, nagatalagman. Ipakita niya.
9: Sus, kalibaw at malhibo eh.
3: Nagbiyahe ko. Gigunitan ko.
9: Wala, gigunitan pag yun siya.
3: Ipakita na gunit.
9: Kuyawa.
3: Isun. Aniyog siya ni. Sa'yo ba? Balik na mo. Ay, nagibalo walang ino. Tanawa niya yung palibot. Yawan. Buhata ninyo ang mayo. Puno daw ang nag-drive ko.
9: Yawa, ano yung ipadam ko kuno siya, ipukaw siya?
3: Edson.
9: Pukaw siya sa Ginoo taon kuno?
3: Mubalik na itong Ginoo.
9: Mubalik ng Ginoo? Siya po'y gikuan, gipadamo mo siya.
3: Nagpangula na kay Balo. Nangatulog pa sila.
9: Gahilak taon siya, gadangoy-ngoy taon. Junas, mga 30 kapining to, Hana. Yawa, ano?
8: Sun, nagbiyahe ko karon. Hindi ko ginapukaw.
9: Permis ang ipukaw, di ay. Sus.
8: Idrive ko, git lang ko ginapukaw.
9: Ang kwanoy, ka na murag libaw tong balahibo, ani, oy.
8: Ismik, sun. Iyon ang ginoon.
9: Ningon ang ginoon niya.
8: Ubalik siya. Pangandam na kamo.
9: Ubalik siya, pangandam na kamo.
8: Yung mga tabang tao, nangatulog lang.
9: Nangatulog ubang tao, tao?
8: Naminaw. Ika nagatalagman, ipakita niya.
9: Yawa ni.
8: Ay ko, gunitan ko. Iyo pulo ito na gunit. Isun. Ano yung
9: gunitan siya?
8: Sa'yo ba? Balik mo mo.
9: Sa manjirong?
8: Ay, nag-ibalo lang yun. Tanawan niyo yung palibot. Mordig son.
9: Tanawan ko, ano niya?
8: Iyo ang mayo.
9: Batan yung
8: mayo. Nag-drive ko.
9: Ha? Kay Dandanaw, ha? Kanang kwan magyod, gahilak man siya. Gadanguy-nguy siya, gahilak. Biha aning kwan na nun, no? Unya, gipadamgo siya, gipukaw siya, gipaybalo siya sa Ginoo nga mubalik ng Ginoo ko, no? Unya, naghilak man siya. Gadrive sa kyanan. Yawa aning tawhana, no? Taga-asa man ka, ni? Ha? Makapanglimbaw sa malahibog yun, natanaw, kuan man, kanang naang, amot lang ka, o kanang naang, yara ba na yung pang-content, ra ba ni niya? Ha, basi, o vlogger ni ba, bago ni ni, sulod sa pagka-vlogger kasama Jerome, or, tinuod yun yung gisulti, o baka unsa baka? Kay gahilak man yun siya, nga gipadamgo siya sa Ginoo, gipukaw siya, gipugnan siya. Kuyawa, ani kasama Geraldo? Ha? Tanawa ra gud ang yang kwano pag video niya tulo mag yung luha. Ha, do na magi luha ra tanawa atong kwano ato pinaog balik sa Manjeral B nawa ha.
8: Is me soon.
9: Nawa ha.
8: Ay soon.
9: Oh, tanawa.
8: Mubalik na itong Ginoo. Nagaan pang wala na kay Balo.
9: Suf.
8: Nangatulog pa sila.
9: Oh. Nawa ha? Nga kuwantaw niya? Gahilak man siya.
8: Soon. Nagbiyahe ko karon.
9: Oh, na na. Namin sa soon sa kyanan.
8: Pirmi ko ginapukaw.
9: Oh, pirmi ko no sa ginapukaw. Nagahilak man.
8: I-drive ko, git lang ko ginapukaw.
9: Yawa, no?
8: Ismik soon. Iyon ang ginoon. Ubalik siya. Pangandam na kamo.
9: Sus. Balik siya. Ningon ang Ginoo. Ingan siya sa Ginoo.
8: Mga taong tao nangatulog lang. Wala naminaw. Ika nagatalagman. Ipakita niya.
9: Yawa, no?
8: Ay ko. Igunitan ko.
9: So, nagkakadiyot siya. Kamadila, kadiyot siya. Talaw ha. Gabiyahi siya. Gabiyahi ko no siya kasama Jerome. Igunitan siya. Nagipukaw siya. Kipahibalo sa Ginoo nga, mubalik ng Ginoo. Paghimo mo maayo. Ma? Niya, suna ka, naggunitan ka, nagbiyahe sa gunitan, o niya? Piha, ano, no? Kasi sige, ito mo na ako nung tiwas, mi?
8: Edson!
9: Oh, yung mga luha, nagkuhan mo yun, namang luha, tinuod. Na, namang giluha. Gabakho man, gabakho.
8: Mubalik na itong Ginoo. Tagahan pang wala na kay Balo. Nangatulog pa sila.
9: Oh, natulog pa. Yawa, ano no?
8: Soon, nagbiyahe ko karon.
9: Mm.
8: Imbi ko ginapukaw.
9: Mm.
8: Ni-drive ko, git lang ko ginapukaw.
9: Yawa, oy.
8: Isbig soon. Iyon ang Ginoo.
9: Ang tanawa ha, nagmo na Ginoo lagi
8: ko. Mabalik siya. Pangandam na ka mo. Ang mga tupang tao na natulog lang. Wala na minaw.
9: Gabako, manggiyot siya.
8: Ika nagatalagman, ipakita niya.
9: Oh.
8: Nagbiyahe ko, igunitan ko.
9: Sus, kuyawa.
8: Ako na nagunit.
9: Kuyawa, ano eh.
8: Isun, niyog siya ang eh. Sa'yo ba, balik mo mo? Ay, nag-ibaluwala ang ino. Tanawa niya yung palibot. Mortigson.
9: Oh.
8: Wata rin.
9: Ah, tanawa ha, kaning ni ang kuhan man siya. Kanang na ang mura man siya o kanang buntag trabaho ba kanisa sa construction o kung sa bagha kay kung sa man siya nga na may kuha na na kanabitang suot sa tawagan ng kuhan kasamang Jerome nga kanang na ay mura gisuot pitas kung sa kanang sa construction o skarsada nga na mo gilak-gilak po daw siya kitawag ani. Ah, pero unsa man ni ka siya amot lang ka o kanang na ang pero na may sakyan nagbingon ka nga palitan o dili ni tarog pangisip na masulod sa kyanan. Nagipa-drive man siya, naka-drive man. Ha? Pero kuya o nang iyahang kuha, no'y kay maka, hamurag paka panglimbangot sa balahibo ni. Ha? Kaning iyahang istorya mga suki hindi paminaw, ha? Makinibahin na sa datod ka nato sa Life Extension Vitamin D3. Alang sumakikso na mga naminaw sa garon ha. Ito mga pinanggantig paminaw nga dunay type 2 nga diabetes. Ito mga diabetiko na mga naminaw na to garon. Ayaw niya nagpasagdi makasama kay naa na tayo maayo kayo para ni ana ang Life Extension Vitamin D3. Ang pag-inom sa Life Extension Vitamin D3 makasama kung ikaw dunay diabetes, tulong ato sa 5 ka soft gel kada adlaw. Unya, kung dili gani, inana, kadako ang budget, pwede rasad og duha. Ah, pwede sag tulo, no? Tulo, usa humagpamahaw, duha sumagpanihapon. Vest di ay, no? Salamat kasaman, Janry. Safety vest, ha? Salamat di kasaman, Digicans, hair da. Now, nga to ang pag-inom sa Life Extension Vitamin D3. Mayo kini makasama nga... Imnon sa to ang magkaisunang adunay diabetes. Kwanlitan, kung wala'y diabetes, duha lang ka soft gel, pang maintenance lang, usa humagpamahaw o usasad sa humagpanihapon. Ang to ang Life Extension Vitamin D3, mga kasama. Amayo, kainis sa kagisuportahan ni sa daghan ng mga medical studies o sa mga doktor. Kanya high quality, limpyo, potent formulation, gikan sa USA. Certified ilisil aron malikayan ang pagkapiki. Ato mga naminaw, mga kaigsuna na to, mga tana asa man na kasamang benzi mapalit kay doon ako'y kailang doon ay diabetes. O, ikana. Kung naakadre Cebu City or makaari ka Cebu City, nana sa may Cebu Doc building. Ano sa may Cebu Doc, ari ka sa Cebu Doc Hospital. Mga tana ka sa gwardya diha asa man ang opisina sa Life Extension or kanang clinic sa Life Extension. Pwede po, og naanis sa uban nga mga butika, ha? Naanis sa uban nga mga butika pharmacy, ha? Nasa nas uban nga mga pharmacies diri sa downtown area. Og diya sa inyo nga mga lugar, sulay lang pangutana ina Life Extension Vitamin D3. Onya, ang diri sa konsolasyon nila nga clinic naa sa may atbang sa Jollibee's Konsolasyon, padong kasod sa merkado. Dito makasama sa Negros Oriental, nasa Dumaguete City tapad sa Kamanhak Terminal, ang ilaha nga clinic. Nindot aning ilang clinic kay nagtanyag sila og libre nga medical check-up gikan sa adlaw nga Lunes hangtod sa adlaw nga Sabado. Ah, pero ang uban nga mga butik kag farmasya naasad, no? Sama sa La Nueva Pharmacy, no? Naasad sila ay kanang naang stock sa Life Extension. Pero ang ilang nga check-up na sila mga clinic, libre ka na, ha? Ito mga nanay, mga tatay, basta magpa-check-up, gani mo anha sa kanang naang sibudok diha sa may Life Extension Clinic. Ano si Corazon Asusina Taniola Marites Denela? Ana minaw sad nato karon ha, ambot na ay naabay ga drive natulog agoy. Amurag lain na servensi. Anya si Doy Tonyong ha dong kuan? Ah si dong Tonyong Santa Ana tanghiya na minaw nato dia sa Kantila. Mira Luna Batukan na minaw sad nato si Ronnie Kuang Diaz. Basin sad og anxiety attack ni Poda lisod sad baya na kasama. Malagi taon. At taga-asa man na sir, wa man to nakuhan kasama, murag diri raman sa kuhan ng ila, ha? Kanan diri sugbo, Mindanao ba ng ila? Lucy Datulaita Elevera na minaw sa dato karon. Okay, oni ni sinya si kasama Jerome Yap diri nga mo sayo-sayo taghuman makasama tungod kaya to ang mga komersyal na medyo daghan pakaayo purabuyag. Oni niya, padidit to no siya sayo po. Anya, ito na lang yung kuanon ha. Tuwa na lang tiwasone sa sunod simana puhon. Makasama diri sa tuwa nga pagkulo kabildo. Salamat kay ninyo. Nya 3 minuto sa langpon sa dili mag alas 12. Pero tungod sa kadaghan sa commercial na, kaya abot pa kuno ni alas 3 kape, no? Commercial town. Salamat kay sa yung pagiguban na kuha sa inyo ha nga pagduyog no, sa itong programa karon. Antod sunod simana na usab ha. Dungog-dungog ta makasama. Ang alam na lang, sige natin kumpirsa sa DYH Experiment Cebu Auto Station Manager Tony Rufil Fernandez Banyo. Ang kabadiris master control si kasama ang Kisos Minya, kasama ang Jerome Yap. Despika silawa, kasama ang Gerald Albios, Oliver Atis, Rubil Boiser at ang Chief Technician. Kung alam niyo, boss, galagad sa kahanginan inyong radio man. Benji Olpostang Hian ng salamat sa dekay si Romel Sevilla Angot na minaw sa nato de sa tuang application na sa tuang app. Salamat sir ha. Kung talagang boss nga lagad sa kahanginan yung radio man Benji Olpostang Hian ang manamit kong nagispagingon ang Diyos magauban ka na tuntanan sa tanang dapit dugsan ng panahon Tatak RMN. Straight to the
10: point. Ako si Nina Ortiz, taga Davao. Sa una, lisod kaayo akong kahimtang, pirmi ko kapoy, wala ko'y gana mukhaon. Ang akong tiil, pirmi hubag, ug akong ihimurag na ibula. Sakit kod, pirmi akong likod, ug nahadlok ko basing kidney na diay. Maayo gani kay gisalayan ako ang kidney care. Human sa pipila kabulan, napaginom, inay-hinay ni balik akong kusog. Nawala ang hubag sa akong tiil, ug mas maayo na pud akong pamate.
11: Ayaw hulatang mo grabe pa ang problema sa imong kidney. Sulay ang kidney care, makatabang sa pagkahiman sa imong kidney ug sa imong panglawas. Available na sa Mercury ug mga suking butika.
12: Mahalagang paalala, ang kidney care ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
13: Likayi ang dialysis ug ubang problema sa kidney. Mag-kidney care. Bye!

0: akong kusog. Nawala ang hubag sa akong tiil. Ug mas maayo na pud akong pamati.
1: Ayaw hulata nga mo grabe pa ang problema sa imong kidney. Sulay ang Kidney Care. Makatabang sa pagkahiman sa imong kidney ug sa imong panglawas. Available na sa Mercury ug mga suking butika.
2: Mahalagang paalala, ang Kidney Care ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
3: Likayi ang dialysis ug ubang problema sa kidney. Mag Kidney Care. Bag!

0: ang ato amang gong skin ini kagabi mas active nga mo produce og oil, no? Pinaagi sa ato ang said celebrity Kojic mapugngan ang excess oil sa atong mga skin, sa atong mga nawong, and makatabang pahinoon nga mas mais-is ang atong panit. Timani kanuna igsuon nga ang said celebrity beauty soap adunay glutathione, and of course ang said celebrity Kojic soap adunay Kojic. Munang nindutan kay ni siya nga iparis sa paggamit, ilabi na gyud ang said celebrity beauty soap sa adlawan and said celebrity soap, said celebrity Kojic soap sa gabi para mas radiant, mas blemish free, and mas younger looking kining atong mga skin. Dili po ni siya para lamang sa mga kababayanan, ha? Appeal kini siya sa mga kalalakinan. Gumikan kay kitang tanan, parehas man tag mga skin nga magproduce og sobrang oil, no? Og pinaagi niini, matabangan nato ang atong mga skin. Ang said celebrity beauty soap adunay glutathione, og usabang said celebrity Kojic soap adunay Kojic nga makatabang sa atong skin. Sir John, salamat sa kaigayunan nga nagkauban na po kita o usab sa mga kaigsuunan na ito na karoon nga nakakatuon na po o panibago na pong mga information sa ito ang tuluman ng hugyawan sa said panyawan.
1: Yes, salamat din Sir Rick. No, another chance na po. No, buta, patayin pag-iapon sila sa pag-subayimbay na itong programa.
0: Sa mga kaigsuunan na ito na karoon nga nag-aangkon ng mga problema sa lawas ni Manny, nga doon ay pagtubag ang mga produktong herbal sa said marketing. Basta tatak said marketing, tatakining magaling.
2: Inyo na bati ang tulumanong hugyawan sa said panyawan. Tulumanong naghahatag og impormasyon, mga giya og mga dugang kasayuran alam ang mahimo kitang himsog og luwas sa mga balatian. Gamit ang mga produktong herbal sa said marketing. Ang said panyawan plus mangosteen, said panyawan with garlic, said kogon herbal capsule, said liniment oil, said panyawan coffee mix. Ug ang mga sabon nga said celebrity beauty soap ug said celebrity Kojic soap ug yawan sa said panyawan at ang ilang gihapon kini nga tulumanon sa sulod nga

0: pahina. Said Liniment Oil, mabibili sa mga suking butika, Shopee at Lazada.
1: Said Health Testimonies. Si Mrs. Concepcion Entrina, 61 anyos, Tagalaak, Davao de Oro, nagpa-check up sa doktor. Migawas nga naghubag matod pa ang iyang tinae. Niinom siya og Zen Panyawan Capsule with Mangustin na alibyuhan.
2: Ang pending sa doktor mao tong bag-a tinae og sigig ko ay butod.
3: Dili sakit.
2: Sakit gani. Palit na lang ko si Panyawan Capsule. Pag inom na ko atong tulo buntag udto hapon, nauli ang jugo sir. Makatulog na ko. Salamat jud kaayo sa Seed Capsule kay nakatabang jud nagdako sa mong pamilya.
1: Seed Panyawan Capsule with Mangustin.

0: pati ang programa nga binayran, ang tanan ninyo nga dungog nga mga huna-huna ug gipangtuki ilalamang sa mga tigduma ug way labot kining istasyon.
1: Number 1 sa balita, number 1 sa komentaryo, number 1 sa drama, at number 1 sa serbisyo publiko. DYHP RMN Cebu, the official overall number 1. Number 1.
2: Rush Boy Nationwide.
3: Hi, I'm Dr. Michael Smith, a medical doctor and senior health scientist of Life Extension Foundation USA. I recommend Life Extension Vitamin D3 for everybody. This is the most practical and wise way to protect our health from diseases like cancer, heart disease, diabetes, and a lot of other health conditions.
4: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero uno. Tatak RMN.
5: Oras sa DYHP, RMN Cebu, mga kasama, alas 4.35 na sa buntag.
6: Headlines.
5: Uluhan sa itong mga balita karong buntaga. Sa balitang national, tropical depression nga anaapas sa gawas sa Pilipinas. Gipaabot nga makasood sa nasod karong gabi o ugmang adlawa.
7: Senador Alan Peter Cayetano, nibuhig bago nga mga akusasyon, batos pipila ka mga senador nga sakop sa mayuriya.
5: Balitang lokal, mga electric o private wells sa Dakbayan sa Sugbo, pabutangan na sa konseyo sa syudad o metrohan sa tubig.
7: Samtang mga flood control project sa Barangay Tipolo o Banila sa Dakbayan sa Mandaway, hapit na makompleto.
5: Balitang abroad, U.S. Vice President J.D. Vance, dili na muadto sa Switzerland, alang sa U.S.-Iran talks.
7: Sa negosyo, big-time oil price rollback, paabuton karong sunod simana.
6: Unang radyo, unang balita. Kasama sina Ken Galinea at Arnold Bustamante. Mga unang balitang kailangan mong malaman. Mga isyong huhulma sa inyong kaisipan. Unang radyo, unang balita. DYHP, Bustamante at Galinea sa Unang Radyo, Unang Balita. Pagputok ng mga balita, nakatutok na sa Unang Radyo, Unang Balita.
8: Gising na, bangon na sa Unang Radyo, Unang Balita.

0: Luzon, Visayas, Mindanao, worldwide, buenos dias.
1: Mabuhay Pilipinas.
0: Tugod kay nag-una ang minungdanon.
1: Nag-una ka.
0: Kinyang unang radyo.
1: Unang balita.
0: Ihatod ang mga impormasyong ang ayan mo masairan.
1: Ang ayan mo madunggan.
0: Una sa radyo.
1: Una sa balita.
2: TYHP Bustamante ang Galinea sa unang radyo, unang balita. Gising na! Bango na! Sa unang radyo, unang balita.
0: Good morning, good morning, good morning mga kasama. Mayong buntag. Mayong buntag, Sugbo, Kabisayan ug Mindanao, Pilipinas, worldwide. Welcome sa itong program, Unang Radyo, Unang Balita. Adlaong Sabado, mga kasama. Hunyo 20, tuig 2026. Kumusta man inyuhang kabuntagon karon? Mayong pagpaminaw sa ito ang CBN ng DYHP RMN Cebu 612 sa inyuhang mga dial, mga kasama. Ingon man sa itong mga kasama ron nga nagtanaw sa itong Facebook Live DYHP RMN Cebu sa ito ang social media platforms. Ingon man sa ito ang DYHP app, mayong buntag, kaninyong tanan, happy weekend. Kumusta man ang inyong kabuntagon, mga kasama? Sa ngaan sa kinadibuk ang pwersa sa DYHP RMN Cebu, kami inyong mga tigbalita.
1: Kinain ni Radio Man Kangalinea.
0: Sa ngaan sa ni Radio Man Arnold Bustamante, kini si Radio Man Remart Pugoy. Utob alas 6, mga kasama, ning sayo sa kabuntagon, mag-uban-uban ta. Ato ang siren ang nagunang mga balita ning kabuntagon sa adlaong Sabado. Good morning kaninyong tanan sa itong mga kasama ron nga pahuway kasamang Kent kay weekend. Pero ang uban, doon ay trabaho mga kasama, no? Sana ay mga trabaho karon. Amping mo sa inyuhang pagbiyahe mga kasama. Ingon man sa ito ang mga estudyante karon nga ni pahuway. Nakapahuway yun ato ang mga tinunan.

0: karon ato ang mga magtutudlo. Good morning sa ato ang mga kasama ron nga mga motorista, mga sayong nagbiyahe sa kadalanan, amping mo sa inyong mga lakaw, mga kasama. Sa ato ang mga suking tigpaminaw diha sa Carbon Public Market, mga tindero-tindera nga sayo pa lang sa buntag ng display na mga kasama sa ilhang mga paninda. Good morning sa ato mga kaigsuunan sa Bohol, Leyte, o sa uban pang mga kasikbit ng mga lugar o lalawigan na naglanog-lanog ang DYHP RM and Cebu. Mayong buntag nga to kang Diding Adolfo Pescadero. Good morning, watching from Bonifacio, Misamis Occidental. Good morning, kasamang Raymart, kasamang Ken, always watching and listening from Minglanilla. Gikan ka na ni kasamang Michi Ribusura. Ako di ang i-shout out din, i-greet kasamang Ken. Ang ahoang suki nga karindiriya dito sa Mua diha sa Sitio Tangili, Busay, Cebu City. Sila si mga staff ni sa M&F Karindiriya, si Ma'am Flor Harden, Juliet Perong, Alpi Sahol o Krisa Kapsa. Sayo kaayo, inag-ablip lang nila sa kaadlawon ilahang karindiriya. Naglanog-lanog na ang unang radyo, unang balita ngadto na sa program ni kasama Attorney Rofil, hangtod na sa drama nato. Good morning kanyang tanan diha, Mama. Mga kasama, nagpadayon ang atuang DYHP RMN Cebu Answer to Win promo. Dindo na mo'y chance nga makadaog og 200 pesos nga GCash. Basta masunod lang atuang pinakasayon nga mga promo mechanics, mga kasama og mga idol. Sa inyo na kaayo, dapat naka-follow mo sa atuang Facebook pages DYHP RMN Cebu og sa Facebook page ni kasama Attorney Rofil Fernandez Banyok, na ay blue checkmark, mga kasama, verified nga account. O niya, ayaw kalimot nga i-like o i-share nga to ang program kung buntaga, unang radyo, unang balita. O niya, dapat makatubag mo sa saktong tubag sa tuang pangutana karong buntaga. Okay, niya na ito ang question. Unang hugna sa tuang DYHP RMN Cebu Answer to Win promo, mga kasama. Standby sa itong pangutana. Unsay mahitabo sa oil prices sunod simana? Rollback ba o oil price hike? Okay. Again, mga kasama, ito ang pangutana karong buntaga. Unsay mahitabo sa oil prices sa sunod simana? Rollback ba ang mahitabo o doon na ba'y oil price hike o pagsaka, mga suking tigpaminaw? Answer na. Karoon na mo'y chance nga makadaog og 200 pesos nga GCash gikan sa muang sibiyaanan. Good morning, ato kang Clara DiPeo. Good morning sa tanang mga listeners. Thank you. Lina Brose, Lina Bruce. Good morning, Ma'am Ken, og Sir Raymart. Shout out me diri sa Lower Tabucanal, Pardo, Cebu City. Good morning kanyang tanan. Gikan ni kasamang Lina Bruce. Nagtanaw po sa to Facebook Live karon si Wizel Gage. Good morning, DYHP RMN Cebu, sir, o Ma'am Ken, and God bless you all. Tigpaminawan sa DYHP, good morning. Gikan ni kasamang Rosita Tixon de la Torre, mayong buntag. Mga kasama, pwede pa mo padangat sa inyuhang mga tubag ha, sa tuang DYHP RMN Cebu Answer to Win promo. Kaya samtang di pa na mo i-announce ang winner, padayon mo diha ang pagpadangat sa inyuhang tubag. Kay yawat na lang kamo'y makadaog sa tuang 200 pesos nga pa GCash. Nagtanaw sa itong Facebook Live karon si Clara DiPeo, si Jiffy Larino. Yan, na dito pa-shout out din hiya. Ito ang sukitig paminaw sa Minglanilla. Maayong pagpaminaw sa ato ang mga kasama diha sa lungsod sa Minglanilla, si Danilo Yunzon o si Dory Yunzon. Greetings pinaagi ni Joseph Bong Rico diha sa Dakbayan sa Minglanilla. Good morning, lungsod sa Minglanilla. O Oras mga kasama, alas 4.44 na sa buntag. Samtang ni mga oras sa tuang siren ang presyo sa nagkadaiyang mga produkto diha sa Carbon Public Market. At adawato na tuang market man kasamang Jesse Sumampong. Yes, kasamang Jesse, good morning.
1: DYHP Tatak RMN Report.
2: Yes, mayong buntag kasamang Waymark o kasamang Gen o mayong buntag usap sa atong mga suking tigpaminaw ni atong stasyon DYHP RMN Cebu. Good morning, good morning, good morning, good morning, good morning. O mayong buntag usap sa atong mga tindira o tindiro o mangumpahay diri sa Carbon Public Market. Ay, may buntag dahil ni ating ni Kuya niya sa Ati Elmaris Itiri sa may Bonifacio Street, Barangay Parian, Cebu City. May buntag niyo di ate, may buntag niyo na Kuya. Okay, para sa atong mga suking tigpaminaw, mga tag-update sa presyo sa mga klasik-klasing mga prutas diri sa Carbon Public Market. Pinya, si Tinta ngadto sa 80 ang kilo. Pakwan, 50 ngadto sa 60 ang kilo. Mangga, 80 ngadto sa 100 kilo. Apple, 10 buok. Orange, 10 buok. Lakatan, 50 ngadto sa 80 kilo. Mangustin, 150 kilo. Avocado, 110 kilo. Dragon fruit, 180 kilo. Grapes, 250 kilo. Green and red apple, 35 ang buhok. Rambutan, 140 ang kilo. Durian, 180 ang kilo. Sinagoylas, usagatos nga doon sa 120 ang kilo. Kasama mo sa Market Report, ako ang inyong Radio Man. This is Mambong DYHP Tatak RMN.
3: Kining mong balita, gihatod ka na to sa DTX 500. Pwede pa bang mabatanon ang naanay edad? Mag-DTX 500 ka! Ang DTX 500, daghang superior antioxidant nga maoy ga-protekta sa mga cellula, i-appeal na mga skin cells, batok sa mga na-damage nga free radicals, o gipagrabi sa pollution, UV rays, mga bisyo sama sa pag-inom sa alcohol o ang pagpanabako. Ang excessive accumulation sa free radicals ang muresulta sa oxidative stress. Kini makitaan sa pagdagan sa mga wrinkles o bald sa panit. Mutumaw ang mga dark spot o uban pang mga sinyalis nga nagkaedad. Ang DTX 500, kampiyon nga proteksyon nga naay 1.3 million orak units sa antioxidant. Epektibo kini pangontra sa mga free radicals o oxidation. Sa DTX 500, ang atong panit pabataon, internal organ ayuhon. Ang DTX 500 nindot yun batok sa diabetes, fatty liver disease, cardiovascular diseases, high blood pressure, hypertension, diseases of the eyes, kidney disease, gallstone formation, hyperacidity, insomnia, acute pancreatitis, GERD, o uban pang mga sakit. DTX 500, ang sikrito aron mo guwapo!
1: Radyo mo nationwide. DYHP, tutok presyo sa merkado. DYHP RMN Cebu, the official number one. Radyo mo nationwide.
0: Oras mga kasama, alas 4.47 na sa buntag. Ito ang sublion tungod kay nagpadayon mga kasama. Ito ang DYHP RMN Cebu Answer to Win promo. Alas ato ang unang question kaganina, unang pangutana mga kasama. Unsa may mahitabo sa oil prices sa nasud sunod semana? Rollback ba or doon na ba yung mahitabong oil price hike? O answer na mga kasama, nga importante nga nakasunod mo sa tuang promo mechanics na nakafollow sa DYHP RMN Cebu o sa Facebook page ni kasamang attorney Rufil Fernandez Banyok. Nga ayaw kalimot nga i-like o i-share ang atuang program karon unang radyo unang balita. Ay, aron doon na mo'y chance mga kasama makadaog og 200 pesos nga GCash gikan sa amuang sibyaanan. Good morning mga kasama. Ako i-shout out Ma'am Josephine Suwan og iyang mga kauban nga senior citizen of Barangay Capital Site, Cebu City nga naminaw sa unang radyo unang balita sa DYHP RMN Cebu. Daghang salamat gikan ni kasamang Pubring Sugbuanon. Good morning, Sir Remart ug Ma'am Ken. Watching from Hipodromo. Shout out sa taga Bajan Island. Pirmi na minaw sa DYHP. Si Jesse Cantila. Salamat. God bless. Ikan ka na ni kasamang Melba Iyak. Bahinting diya sa Barangay Hipodromo. Good morning at to sa tuang ubang viewers sa DYHP Ironman Cebu Facebook Live, si Emily Miao Utadora, good morning. Mark Osoresco. Standby mo makasama kay ito ang i-anunsyo at tuang winner unyang taon-taon. Unya atang ipakay, doon na patay ikaduhang hugna po. Kaduhaman ni ato ang duha ka hugna man ito ang pa-premio, pa-promo din hi sa ito ang program karon. Oras mga kasama, alas 4:49 na sa buntag. Dugang report o situationer report diha sa gawas ning sayo sa kabuntagon. Tadawaton, kasamang Rajuman Jane Gallardo. Yes, kasamang Jane, good morning. Happy weekend.
1: DYHP Top RMN Report.
4: Good morning, kasamang Remart o kasamang Ken. Yes, happy weekend, kasamang Remart. Marag makapang hupaw na punta kasamang Remart, Ken. Mahuhay ta, ugmang adlawa kasamang Remart. Last nga, good garong sinana.
0: Last nga hunat, so, kasamang Jane.
4: Murag dali, ragid gayo kasamang Remart, no? Murag bago ba sa good sa sumana, murag Lunis pamantuga hapon kasamang Remart. Yeah, wara damha sa usa ka pagpamilok. Kaya sa Baju naman po, laing sumana na po ang nahuman. Bato bang na po taglaing sumana kasamang Remart. So, puwerte ragi yung dali ah, sa adlaw, sa panahon kasamang Remart. No, murag na na ganita tunga-tunga sa tuig this meal by design. So, inaana ka pas-pas. Murag na kwanan ra, murag tulog-tulugan ra kasamang Remart.
0: Murag gi-time-lapse kasamang Jane.
4: Murag time-lapse ra gid kasamang Remart. Pero, karon mo, tagtag pagulagway na, agyapon tabiris may iskaryo kasamang Remart. Pero, derita, sa Pika side kasamang Remart, tadong tadin niya sa may barangay Kamputaw nga side. So, atong tagarog pagulagway kay medyo doon na gyapon tayo na sinabi nga pag-uwan-uwan, pero mura gabi ni kasamang Remart, mura gili hinoon na usog. Mura king uwan na gyod, hinoon ang buwan gid sa Hunyo kasamang Remart, mura king tungnaw, mura king uwan, mura makasinabi na gintag sa dunson na pag-uwan in arong mga buwan na gid hinoon kasamang Remart. So mura wabaka po tayo bagyo nga umaabot po, no, kasamang Remart.
0: Naagyod kasamang Jane, laumani makasud sa far, karong gabi iugma, maoni? Oo.
4: O di ay ning murag so good na og pagparamdam kasamang Remart. Murag na dali padung na dai ni no murag bawi na pud ni kasamang Remart, no, kasi mga miaging buwan. Grabe po ang ato ang nasinati nga kainit. Grabe po ang pag-uga sa ato ang mga yuta kasamang Remart. Grabe kainit sa ato ang panahon kalibot. Mali karon nga murag ibawi po datong panahon. Nakasagunto na pud ta og sinati og pag-uwan. Karong mga orasa hinon kasamang Remart, walay pagpanaligsis. Ma ato ang nasinati pero maugyapon ang ato ang nabantayan sa ato ang kalangitan, no, nga naginaagi pagpanag-uma. Murag na kuan yun, taod-taod siguro anay ka sa mga Remart, makasinati na po tayong mga pagpanaligsis. Pero hinoon gahapon, ato nabantayan na kaligsis karagid kutog ka sa mga Remart. Wala tayo nakita, wala tayo nasinati na kusog yun sa itong pag-uwan. So, ang ato ang kadalanan karon din ni na part or na portion sa atong karsada kasama Remart nga napagay mga tubig nga naglumong, no, pero inoon na ang tunga ang mabahin sa atong karsada nga kasagaran yun nga agian sa ato ang mga kasama o ang atong mga idol nga magbiyahe kay ugar man pud ginuon sa ayo. Pero karon ato na bantayan kasama ng Remart nga adlaw Sabado, murag busy kayo ang ato ang kadalanan karong mga oras. Daghan na kayo ang mga nakita, no, ang ato ang mga biyahera ng mga kasama nga nag-iyahay na pagpani kay Sikay kasamang Remart.
0: Kaya ting uli man kasamang Jane, ting uli, basta weekend.
4: Ah, Pagdating uli sa mga artista kasama ng mga artista. Kaya mao ra po din taon ni no ang ato ang panahon nga makauban po nato atong pamilya kasi mga remark ngadto sa probinsya. So muraga uban gahapon ang uli sa mga remark gahapon guro sa hapon or sa gabi pero kasagaran din no ato mabantayan or mapunog gid ang ato ang mga terminal aray naging mga sabado kasi mga remark so mabawi na makauli kay dali ra kayo ang adlaw ig Domingo sa hapon mabalik na pud sila kay Tingkod good na pod.
0: Oh, dali naman kayo kasama Jane ka na bitong Sabado sa gabi, matuog ka niya, ikaugma, Domingo. Niya, dali naman kayo muod doon, hapon, gabi, awan na, ikaumang tulog, Lunes na pod.
4: Dali, rag yung murag na, pamilya na to, kasama na remart doon, murag kuwang ang usa ka, murag gusto kuwang ang usa ka, adlaw kasama ng remart, magpasa sa pagtuyok yun sa orasan, dali kaayog yun ang oras kasama ng remart, no? Pero pasalamat niya, punta, na kada adlaw maka kwan ya punta ka sa mga remark no maka atubang ya punta line line adlaw niya mo na ka huma na ta sa ka semana mo atubang na punta line like semana sunod semana ka sa mga remark sa mga na to ang pagaan po o pagtagad ang mga panghitabo din siya to ang palibot eh, ingon man po sa mga probinsya din sa lalawigan sa Sugbo ka sa mga remark no ang mga updates ang mga trust ko mabalita nga pwede po nato nga makuha o mahatag sa ato ang mga suking tigpaminam. So far, kana lang siya nga ito ang update sa mga remark. Gigan din siya ato ang nahimutangan sa Maya Espargo Street, Mindakbayan, Susumbo. Ako ang inyong Radyo Man, Jane Galliardo, DYHP, The Back Orman.
1: Radyo Mo Nationwide, DYHP, RMN, Cebu, the official number one. Radyo Mo Nationwide. Number one sa balita, number one sa komentaryo, number one sa drama, at number one sa serbisyo publiko. DYHP RMN Cebu, the official number one. Radyo Mo Nationwide. Pagtutok ng mga balita, nakatutok na sa unang radyo, unang balita. Gising na, bangon na sa unang radyo, unang balita.
0: Nagasalamat ka sa mga Radyo Man Jane Galliardo sa imuhang situational report diha sa gawas ning sayo sa kabuntagon sa adlawng Sabado. Nagtanaw sa to Facebook Live karon si Lucky Man watching from Riyadh, Saudi Arabia. Mayong pagpaminaw sa to mga kasama og mga idol diha sa abroad. Depende mayong buntag, mayong udto, mayong hapon, depende kung unsang orasan ninyo madungog ug makita to ang Sibya karon. Good morning, Kasamari Mart, greet ko og happy birthday, happy 22nd birthday sa among anak nga si Joyce Makabenta from Kananga, Leyte. Gikan ni kasamang Alice Makabenta. Good morning og happy birthday sa imong anak, ma'am. Mga kasama, nagpadayon na to ang DYHP RMN Cebu Answer to Win promo. Unya, ayaw mo kalimot mga kasama og mga idol ha nga sundon ang ato ang promo mechanics. Unsa man ato ang promo mechanics sayon ra kaayo? Una, dapat naka-follow mo sa muang duha ka Facebook pages, no? Una sa DYHP RMN Cebu, ikaduha sa Facebook page ni kasamang Attorney Rofil Fernandez Banyok. Ya, makita sa to ang Facebook Live karon. Again, dapat i-follow ninyo ha ang DYHP RMN Cebu Facebook page o ang personal Facebook page ni kasamang Attorney Rofil Fernandez Banyok. Unya, ikaduha, ayaw kalimot nga i-like o i-share ang ato ang program karon, unang radyo, unang balita. I-like ato ang program karon, makita ni ato ang live program karon, live stream sa unang radyo, unang balita diha mismo sa DYHP RMN Cebu Facebook page o sa Facebook page po di kasama Attorney Rofil Fernandez Banyok. So i-like na o i-share unya tubag mo sa ato ang pangutana aron doon na mo'y chance nga makadaog og 200 pesos nga GCash. Unsa may itong pangutana? Ang pangutana mauni, unsa may mahitabo sa presyo sa produktong petrolyo sunod semana? Mukunhod ba o musaka? Doon na ba'y oil price hike? O doon na ba'y mahitabong oil rollback mga suking tigpaminaw? Big time rollback ba? O doon na ba'y oil price hike? Tubag na! Unya, ayaw kalimot nga, sunda to ang promo mechanics mga suking tigpaminaw. Oras, alas 4.58 na. Unya, dugang greetings din hi, mayong buntag sa tanan. Nagikani kasamang Atos at Tumimbang. Good morning. Samtang ning mga oras sa mga kasama, ato ang siren ang lakat sa panahon, ilabi ng gilauman nga musod na banig kasamang keno sa Philippine Area of Responsibility kun PAR, ang kining low pressure area o tropical depression gawas sa PAR, gawas sa Pilipinas, kanus sa kanin musod, no, dinhi sa ato ang nasod mga suking tigpaminaw.
1: YHP, una sa lahat, weather update.
0: Magkasama to ang siren, ang update kalabot ni aning tropical depression nga naa sa gawas sa Philippine Area of Responsibility. Aron nga masayod ta mga kasama, unsay mga gilaumang epekto ni ini, musud ba ni? Unsay mga epekto niini sa pagsud sa nasud dinhi sa Pilipinas. At makauban mga kasama tong weather specialist gikan sa Pag-asa DOST Central Visayas, Sir Patrick Climaco. Sir Patrick, good morning.
5: Hello sir, good morning sa tinatod diha sir, no, ug sa mga suking tigpaminaw. Ug mo ni ang atong pinaka latest weather update para sa adlaw June 20, 2026. Ang atong ginamonitor sa gawas sa atong Philippine Air Responsibility nga si tropical storm nga si Mikhaila kay makita nato sa gilayong 1,685 kilometers silangan sa southeastern Luzon. And nani siya hangin nga mabot up to 75 kilometers per hour and gustiness nga mabot 90 kilometers per hour. Kini siya kay pairog sa west-northwestward direction sa gipaspason nga 35 kilometers per hour. And kini siya kay musulod ni siya sa itong BAR by late June 20 sa gabi or June 21 sa buntag. And as mo sulod niya kay iyang kategory, kay mo pasaka from tropical storm to severe tropical storm. And mo napod niya siya chan sa mahimo onto typhoon category po. And para sa lain bahin po ng easterlies, kay mo niya siya ang hanginikan sa dagat Pasifiko ang naka-epektar nga rin sa may central and southern Luzon. And para naman sa itong forecast weather condition din sa Kabisayan, kay makasinati ta o panagsa nga mapanganurun nga to sa mga panganurun ng kalangitan, inubanan ni mga katagatag ng mga pagulan, mga pagpanugdug o kilat tungod ni aning easterlies. And ang kanipong sa may eastern part sa Leyte, labi na sa eastern summer, and nga rin sa may southern Leyte, kay makasinati sila og trough of aning itong bagyo. And tungkol na ani, posible ito yung makisinati aning mga flash floods or landslides, labi na sa mga kusog ng mga pag-ulan. And alang usan sa itong hangin o karagatan din hi sa Kabisayan, kip nangyari sa Metro Cebu, kay makasinati ta o hinay ng sa kasarangan na pag-uro sa hangin, gikan sa Amihanan Silangan, ng ito sa Amihanan Kasadpan, and ang atong kadagatan kay malinaw ng ito sa kasarangan ang mga pagbalot. Din siya Cebu atong karagatan kay muhuna sa niyang alas 7.30 sa buntag and mutaob naman po unyang alas 2.30 sa hapon. Atong temperatura karong adlaw is nasa 27 to 33 degrees Celsius and haring adlaw na to kay musilang unyang alas 5.24 sa buntag and musalop naman po unyang alas 6.07 sa kagabi yun. And Philippine Standard Time is alas 5.02 na sa Kabantagon. And yes, dahil lang ako to, bigyan rin sa Batandes, di pagkasamatan, kinisip Patrick Limacog, may ubuntag ka na itong tanan.
1: YHP, una sa lahat, weather update.
0: Nagkasalamat Sir Patrick Limaco, diyan sa Pag-asa Mactan sa tuang update sa tuang kining gilaumang pagsud sa tropical depression. Gilaumang musod din sa nasod o sa Philippine Area of Responsibility karong gabi iugmang adlaw mga kasama. Niya standby mo. Niya maki-update pirmi sa Pag-asa Central Visayas o din sa DYHP RM in Cebu aron nga ma-monitor nato mga suking tigpaminaw ang kining tropical depression. kumusudan ni sa Philippine Area of Responsibility kasamang Ken, taugunan ni Bagyong Francisco. Magkasama si Dipata mo pahinumdom. Again, nagpadayon na to ang DYHP RMN Cebu Answer to Win promo. Nga, doon na mo'y chance nga makadaugog 200 pesos nga GCash. Ang importante kaayong mga kasama ang naka-follow mo sa itong promo mechanics kay nakabantay mi, nakabantay din ni kasamang ki ang uban nato ng mga kining mga nipadangat sa ilang answer, naka-lock man ang profile kasamang names, no? Which is lisod na mo pag-verify mga suking tigpaminaw kung gi-like bagyo ninyo or gi-share ang ato ang program unang radyo unang balita. Kaya pipila ninyo nagkuan man, private man or naka-lock ang inyuhang profile sa inyuhang Facebook. Kay again, ato ang promo mechanics, dapat naka-follow sa DYHP RMN Cebu o sa Facebook page ni kasamang Attorney Rufil Banyok. O niya naka-like o gi-share po ng atong program unang radyo unang balita. So, dili na mo ma-verify, di na mo masusi, ma-check kung inyo bang gi-share ng atong program tungod kay ang pipila kaninyo naka-lock man ang profile. So, ikuan lang sana, i-public lang sana sa hamdang karon kasamang Ken, no? O niya, pwede na pong ibalik ninyo. Depende po sa inyong haman ni kining katungod man po ni sa privacy, no? So, ato yung advice nga mas daling ma-check kung kuan kay masangguman kay sakto inyuhang tubag o niya inag-check na mo sa, kung naka-share ba o naka-like sa among program unang radyo unang balita. Maglisod na ta kay naka-lock inyuhang profile. Oo. Again, ato ang question kaganina, kung sa may mahitabo sa presyo sa produktong petrolyo, sunod simana, rollback ba or price hike? Saka ba umukunhod? Mga mga kasama, standby kay doon na pa po tayo ikaduhang hugna sa tuang nagpadayong DYHP RMN Cebu Answer to Win promo. Mga kasama, alas 5 size na, standby alang sa detalye sa itong mga balita human lamang sa pipila ka mga pahinomdom.
6: Kining oras, hatod ka nato sa Biotroph Herbal Capsules.
7: The Wonderful Supplement.
8: This newscast is brought to you by Everest Appliances. Health, wellness, energy saving. Everbest from Everest. Available in major appliance stores nationwide.
9: The original Koi Herbal Capsule.
10: Ako dahil si Niesa Flores, taga Alaska Mambaling, Cebu City. 51 noong Anies.
11: Nawala pa kanina mo po yung herbal capsule, ma'am. May higit pa matingin.
10: Daghan, high blood, sisakit akong ung, lipong-lipong ko.
11: Aron ka, nakain mo po yung ma'am. At may masama na itong higit pa matingin.
10: Dili na kayo kapoy, akong lawas. Muna nga, kinalan dyan ko mo inom o koy para nga ma-live ako ang pamati sa kong lawas. Daghang salamat sa original koy herbal capsule.
9: The original koy herbal capsule.

0: maulan man, no worries, naamoy ko lumang damit.
1: Charm! Sabcon! Pangong pumaka-bloom, tanggal amoy kulong sa bango ng Charm!
2: Charm Babcon with Bloom Fresh Technology kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
0: Ang sampay sa loob, no amoy kulob!
1: Pangong kumaka-bloom sa Charm!
2: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
3: ACS!
4: Life Extension Vitamin D3. At ngayon, ating pakinggan si Grace Trinidad, hypertensive.
5: Yung blood pressure ko, as of now, nanonormalize na. When I started taking the Life Extension Vitamin D3, malaking naitulong talaga. Even my two kids, yung isa kong anak, sir, asthmatic yan. The other one, rhinitis. Magmula nang mag-take sila sa awa ng Diyos, wala na. I really and highly recommended to everybody to take Life Extension Vitamin D3. I'm very proud using Life Extension Vitamin D3.
4: Life Extension Vitamin D3 for longer life.
6: Kalami magkape, pero dapat good ang kape nimo healthy. Parehasan ning Vita D Plus Coffee Mix. Nibalik na ang imong paborito nga pinakauna nga kape nga na ay Vitamin D3, Reishi Mushroom ug Mangosteen Fruit Extract. Aromatic na ug lami pa. Pwede jud siya sa mga naay diabetes. Vita D Plus Coffee Mix. May kape na ka na ay Vitamin D3 pa ka.
7: Doc, pa-check up ko. Mga usan na magkasimanan ng wako kalibang.
8: Sir, kung naakay problema sa digestion, seryoso ha, it will lead to colon cancer. Usa sa pinakadaghang namatay aning sakita. Kani, mag-inom og super fiber, a unique scientific formulation sa lain-lain ng mga plant fibers, prebiotics og alkaline food na may gamhanan nga epekto sa ikaayo sa imong lawas. Inom og super fiber 1 to 2 times a day, 15 minutes before breakfast o before sleep daily. Mas healthy pa jud kung mainom og Life Extension Vitamin D3 kada human o kaon.
4: The fast-acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines. Para sa mahapsay nga pagkalibang, Super Fiber. Super Fiber. Mapalit sa mga butika.
9: Mula sa number 1, Smart Dishwashing Paste.
10: Ang galing-galing mo.
11: Smart 2.
10: Smart Dishwashing Paste ko.
11: Smart 2.
10: Pritong ulam na masebo. Plato at kaldero.
11: Smart.
10: Ang galing for everyday.
9: Ganyan pag smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal galing ang sebo at bacteria.
11: Pahit para walang pahit. Linis fantastic sa metal at plastic. Number 1 ko to.
10: Tanggaling-galing mo.
11: Smart Dishwashing Paste.
9: Heavy duty linis bawat pahit.
2: Smart Dishwashing Paste. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World class quality.
0: ACS.
12: Problema sa fatty liver? Mag DTX 500. Ang DTX 500. Atura kini mo Mordica Charantia Compound. Gikan sa palya. Yung nagahatag og proteksyon. Patok sa liver failure. Ang pingyang imuatay. Mag DTX 500. Adlaw-adlaw. DTX 500. Mapalit sa mga butika. DTX 500.
13: Ako si Makoy Tagasan Carlos. Ga yelo akong lawas tungod sa problema nako sa akong atay.
14: Pagkadungog nako sa radio. Huh? DTX 500. Ako dayon gibanatan og inom duha sa buntag, duha sa gabi.
15: 2 weeks pa lang
14: may alibyo na.
15: Pag 1 month ka pa
14: naayo na ako.
12: DTX 500. Pabalik sa mga butika.
16: Ohoy! Kidney care time!
17: Perhesyo ning magpadialysis kaso kaayo. Maayo na lang ni ang kidney care. Brad, unsay imong nasinati sa kidney care?
18: Ako si Loloy Tagadanaw, 50 ang edad. Tulo na kabuan wa na ko nagdialysis. Sukad nga naggamit ko og kidney care, nibalik ang akong kusog sa matag adlaw. Ug wala na koy gibating kaluya sa lawas. Kaning kidney care nakatabang sa pagatiman sa akong kidney. Karon makalihok-lihok nako sa ako inadlaw nga buluhaton. Daghang salamat sa kidney care.
19: Ang kidney care ay mabibili sa Mercury Drug Store at mga suking butika.
20: Ang kidney care hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
21: Likayi ang dialysis ug ubang problema sa kidney. Mag-kidney care.
22: Zed Health Report.
23: Health Report.
24: Nagpa-laboratory ko, akong sugar, 304. So, kanina nakainom lang ko aning seed panyawan, coffee mix. Tawag ko kag-us kabulan. Ba, sugar ko kusog, 117 na lang akong sugar. Kanina akong gimintin, seed panyawan, coffee mix. Rosemary Kalumba, 61. Kalag-kalag, ayongon, Negros Oriental.
1: Driver ka ba nga pirmi magbiyahe bisan gabi?
3: Lisod na jud akong mata akong gabi eh. Hanap akong pananaw ug silaw kaayo ang headlights sa kasugat nga sakyanan.
5: Parehas na. Usahay na eye glare sa suga ug dali kaayo kapuyon akong mata sa pagdrive.
1: Maayo na lang. Nanay Eyeberry Gold with lutein.
3: Pagsulay na ako ani, mas klaro na akong pananaw bisan gabi ug nakuhaan ang silaw sa suga.
5: Salamat sa lutein sa Eyeberry Gold, makatabang protektar sa mata ug suportahan ang klarong pananaw.
1: Para sa mga drivers, Eyeberry Gold with lutein. Alaga sa mata para luwas ang biyahe. Pangitaan na sa Mercury ug mga suking butika.
15: Daghan na kaayong natabangan ang Life Extension Vitamin D3 sa bisag kinsaman ng naay mga sakit. Ug atong paminahon ang mga testimonya nga pamatud sa kaepektibo aning Life Extension Vitamin D3. Julita Salvida, naay diabetes ug high blood. Life Extension Vitamin D3 for longer life.
23: Ma'am, may buntag. Kinsa dai ni?
25: Ako si Liling Sarbida.
23: Taga-asa dai ka, ma'am, ug pilay mong edad?
25: Ang akong edad 51, taga Cebu City.
23: Ma'am, unsa dai mong sakit dai sa una?
25: Ang akong sakit diabetic ug high blood.
23: Sa unsa imong gipaminaw sa una nang sakit ta?
25: Ang akong high blood naglipong-lipong gyud ko anang high blood nako. Kay niabot gyud 200 ang akong dugo.
23: Nya gyud ako sa diabetes.
25: Oh, nya diabetes.
23: Sakit ay high blood, diabetes pa.
25: Oh, diabetes ad.
23: So unsa pagi mong namatikdan, ma'am, katong nag-diabetes ka?
25: Akong mata dili kay ko kakita blurred akong pananaw.
23: Yeah.
25: Nag-inom ko og Life Extension Vitamin D3. Wala namang kuroy nag-maintain sa akong diabetic ug sa akong high blood.
23: Kamusta na ang imong diabetes ron?
25: Wala na, niubos na nga akong sugar ug akong high blood wala na sad. Wala na ko naglipong-lipong.
23: Yeah, unsa man, ma'am, pila ka softgel day ang imong ginainom ng Life Extension Vitamin D3 kada adlaw?
25: Tulo ka buok.
23: Tulo sa usa ka adlaw.
25: Oh, buntag udto og hapon.
23: So nindot na kay imong paminaw ron.
25: Oh, lami na, pura buyag. Baskog na ko lawas.
23: Nindot imong paminaw, kag usa pa naka imong mga maintenance sa una na less na, wa na gana kay gina maintenance. Unsay may maingon nimo, ma'am, nga sa aning Life Extension Vitamin D3?
25: Nagpasalamat gani ko sa akong miga kay kundi patungod niya wala ko kabalo aning Life Extension Vitamin D3. Giawhag ko kamo nga mogamit gid aning vitamina. Kay lami gini sa atong lawas.
23: Oh, maayo kayo. Sige, ma'am, pwede na to maimbitahan ang atong mga higala diha nga wa pa ka gamit aning Life Extension Vitamin D3.
25: Giawhag ko kamo sa paggamit aning Life Extension Vitamins D3. Kay lami kay atong pamati sa atong lawas kung mutik taan ni.
15: Life Extension Vitamin D3 for longer life. Mr. Paterno, nay arthritis. Life Extension Vitamin D3 for longer life.
23: Sir, kinsa lay mong pangan? Taga-asa ka o pilay mong edad?
26: Ako si Paterno, taga Cebu, 56 akong edad.
23: Unsa day mong sakit day sa una?
26: Ako sakit sa una, kaning arthritis, medyo buburo tanan, di na ako kalakat, na hospital ngay kutungunan niya akong sakit.
23: Sir, unsa day mong namatikdan nga nakainom na ka o Life Extension Vitamin D3 o katungwa pakakainom o Life Extension Vitamin D3?
26: Nahuna-unaan, pag-inom na ko aning Life Extension Vitamin D3, wala na akong sakit sa akong arthritis. Huwan, wala na murot, wala na may na akong lawas, ba makalakat na ko.
23: Sir, unsa day mong maingon sa Life Extension Vitamin D3 o asa day ni mo, sir, na dunggan ng Life Extension Vitamin D3?
26: Kaning ako na dunggan dihara sa radyo nga pag hibaw na ko nga mayo na ang kuhan, ako din gipalit dito sa butika. Mao ni akong gitumar na dayon, akong gi-maintenance.
23: Pwede ni mo ma-imbitara nga tong mga higala diha nga wa pa kainom og Life Extension Vitamin D3?
26: Palihog ko mga amigo na ko, testing ini, suway ini ang akong Life Extension Vitamin D3 at mao ay nakapayo sa akong arthritis sa tanan akong gibati. Salamat sa Life Extension Vitamin D3.
15: Epektibo, sigurado, aprobado sa FDA Philippines o FDA USA o rekomendado saan sa mga medical doctors, the Miracle Vitamin Hormone, Life Extension, Vitamin D3 for longer life. Mapalit sa mga butika.
27: Diabetes, usa ka sakit nga lisod ug delikado sa atong mga lawas. Tungod aning pwede ka mamatay sa komplikasyon sa kasing-kasing,
28: kidney,
27: atay, ug uban pang mga vital organs sa atong lawas.
28: Sukla nato ang diabetes.
27: Mag Life Extension Vitamin D3 na mo.
28: Rekomendado sa mga medical doctors.
27: Mahalit sa mga butika.
29: Oras mga kasama, alas 5:19 na.

0: Sa di pa sa detalye sa itong mga balita, mga kasama. Ato asang i-anonsyo kasamang ken ato ang winner sa itong unang hugna sa DYHPRM and Cebu Answer to Win promo. Doon na naman tayo, winner kasamang ken. Sa itong pangutan na kaganina, mga kasama, kung sa may mahitabo sa presyo sa produktong petrolyo sunod simana, rollback ba or nabay mahitabong price hike? Ito ang winner karon mao si kasamang Flor Deliza Katubay Bayato. Congratulations! Again, ito ang winner nga nakatubag sa saktong tubag o nakasunod sa itong promo mechanics. Mao si kasamang Flor Deliza Katubay Bayato. Congratulations! Ikaw ang mananaog og 200 pesos nga GCash. I-message lang ang ato ang Facebook page o i-provide dito ang imuhang kompletong pangalan. Ingon man ang imuhang active nga GCash number aron ato namo ma-send ang imuhang premyo. Congratulations once again kasamang Flor Deliza Katubay Bayato. Unya standby mga kasama kay do na patay ikaduang hugna sa tuang nagpadayong DYHP RM and Cebu Answer to Win a promo.
1: Number 1 sa balita, number 1 sa komentaryo, number 1 sa drama, at number 1 sa serbisyo publiko. DYHP RM and Cebu, the official number 1.
2: Radyo mo nationwide. Pagputok ng mga balita, nakatutok na sa unang radyo, unang balita.
0: O karon sa detalye na sa itong mga balita, mga kasama. Sa Balitang Nasyonal, alas 2 karong kadlaon ang bagyo nga naapa sa gawas sa Pilipinas, mas nikusog pa og nahimo na kining tropical storm. Nahimutang kini sa 1,685 kilometers silangan sa southeastern Luzon. Aduna kini hangin nga 75 kilometers matag oras, duol sa sentro ni ini og unos nga 90 kilometers ang matag oras. Nag-irog kini sa direksyon mga kasama nga west and northwest nga gikusgon nga 25 kilometers ang matag oras.
3: Samtang sa laing balita ni buhi na sabog bago nga mga akusasyon si Senator Alan Peter Cayetano batok sa pipila ka mga miyembro sa majority diha sa Senado nga iyang gitawag og mga tuta o lapdog sa Malacañang. Si Cayetano miakusar sa bagong gipili nga Senate President pro tempore nga si Senator Vicente Soto III og Senator Rafi Tulfo nga mga lapdogs ni Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Si Senator Erwin Tulfo ginganlan no sa ni Cayetano og tuta ni Senator Panfilo Lacson og si Lacson matud pa niya dili lang kay tuta kon itoy kon dili iro na gyud og gay na. Mato ni Cayetano ngang iro nagpasabot niya itong tao nga magsunod-sunod las kabaduan o musunod sa mga instruksyon.
0: Samtang sa laing balita sa kauluhan mga kasama, gipadaplin ni Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ang mga kabalaka sa plano nga piliun sa majority si Senadora Francis Chis Escudero aron mahimong presiding officer sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Matod ni Marcos, ang rason kaniadto nga napugngan ang impeachment proceedings batok ni Duterte sa niaging tuig mao ang desisyon sa Korte Suprema nga nagdeklarar sa impeachment nga unconstitutional. Gipasabot ni Marcos nga walay kalabutan si Escudero sa pagkahunong sa impeachment ni Duterte sa niaging tuig. Subay na inimatod ni Marcos nga dili igsapayan alang kaniya kung kinsay piliun sa Senado nga mahimong presiding officer sa impeachment trial batok ni Vice President Sara Duterte.
3: Ang balitandang paghihapon ng 18 ka mga kani bodyguards ni kani Kongresista Zaldi Co nga matambog sa hearing sa Senate Law Ribbon Committee human sa kausaban sa liderato sa Senado. Gipahayag kini ni Attorney Livy Baligod bisan wala sa makatambog sa consultative meeting nga gipahigayon ni Erwin Tulfo ni Senator Erwin Tulfo ni atong Hunyo 8 bisan og naa sila sa Senate premises. Matod ni Baligod wa sila paibawa kalabot sa maong consultative meeting ug wa sila gi-require nga matambong. Tungod dinhi nagpahigayon na lang sila press conference para sa pagkasayod nila nga nagpadayon ang meeting ni Tulfo nakadesisyon sila pag-adto sa session hall apan pagabot nila dito mato ni Baligod gi-adjourn na usab ang meeting.
0: Sa laing balita, nabalik na kagahapon dinhi sa nasod si Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. human sa tulo ka adlaw ni nga pagduaw sa Russia alang sa ASEAN-Russia Commemorative Summit. Highlight sa mong biyahe ang pagpalig-on pa sa ligong kooperasyon tali sa duha ka mga nasod. si Marcos ug ang Philippine delegation naabot sa Villamore Air Base kagahapon sa Pasay City pasado alas 4 sa hapon. Si Russian President Vladimir Putin ug si Marcos mao ang co-chairman sa maong summit. Subay niini ang ASEAN ug ang Russia nagkauyon sa mas lawom nga kooperasyon ingon man dialogo sa lain-laing aspeto. Apil na niini ang ASEAN-Russia Comprehensive Plan of Action alang sa 2026 hanggang 2030. Joint Statement and Concept Paper on Cultural and Energy Cooperation ug uban pa.
3: Samtang katapos ang balita gikan sa kaulohan, gipaybaon ni Senator Risa Ontiveros nga adto na nila i-anonsyo kung kinsa may mahimo nga presidential candidate sa ilang United Political Alliance sa wahi nga bahin karong tuig o kasayo sa sunod tuig. Sa nagagi nga mga buwan, daan na gipadayag ni Ontiveros ang iyang kaandam nga mahimo nga standard bearer sa ilang grupo alang sa umaabot nga 2028 presidential elections. Samtang sa iyang press conference sa Sugbo kagahapon iyang gipahayag, seryoso kini nga mikonsidera sa pagdagan pagka-presidente sa 2028 nga pinili ay dugang sa Senadora kinahanglan nga makapili ang ilang grupo og labing ligon, labing maayo og mas madanihon og malaumon nga tanyag alang sa mga botante alang sa umaabot nga pinili ay.
2: Pagtutok ng mga balita, nakatutok na sa Unang Radyo, Unang Balita.
4: Kiniagong na papaluban, may galagi pala ang taas sa rabantog ng Herbal Capsule sa kabisanin ni Darao, ang Koy Herbal Capsule. Suplementong ang ikan sa palia, kamunggay, garlic, luyaw, ginseng, kami mahatan, may galagalig ng salamas. Kaligon sa atong immune system, margarita, dahil nga masikip. Busa ikaw nga nagpaminaw, karoon, batasana, may galang paginom sa Koy Herbal Capsule, kimuwag lang ni sa mga maritian. Sara sa high blood pressure, kidney trouble, diabetes, rheuma, arthritis, subak, dysmenorrhea, bugon-bugon sa tutoy, ug ang paghubang sa inyong mga tahi. O gabang pang may, mga sakit, may galang inyong gihambin diha. Huwag tango na may gala sa Koy Herbal Capsule. Ang Koy Herbal Capsule, mabato sa inyong may gala sa bisan ng matang sa virus, labi na ka na may gala ng lunin, naghuga na itong virus, kini may gala ang COVID-19. Huwag laing variant mga kasama. Gamikan kay ligunon man ang iyong resistensya. Gamikan sa mga vitamina nga naanini. Sama sa potassium, vitamin C, vitamin E, magnesium, zinc, calcium, iron, o cyanine. Namuhatan ng may kalagkaligun sa kalawasan. Ang Koy Herbal Capsule na probaro kinimigala sa Food and Drug Administration. Mapalit kinimigala sa mga butika. Nga gi-authorize may gala sa Belgian Marketing. Kinimigala ang Queen's Pharmacy o Majestic Pharmacy. Lagit may gala sa Malunhaw Pharmacy, Liluan Pharmacy, TK Pharmacy, Tanang Branches may gala sa Alfar Pharmacy, Cebu Everdrugs, AJK Pharmacy, Fly Pharmacy, Tanang Branches may gala sa Chris Pharmacy, Charis Pharmacy sa Camotes Island, Hero Pharmacy sa Orango Island, Zari Pharmacy sa Guadalupe o Dalan Iscario. Mahimo sa ninyo may gala nga mapalit ang Koy Herbal Capsule sa Rose Pharmacy, South Star Drug Stores, 360 Pharmacy, Bestway Pharmacy, Leading's Pharmacy, Gaisana Metro Pharmacy, Ultramart, Tanang Branches may gala sa Purchasers Pharmacy, ELB Pharmacy, July Pharmacy, Cala Marketing sa Ormoc, o sa Roseville Pharmacy sa Batol, Leyte. Koy Herbal Capsule, barato na.
3: Taas ba ang presyon si Mudugoy kabadunay hypertension? Basin ta si min sugar o basin may diabetes kan yung arakamay baw. Antas nga level sa blood sugar. Magpagay ka ni sa arterial holes o mapalapon sa imong dugo o sa nakarason. Nga nung magka-hypertension ka amo taas ang imong dugo. Ang diabetic hypertension resulta ka sa pagkabuta pagraw sa imong kidney o daghan pang mga komplikasyon sama sa stroke, heart disease, dilipagkais mga sabad. Pagkaputol sa tilugisan gani ang impotent sa mga lalaki. Busa ay nagpabuta ka magrabing imong kondisyon, mag DTX 500 na matagadlaw. Ang DTX 500 recreate charity gikan sa palihan nga nagsuhid sa insulin function. Kun mubo ang imong blood sugar kutulado sa bag-imong BP, ang pag-inom sa DTX 500 matagadlaw magkapalindot ni simong katug makapugong pagyod sa hyperacidity, GERD, fatty liver, skin wrinkles, alopecia o guban pa. DTX 500, your best at choice against diabetes-induced hypertension o bistaw sa mga klinika, di alternativo, medicina, and wellness center para sa libre nga consultation gagamit ang computerized nga general machine analyzer. Naakin imimutang din sa Media Consulim Street sa Cebu City nga pwede matawagan sa 4160866 or cellphone number 0975-079-5133.
5: Alam nyo ba na simula edad 50 pataas, humihina na ang ating katawan? Lalo na pag walang tamang alaga, maaaring makaranas ng high blood pressure, high blood sugar, pati na paghina ng memorya, na isa sa mga pwedeng sanhi ay kakulangan ng nutrients sa katawan. Habang nagkakaedad, kasabay ng exercise at pagkain ng tama, tulungan din ang buong katawan with multivitamins. Mag doktor prescribe Syntrom Silver Advance. Ang Syntrom Silver Advance para sa 50 plus ay suporta para sa energy at resistensya. Meron din itong higit sa 25 nutrients na inadjust ang level para sa edad 50 pataas. Like lycopene to help protect your heart. Potassium tumutulong sa normal blood pressure at chromium tumutulong sa normal blood sugar. Napatunayan ding tumutulong ma-improve ang memorya habang nagkakaedad with proper diet and exercise. Pag edad 50 pataas, mag-doktor prescribe Syntrom Silver Advance daily with proper diet and exercise. Always read the label prior to use. Multivitamins and minerals is the generic name of Syntrom Silver Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Ang regular ng pag-inom sa Life Extension Vitamin D3, makatabang kaayo para mapalig-on natong atong immune system. Kay kultas ang levels sa vitamin D3 sa atong dugo. Ang atong mga immune cells makafunction sa magmaayo, makaproduce kini yung mga panaga. Mupatay kini sa mga viruses sa di panimusun sa atong mga cell wall. Mo nang kanadawag ang pag-inom sa Life Extension Vitamin D3, kay recommended sa kini sa mga medical doctors. 100% kini mo sa Amerika, sa Life Extension Foundation, number one kini katataka vitamin D3 dinhi sa Pilipinas. O yung kumakilangan lang ka nga mapakonsulta, pwede ka maka visit sa mga Life Extension Medical Clinic para sa inyong dugan pa nga mga or dugang tungod kay dunan ni Shai gi-offer nga libre nga consultation kada adlaw. Lunes hangtod sa adlaw nga Sabado open ang mga Life Extension Clinic sa lain-lain nga mga locations ni ini. Dini sa Cebu City, unani mahimutang diri sa May Usmania Boulevard, Buyon aning Cebu Dok ug Cebu Gospel Church right side sa kalsada kon paingon kadi ni Capital Area. Diya sa Consolacion dira poy Life Extension Clinic kada mahimutang sa May ADM Building sa Barangay Kansaga. Diya sa May Jollibee, Dumaguete City, May House of Taft Building sa Tafta Street, Barangay 8, doon ka na sa May Kamanhak Terminal. Pwede po ninyo kontak ko na 416-1655 0917-318-1161. Sa pikas nga bahay, ikaw magkanunay nga makonstipated, pag-inamaning Super Fiber kay number one kini nga pangontra sa constipation. Sa inyo po kayo nga andaman ng Super Fiber, kung alam ka ko sa kabasog at tubig, imong imix dito ang usaka sa shake sa Super Fiber. Pwede nyo siyang imnon before ka mamahaw kung aris sa buntag, kung aris gabi ka na before pod ka nga matulog. Para mas nindot ang epektos pag-take niyo sa Super Fiber, dungani ka nag-inom sa Life Extension Vitamin D3. Ang Super Fiber mapalit na sa mga butika pero sabdi na sa Life Extension Clinic.
5: Ang EXL Coffee Mix 17-in-1, kini ang perfect coffee for you. Doon na kini ginseng nga sagana sa antioxidants na pamatud-an sam sa pagtuon, nga doon na kini benepisyo sa brain health, immune function, blood sugar control, ug uban pa. Maka-increase up kini sa energy level, maong dili na ka magluya. Gawa sa ginseng, doon na sab kini native purple corn, arabica, spirulina, ginger, turmeric, ganoderma, mangosteen, malunggay, kanela, bayabas o gross hip. Dili basta-basta nga kape, di ba? Kana ang EXL Coffee Mix 17-in-1. Vegan o gluten-free, maong recommended sa mga healthy coffee lovers. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar o ma-order sa Facebook, TikTok, Instagram, Shopee o Lazada.
1: Number one sa balita, number one sa komentaryo, number one sa drama, at number one sa serbisyo publiko. TYHP RMN Cebu, the official number one.
2: Radyo mo nationwide. Pagtutok ng mga balita, nakatutok na sa unang radyo, unang balita.
0: Oras mga kasama, alas 5.33 na sa buntag. Samtang di anata sa ato ang ikadong hugna sa nagpadayong DYHP RMN Cebu Answer to Win promo. Kaganina ito ang namang napahibaw ato ang mananaog. Laing mananaog na sa mga kasama o mga idol. Mas importante lang kayo nga nakasunod sa ato ang promo mechanics na dapat nakafollow sa ato ang Facebook page sa DYHP RMN Cebu o sa Facebook page ni kasamang attorney Rufil Fernandez Banyok. O niya ayaw kalimot nga i-like o i-share ang ato ang program Unang Radyo Unang Balita. Karon mga kasama, standby kay ang ato ang pangutana maokini. Kinsa man nga senador ang nitawag sa pipila ka mga kauban ni ini nga matud pa tuta sa Malacañang. Giingon ka sa mangkeno nga nagsunod-sunod ra, magsunod-sunod ra. Okay, answer na mga kasama. Again, kinsa man nga senador ang namahayag nga matud pa pipila sa iyang mga kaubanan mga tuta sa Malacañang. Answer na

0: Doon na mo'y chance nga makadaoga og 200 pesos nga pa Gcash gikan sa among sibyaanan. Oras mga kasama, alas 5.34 na, standby.
1: Kining oras, hatod ka nato sa Biotrof Herbal Capsules.
2: The wonderful supplement.
3: Biotrof Herbal Capsule.
4: Napamatud-an ang kasaligan sud sa 25 na katuig.
3: Biotrof Herbal Capsule.
4: Aprobado og epektibo sa pagtabang o pagsanta sa mga nagkadaiyang balatian sama sa diabetes, high blood pressure, kidney problems, arthritis og uban pa.
3: Biotrof Herbal Capsule.
4: Mapalit sa Majestic Pharmacy, Didix Pharmacy, GV Putika, Altoras Pharmacy Bohol, Kalos Marketing Ormoc City, Roseville Drug Batulete, Lourdes Pharmacy Osamis City, ug sa mga nag-unang butika.
3: Biotrof Herbal Capsule.
5: Dayandat, nganong masulubon man kanang naong nimo?
2: Naluhoy manggugo ni Lola Papa Ranch. Mitukar na po lang yung hubak o grayoma. Mitaas pa ginang yung blood sugar.
5: Lakaw dayon nga to sa butika. Pagpalit dayon og Biotrof Herbal Capsules, sigurado kong dako kinigikatabang para mahupay ang gipamati nga balatian sa imong lulo. Tungod kay ang Biotrof, bantugan na kaayong makaalim sa mga nagkalain-laing suliran sa panglawas, sud na sa dugayng panahon.
2: Papa Ranch, okay na kanya kong lulo. Salamat kayo sa Biotrof Herbal Capsules. The wonder food supplement.
1: Biotrof Herbal Capsules, mapalit sa mga butika nga naa sa inyong dapit.
6: That news was brought to you by Bingo Plus. Bingo sa saya, plus sa panalo. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
7: The original Koi Herbal Capsule.
8: Ako si Rosaldita Harantilia, din nagpuyo sa Barangay Tinago, 61 years old. Naakuy ka ng guiter, niya ka ng anal, yung doktor na operahan niya. Wala man tayo kwarta, di painom ko sa kumbana aning koy, sa katulos o sa kaadlaw. Yung moro to, ang akong ginom hantud na wala, wala na jud nakapadayon ang guiter sa akong liog.
9: Wala na ibukol
8: na. Wala na jud, wala na kay pamati. Daghan kaayong salamat sa koy nga salamat.
7: The original Koy Herbal Capsule.
10: That portion was brought to you by Joy. New Joy Swakto, now with easy patakap. 45 pesos lang.
11: Si Dr. Manfred Marpa para sa Super Fiber.
12: Ano bala ang benefits sang Super Fiber? Gina-normalize ni ang atong bowel movements nga mahimo mag-aamlig sa aton sa colon cancer. Nabala naton nga ang sobra nga pagtiner sang aton nga higko sa aton nga colon pwede nga maga-poison sang aton kaugalingon nga lawas. Ang Super Fiber nagabulig man sa pag-achieve sang isa ka balanse nga kabugaton or healthy weight. That is why as a medical doctor, personal ko nga gina-recommend ang paggamit regularly sang Super Fiber sang life extension.
13: The fast-acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines. Para sa masulhay ng pagpamuhis, Super Fiber. Mabakal sa mga butika.
10: That portion was brought to you by Salon Pass with direct ingredient penetration to relieve shoulder, neck, and back pain.
14: Set Health Testimonies.
15: Health Testimonies.
14: Si Sir Pablito Simudlan nakasinati o kidney problems. Nisandig sa Set Kogon Herbal Capsule o Set Panyawan Plus. Siya naulian.
16: Sakit lang yun ayaw akong kilid na nakahilig yung kogon. Mautong nakadungumang kuhaan sa radyo ng kogon o panyawan. Ipalit dahil ko. One night, kaloy sa Diyos. Nawala. Wala na ko nakapatik up. Wala naman kung ibati. Nakahantog karoon. Nagmimitin ako. Antog karoon. Ayon ako. Hunikan sa kogo ng panyawan. Pablito si Modlan. Amon isa isin. Tanakapin. Sabay na bisita.
7: Zed. Health Report.
17: Health Report.
18: Nagpa-laboratory ko. Akong sugar. 304. So, kanina nakainom ko aning seed panyawan, coffee mix. Wala ko kagos kabulan. Pa, sugar ko kusog. 117 na lang akong sugar. Kanira akong gimintin. Seed panyawan, coffee mix. Rosemary Kalumba, 61. Kalag-kalag, ayongon, Negros Oriental.
14: Zed Health Testimonies.
15: Health Testimonies.
14: Si Sir Pablito Simudlan nakasinati o kidney problems. Nisandig sa Zed Kogon Herbal Capsule o Zed Panyawan Plus. Siya naulian.
16: Sakit lang yun ayaw akong kilid na nakahilig yung kogon. Mautong nakadungumang kuhaan sa radyo ng kogon o panyawan. Ipalit dahil ko. One night, kaloy sa Diyos. Nawala. Wala na ko nakapatik up. Wala naman kung ibati. Nakahantog karoon. Nagmimitin ako. Antog karoon. Ayaw na ko. Hunikan sa kogon o panyawan. Pablito Simudlan. Amon isa isin. Tanakapin. Sabay na bisita.
19: Ahoy! Kidney care time!
5: Ako si Alan Taga Toledo Negros. Sang una, walagyod ko kabantay nga naan na di ay ko'y problema sa kidney. Sige kong pangihip isang gabi, huwag usahay mo hubag akong

0: Il firmi ko kapoyon na balakag yud ko sa akong kahimtang nakadungog mongugo na nang ni kidniker nga mo akong gisulayan sir aksyon mo sig minor gi sir naginom ko kada adlaw og niagi ang tatlo ka bulan dakog yud ang kausaban mas gan na akong paminaw na wala tong hubag og lagsik na akong panglawas salamat gyud sa kidney care
1: ang kidney care ay mabibili sa Mercury Drug Store at mga suking butika
2: ang kidney care hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit
3: likay ang dialysis o ubang problema sa kidney mag kidney care
4: Taas nga uric acid. Mao kana ang nasinati ni Nanay Penny Galacio sa 60 anyos ug natabangan sa Paragis Bila-Bila Herbal Capsule.
5: Daghan og tambag ipanginom, nagsinaw og balik-balik pa medical pa ultrasound, taas akong uric, akong ulo magsiko kalipong. Nagparagis ko, nanay kausaban ug nanambok na gani po. Pag sugod na og inom sa Paragis, makapi man na siya og capsule. Dinta na gyud akong ibati.
4: Sa Paragis Bila-Bila, dili na ka mag-agwanta pa.
6: Ako si Radio Man Benzi Tanghian. Kining balita hatod kanato sa Parangis Bila-Bila Herbal Capsule na ilhan isip herbal nga kapsula nga makatabang og daghang benepisyo sa kalawasan. Mao kini ang all-in-one nga herbal. Makahatag og kaayuhan sa ato ang mga selula sa lawas, makatarong sa nindot nga flow og limpyuhan ang imuhan dugo nga modagkayday sa ato ang kasing-kasing. Alang sa kumpleto nga kombinasyon, gamita lang ang Parangis Bila-Bila Plus Herbal Capsule. Parangis Bila-Bila Herbal Capsule na uban sa pagpangapi sa Parangis Bila-Bila Herbal Coffee ug ang pagpanghaplas sa Paragis Bila-Bila Liniment Oil. Gama sa GFMQ Marketing sa Paragis Bila-Bila dili na ka mag-agwanta pa. Sa dugang kasayuran tawag lang sa 0935-641-0261. Ang Paragis Bila-Bila mapalit sa Diding's Pharmacy sa Manalili Street, Cebu City, Bestway Pharmacy sa Mandawi City, Healthway Pharmacy, JV Butika sa Cebu, Mandawi, Liloan o Cosminia Boulevard. Mapalit usab sa JY Pharmacy sa 32 Osminia Building, Osminia Boulevard, Cebu City.
7: Mga kasama, dapiton ko kamo sa pagpaminaw sa drama nga Budbud ug Bibingka. Matag alas 8 hangtod sa alas 8:30 sa gabi, Lunes hangtod sa adlaw Sabado. Maminaw ta. Dinhi lang sa DYHP RMN Cebu.

0: Igala, nakakape na ka?
1: Kay mo na baka nga nibalik na ug available na sa mga butika ang imong paborito nga pinakauna nga kape nga na ay vitamin D3 reishi mushroom ug kaning mangosteen fruit extract. Kini ang Vita D Plus Coffee Mix, ang kape nga para sa ikamayong lawas nimo. Vita D Plus Coffee Mix, may kape na ka? Na ay vitamin D3 pa ka.
2: Breast cancer, ang delikado og mamatay ninga sakit nga cancer sa mga babae. Mag Life Extension Vitamin D3 na mo. Rekomendado sa mga medical doctors. Aprobado sa FDA Philippines o FDA USA. Sukla nato ang breast cancer. Mapalit sa mga butika.
3: Oras makasama alas 5:43 na sa buntag.
4: Pagputok ng mga balita, nakatutok na sa unang radyo, unang balita.
5: Ang regular nga pag-inom sa Life Extension Vitamin D3 makatabang kini para pagbarigon sa atong immune system, depensa sa atong nga panglawas. Kung taas ang level sa vitamin D3 diha sa atong dugo, makapangsyon usab og maayo ang atong nga mga cells, makaproduce og panagang makapatay sa viruses sa di pa kini musulod sa atong nga mga cell wall. Busa inom kadadlaw og duha nga tulo sa tulo ka soft gel sa Life Extension Vitamin D3. Recommended ni sa mga medical doctors, 100% nga ginama sa Life Extension Foundation dito sa Amerika. Og number one nga tatak sa vitamin D3 sa Pilipinas, mapalit ang Life Extension Vitamin D3 sa mga butika og sa mga Life Extension Clinic. Dinhi sa sulod sa Sugbo, naanin ni mutang sa Osmeni Boulevard, duol sa Cebu Dock og Cebu Gospel Church, og sa Konsolasyon, ana sa ADM Building sa Barangay Kansaga sa Konsolasyon at Bangkini sa Jollibee. Dito sa Dumaguete, mahimo sa ninyo nga mapalit ang Life Extension Vitamin D3 sa House of Taft Building sa Taft Street, Barangay Utso, duol sa Kamanhak Terminal. Mamahimo sa ninyo nga matawag sa telephone number sa 416-1655 or sa 0917-318-1161. Life Extension Vitamin D3 and Life Extension Clinic for longer life.
6: Aton sugaton na itong kamuntagon, pinagis pag-inom sa lamian o healthy kape, kining Vita D Plus Coffee Mix. Kay kini may pinakaunang kape nga doon sa isagol nga vitamin D3. Mawar makakapina ka maka-vitamin D3 pag yun. Plus, doon kini rich mushroom extract nga doon mga powerful anti-tumor at anti-cancer properties. Nga gitawag kinig mga polysaccharides o triterpenes. Ang Vita D Plus Coffee Mix, ginugangan pag yung kini yung mangosteen nga fruit extract. Makabato kini sa oxidative stress o kining daling kapagdaot sa itong mga cellula. Gumikan na sa sobrang nga free radical sa atong lawa. Mao nang mga piganita kay lami kay ikapisay buntag Vita D Plus Coffee Mix giyon makakapina ka maka vitamin D3 pagyud mapalit ang Vita D Plus Coffee Mix sa lain-lain nga mga butika pero sab dina sa Life Extension Clinic.
4: Ronda presinto.
3: Atong oras mga kasama alas 5:45 na sa buntag.
7: Samtang adita sa atuang police report, kanya may banang adik ipadakop sa asawa kay matod pa ng ulata man eh. Kasama mo sa balita, Radyoman Paul Lauro.
4: CYHP, Tatak, RMN, Report.
8: Radyoman, Remark, Radyoman Ken, ang asawa mismo na ayog tabang sa mga barangay tanod sa barangay Capitol Site o nisumbong nga gibunog o gikulata siya niining adik niyang bana. Diha ni sa ilang lugar sa may S Capitol Hills, Sityo Mahayahay, Barangay Capitol Site ni Gatong Dakbayan, Sugbo, alas 10 sa kabuntagon, gidakop sa mga barangay tanod o gitugyan yan ha, sa Abellana Police Station 2 alang sa turo nga investigation ang bana ini si Leong Wong, 43 anyos, ang asawa nga 34 anyos nga si Sunshine, maoy mibutyag sa mga barangay tanod. Hinungdan nga ni responde ang mga barangay tanod o ni dakop o ni assistar sa asawang biktima. O gidana yon ang suspect sa Abellana Police Station 2 alang sa dugang pang-imbestigasyon. Matod sa asawa nga si Sunshine, galit lang niabot kining adik niyang bana o pag-abot sa balay, way daghang pangutana, gibunog siya. Kasama mo sa Kapulisan sa Sugbo, kanyang Radyo Man Paul Lauro, DYHP, Tatak RMN.
4: Radyo mo nationwide.
6: Samta si Senator Bob Aquino nagtingong mapalig-on ang National Nutrition Program dito sa Pilipinas. Kasama mo sa balita, Radyo Man, Eli Bolonos.
4: DYHP, Tatak
0: RMN Report.
9: Gitinguha ni Senador Bam Aquino nga papalig-on ang National Nutrition Program sa Pilipinas. Usa ka balaod dun ang ibalabang sa Senador nga mag-amendar sa Akta Republikan numero 110-37 kung ang masustansyang pagkain para sa Batang Pilipino Act. Alang sa Senador, ang nutrition may usa ka long-term investment alang sa human capital o ekonomiya sa nasod.
10: Ang nutrition po ay isang long-term investment para sa ating human capital at ekonomiya. Ang mga batang malusog ay mas may pagkakataong magtagumpay sa paaralan, maging produktibong bahagi ng ating workforce at makapag-ambag sa pag-unlad ng ating bansa. Ang expanded National Nutrition Program na ito ay tutugon sa isa sa pinakamalaking reformang kinakailangan ng ating sistema sa edukasyon.
9: Ubos sa balaod ni Aquino, ginuso nindi halapad ng reforma sa kasabtang sistema sa nutrition alang sa kabataang Pilipino. Kinitungos pagtuo sa senador nga ang mga batang gutom di makatutok sa ilang pagtuon o maglisod paghinumdom sa ilang leksyon.
10: Ang kakulangan sa nutrisyon na nagsisilbing hadlang upang epektibong matuto ang mga estudyanteng Pilipino. Simulan po natin ang pag-unlad ng ating bansa sa pinakapundasyon. Isang batang Pilipinong busog, malusog at handang matuto.
9: Si Senador Bam Aquino, nasera niya ang senador, ubay-ubay na ang mga balaod doon ang ginusog pending pass sa Senado, kailakip sa Last Mile and GIDA Schools Act, Universal Access to Quality Tertiary Education Act, Anti-Political Dynasty Law, o uban pa. Kasama mo sa Cebu City Hall. Kining inyong Radyo Man, Eli Balanos, DYHP, Tatak. RNN.
0: Radyo mo nationwide. DYHP abroad ngayon.
6: Kini nga balita, hatod ka nato sa SED Marketing. Ang tigamaw tiga po na po sa SED Panyawan Herbal Capsule Plus, Mangustin, SED Liniment Oil, Celebrity Beauty Kojic Soap, SED Kugon, epektibo alang sa UTI o bang malatian sa kidney, ugang SED Panyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban. Detalye sa tong balita. Dili na mo biyahe si US Vice President J.D. Vance paingon sa Switzerland alang sa US-Iran negotiations. Gipaiba usab sa Swiss Foreign Ministry nga gipostpone na ang talks tali sa duha ka mga nasod. Subay sa paninguha sa Amerika o Iran sud sa 60 kaadlaw nga period pag finalize sa deal, mitakda na ang team og secret proposals alang sa pag-implementar sa 14 point agreement. Samtang gisaway ni Vance ang opensiba sa Israel ngadto sa Lebanon, og mikonsidera sa pipila ka mga pagpangatake nga not acceptable. Ang Israeli strikes ni kalas na og 16 ka mga tao sa southern Lebanon sudlang sa usa ka gabi taliwa sa US Iran agreement nga nagdeklara sa pagtapos na sa ilang gera. Kasama mo sa abroad ngayon gineyo Radyo Man Marisa Abadiez, DYHP Tatak RMN. Katong mga balita, hatod ka nato sa SED Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, SED Liniment Oil, Celebrity Beauty Kojic Soap, SED Kugon nga epektibo alang sa UTI o bang malatian sa kidney, o ang SED Panyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban.
11: Ang SED Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin nga mao ang numero 1 o wanay lain pa nga makatabang sa inyong mga sakit sama sa diabetes, mayuma, high blood pressure, kidney stones, gallstone, goiter o tuberculosis. Naghanaw sa ba mga makapamatuod sa kaepektibong natabangan sa SED Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin. Samtang ayaw gihapon kalimang pangkasama sa SED Liniment Oil. Ang naila na kayong epektibo ang liniment sa masa nga SED Panyawan Liniment Oil kanianto, SED Liniment Oil na karon. Kay kini mas gipakusgan, mas gipanindot, mas gipahumot, o mas gipaepektibo pa. Mapalit na ang SED Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin mga kasama sa presyo ang 15 pesos kada usa, 12 pesos sa Panyawan with Garlic, o 12 pesos sa alang sa SED Kugon. Samtang ang SED Liniment Oil, mapalit sa 125 pesos alang sa 60 ml, o 70 pesos alang sa 30 ml. Sa tanang branches, sa 360 Pharmacy, Evercare Drug Cebu, Rose Pharmacy, GV Butika o Majesty Pharmacy, din sa Sugbo, o din sa Josh Pharmacy, sa Kawain, Mas Bate, sa tanang butika, sa inyong mga lugar.
0: Radyo mo, nationwide. Pagkutok ng mga balita, nakatutok na. Sa unang radyo, unang balita.
7: Itong oras mga kasama, alas 5:51 na sa buntag. Samtang kini ka portion hatod kanato sa Vita D Plus Coffee Mix. Mga kasama, mga idol, mga pisa ta. Tungod kay importante kayo kasamang Ken, nga ato ang sugaton ang ato ang matag-adlaw nga positibo ang atong panglantaw. Pinaagi sa pag-inom sa Vita D Plus Coffee Mix. Ang Vita D Plus Coffee Mix maong pinakaunang kape nga adunay vitamin D3. Ang matag sachet sa Vita D Plus Coffee Mix adunay 200 IU nga puro og di kalidad nga matang sa vitamin D3. Aduna kini Reishi mushroom extract nga naglangkob og polysaccharides og triterpenes nga adunay mga anti-tumor og anti-cancer properties. Gidugangan sab ang Vita D Plus Coffee Mix og extract sa mangosteen fruit aron makatabang alang sa dugang proteksyon batok sa oxidative stress o kining kadali nga kadaot sa atong mga selula tungod sa sobrang free radicals sa atong lawas.
3: ang Vita D Plus Coffee Mix, lami, humot, o ang kape nga kauban nato sa matag pagmata sa buntag. Vita D Plus Coffee Mix, hindi lang basta kape, dapat naka-Vita D Plus Coffee Mix ka. Available ang Vita D Plus Coffee Mix sa mga butika o sa tanang Life Extension Pharmacy diha sa Bohol, mapalit sabni sa mga Alturas Mall. Oras mga kasama, alas 5.52 na sa buntag, standby.
12: Mensahe alang sa maayong panglawas.
13: Ako si Beatrice Minguito, usa ka negosyante na puyo sa Block 2, Lot 7, Villasulana sa Division Consolacion, Cebu. Dugay na ko gagwanta sa akong arthritis, hypertension o diabetes. Dili pagyud na ko makumot akong kamot. Pagkadungog na ko na Detoxifier and G-Detox Plus, akong gisuwayan. Nasulbad ang tanan na kong balatian. Sure good ko na makaayo ang G-Detox Plus.
12: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy, Majesty Pharmacy, Queen's Pharmacy, Diddings Pharmacy, ug sa ubang mga butika.
14: That portion was brought to you by Joy. New Joy Swakto, now with Easy Patakap. 45 pesos lang.
15: Life Extension Vitamin D3. Dinuria
16: Torres, 45 years old. Nag-start ako ng Life Extension D3 2020 na diagnose ako as ovarian and endometrial cancer. Thanks God, ilang years na, tumor marker ko normal na gid.
15: Life Extension Vitamin D3.
17: Life Extension Vitamin D3.
18: Potent, safe at siguradong epektibo. Aprobado ng FDA na may approved therapeutic effect.
19: Life Extension Vitamin D3 for long.
20: Mabibili sa mga butika.
21: Nibalik na ang pinakauna nga kape nga na ay Vitamin D3. Karon, Vita D Plus Coffee Mix na. Na ay reishi mushroom ug mangosteen fruit extract pa. Ang healthy nga kape ug humot ug lami kaayo. Vita D Plus Coffee Mix. May kape na ka? May Vitamin D3 pa ka. Mapalit sa mga butika.
22: Nakaproblema sa paglibang? Mag-inom sa Super Fiber, the fast-acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines.
23: Garantisado nga epektibo. Sa 2-8 ka oras, imo na mapagawas ang higko nga makahatag o basta utan og makamatay nga sakit.
24: Ang hugaw nga colon, ang una nga silent killer.
25: Death begins in the colon.
26: Mag-Super Fiber!
27: Mas makita nato mayong resulta kung ato ubanon sa pag-inom ang Life Extension Vitamin D3 kag Super Fiber.
28: Para sa himsog kag maayong digestion,
29: mag-inom kada adlaw sang Super Fiber.
30: Mapalit sa mga butika.
3: Oras mga kasama, alas 5.55 na sa buntag.
5: Mga kasama, di gud mapugngan nga mutaas ang atong edad. Mailhan na nato nga edad na ta. Tinanati masinati nga mga sakit sa dawas nga kaniadto sa batan-on pa ta. Wala nato kini mabatsyagi. O sakit na ang atong hawak, sakit ang likod, dili na lig-on ang panuhod, sakit ang tangkugok kay taas na di ay ang blood pressure, blood sugar, hanap na ang pananaw, usahay sakit na ang mga lutahan. Unya mapiktuhan ra bagyon ang atong buluhaton sa balay kay na naman tay gipamati sa lawas. Dili sama kaniadto nga sa batan-on pa ta, daganon ra nato may gala ang taas nga hagdanan ug ang bukid nga balay kapoy. Munang nakinahanglan tag ngilngig nga maintenance. Kay baguhay pa lang, ako na sinati ang pagpaminhod o pamuypuy sa bisan paman sa sayo nga mga buluhaton matag-adlaw. Ingon ana na dyan siguro, ang magkaidara na ilabi na kung may gihambin nga balatian sama sa diabetes o high cholesterol. Mauna nga naggamit ko og maintenance medication. Nag-inom ko sa Vanular, kay aduna kini 5B, vitamins in high level, B1, B6 o B12, makatabang proteksyon. May dugang B2 o B4 para tabang munindot sa kasing-kasing o kolesterol. Ubanan sa maayong diet o ehersisyo para padayon ang lihok, di ba? Maunga ipangutana sa inyong doktor kabahin sa Vanular. 23 pesos matag tableta SRP. Unilab quality na. Vitamin B complex is the generic name of Vanular. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Samtang sa dugang balita mga kasama, kagamhanan sa dakbayan sa Sugbo ni Saulo Gusab kagahapong adlawa sa ika-165 nga birth anniversary sa nasudong bayani nga si Dr. Jose Rizal. Kasama mo sa balita, Radyoman Eli Bulonos.
31: TYHP, Tatak, RMN, Report.
0: Gisa ulog usab sa kagamhanan sa kaysa buong aga 165 nga birth anniversary sa nasundong bayaning si Dr. Jose Rizal kaghapong adlaw. Kini plagi sa usaka programa nga gibisibahan sa Cultural and Historical Affairs Commission on Chak at wagan sa monumento ni Rizal diha sa Plaza Sugbo. Wa ito ilang opisyal sa sudan nga itambong sa maong kalihukan. Gawas lang kang Vice Mayor Tomas Osmiña nga mausab ang chairman sa Chak. Sa iyang mensaheng padayag sa Vice Mayor ang iyang mga obserbasyon sa kinabuhi ug legasiya ni Rizal. Alang kang Osmiña, ang iyang dawaton ang nasundong bayani nga usa sa mga Pilipino sa kasamtangang panahon.
1: Let's accept him as one of us, not someone who lived 165 years ago. So, if he were alive today, what would we tell him? And that's what I'm going to say. Happy birthday, JR.
0: Si Vice Mayor Tomas Osmiña Rizal, sa pagbangon ng mga mamamayan, aral at diwa mo ang tunay na gabay, mao'y tema sa pagsaulog sa ikasyento sa 65 katuig ang kasumaran sa adlaw na tawhan sa nasundong bayani. Kasama mo sa Cebu City Hall. Sini ang inyong radyo man, Eli Bolanos, DYHP, Tatak, RNN.
2: Radyo mo nationwide. DYHP, kalakaran sa larangan ng kalakaran.
4: Kini nga balita, hatod ka nato sa SED Marketing, ang tigamaw tiga po na po sa SED Banyawan Herbal Capsule Plus, Mangustin, SED Liniment Oil, Celebrity Beauty Kojic Soap, SED Kugon, epektibo alang sa UTI o bang balatian sa kidney, ugang SED Banyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban. Detalye sa tong balita, makaginawa og jutay ang mga motorista sunod simana tungod sa paabuton nga rollback sa mga presyo sa lana. Kini subay sa ilang pagtuo nga resulta na kini sa pagkabot og interim peace agreement tali sa Estados Unidos ug Iran, gibadaban sa Department of Energy kundi DOE nga ang presyo sa lana, posibleng ana-ana sa 70 ngadto sa 80 pesos kada litro sunod simana. Human gilagdaan nilang US President Donald Trump ug Iran President Masoud Pezeshkian ang Memorandum of Understanding nga tinguhang motapos na sa kagubot sa Middle East. Ang DOE ni paniguro gihapon nga padayon kining magmonitor sa sitwasyon taliwas sa positibong kalambuan sa Middle East. Kasama mo sa negosyo ngayon kini Radyo Man Marisa Abadies, DYHP Tataka Arimen. Katong mga balita gihatod kanato sa SED Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, SED Liniment Oil, Celebrity Beauty Kojic Soap, SED Kugon nga epektibo alang sa UTI ubang malatian sa kidney, ug ang SED Panyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban.
6: Nangita ba mo og kape nga dili lang lami ug humot ang aroma kundi puno sab og mga benepisyo? Palit na sa Panyawan Coffee Mix. Nahibaw ba mo kun nganong special ang Panyawan Coffee Mix? Kini tungod kay ang SED Panyawan Coffee Mix adunay tulo ka special nga mga sagol nga mao ang panyawan nga nailhan sa anti-inflammatory properties, mangustin nga puno sa antioxidants, ug purple corn nga abunda sa anthocyanins nga mao'y mobalig-on sa atong immune system. Ug nasayod ba mo nga ang pait nga lasa sa atong kape adunay daghang benepisyo sab tungod kay ang pait nga lasa sa kape makatabang kini pagpalig-on sa atong digestion ug pag-release sa digestive enzymes hinungdan nga mas epektibo kini pagtunaw sa atong kinaon. Busa unsa pa inyong gihuwat mga kapanyawan, sugdi na ang inyong adlaw sa saktong pag-inom sa kape. Inom na sa SED Panyawan Coffee Mix, available na sa inyong paborito mga tindahan ug parmasya. Ang siguradong tatak, SED Marketing, SED Panyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban.
2: Radyo mo nationwide.
8: Samta mga electrical private wells na kay sa Subo pabutangan sa konseho sa syudad ug Metro Han sa tubig. Kasama mo sa balita Radyo Man Eli Bolonos.
2: DYHP Tatak RMN Report.
0: Pabutangan na sa konseho sa Subo Metro Han sa tubig ang tanang electric o private well sa Dakbayan. Kinitut kay mga nag-iyan ini gingong walay water conservation measures o sa ka joint venture agreement kung JVA ang gidaso ni Vice Mayor Tomas Osmiña tali sa Metropolitan Cebu Water District kung MCWD alang sa maong katuyuan. Matun ni Osmiña nga ngayon lang papayroon ang nag-iya o mga electric wells sa syudad. Tungkol kay kinigingong nakapekto sa tubdas tubig sa Dakbayan.
1: I am submitting a request that we actually attach meters to all the private wells in Cebu with the exemption of handheld pumps because that's what's being used by the urban poor. But there are many commercial establishments that are using electric wells and private wells. Now, this creates a problem. Well, obviously, number one, they don't have any conservation measures. So we have to make them pay. So then be careful about the consumption of water. It would still have to be fleshed out in details, but there are existing laws that will allow this to happen.
0: Si Vice Mayor Tomas Osmiña, sinagaw sa lihatay na pagtugot kang Mayor Nestor Archival pagpirma sa JVA tali sa MCWD, samtang kini na ngayon sa opinion sa City Legal Office labot sa maong kasabutan. Kasama mo sa Cebu City Hall. Sino ang inyong radyo man? Eli Balanos, DYHP, Tatak, RMN.
2: Radyo mo nationwide.
7: Nangita ka ba o gamahimo nimo nga kasama sa pagatiman sa imong nga panglawas? Ania ang EXL Makabuhay Plus Capsule atong maangkon ng optimum health and wellness pinagi sa regular nga pagtumar niini. Sa kantidad nga 20 pesos lang matag kapsula, maangkon nimo ang mga benepisyo sa makabuhay, moringa, asitaba, neem, guyabano, luya, bawang, cinnamon, turmeric, mangosteen, serpentina, oregano, sambong, lagundi o vitamin C, sodium, ascorbate. Kini ang 17-in-1 na kapsula. Atong himayaon ng Ginoo pinagi sa pag-atiman sa atong lawas. Tumara ang EXL Makabuhay Plus Capsule. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar o ma-order sa Facebook, TikTok, Instagram, Shopee o Lazada.
8: Samtang sa pikas nga bahin, tay duga nga mga pahinumdo para sa ato mga kaisunan para ma-maintain ang maayo nga panlawas. Kumusta man mo din ha? Kamong mga sayo kay mang mata kay magandam na para sa tibuok adlaw na sad nga pagpanarbaho. Labi na gyud kung physical nga kusog ang gigamit. Pero sahay dunay mga adlaw nga papatiun nato nga manakit ning atong mga kamot, di ta kakumot, di ta kapangusog. Bano do sa ay abot diri stiil, murag dunay gapanusok-tusok o ka muscle pain. Kini nga mga sintoma makaapekto gyud ni sa atong panlihok-lihok. Mao nang dili pud nato angayan nga agwantahon lang kay di na unya ta maka-focus sa atong gibuhaton. Di nato ibaliwa unya pagitaan nato og solusyon. Para sa mga kugihan nato nga mga listeners din ha, nakabati na ba mo ni anang pagpanghawoy, tusok-tusok o pagpaminhod? Siguro daghan ninyo di ana nakasuway na apan giantos lang. Tungkol kay dili mamahimo nga muundang ta sa atong panginabuhi alas kaugalingon ingon man sa atong pamilya. Mga advice nako sa inyo, mag-Farix B Complex adlaw-adlaw. Dunay igo nga B vitamins base sa DOST FRI PDRI 2015 tabang para likay sa pagpanghawoy, tusok o pagpaminhod with proper diet and healthy lifestyle. 550 pesos SRP lang maong kayang-kaya. So sa atong mga kugihan nga mga listeners, para sa mga pangandoy o sa atong mga mahal sa kinabuhi, walay mo buhi, mag-Farix B adlaw-adlaw. Vitamin B1 plus B6 plus B12 is the generic name of Farix B Complex. If symptoms persist, consult your doctor.
9: DYHP RMN Cebu, the official number one. Platcho mo nationwide.
3: Atong oras mga kasama, alas 6:04 na sa buntag. Samtang kasamang kayo, doon na tayo winner sa tuang ikaduhang hugna sa DYHP Answer to Win promo. Kaganina sa itong pangutana, nga kinsaman nga senador ang namahayag nga matud pa, pipila sa iyang mga kauban ng mga senador ang gitawag niya nga tuta o nagsunod-sunod lang sa Malacanang matud pa. O niya, ang nakadaog sa ito ang promo karon tungod kay ni sunod sa ito ang promo mechanics o ni naka-provide sa saktong tubag sa itong pangutana kaganina na saktong tubag Senador Alan Peter Cayetano mausi kasamang Lorcinda Ero. Congratulations! Si kasamang Lorcinda Ero, ikaw ang ato ang mananaog sa itong ikaduhang hugna sa itong DYHP Answer to Win promo karong buntag. I-message lang ang imuhang kumpletong pangalan o ang imuhang active nga GCash number. Ang ato nato i-send ang imuhang premyo. Congratulations kasama!
9: Number one sa balita, number one sa komentaryo, number one sa drama, at number one sa serbisyo publiko. DYHP RMN Cebu, the official number one. Platcho mo nationwide.
3: Mga kasama, alas 5 na sa buntag. Samtang dugang papremyo ihatag sa DYHP RMN Cebu. Tungod kay dunay mga nasakpang na minaw sa DYHP RMN Cebu ug IFM. Busa makadawat og pahalipay gikan sa atong sibyaanan. Kasama mo sa Balita Radyo man, Julius Balilias. Kasamang Julius, kinsamay nasakpan sa ato ang team karon. Busa makadawat og mga pahalipay gikan nato.
10: Good morning, kasamang Remark. Good morning, kasamang Ken. Good morning, Sugo. Hola, Sadrin Sakwen, kasamang Lumaltog. Yan na, nalakpan na dyan natin sa atay. Naminaw dyan, ikulingod siyang kindahan, man. So, kayang radyo. Kay, may buntag. May buntag. Sa pangalan na to?
11: Milanyo Dingal, alias Bing.
10: Bing Tumbling?
11: B-I-N-G.
10: Ah, B-I-N-G, Bing, B-I-N-G. Minyo, ulitaw.
11: Minyo.
10: Minyo. Kung nakabukan na?
11: Limara.
10: Limara. Kung saan patanay, kablaka.
11: Kung saan magpito.
10: Kung saan makarasan ang putukan si Muradyo, tay?
11: Alas 5, abli na ko dire.
10: Okay, kay tungod ka na, alas 5, nasakpan ka, makalawat ka, palipay, gikan sa BYSP!
3: Yehey!
10: Tayo sa kasusin mo, nakalawat ka, palipay, gikan sa BYSP.
11: Ay, salamat yung gayo, nakalawat yung bugar, magalungag yung tao na ni, kay galungag
10: ko. Ha? Maglogaw na dito, tatay. So, salamay ka na yung pano, logaw ron, ha? Okay, so, kamo diyang naminaw, no? Pabot ka muna mo, basig ka muna sa sunod. Ang makadawat sa mga pahalipay. Paminaw ng Jude, buntag hantun, gabi. Kini na lang, nakasamang Julius Bali, BYHP, Tasak, Karaymen.
11: Karaymen.
3: Nagsalamat, Radyo Man Julius Balili. O congratulations ni tatay nga tuang winner kanubuntaga na nasakpan ni Minaw sa DYHP RMN Cebu Gay FM. Busa nakadawat og pahalipay gikan sa atong sibiyaanan. At ang atang mga kasama kay Basin kamuna pod sunod og makadawat og mga pahalipay gikan sa DYHP o Gay FM. Oras mga kasama, alas 6:08 na sa buntag.
12: Kini atong mapaparuguban may galagi pala anta sa rabantog ng herbal capsule sa kabisan ni Mindarao ang Koy herbal capsule suplementong ang ikan sa palia kamunggay garlic luyaw ginseng ang mga may galagi kong salamas kaligon sa atong immune system margarita daling ang masakit busa ikaw nga nagpaminaw karoon batasana may galang paginom sa Koy herbal capsule kimuagtang ni sa mga balitian sama sa high blood pressure kidney trouble diabetes rheuma arthritis subak dysmenorrhea bugun-bugun sa tutoy ug ang paghubang sa inyong mga tahi ug uban pang may mga sakit may galang inyong gihambin diha wag tango na may gala sa Koy Herbal Capsule. Ang Koy Herbal Capsule, mubatok sa dinay gala sa bisan sa kamatang sa virus. Labi ka na may gala ng hulunan ng hulga na itong virus kini may gala ang COVID-19. Kung laing variant mga kasama. Gamikan kay ligunon man ang imong resistensya. Gamikan sa mga vitamina nga naanini. Sama sa potassium, vitamin C, vitamin E, magnesium, zinc, calcium, iron, o cyanin. Kamuhatan ng may gala kaligun sa kalawasan. Ang Koy Herbal Capsule na probaro kini may gala sa Food and Drug Administration. Mapalit kini may gala sa mga butika nga gi-authorize may gala sa Belgian Marketing. Kini may gala ang Queen's Pharmacy o Majestic Pharmacy. Lagi may gala sa Malunhaw Pharmacy, Liluan Pharmacy, TK Pharmacy, Tanang Branches may gala sa Alfar Pharmacy, Cebu Ever Drugs, AJK Pharmacy, Fly Pharmacy, Tanang Branches may gala sa Chris Pharmacy, Cherish Pharmacy sa Camotes Island, Hero Pharmacy sa Orango Island, o Zari Pharmacy, sa Guadalupe o Dalan Iscario. Mahimo sa ninyo may gala ng mapalit ang Koy Herbal Capsule sa Rose Pharmacy, South Star Drug Stores, 360 Pharmacy, Bestway Pharmacy, Leading's Pharmacy, Gaisana Metro Pharmacy, Ultramart, Tanang Branches may gala sa Purchasers Pharmacy, ELB Pharmacy, July Pharmacy, Kala Marketing sa Ormoc, o sa Roseville Pharmacy sa Batol, Leyte. Koy Herbal Capsule, barato na, epektibo.
13: Mga timailhan, ngayon ka dunay, daghantong sinsi malawas, mundil ka regular, magpagawas imong hugaw, di ka maglisan, magbuto di muntihan, magkasinate kang insomnia, kanunay nga magsakit ang imong ulo para kinsa kalawasan o glutahan, di paginhami sa imong kutis, poor memory, excess weight, chronic respiratory or sinus problems, sigma ng pagkaluya sa imong tibok lawas. Busa, magtaga ka na mga toksin sa imong lawas para imong maangko ng maing kapalawas. Pagin mo tagadlaw, OG Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog.
14: Number one sa balita, number one sa komentaryo, number one sa drama, at number one sa serbisyo publiko. DYHP RMN Cebu, the official number one.
15: Radyo mo nationwide.
16: DYHP RMN. Pagtutok ng mga balita, nakatutok na sa unang radyo, unang balita.
3: Mga kasama mo, kato'y naglangkob sa itong mga balita ning kabuntagon sa adlaw Sabado. Huwag naman tayo igong oras mga kasama. Sa nga na lang sa kinatibok ang pwersa sa DYHP RMN Cebu kami yung mga tigbalita.
13: Kinahin ni Radio Man Ken Galinea.
3: Sa nga nusab ni Radio Man Arnold Bustamante, kini si Radio Man Remart Pugoy. Daghang salamat mga kasama. Musunod na si Attorney Rufil Fernandez Banyok alang sa Straight to the Point. Kaubanday na mo sa Pikas Lawa kasamang Kisos Menia o kasamang Niems Quiñones. Dito sa transmitter side kasamang Robel Boyser, kasamang Jerome Yap, kasamang Oliver Atis o kasamang Alan Taladua. Daghang salamat sa inyong pagpakiguban mga kasama o happy weekend.
15: Radyo mo nationwide.
17: Beauty pageants at triathlons ang buhay ko. Bonus na kapag naiuwi ko ang corona at medalya. I am Alexander Faith Garcia, a beauty queen and triathlete. Adding MXG capsule into my training regimen helps me a lot, together with proper diet and exercise. Having MXG capsule is a winner for me. Dito ko believe!
18: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
19: MX3 capsule helps avoid pain discomfort. Iwas-iwas sa sakit.

0: Polycotton, Samantyak, Malupit, sa kamay mo, mabait. Pride Bar Blue, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS.
1: Sa opisina, pirmi ba kang nag-atubang sa computer?
2: Grabe na gid akong mata. Pirmi, hanap ang akong pananaw. Sakit ang ulo. Og dili ka po yun ang mata. Usahay, silaw pagid sa screen.
3: Parehas ta. Ako po, pirmi pula og uga ang mata tungod sa sigid computer.
4: Maayo na lang. Nanay Iberry Gold with 10 milligrams lutein.
2: Pagsulay na ako sa Iberry Gold, na-feel na ko nga mas klaro ang pananaw og dili na dali ka po yun ang akong mata.
3: Salamat sa lutein sa Iberry Gold. Makatabang protektar sa mata, batok sa blue light ug eye strain.
4: Kung pirmi ka sa computer o cellphone, Iberry Gold with 10 milligrams lutein. Alaga sa imong mata, matagadlaw.
5: Available na sa Mercury o mga suking butika.

0: 99% sa bacteria o virus tested. Believe ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association.
1: Sa sakit protektado,
2: i-shield mo.
1: Pamilya protektado,
2: i-shield mo.
0: Shield Bath Soap, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: ACS.
3: Ahoy! Kidney care time!
4: Ako si Tere Robles, 59 sa una. Lisod yud kaayo akong kahimtang na ay problema ang akong kidney unya taas pirmi akong blood pressure. Usahay mahadlok ko kay basin unsa na ang mahitabo sa akong lawas. Maayo gani kay adunay ni rekomenda sa kidney care. Nag-inom ko adlaw-adlaw ug ang akong blood pressure normal na gyud. Mas gana akong pamati ug mas kusog na ko mulihok. Salamat kaayo sa kidney care. Nakatabang gyud sa akong kidney.
5: Ang kidney care ay mabibili sa Mercury Drug Store at mga suking butika.
6: Ang kidney care hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
7: Likay ang dialysis o ubang problema sa kidney. Mag-kidney care.
8: Maayong balita mga ka-Pure Gold. May balik na ang pabuhos blowout. Dagkong diskwento sa inyong paboritong mga butang. Gikan sa food products, personal care, household essentials, ngadto sa fresh items. Panalo sa presyo o di kalidad dili. Unique bundles nga swak pang baon, adlaw-adlaw o uban pa. Duna ka pahigayon nga makadaog sa free o sa katuig nga grocery promo kung ikaw tindahan ni Aling Puring o di ka perks card holder. Hangtod 20,000 pesos kada buwan na grocery sud sa usa ka tuig. Libre para nimo. Promo runs from June 19 to August 16, 2026. Available at select Pure Gold branches in Luzon, Visayas, and Mindanao. Check out the official Facebook of Pure Gold for the complete list of stores and promo details. Magkita ta, ug mamalit na mga ka-Pure Gold. DTI Fair Trade Permit Number FTA 258020, Series of 2026.
9: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RNN.
10: Oras sa DYHP, RMN Cebu, alas 6:15.
11: Oras, hatad ka na to sa Camel Soy Sauce.
12: This time check is brought to you by Joy. New Joy Swakto, now with easy patak cup. 45 pesos lang.
13: That time check was brought to you by Bingo Blast. Bingo sa siya, plus sa panalo. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
12: This time check is brought to you by Joy. New Joy Swakto, now with easy patak cup. 45 pesos lang.
14: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: ACS.
15: This time check is brought to you by Birch Tree Advance. Same nutrition, half the price versus leading senior milk brand. Bili na.
14: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: ACS.
15: This time check is brought to you by MX3. Dito ako bilib.
14: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
2: ACS.
15: This time check is brought to you by Kidney Care. Likay ang dialysis o ubang problema sa kidney. Mag-kidney care.
14: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
2: ACS.
15: That portion was brought to you by Salon Pass with direct ingredient penetration to relieve shoulder, neck, and back pain.
14: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
2: ACS.
15: This newscast is brought to you by Everest Appliances. Health, wellness, energy saving. Everbest from Everest. Available in major appliance stores nationwide.
14: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: ACS.
16: Article 3, Section 4 of the 1987 Constitution provides, no law shall be passed abridging the freedom of speech, of expression, or of the press, or the right of the people, peaceably to assemble and petition the government for redress of grievances. Mao kini ang haligi ug sukaranan nga gibasihan ni ining tulumanon. Straight to the point. Tulumanon sa patas ug labas nga mga balita, interviews, investigative reports, undanon nga mga diskusyon ug di prinsipyo mga komentaryo. Straight to the point. Straight to the point. Kauban ang Cebu Metropolitan Catholic Mass Media Awards. Best Radio Commentator, Best Newspaper Columnist, and Best Public Affairs Anchor. Attorney Rufil Fernandez Bañok. Attorney Rufil Fernandez Bañok. Straight to the point. Ug karon, ania ang inyong anchorman.
10: Non in impossumos aliquid adversos veritatem sed pro veritate. wa kitay mahimo aron sa pagpakigbatok sa kamatuoran, kundi aron sa pagdapig sa kamatuoran.
9: Straight to the point.
10: Luzon, Visayas ug Mindanao, Pilipinas, ug sa katawhan kutob sa mabot sa tung Sibya, sa tibuok kalibutan via internet. Mayong buntag ug kumusta live gikan sa Queen City of the South, Cebu City, Philippines. Welcome nining atong tulumanon ug inyong tulumanot.
9: Straight to the point.
10: Kini nang ipon yung boss ng lagad sa kahanginan sa kasamang Rufil Fernandez Banyo. Maoy pa na yung makikuban ka ninyo nining laing adlaw sa atong pagpakigbisog. Adlaw karong mahigala nga Sabado, Pizza 20 na. Nining buwan karong mahigala sa Hunyo tuiga 2026.
9: Straight to the point.
10: Sa gihapon, hatagang tagpagtagad ang mga issues na may labot ng lungsod. Nagbagang mga expose, naguna mga reports. Din hila maghapon mga higala sa atong pagbanuban, nining atong tulumanon ug inyong tulumanon.
9: Straight to the point.
10: Nagunas na may iskutanan karong nga buntaga mga kaigsunan. Ni ay good news alang sa mga motorista kay sa sunod simana makapaabot kini og big time oil price rollback.
9: Straight to the point.
10: Naot punta mga sugid di paminaw no kay murag dako-dako na nga problema mahigala sa mga motorista ang pagsigig saka sa mga presyo sa produktong petrolyo. Inaot punta mga higala nga makatilaw na ha og dako-dako nga rollback mga sugid di paminaw.
9: Straight to the
10: sa tikas bahin, bagyo nga naa sa gawa sa Pilipinas, mas nikusog pa og nahimo ng usa ka tropical storm. Batayanan sa di mga sukit di paminaw, nahimutang kini 1,665 kilometros silangan nga habagatang silangan sa bahin sa Luzon o gibarabana nga musulod sa PAR karong gabi o ugma sa sayo sa kabuntagon.
9: Straight to the point.
10: So, another ning batayanan mahigala karong gabi o ugma, no? O ganyan, gibana-bana nga musulod kini, ha? Posible nga maabot pa kini sa typhoon category ugmang adlawa. Subay nini gibutyag sa pag-asa nga posible kining mupakusog sa hanging habagat.
9: Straight to the point.
10: Nagatalik pagtagad robotaga sab sa atong pagbanuban nining atong tulumanon ng inyong tulumanon.
9: Straight to the point.
10: Sa laing bahin, Cebu City Mayor Nestor Achibal nitataw nga wa pa kini makadawat sa cease and desist order sa DENR aron hunungon ang paglabay og basura sa transfer station diha sa South Road Properties kun SRP.
9: Straight to the point.
10: Kaya sa nagpagtagad na butaga mahigala sa tumanuban nining atong tulumanon ng inyong tulumanon.
9: Straight to the point.
10: Og si Cebu City Mayor Nestor Achibal og Vice Mayor Tomas Osminia giauhaga nga muhunong pagbinasulay kabahin sa nalangan na kaayo nga sweldo sa mga job order employees sa Cebu City Hall.
9: Straight to the point.
10: Sa kauluhan, Senador Alan Peter Cayetano ni Pabuhagay og mga bagong akusasyon batok sa mga sakop sa mayorya sa Senado nga iyang gipanghinganlan og mga tuta.
9: Straight to the point.
10: Ah, mga tuta sa Malacañang.
9: Straight to the point.
10: Kanta sa nagpagtagad noon mga higalas tuman-uman usab nining atong tulumanon og inyong tulumanon.
9: Straight to the point.
10: Samtang civil society groups na balaka kung si Senador Chase Escudero maoy mahimong presiding officer sa impeachment trial batok ni Vice Presidente Sara Duterte.
9: Straight to the point.
10: Tungod kini sa giingong paglangan-langan ni Escudero sa proceedings sa unang impeachment ni Duterte sa niaging tuig.
9: Straight to the point.
10: So kana mahigala ilang gipilian si Chief Escudero, mahigala mo ilang napilian and I can. Pwede man sad og pangilinan mo ilang pilion, ha. Si Kiko pangilinan kaya sila man mo onron manghigalay na as majority, ha. Okay sa may mo preside, dili maka-preside mahigala si Win Gatsalian labi na aning panahon na mga kagalaan nga impeachment. More on na gi-convert nimo ang Senate into an impeachment court. So mas maayo na may mga abogado nga na diha. Dili man na mahigala nila ma pa-preside si Cayetano, andoh ka Cayetano kay kontrapartido man eh. Sila may nag-control mahigala sa mayorya. So ang pilian na si Kiko Pangilinan o si Chief Escudero. Ay din lang duha, okay lang aday. Pero maingon sila nga si Kiko Pangilinan, di okay. Ha? Basta importante nga madayon na mga higalang impeachment ni Vice President Sara Duterte gumikan kay bisan pa mahigalag unsaon mga kagalaan move man gyud ang heaven and earth mga higala nga madayon gyud ipadayon na why problema mananaw tag salida nga impeachment pero ipadayon sad ang salida mahigala sa flood control. Kay nga naman ang mga tao mga kagalaang Pilipinhon dili man na mga bugo kasabot man na mga sugid ng paminaw nga selective justice nang mahitabo. Kung gukuron mahigala si Sara Duterte, unya wa gyud tanduga mahigala ang flood control project nga pilti kadako may kinadak-an mahigala ang kinawatay sa nasod.
9: Straight to the point.
10: O kini nahitabo mga sukid tigpaminaw ang grabing kinawatay sa 2025 nga mao mga higala ang panahon sa BBM administration.
9: Straight to the point.
10: So ang mga tao mahigala makasabot o dili tandugon ang flood control, makibaw mga tao nga binuang ni kining maong matang mahigala sa investigation. Dili ni accountability, kundi dili purely pamulitika rani.
9: Straight to the point.
10: Dili ni mo ma-underestimate ang understanding sa katawhan, oy, ha? Basin sa ilang pagtuo mahigala ang mga tao, pwede lang madag atik-atik, madag lipat-lipat. Dili madag lipat-lipat, oy, ha? Nakasabot sila mahigala nga kini gibuhat ang tanan gumikan sa pamulitika.
9: Straight to the point.
10: Kaya nga naman, kining flood control na investigation, mga sukit di Paminaw, kaya ang ebidensya mahigala mo padong sa Malacanang, di nila imbisigaron.
9: Straight to the point.
10: Nangita sila mahigala kang ebidensya ng padong yung Sara.
9: Straight to the point.
10: Pero mo padong ganis sa Malacanang, bisa pag di pa mo abot itong BBM, naana sa doorstep sa Malacanang. Mabitaw nang ipapahawa na mahigala sila Amina Pangandaman, sila si Trajiba Olaybar, sila si Adrian Bersamin, Jojo Cadiz.
9: Straight to the
10: kaya ito na nitumbok ang ebidensya padong dito. So kung dili ni mo na imbisigahon, kasabot ang mga tao nga unfair o kasabot ang mga tao nga selective ang gihimo kunuhay nga imbisigar.
9: Straight to the
10: point. Kaya pagtagad rubutaga sa atong pagbanuban nining atong tulumanon o inyong nga tulumanon.
9: Straight to the point.
10: Samtang sa huhayang survey sa social weather stations kung SWS nagpakita kini, ha? Survey ni sa SWS hawa ko'y labot ani ako lang ng gisgutan mahigala. Kaya ang SWS may nagsurvey ani. Og nanggawas ni sa tanan niya mga media outlets sa Philippine Daily Inquirer, Philippine Star, Manila Bulletin, Manila Standards, nanggawas ni sa mga newspapers o kami sa DYHP RMN Cebu ni paggawasan ini. Ang uwahe mahigala nga social weather station sa pakita nga nitibugsok og maayo. Sa negative 13, record low poor ang net satisfaction rating sa administrasyon ni Presidente Bongbong Marcos.
9: Straight to the point.
10: Sa niaging buwan kini mahigala nga survey, matod pa mahigala ang pagpahigayo ni ini.
9: Straight to the
10: kini
9: point.
10: Kini guban pang mga eskutanan niyo mabati, exclusive over DYHP RMN Cebu, 612 sa dial sa inyong mga radyo sa 93.9 IFM.
17: Yeah!

0: plus shea butter and tea tree oil.
1: Glow up by the power of two.
0: White rose papaya.
2: Kuti sulit ang glow up.
0: Regular use helps. Results may vary. White rose papaya. Manufactured by ACS ISO certified world class quality.
3: ACS.
4: Ang galing! Pang matagalan!
5: Parang tayo lang, han.
6: Everest Appliances.
4: Babe, ano ever best decision mo in life?
5: Siyempre, building a home with you.
7: Aww.
6: Everest Appliances. Health, wellness, energy saving. Ever best from Everest.
8: Makasama sa kalisod sa kinabuhi karon, mas lisod yun. Ang masakit. Busa, maniguro ta. Ilabi na kung panglawas na sa atong kaugalingon o sa atong pamilya ang hisgutan. Sa pagpili og tambal, dilita sa nasulayan na ang kalidad. Dili pagyod sakit sa bulsa. Dili kinahanglan nga mahal aron masulti nga di kalidad ang tambal. Apan magpabiling magpabinantayon sa pagpili sa mga baratong tambal kay dili tanan luwas og epektibo. Pahinumdum gikan sa Unilab, pilia ang tinuod nga kalidad sa presyo nga dili sab sakit sa bulsa. Unilab quality ya.

0: bath soap, patay ang 99.9% sa bacteria ug virus tested. Bilib ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association.
1: Sa sakit protektado,
2: i-shield mo,
1: pamilyang protektado,
2: i-shield mo.
0: Shield Bath Soap, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.

0: Your power singing diva. Sa MX3 capsule, dito ako bilib.
1: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Be MXtraordinary with MX3.
3: Ang Cebu Metropolitan Catholic Mass Media Awards. Best Radio Commentator, Best Newspaper Columnist, and Best Public Affairs Anchor. Attorney Rufiel Fernandez Bayok. Sa Straight to the Point.
4: Atong attack na la size 31 na sa tumon uban karon ng atong tulumanon ng inyong tulumanon.
5: Straight to the point.
4: At sa dawaton may gala ang report karon sa tukoban on board sa patrol na nanghikap sa pribadong bahin sa lawas o sa kadisisiti anyos ng dalaga na dakpan sa kapulisan. Paminawang taon na may gala ang kumplitong detalye sa report. Kasama mo sa balita, Radio Man Paul Lauro.
6: DDDYHP Tata RMN Report.
7: Radyo man, Attorney Rufiel, natong kapulisan ni detain karon ni ining suspect sa pagka-abuso ni ining 17 anyos nga dalaga. May reklamo kining usa ka 17 anyos nga biktima nga gihikap siya. O ang iyang dughan, gihikap ni ining suspitsado nga ni kalitlagso dito sa ilang dapit o niya way daghang langan, way daghang sulti, gisigko ang iyang dughan, inunggan niya ni reklamo ang taon, kining maog dalagita sa atog kapulisan. Dali ni respondi na yun, una ang mga barangay tanod sa barangay Basak sa Nicolas ni atog Dakbayan Sugbo, ang 17 anyos nga ni reklamo ni butyag nga posibleng dunay kaibog niya kining maong suspect nga ato lang nga taguon sa pangan nga boys matod ni ining biktima nga ato lang sang taguon sa ngan nga Mary nga samtang nga diha siya sa ilang nga dapit sa may Asupua Alumnos Barangay Basak sa Nicolas. Alas 7:35 ni sa gagabi, ang kalit lang nga ni buto ni maong suspect niya, wala'y daghang kuan, ni meron, ni tutok ni siyang dugan, giganahan siguro, ni sigpog kalit, tinungdan niya, nangayo nagtabang in taong kining maong dalagita. So, gitanggong na karon kining maong suspect niya sa Mambaling Police Station 11, o andaman siya og kaso. Asama mo sa kapulisan sa Sugbo, inyong radyo man, Paul Lauro, DYHP Tatak RMN.
6: Number one sa balita, number one sa komentaryo, number one sa drama, at number one sa serbisyo publiko. DYHP RMN Cebu, the official overall number one. Number one.
8: Radyo Boy Nationwide!
4: Okay, salamat. Radyo Man Paul Lauro Cebu nga report. Naghatos ng oras may gilala size 34 na standby sa ato pagbalik at sa kuhaon ang report gikan sa pag-asa magtan karong nga tuntaod. Lumikan kay gusto ta masayod sa mahigala unsay update ni niya giingon nga dunay bagyo mga higala nga atong nga bantayanan sad mga sukid ti Paminaw. Kumalamang sa pipila ka mga mahinungdanong pahinumdum. Takna alas size 34 na.
9: This time check is brought to you by Stress Tabs. Kahit stressed, maganda ang gising dahil parating fresh and focused. That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
10: ACS. Giniling, Bombay, ahos, toyo. Unta, di na kinanglan timplahan ng giniling.
11: Mami, undami ang drama.
10: Angeline.
11: Na ako'y na-discover nga timplado na.

0: pa. Swakto na! 45 pesos ka? SRP!
1: New Joy Swakto. Now with Easy Patakap. 45 pesos lang.
2: Estudyante ka ba nga sige laptop o cellphone?
3: Oo, gyud. Tungod sa online study, permi ka po yung muhanap na akong mata.
4: Ako pun. Usahay magsakit og magluha akong mata tungod sa kasilaw sa screen.
2: Ayaw ka balaka. Naanay Iberry Gold with lutein. Para sa mga estudyante nga sige gadgets.
3: Pero sukad nag-inom ko og Iberry Gold, mas klaro na akong pananaw.
4: Salamat sa Iberry Gold with lutein. Protektado na akong mata sa blue light.
2: Iberry Gold with lutein. Para sa klaro nga pagtanaw.
5: Iberry Gold with lutein. Mabalik na sa Mercury Drugstores nationwide.
6: Ako si Nina Ortiz, taga Davao. Sa una, lisod kaayo akong kahimtang, pirmi ko kapoy, wala ko'y gana mukaon. Ang akong tiil pirmi hubag, ug akong ihimurag na ibula. Sakit kud pirmi akong likod, ug nahadnok ko basing kidney na diay. Maayo gani kay gisalayan ako ang kidney care. Human sa pipila ka bulan, napaginom, inay-hinay ni balik akong kusog. Nawala ang hubag sa akong tiil, ug mas maayo na pud akong pamate.
7: Ayaw hulatan mo grabe pa ang problema sa imong kidney. Sulay ang kidney care. Makatabang sa pagkahiman sa imong kidney ug sa imong panglawas.
8: Available na sa Mercury ug mga suking butika.
9: Mahalagang paalala, ang kidney care ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
10: Likay ang dialysis ug ubang problema sa kidney. Mag-kidney care.
11: Ipanumpa kong diyo ko mabuhi na yung misyon kaputon para nimo.
12: Ang kondisyon sana ay ambisyon with 12 Chinese herbs.
13: Drink responsibly.

0: bath soap, patay ang 99.9% sa bacteria o virus tested. Bilib ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association.
1: Sa sakit protektado,
2: i-shield mo,
1: pamilya protektado,
2: i-shield mo.
0: Shield Bath Soap, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
2: ACS.
3: Ang Cebu Metropolitan Catholic Mass Media Awards. Best Radio Commentator, Best Newspaper Columnist, and Best Public Affairs Anchor. Attorney Rufiel Fernandez Banyok. Sa Straight to the Point.
4: Takna ng mga orasa, alas 6:42 na mahigala sa ato pamanuban kaloning atong tulumanon inyong tulumanon.
3: Straight to the Point.
4: Na yung mga orasa, mahigala to sa Tagag Pagtagas, dilipatamo ari sa... atong kahimtang sa politika, aris atas kahimtang sa panahon, mga sukid ng paminaw. Importante kay ni mga higala, gumikan kay dunay matawag nato mga kahigala ang bagyo nga naapagawa sa Pilipinas o matupan ni kusog pa kini o nahimo na kini mga higala nga tropical storm. Nahimutang kini mga higala layo pa pero gibanabana nga musulod sa Philippine Area of Responsibility karong gabi o baka ugma sa kabuntagon. Muna nga ito ning susihon may gala para makabantay ta sa ato mga kaigsunan, labi na nga sensitive kayo may galang taga Sugbo, gumikan sa ato mga experiences, labot may gala sa mga bagyo nga naigo doon sa ato. So muna nga labi na nga ito may igsuon nga naa mamuyo may gala sa mga daplin sa kasapaan, mga dali sa kay mabalaka. Muna nga magmonitor sa ato CBN ng DYHP o kabahin mga kaigalaan sa atong responsibility, no, nga pag-inform nila para ma-safety sa sila, mahigala muna nga atong unahon sa paghatag pagtagad sa kahimtang sa panahon, no, matagkaron og unya kung dunay mga kakulian, mahigala sa panahon ato ning hatag pagtagad, mahigala una ta mo adto sa kakulian sa politika.
3: Straight to the point.
4: Okay, so tagantarig pagtagad mga sukit ng paminaw, unya karon tontaon sa mga itong nagadaiya mga issues dili mga higala sa atong palibot mga kahigalaan. Ato sa i-check ng atong weather specialist gikan sa Pag-asa Mactan, destuloy niya karon si Ana Dumdum alang sa latest update mahigala sa atong panahon. Ana, may buntag live daron sa DYHP RMN Cebu IFM. Kumusta unsay latest?
5: Yes, mayong buntag sir, may buntag sa Tantig Paminaw and mo kay naman update. Adto tayo gina-monitor nga bagyo gawas sa atong area of responsibility. Na kini siya si Mekala, isa ka nasa tropical storm category or tropical storm strength. Na kini estimated sa may 1,665 kilometers silangan sa southeastern Luzon. Sige ni siya musod sa PAR, inig o niyang gabi or ugma. And ato ni siya nganlan o Francisco once musod na siya sa PAR. Expected nga dili pa kini siya maka-apektar or at least in the next 3 days, wala ni siya direct effect sa any, especially dili sa Kabisayaan. Easterly, saan pa tayo nag-apiktar and sa dakumbayan sa itong nasod and dili sa Kabisayaan, makasin natin tao. Managsama panganurun, nga to sumulang umon and at a chance sa mga patak-patak na pag-ulan or localized thunderstorms. And sa hangin ng kadagatan, dili sa Kabisayaan, makasin natin o hinay nga to sa kasarangan na hangin, gikan sa amin ng Sinlakan and ang kadagatan malinawon nga to sa kasarangan. Dili sa Subo, ang kadagatan na ipagtao inigalas dos tesis sa kahaponon and muna sa alas 9:32 sa kagabihon. Atong temperatura na sa 27 to 33 degrees Celsius and ang adlaw musalop alas 6 city unyang hapon. Mao tong latest
4: Ana,
5: weather update. Yes sir.
4: Akining direksyon sa maong bagyo to klarohon lang no kung makasud sa Philippine Area of Responsibility ang iyang direksyon padung sa Luzon.
5: Actually, sir, yes, mo padul sa somewhere northern Luzon, sir, but eventually mo kurba darapod siya or muliko, mulihis.
4: Okay. So, sa ito pa, din sa Bisaya, so wala tayo kakulian dali, okay rata dali?
5: Yes, sir, wala, sir, especially sa central Visayas.
4: Okay, gawas anang maong hangin nga dala sa bagyo, ang kumusta man ang iyang tubig nga dalhon?
5: In terms of rainfall, wala rapat tayo ka ng significant nga gina-expect dali sa Toa, especially Central Visayas. But expected nga si kining Francisco Puhon, posible niyang birahon o pakusgon ang habagat, but ang mapiktaran ang kaning mga nasa western part sa Toang Nasod.
4: Mm-hmm. Now, kumusta naman? Usay latest usab, human ni mo ang bagyo, usay latest sa El Nino?
5: Yes sir, El Nino nata sa El Nino advisory na karon. So expected nga maapektaran ni ini atong rainfall pattern, mas less ang rainfall nga itong masinati ko compare sa normal, especially diri sa central o eastern Visayas.
4: Okay, Ana, salamat kayo sa maghatag panahon na mo doon sa DYHP o IFM.
5: Okay, sa payan, sir, may muntag.
3: Number one sa balita, number one sa komentaryo, number one sa drama, at number one sa serbisyo publiko. DYHP RMN Cebu, the official overall number one. Number one.
4: Radio Boy Nationwide! Okay, salamat. Ana Dumdum sa imo nga report, gikan sa Pag-asa Magtan. Standby, mahigala. Alas 6:47 na, standby sa ato pagbalik.
6: That time check was brought to you by Pure Gold. Always panalo.
7: Mga kasenyor, Bossing Vic Soto po. Umaaray na ba sa presyo ng senior milk? Ang Birch Tree Advance.
8: Same nutrition, half the price.
7: Versus leading senior milk brand. Sabi ng nutritionist ko.
9: May triple advance power. Tulong pampalakas ng muscle at bone. Immunity, brain at heart. With a balanced diet and healthy lifestyle. Mag Birch Tree Advance na.
8: Same nutrition, half the price.
7: Versus leading senior milk brand. Birch Tree Advance. Same nutrition, half the price. Versus leading senior milk brand. Get triple advanced power with a balanced diet and healthy lifestyle.
10: Home is where the heart is. Kaya bilang isang real estate broker, malaki ang kaligayahan ko na makatulong sa mga kliyente ko sa paghanap ng kanilang home. Pero kapag sunod-sunod ang mga meetings at site visits, hindi maiiwasang mapagod. Kaya naman, I really invest in taking care of myself. Nag-i-exercise ako at kumakain ng mga healthy food. Plus, natulong din ng MX3 Capsule. Verified ito with alpha, beta, at gamma mangosteen. Ako, si Vivian Balabis. MX3 Capsule, dito ako believe.
11: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
12: Be MX Extraordinary with MX3. Bye.

0: Swakto Pack.
1: Swakto na!
0: 45 pesos ka? SRP!
2: New Joy Swakto. Now with Easy Patak Cup. 45 pesos lang.
3: This is where the best in the country prove they belong. The Asian Development Tour, presented by Bingo Plus, brings you the Bingo Plus ADT Philippine Open, happening from June 17 to 20 at the prestigious Luisita Golf and Country Club in Tarlac, featuring the top 30 golfers in the Philippines, all fighting for a shot at something bigger. Only three will earn the spot at the International Series Philippines this November, where local contenders become international talents. No shortcuts, no second chances, just the best of the best, from local fairways to the world stage. This is where it begins. The Bingo Plus ADT Philippine Open, presented by Bingo Plus, Bingo Sasaya Plus a Panalo, Asian Development Tour, Luisita Golf and Country Club, and the NGAP. Gambling for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Visit responsiblegaming@pagcor.ph.
4: Bingo Plus! Bingo Sasaya! Plus Panalo! Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
5: Ang Cebu Metropolitan Catholic Mass Media Awards. Best Radio Commentator, Best Newspaper Columnist, and Best Public Affairs Anchor. Attorney Rufiel Fernandez Banyok. Sa Straight to the Point.
6: Atong attack na may kilalasay, 50 na sa atong uban-uban karoning atong tulumanon ug inyong tulumanon.
7: Straight to the point.
6: Na atong balikan mahigala to mga hisgutanan karong buntaga mga kaigsunan. Si Senador Alan Peter Cayetano gitabangan magini mga higala mo na nga daghan gyud mga kaigala ay kadto mga against mga kaigalaan katong dapig mahigala sa bagong majority karon sa Gatchalian Block. Ang ilang gikasukan gyud sa Cayetano Black, si Cayetano mismo. Suko sila kayo kay si Cayetano mahigala mutubag masagyod. Kay imong tanawon gitabangan si Cayetano matod pa siyang Facebook page tabangan sa Miguelang Lacson, Tito Suto, ni duha ka mga tulfos. So bitaw ko imong tanawon sad kung panalitan mahilom si Cayetano dai sa pikas nga group. Nahilom nang tanan. Pero si Cayetano mahigala kung imo sang tanawon doon na may mga punto, angay rasag mataro nga mutingog sa mga sukit di Pabinaw. Kay lisod man sa kayo mahigala o dili sa mutingog ining kalakiha mahigala, di ta masayod. Na, muna nga igiingon nga, magsigi ko nung Facebook si Cayetano, Facebook Live, muna ingon sa ano, masuko man mo, mureklamo mo Facebook Live, nga kitantana na may mga Facebook pages, pariha man tantanan, unya, kamusa ng Facebook Live, mansan mo. Ato lang ni Agi katawa, mahigala mo na giingon. Oga, sila mahigala sa Cayetano Black mo'y 12, way kurom. Pag abot ninyo 12, naamoy kurom. O kamoy mo gamit sa Facebook, okay raw. Si Cayetano mo gamit sa Facebook, mo reklamo. Pero ingon si Alan Peter mahigala nga, medyo nasuya lang siguro sila kay mas daghag viewers din si Cayetano. Kana mahigala, mayong kag pag live ni Cayetano, daghang viewers, ang mga tao interesadong mahibaw sa isulti ni Alan Peter Cayetano. Mas interesado silang mahibaw sa content ni Cayetano mahigala as compared ni Tito Soto nga nag-Facebook Live. Sa tanawal ko na, turungin tanawal na. Kaniyo, nahinay lang ko doon. Kanto niya Facebook Live na 2 million views, day 1.6 million. Kaniyo. Muna nga, Alan Peter, ha, ito gi-check ang iyang reels mahigala na ay 1.5 million, na ay 4.5 million, na ay 1.7 million, doon ay 2 million. Nag-Facebook Live siya, 1.6 million, 1.1 million, kano? Dahil 6 million, kano? Nga Facebook Live, interview siya na, doon ay 4 million. Daghano ay? 8.9 million tong usa. Dapoy 38 million, daghano 32 million, no? Gabihan din daghana sa mga viewers ni Alan Peter Cayetano. So, mauni mahigala, laliman ka nag-live viewers mahigala, 8 million. Kadaghana, ana. Unya si Tito Soto na nag-live sad, pila may kang Tito Soto? Be, sadi pa na ito, ano, kanina kang Tito Soto, pila man eh. Tagsala sa kuno, ayaw sa kanang kay Cayetano, pwede kang Tito Soto lang sa. Kay million-million naman itong Cayetano, kanina kang Tito Soto, pila man eh. Reels ni Tito Soto, be, sige. 257,000. Mas gamay-gamay, kay 1,000 naman, unya po, 74,000. 34,000, nakapun, nag-live po siya mahigala, doon ay 13,000, uy, gamay ra. 148,000. Dapoy usang nga nag-live siya, 10,700. Asap nang sunod. 1,000,000 na niya. Kagitano kay million-million man di ay. Muna na yung day usa, 14,400. 45,000 yung usa. Kaning usa, 64,000. 1,000,000 po niyang kagitano. Pero, hasta na yung golf-golf. O, nag-golf siya, may gala, 20,000 na nanaw. Di apoy, kuha, 19,000. Di ay nag-speech siya, mahigala, 58,000 kang kuan, kang Tito Soto. Doon sa unahan, sa, morto siya, no? Or kay Kitano, million day yung kay Kitano, mo din eh, mahiga lang ako. Be, balik to ko na kay Kitano ko na nabi. Asa man to? Asa man to? Kanina, dalawa. So, gimo kumpara na ituod, dalawa, 2 million, na 8 million. Daghan na rin, na abot to 38 million, na kapi ang viewers ni Kitano, na mga sukit ni Paminaw. So, but masabot nga, interesado mga tao maminaw sa content ni Kaitano kaysa content ni Vicente Soto kung maaho na.
5: Straight to the point.
6: Simple raman na kayo diha mga higala, no? Kung sa oman ang Vicente Soto, ngita sa glain pamaagi nga content nga mudaghan po diyang viewers. Kay laliman ganyang viewers Kaitano dahil 32 million. 38 million. Daghan na anang baga kuha no eh. Nga mga viewers, million-million ba na ng viewers may ganang Kaitano? Anya ang kang Tito Soto kay day 19,000, 20,000, 58,000, 15,000. Gamay rin kayo to. Unsa may kunan ang iyang content. No, ang content na kan si Tito Soto, Soto's content. Mga Pilipino, tan-aw gyud lang nga asa ang content nga medyo sincere nga content nga wa may gi-kuan, gi-mislead. Ha? Kay kana kung content may galang, iso istorya lang, iso istorya. Kasabot ba ng mga tao nga, ha? Wa may clarex na ang iyang istorya.
5: Straight to the point.
6: So, kini ang content now. Unsa umang pagpataas ani kay kana sa Facebook ug kan live abisag mag unsa maghubo si dito si Odi pun oy bisag mo tumbling di magsilbi kini sa content yun eh content yun eh kay kana ko mga press conferences may galang Alan Peter Kaitano mo din ang kasuyaan sa siya day nga daghen na suko may daghen na suko ni Kaitano ana pero mas daghan ang nilaban niya kay kinilandaan mahiga lang viewers kana ko mga tawo nanam ko algorithm karon mahigala sa Facebook kung kinsa imong gustong paminawon gustong di nimo gustong paminawon so mas daghan di ay ang gusto maminaw ni Alan Peter Kaitano lalimang kag 38 million 32 million pulos ba million million ng iya mahiga lang mga kuan mga press conference mahigala kini iya mga Facebook live. Mao dito nga ingon sa kasama niya, ano masuko man mo? Ibalik ko ito, gamay ko ito, miskato. Ano masuko man mo mo Facebook ko nga kamo nag-Facebook masan mo? Hasta mga tulfo, mahigala, iya pong gi-appeal og kwan. Butyag, mga sukit di paminaw. Narato diha, dong names. Katong niyang gisulti, ito ibalik lang ito gamay, ha? Kaya ni Tubags Kaitano, eh. O, paulahit talang itong kang Kaitano na saan niya Facebook live gabi, eh. Patanaw tato, kane. Ay, mao ba niya kato, gano? Sige. Sige ko nodo. Moni sa dong katotoang ingon sa ganun reklamo mo Facebook live ko. Sige sige.
0: Hindi kasi mas maraming nanonood kay Alan Kaitano kasi nagsasabi ako ng totoo.
6: Ang
0: tanong ko sa mga pamilya ko sa Facebook, bakit si Senator Lacson at yung Senator Raffy Tulfo, Senator Erwin Tulfo, naggumagamit din naman sila ng Facebook na tignan nyo nga sa Senate, bawat salita, tumingin lang ng ganun, gumanon, may sumusunod sa kanila eh, di ba? O tapos, makikita mo, pati kay Senator Lacson, yung angal ni Senator Marcoleta, pati sa CA, kahit anong committee, ine-edit, pinapaganda yung itsura, di ba? Yung sa NBI, hindi ko alam, totoo ba yun yung talagang nag-ayos, nakaano, nung hearing? Or, everyone is aware that it's not only mainstream, meron din social media. But, ba't kayo galit na galit pag nagpe-Facebook ako? Eh, ang hilig nyo rin mag-Facebook. So, sasabihin nyo, hindi, kasi mas maraming nanonood kay Alan Kaitano kasi nagsasabi ako ng totoo.
6: Okay, pause.
0: Hindi naman.
6: Tinood bitaw, kanang
0: mag-sulti ka,
6: pause adong. Kay kinigod ka ron social media, kung tanaw, no, gusto sila ka ng kuan? Gusto sila ka ng raw bitaw day? Kanang, tinood lang yun ka ba? Gusto sa mo tanaw sa reality? Kay kinigod mga higalang mga, kabantay mo, magagrabi ang social media ron kay, labi na mag-Facebook live ka, o bisa pag mag-recording ka niya, good as live siya. Kanang wa edit pa murag labi ang mga tao dai kanang raw lang ba imong i-upload diha mga sugid di paminaw mo kuan sa daghan og interesado mga sugid di paminaw murag ang mga tao gusto sa kanang tungod mahigala sa kadaghang fake news karon gusto ang mga tao nga mutan-aw gyud sa realidad nga kana bang klaro-klaro gyud mga sugid di paminaw gusto sa mutan-aw unsa gyud ang realidad mo na ingos kita no mas daghan ko og kinini ang viewers kay dahil nagsabi ako ng totoo kay mga tao magud pag musulti kag tinuod maminaw ang mga tao kay kahibaw man sila kasabot man sa kung sa tinuod unsay bakak unsay tinuod nga ikaw nga hinsultis tinuod haom ka sa gusto nilang mahibawan Pero musulti kag bakak, may mga tao, ay, pao nga na, ay, kigiilad naman ta na. Sama panalitan, may gala, kisa to'y niingon na dahil nga senador sa ilang kaoban ni Tito Soto, di naman kinahanglan nga nung unahon man ang flood control. Huwag nang kalimutan na yung flood control, na ba? O ikaw nga nagtanaw, di man na mauwi mo. Kaya nga to, mahigala karon gusto man ta nga imbisigahon yun ang flood control. Labi na kitang mga niya sa Sugbo, ang Kabisayan ug Mindanao, labi na to na igo, mahigala sa Bagyong Tino. Natural, kinini ang imbisigahon yun na. Okay, mingon ta mahigala si Sara, imbisigahon. Okay, go ahead. Walay problema, imbisigala ninyo. Kung accountability ning ato, mahigala, ipatas ang investigation. Kaya mga tao, nakasabot man, bisa kinikaroon, mahigala, kung saog man iubra, mga higala nga, mauna ilang tirahon, pagmay si Sara, unya, dili nila matira, mahigala, ang flood control. Ang mga tao, kasabot, uy, nga kining tanan, pamulitika lang yun. Kay di pa ni pamulitika, tinuod pa ning accountability, ang mas dako nga kinawatay nga trillion ang kantidad. Nga nahitabo, mahigala, sa BBM administration, dapat ilam na mahigalang uting kayon. Nya ang ila mahigalang direksyon lahi man. Muna nga mugawas gyud sa survey nga mo negative gyud bungbong mahigala, negative 15. Karon na pod mga kagalaan sa SWS, negative 13. Ni aman ang SWS at mga kog printa atong SWS day, unya na lang. Sigutan ta ng SWS nga survey, negative 13. Sa aman imo na. Nya kana mahigala reality man. So ingon si Kaitano, mas daghang to viewers kay nagsulti ko tinuod. Para na ko bitaw tinuod bitaw no nga kana na ang di man mahinaw mga tawo ug kasabot mga tawo giatik man taning kuana tawhana. Kay kana mga tawo di nimo kinahanglan atikon, ay klaruhon ta lang gini, ha? Nga wa bay liko-liko. Mo na bitaw nang ni kantang Straight to the Point, may ning pagka-compose. Dinay nag composer may gala nagpasalamat tagdako kay kuan jud inya pagka-compose kay, ha? Para sa Straight to the Point program gyud, para ato ba iyang gi-describe ang atong programa mahigala. Lisod bago kayo na nga imo pang atiko ng mga tao, makadetect man sila nga gi-attic sila, oy. So mag-live si Tito Soto, ang mga tao kasabot na attic ra man ang imo. Ang katawhan mahigala makasabot. Muna nga mas daghan di ay viewers tuod. Ako na na-realize ako million man ang viewers ni Kaitano. So, mo tayong gingon, mas daghan ko viewers dahil nag-sulti sa tinuod. Oh, moral gina sa mahigala ay kwan, o sa kabutang niya, lahi ang magsulti sa kamaturan o lahi ang magsulti sa bakak. Ah, kisa mag-uy ganahan na ng magsulti sa bakak, mga sukit di paminaw. Kana mga tao, ang normal nga tao ba, kadaghanan sa mga tao, nga normal nga mga tao, mo kwan yun ka, natural na to na nga mangita ka sa kamaturan. So, mo nang daghan ang mga tao nga nangita sa kamaturan at tugyo ka sa nagsulti sa tinuod. Pila raman to na kadawat mahigalag malita. Hindi bitaw mahigalang mga saag sa akong FB page, di apa sa YouTube mga kigalaan nga malagmit mga binayra ni, mga trolls ni mahigala, or malagmit na gikan gyud sa ilang, maugi ilang nakita sa mahigala nga lagot sila mahigala sa akong komentaryo, lahi po ng ila. Pero mas gamay ra, mas daghan gyud mahigala ang mudapig. Muna nga, naay mga trolls mahigala mo bash, na pronaragi mo tubagsan. Bisag, wala ko'y tayo mutubag nila ka ng mga mangbas. Wala, mas daghan ang mulipinsa na to. Nga naman, mas daghan maging mahigalang dili binayran. Di man yung maatog bayad ni mong mga tao. Pipila anak, sildado sa mga trolls, di pang silduan. Mas daghan anak mahigalang di mamato ni mong sildo. Gikan silang kasing-kasing nga mulaban lang yung sila asay tinuod. Muna nga, na yung mga trolls mahigalang, muliting duty nila ba? Muliting dutyhin ang programa ni Atty. Rufil Banyo. Ako di lang ko masuko anak mga kaigalaan kay para nako doon ay mga trolls na naka-duty sa akong programa. Like po siya sa akong programa, ni view po sila mahigala na dugangan po gihapon akong followers. Kung sa may naka-importante lang ginato nga, sige lang kita padayon ng tag-sultis kamatuoran. Kay ka na mga tao makasabot man, makadetect man sila kung imong gisulti kamatuoran ba o di. May bawaan ba na? So, muna nga, bisan pa man mahigala og kinini ang dunay budget sa malimalitang kwarta ang kinini ang uban kana naa sa pikas mga higala og labi na to masuko og mga komentaryo ta diri mahigala kamatuoran malagmit mahigala mga soldado ni sila pero sige lang nang inabuhi na po na sila mga sugit ni paminaw. Ang importante view lang mo kada adlaw kay madugangan akong listeners, madugangan akong followers, madugangan akong viewers. Kanay padayon unyang tataon higala sa atong pag-uban-uban din sa atong tulumanon ug inyong tulumanon.
1: Straight to the point.
6: Ayan na po'y bagong gipahigayon, mahigala nga live Facebook mga higala si Kaitano na dunay mga unod at i-discuss ang iyang mga kuana, ang iyang mga contents, mga sukit di Paminaw. Standby lang una, alang sa RMN 558 Manila nga musunod na karon dayon. Alas 7:05 na.
5: Live via satellite. RMN News Nationwide.
7: Pangkawani. Ayon kay Education Secretary Sunny Angara, mahalagang matiyak muna. Naligtas ang mga paaralan at handa ang mga guro at estudyante bago tuloy ipagpatuloy ang mga klase. Samantala, ibinaba naman ng NDRRMC sa 76 mula sa 78 ang opisyal na bilang ng mga nasawi sa nasabing lindol sa Mindanao. Ito'y matapos na ma-reclassify na missing o nawawala yung 4 na biktima sa Sarangani habang 2 naman ang nadagdag sa tala mula sa South Cotabato matapos ang griwang validation.
8: Samantala sa kognay pa rin nga balita, ilang barangays naman sa Osiabad Santos Davao Occidental apektado ng landslide ng dam sa ninang magnitude 7.8 na lindol. Mula sa Remin Davao may detalye, Rajaman Karin Beltran.
9: Nagbabala ang Bureau of Fire Protection, BFP at lokal na pamahalaan ng Jose Abad Santos sa mga residenteng nakatira malapit sa mga ilog at sapa dahil sa nabuong landslide dam sa barangay San Isidro matapos ang magnitude 7.8 na lindol. Ayon sa mga otoridad, nagkaroon ng pagguho ng lupa sa kabundukan na nagdulot ng pagbara sa daluyan ng tubig at pag-ipon ng malaking dami ng tubig sa lugar. Dahil dito, inatasan ang mga residente ng barangay Kitayo, Bukid, Balangonan, Nuing at Sugal na agad lumikas patungo sa mas mataas at ligtas na lugar o sa mga itinakdang evacuation center. Babala na BFP, maaaring bumigay anumang oras ang naturang landslide dam dahil sa patuloy na pagtaas ng tubig. Kapag nangyari ito, hindi lamang pagbaha ang posibleng maranasan, kundi maging rumaragas ang tubig na may kasamang putik, bato at iba pang debris na maaaring magdulot ng matinding pinsala sa mga komunidad sa ibang bahagi ng lugar. Samantala, nagtutulungan na ang pamahalang panlalawigan ng Davao Occidental, mga municipal government ng Jose Abad Santos at ang Department of Public Works and Highways o DPWH upang maagapan ang sitwasyon. Gayunman, isa sa mga pangunahing hamon ang pagpasok ng mga responder at kagamitan sa lugar dahil sa mga landslide na humaharang sa mga kalsada. Hiniling na rin ang lokal na pamahalaan sa DPWH na pabilisin ang paglinis at pagbubukas ng mga apektadong daan. Isa na rin sa mga pinag-aaralang alternatibong ruta ang pagdaan sa Glan Sarangani Province upang makarating ang mga responder sa lugar gamit ang motorsiklo. Sa gitna ng banta, nananawagan ang mga residente sa pamahalaan na agarang aksyonan ang sitwasyon upang maiwasan na posibleng sakuna. Ayon kay Mayor Jason John Joyce, nakipag-ugnayan na siya sa DPWH Secretary na si Sir Vince Dizon para sa pagpapadala ng mga kagamitan at mga contractor na tutulong sa pag-aalis ng mga naipong lupa at pagpapadaloy muli ng tubig. Patuloy namang binabantayan ng mga otoridad ang kalagayan ng landslide dam habang hinihikayat ang publiko na sumunod sa mga evacuation under order at mga paalala para sa kanilang kaligtasan. Kasama mo sa DXDC RMN Davao, Rajaman Karin Beltran, Tatok RMN.
7: Sa kaugnay na balitang DSWD, nakapagpamahagi na ng mahigit sa 400,000 family food packs sa mga lugar na labi sa naapektuhan ng magnitude 7.8 na lindol. Ang kasama natin sa balitang yan, si Rajaman Marjo Domingo.
10: RMN Live Reports.
11: Umabot na sa kabuang 445,706 ng mga family food packs o FFPs ang ipamahagi ng Department of Social Welfare and Development sa mga naapektuhang lugar sa Mindanao dulot ng 7.8 magnitude na lindol. Bukod sa mga FFPs, ay ipamahagi na rin ng DSWD ang 10,364 ng mga kahon ng ready-to-eat food at 10,949 ng mga non-food items. Ayon sa ahensya, bahagi ito ng augmentation request ng mga LGU sa Buanga Peninsula, Davao Region at Soctorgen. Tiyak naman ang PSWD na patuloy ang pag-ibaugnan nito sa mga lokal na pamahalaan sa mga apektadong lugar para sa maagap na pagdugon at tuloy-tuloy na paghahatid ng tulong. Kasama mo sa DZXL RMN Manila, Rajaman Marjo Domingo, sa Top RMN.
5: RMN Network.
1: Network News.
8: Diyan sa mga Ilonggo, maayong aga, alas 7:09 na po. Sa Negros, mga magsasaka ng tubo doon, nagpapasak lolo na dilan sa pag-atake ng peste sa kanilang mga panani. Mula sa Rimin Bacolod, may detalye, Radyoman Albert Hiner.
1: RMN Live Report.
12: Inamin ni Negros Occidental 5th District Congressman Dino Yulo na dati rin niya SRA Board na hindi makayang mag-iisa ng Sugar Regulatory Administration para puksain ang red stripe soft-scale insect na nanalasa sa tubuhan. Ayon sa kay Yulo, kulang ang personal at kagamitan ng SRA para puksain at hindi dumami ang peste sa taniman ng tubo. Nanawagan din ito sa provincial government, lalot na sa kay Negros Occidental Governor Bong Lacson na bumuo ng Interagency Task Force na siyang mangangasiwa sa mga hakbangin laban sa RSSI. Dagdag pa nito na may mga parameters bago madeklara ng state of emergency ang lalawigan, pero ayon sa kanya, ito ay kailangan para may pundo sa pagpuksa ng piste. May natanggap naman na hindi pang kumpirmadong impormasyon si Yulo na maliban sa RSSI, may nakita rin na fall army worms sa tubuan. Kasama mo sa RMN, DYH B. Bacolod, Radyoman Albert Hiner. Tataka rin.
7: Sasakyan naman na wala ng kontrol na hulog sa palayan sa Alicia Isabela. Dalawa sugatan. Ang kasama natin sa balitang yan mula sa IFM Kawayan, si Idol Stanley Talatat.
1: RMN Live Report.
13: Dalawang katawang ang nasugatan matapos mawalan ng kontrol at mahulog sa isang palayan ng isang kotse sa kahabaan ng bypass road sa San Fernando, Alicia, Isabela. Batay sa ulat ng mga otoridad, binabagtas ng sasakyan ang northbound lane nang mawalan ng kontrol ang driver habang papalapit sa kurbadang bahagi ng kalsada. Dahil dito, tuloy-tuloy itong lumihis sa kanang bahagi ng daan at nahulog sa kalapit na palayan. Nagtamaw ng minor injuries ang driver na kinilalang si Alias Corazon, 39 anyos, isang OFW at residente ng Villa Sanchez, San Guillermo, Isabela. Sugutan din ang isa sa anim nitong pasero na kinilalang si Alias Vina. Agad silang isinugod ng mga rescue personnel ng Alicia sa pagamutan para sa kaukulang medical na atensyon. Patuloy namang paalala ng mga otoridad sa mga motorista na mag-ingat sa pagmamaneho, lalo na sa mga kurbadang bahagi ng kalsada upang maiwasan ng kaparehong aksidente. Kasama nyo sa 98.5 YFM Kawayan, Idol Stanley Talatad, Tatak Aremen.
8: Samantala, mga kasama, sa ibang balita naman, nagtala ang Administrasyon Marcos ng pinakamababang net satisfaction rating simula na maputo sa pwesto ng taong 2022. Batay sa survey ng Social Weather Stations o SWS na isinagawa noong March 24 hanggang March 31, 32% ng mga Pinoy na nagsabing satisfied sa performance ng gobyerno, habang 46% naman ang dissatisfied at 21% ang hindi tiyak sa kanilang sagot. Nagresulta ito sa net satisfaction rating na negative 13 na kinukonsidera ng SWS bilang poor. Nasa 27 puntos ito na mas mababa kaysa sa moderate na plus 14 rating noong November 2025. Ang nasabing score na ito lang pinakamababa sa loob ng 16 na taon mula sa negative 45 ng Arroyo Administration noong taong 2010.
7: Magkasama, nakabalik na po sa bansa si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. matapos dumalo sa ASEAN-Russia Commemorative Summit sa Kazan, Russia. Ayon po sa Pangulo, naging mahalaga ang biyahe upang mapalakas ang ugnayan ng Pilipinas sa Russia at iba pa mga bansa sa ASEAN. Tinalakay po sa summit ang pagpapalawak ng kooperasyon sa iba't ibang sektor, kabilang na ang kalakalan, pamumuhunan, enerhiya, agrikultura, edukasyon at iba pang larangan na maaaring makatulong sa pagpapalago ng ekonomiya at paglikha ng mas maraming oportunidad para sa mga Pilipino. Nagkaroon din ang pagpupulong itong si Pangulong Marcos at Russian President Vladimir Putin upang pag-usapan ang mahakbang para higit pang mapalawak ang ugnayan at kooperasyon sa pagitan ng Pilipinas at ng Russia. Sabi po ng Pangulo na nagkasundo rin ang mga leader na palakasin ang pagtutulungan sa mausapin ng seguridad at iba pang hamon na kinakaharap ng mga bansa sa rehiyon. Nagpapasalamat naman ng Pangulo sa Russia sa mainit na pagtanggap sa delegasyon ng Pilipinas at muling tiniyak ang patuloy na pakikipagtulungan ng bansa sa mga kaalyado nito sa rehiyon.
8: Sa mga Bisaya dyan, maayong buntag, alas 7:14. Gusto ng Pangulong Bongbong Marcos na muling mabigyan ng aktibong papel sa pamahalaan si dating Interior Secretary Binher Abalos. Ayon sa Pangulo, na patuloy na tumutulong naman si Abalos sa administrasyon kahit wala na ito sa pwesto. Gayunpaman, nilino ng Pangulo na hindi nanghulugan na magkakaroon ng balasahan sa gabinete sakaling bumalik na si Abalos sa serbisyo publiko. Iginit ito na kontento siya sa kasalukuyang komposisyon ng kanyang gabinete at wala naman siya nakikita ang pangangailangan magsagawa pa ng pagbabago sa ngayon.
14: I want Binher to play a more active role in government. Of course, he has been there and he has been helping us in many ways, informally, privately. I wouldn't mind finding a way for him to help us in an official capacity. Just because we want him to join, to become a more active, to play a more active part in government, doesn't mean, it necessarily means that somebody else has to be, it's not a zero-sum thing in the cabinet, that you have to remove somebody to gain somebody else.
8: Bahagi pa rin ang pagpapaliwanag ni Pangulong Bongbong Marcos.
7: Umaasa naman si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na babalik na sa normal ang takbo ng Senado. Ito'y sa ilalim ng pamumuno ni bagong Senate President Sherwin Gatchalian. Ayon kay Pangulong Marcos, dapat nang tutukan ng Senado ang trabaho nito, lalo na yung mga panukalang kabilang sa prioridad ng administrasyon. Kabilang dito ang mga matagal nang nakabinbin na mga panukala at mga hakbang na tutugon sa epekto ng tensyon sa gitnang silangan. Gayun pa ng Pangulo na mahalagang agad na mapag-aralan at mapagdebatihan yung mga panukalang inaprubahan ng Kamara at naghihintay na lamang na aksyon ng Senado. Umaasa rin ng Pangulo na maipagpapatuloy ng maayos ang pagsulong ng mga programang kailangan ng bansa sa ilalim ng bagong liderato ng Senado.
14: Sana naman sa paglagay ni Senator Sherwin bilang SP ay mabalik naman tayo sa normal na patakbo ng Senado and that they can take care of the business of government, the business of legislation, and that all these necessary legislation that we listed to show that our priority, some of them are from before, some of them are new in response to the oil crisis in the Middle East. Iba-iba, pero lahat kailangan.
7: Yung mga kasama, si Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
8: Network News. Sa mga taga Bicol dyan, marhay na aga, alas 7:07 na po. Tuloy-tuloy na ang pagsisimula ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte sa darating na Hulyo 6. Yan ang kinumpirma ng lead House Impeachment Prosecutor Jervel Luistro matapos na naging pag-uusap sa pre-trial conference. Andito kay Congresswoman Luistro, wala namang pagbabago sa petsa ng paglilitis at magpapatuloy ito at dumaluman o hindi si VP Sara. Pero umasa ang prosecution na dadalo ang Vice Presidente para maghain ng plea kung guilty or not guilty bago ang paglalatag ng ebidensya. Tiniyak naman ang Senado na handa na ang kanilang logistics at siguridad sa paglilitis bagamat aminado ito na malaking hamon pa rin ang limitadong espasyo sa mataas na kapulungan ng Kongreso.
15: We have to admit that the personalities involved are political entities or political personalities. So we have to make sure na covered ang security aspect nitong impeachment proceedings, no? And like I said, very limited in space. Ang constraint kasi dito space eh, no? So inuna na namin i-meet itong logistics and security aspects.
8: Samantala, inihanda na rin ang PNP ang security measures para matiyak pa rin ang kayusan sa paligid ng Senado sa araw ng paglilitis.
7: Proseso ng impeachment laban kay VP Duterte, inaasahang higit na matututukan ng Senado dahil naayos na ang problema sa liderato nito. Ang kasama natin sa balitang yan, si Radyoman Grace Mariano. RNN
16: Live Reports. Umaasa ang mga leader ng Kamara na higit ngayong matututukan ang proseso ng impeachment laban kay Vice President Sara Duterte dahil naresolba na ang gusot sa liderato ng Senado. Pahayag ito ni na House Deputy Speaker Representative Paulo Ortega V at Assistant Majority Leader Zia Alonto Adjong na tumatayo din bilang House Trial Spokesperson matapos mahalal si Senator Sherwin Gatchalian bilang Senate President. Ayon kay Ortega, talagang dapat tutukan na ng Senado ang trabaho nito kasama kasama ang responsibilidad na iniaatas ng konstitusyon sa pagsusulong ng pananagutan sa pamamagitan ng impeachment. Tiwala naman si Representative Adjong na dahil sa mga positibong kaganapan sa Senado ay wala nang magiging delay at iba pang mga issue para maisakatuparan ang impeachment trial.
17: We are seeing a stability and normalcy in the Senate. So this is a welcome development, and now that the Senate has resolved the leadership issue, we also hope that the Senate can focus now with its institutional duty to proceed with impeachment trial without necessary delay in other distractions.
16: Yan po ang pahayag ni Representative Zia Alonto Adjong. Kasama mo sa DCXL RMN Manila, Radyoman Grace Mariano, Tatak RMN.
8: Sa kaugnay pa rin balita, mga kasama, kumpiyansa naman ang Pangulong Bongbong Marcos sa kakayahan ni Senator Chiz Escudero sakaling maging presiding officer ng Senate Impeachment Court. Sa gitna pa rin ito ng mga batikos na baka maulit ang impeachment trial kay VP Sara Duterte ng karang taon sa ilalim ng pamumuno ni Escudero. Ang kay Pangulong Marcos, opinion lamang ang mga batikos laban sa senadora nito dapat maging batayan ng kanyang kakayahan. Hindi rin na niya pwedeng isisi kay Escudero ang pagkantala ng nakarang impeachment process dahil sa bunga ito na naging desisyon ng Korte Suprema.
14: I will support whoever the Senate chooses. I will support. As a matter of fact, the rules that were adopted by the Senate were the rules that Senator Chiz wrote during the last year's impeachment when they were handling the last year's impeachment complaint. So, in terms of his ability to be able to run the trial, I don't think that's in doubt. If you remember, the reason that the impeachment trial last year came to a stop was because of the Supreme Court decision. And that had nothing to do with Senator Chiz.
8: Suportado rin ng Pangulo, sinamang opisyal ang pipili ng Senado ngayon para maging presiding officer basta na ayon sa batas bilang paggalang na rin sa kapangyarihan at kalayaan ng mataas na kapulungan.
14: I will support whoever the Senate chooses, as long as the process that they undertook in making the choice is proper, is legal, is constitutional, then that's fine with me.
8: Yan pa rin ang Pangulong Bongbong Marcos.
7: Sa kaugnay pa rin balita, si Pangulong Marcos handang makipagtulungan sa Senado kahit sino ang maging presiding officer ng impeachment court. Ang kasama natin sa balitang yan, si Radyoman Chanel Salazar.
18: RMN Live Reports. Nagpahayag si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ng kahandaang makipagtulungan sa Senado upang maisulong ang mga prioridad na panukalang batas ng pamahalaan. Sinabi rin ng Pangulo na susuportahan niya ang sinumang opisyal na piliin ng Senado bilang presiding officer sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Ayon kay Pangulong Marcos, iginagalang niya ang kapangyarihan ng Senado sa pagpili na mamumuno sa impeachment proceedings at wala siyang pagtutol sa magiging desisyon ng mga senador basta't naaayon ito sa konstitusyon at umiiral na proseso. Binigyan din ng Pangulo ang kahalagahan ng isang patas at kapanipaniwalang impeachment trial upang mapanatili ang tiwala ng publiko sa mga institusyon ng pamahalaan. Umaasa rin siya na ang bagong liderato ng Senado ay makatutulong upang mapabilis ang pagtalakay sa mahalagang panukalang batas na pakikinabangan ng publiko.
14: I will definitely do whatever it can to work together with the legislature, with the Senate in particular, to make sure that things go smoothly. That we move away from the chaos that we have been seeing in the Senate. And I hope that the new reorganization will achieve that.
18: Kasama mo sa DZXL RMN Manila, Radyoman Chanel Salazar, Tatak RMN.
8: Mga kasama, abangan pa ang detalye ng mga balita. Big time oil price rollback kasang sunod na linggo yung diesel at kerosene, ha? Posibleng bumaba pa ng 10 piso kada litro.
7: At Senator Alan Peter Cayetano tinawag na tuta ng administrasyon ng ilang kapwa senador.
8: Bye, boot.
19: taga Pilipinas sa Ilocos.
20: Dalawang foreign nationals ang kasama sa mga naaresto ng mga otoridad.
19: Commission on Elections, dangangamba. Narito ng ulo na mga mainit na balita.
21: Ako po si Radyo Manel Maracol. Magbabalik ang RMN Network News.
22: Sa bawat oras ng balita, may mga tinig na inyong pinagkakatiwalaan.
23: Apat ang arestado sa paihimo.
24: Impeachment complaint.
25: Pinipilahang 20 pesos kada kilo.
22: Sila ang mga mukha at boses ng RMN Network News. May paninindigan sa bawat ulat. Sa alas 7 ng umaga, makakasama ang Propesor ng Bayan, Ricky Rosales at Zander Kayabyab, nagbibigay linaw sa mahalagang isyu ng bayan. Sa pagsapit ng alas 12 ng tanghali, Angel Garcia at Drew San Fernando ang maghahatid ng mabilis at komprehensibong balita sa gitna ng araw. At sa alas 5:30 ng hapon, sasamahan kayo nina Elmar Acol at Jenny Pahilanga. Dala ang kabuuan ng mga pangyayari habang kayo'y pauwi. Sa bawat detalye, sa bawat katotohanan, sa bawat kwento ng bayan, mga Radyoman ang maghahatid ng balitang hindi lang naririnig, kundi nararamdaman sa bawat sulok ng bayan. RMN Network News. RMN Network News. Mapapakinggan sa lahat ng himpilan ng RMN Nationwide at panoorin sa YouTube. RMN Network News.
26: RMN Network News.
27: Sa mga taga Samarat Leyte, maupay nga aaga hayo nga tanan, alas 7:26 na po. Good news muna sa mga motorista. Dalan sa big time oil price hike ang asahan sunod na linggo. Batay sa 4D oil trading, papalo na sa 10 pesos ang posibleng tapyas sa kada litro ng diesel. Habang 6 pesos naman ang posibleng bawas presyo sa kada litro ng gasolina at 10 pesos and 70 centavos sa kerosene. Itong malaki ang bawas presyo sa petrolyo ay bunsod pa rin ang peace deal sa pagitan ng Amerika at Iran at pagbubukas ng Strait of Hormuz. Bagamat noon na nang binabala ng mga oil trader na maaring tumagal pa ng 6 na buwan hanggang 1 taon bago bumalik sa normal ang supply ng langis at presyuhan ito sa world the market.
25: Mga tsuper naman ng jeep, umaasa magtutuloy-tuloy na ang rollback hanggang bumalik sa 55 pesos ang presyo ng diesel kasunod ang inaasahang malakihang rollback sa petrolyo sa Martes. Ang kasama natin sa balitang yan live via Zoom, si Radyoman Gerald B. Ulep.
26: RMN Live Report.
28: Mas gaganahan pa raw itong mga tsuper na pamasada dahil sa malakihang rollback sa diesel sa araw ng Martes. Sa pagkay ng mga kumpanya ng langis, aabot nga sa 7 pesos at 50 centavos hanggang 9 pesos at 50 centavos ang rollback sa kada litro ng diesel. Habang 3 piso hanggang 5 piso naman ang rollback sa kada litro ng gasolina. Ayon sa tsuper na si Antonio Macawili, magandang timing ito lalo na pasukan na rin ng mga estudyante. Anya makapag-ipon na siya ng pangmatrikula ng dalawang anak dahil malaki-laki rin ang mapapawas sa kada litro ng diesel. Nasa 30 litro ang kinakarga itong diesel sa kanyang jeep kahit halos 300 pesos ang automatic na batasagdag sa kanyang kita.
29: Dapat na pigil na ako eh. Eh wala, napipilitan ako gawa ng pasukan na eh. May estudyante ako eh.
30: So pagandang timing yung rollback, malaki halos 10 pesos dahil may estudyante ka.
29: Oo, malaki yun. Okay yun. Sana magtuloy-tuloy rollback. Kasi malaki tulong sa amin yun. Ano na rin kami, makakabawi.
28: Sinabi naman ni Tatay Rosenio Mundas na mataas pa rin kung tutuusin ang presyo ng diesel. Pero malaking bagay na rin ito, lalo na palakihan ang asaang rollback sa susunod na linggo. Maganda rin itong timing dahil may anak din siyang estudyante na nag-aaral. Pero sana raw ay tuloy-tuloy ang rollback hanggang maibalik sa dating presyo ang kadalitro ng diesel na 55 pesos.
31: Ngayon, kahit nga ganyan yung presyo, medyo hirap pa kami kasi mataas pa para sa amin. Ayan, kung rollback, mas maigi. Aga ginhawa na kami.
30: Okay, kasi pasukan.
31: Pasukan pa, yun. Mabalik namin yung dating kitaan namin na nakita namin dati. Kaysa ngayon, kahit nga ganyan ang presyo ngayon, 70 plus, mataas para sa amin.
28: Kasama mo sa D-Sectel, RMN Manila, Radyoman Gerald B. Ulep sa Toka, RMN.
26: RMN Network. Network News.
27: Sa mga Ilocano dyan, na imbaga bigat, alas 7:29 na po. Abay tihasang tinawag ni Senador Alan Peter Keto na tuta na Malacañang lang miyembro ng Majority Bloc. Sa isang fellowship lunch kahapon, pinangalanan ni Cayetano sina Senate President Pro Tempore Tito Soto at Senador Rafi Tulfo bilang mga lapdogs ng Pangulong Marcos, habang tinawag naman niyang tuta ni Senator Ping Lacson sa Senator Erwin Tulfo.
0: Sabi ni Rafi Tulfo, hindi daw sila Malacañang. In other words, hindi sila tuta. Okay. Ba't dun mo makikita yung graduated din experience? Bakit? Kasi si Senator Tito Soto and Senator Rafi Tulfo, at least sila tuta ng Malacañang. Pero si Erwin Tulfo, tuta lang ni Lacson. Hindi siya tuta ng Malacañang. Diba? Kasi nga may hawak sa kanya si Senator Lacson na alam sa kanya. Kung sasabihin mong tuta si Senator Lacson? Hindi na po tuta si Senator Lacson, aso na po siya. Matagal na po.
27: Kaugnay niyan, ayon ang patulan ni Soto, mga patutsada ni Cayetano laban sa kanya at kapwa senador, at sinabing mistulang telenovela na ang palitan mga akusasyon sa Senado. Salip, mas mabuti niya ituon ng mga mamabatas ang kanilang pansin sa mga malagang isyong kinakaharap ng bansa kaysa magbagayan. Samantala, nagpayag naman si Lacson ng pag-aalala para kay Cayetano sa gitna ng tumitinding alitan.
25: Magkasama magkakasa naman ang panibagong anti-corruption rally ang iba't ibang grupo sa Hunyo 28 sa People Power Monument sa EDSA. Layo ng White Ribbon March na isulong ang pananagutan sa mga tiwaling opisyal, pagpasa ng matibay na anti-political dynasty bill at reforma sa sistema ng halalan. Pangunahan ito ng Inter-Religious Leaders Council for National Transformation na binubuo ng malalaking religious group sa bansa, katuwang ang iba't ibang civil society organizations.
1: Itong rally na ito is meant to remind once again the government that the Filipinos, tayong lahat, deserve a better future. And we believe, no, that the better future can only be achieved through better politics. Politics that serves the people's interests, protects human dignity, and is guided by justice rather than greed.
25: Dagdag pa ng mga organizers, bukas ang protesta sa lahat ng mga nais mag-iisa laban sa korupsyon at walang kinakampihan na sinumang politiko o partido. Tinatayang mahigit 10,000 katao ang lalahok sa pagtitipon na pagpapatuloy ng mga naunang pagkilos laban sa katiwalian.
27: Sa ibang balita, mga kasama, nanindigan naman ang kampo ni Ateneo Assistant Basketball Coach Rinaldo Jacinto Jr. na aksidente ang pagkamatay ni Narinay Baterbonya at Divine Adilis sa Aurora Province at hindi resulta ng anumang initiation o hazing activity. Ayon po rito kay Attorney Pilahio Quizon, walang sinuman na naganais na mangyarang trahedya at umasa silang magkakaroon ng kaparehong resulta. Ang investigasyon ng CIDG at ang National Bureau of Investigation o NBI. Nakakita naman ang inconsistencies sa mga naging payag ng players at coaches at pagharap ng mga player ng Ateneo at dating coach na si Tab Baldwin sa PNP CIDG sa Campo Crame. Ayon po rito kay Interior Secretary John Vic Rimulya, magkaibang advantage points nilang sa ang mga players ay nasa dagat at ang coaches naman ay nasa Pampang. Dahil sa naging inconsistencies o hindi magkakatugmang pahayag ng mga ito ay posibleng abutin pang investigasyon sa susunod na linggo. Samantala, ipatatawag naman sa darating na Huwebes si Ateneo President Father Roberto Yap.
25: Sa kaugnay na balita, nagkaisa ang mga estudyante, guro at empleyado ng Ateneo de Manila University para sa isang academic walkout at candle lighting kahapon. Kasunod dyan ang panawagan para sa katotohanan, hustisya, malinaw na paliwanag at pananagutan sa pagkasawi ng dalawang student athletes na sina Rene Baterbonya at Divine Adili na kapwa nalunod sa team building sa Aurora. Sa isang pahayag, sinabi ng sangguniaan ng mga mag-aaral ng Ateneo na dapat dapat ilabas ng universidad ang pagkakakilanlan ng mga miyembro ng Independent Fact-Finding Committee upang masiguro na walang conflict of interest. Samantala, ilang oras matapos ang academic walkout, naglabas naman ng community update o pahayag ang pamunuan ng Ateneo. Ayon sa pamunuan, nakikiisa sila sa pagdadalamhati at kasalukuyan nilang binibigyan ng sapat na oras para magpahinga, magnilay at maghilom ang buong men's basketball team. Sumasalamin din umano o sumasailalim din umano ang mga manlalaro at coaching staff sa mga kinakailangang proseso at imbestigasyon habang pinagkakalooban ng psychological support.
27: Sa mga Pangasinense dyan, Masantos siya kabuwasan, alas 7:34 na po. Yung mga kamag-anak naman ni Rene Baterbonya dun sa Iloilo, binigyan ng tulong pinansyal ng pamalang lokal ng Iloilo. Mula sa Rimen, Iloilo, may detalye, Rajuman Rezi Bordon.
2: RMN Live Report.
3: Taga Iloilong pamilya ni Rene Clert Bobet Baterbonya, ang basketballista ng Ateneo de Manila University na namatay sa isang team building activity sa Dipakulao, Aurora. Ang lolo ni Baterbonya na si Saul Baterbonya ang nagmula sa Barangay Santo Domingo, Barotac Viejo. Pumunta siya sa Talacogon, Agusan del Sur, naging miyembro ng Philippine Constabulary at tumayo ng sariling pamilya. Naiwan dito sa Iloilo ang kanyang mga kapatid na sina Nino, Elsie at ang kanyang namatay na kambal na si Saulo. May kaugnayan dito, nagpaabot ng pakikiramay ang local government unit ng Barotac Viejo sa naiwang pamilya ng binansagan ng Mr. MVP. Binigay sa pamilya ng player ang isang resolution na nagpapahayag ng kanilang pakikiramay at suporta sa pamilya at tulong pinansyal na 10,000 pesos. Magugunitang namatay si Baterbonya kasama ang isa pang player ng Ateneo Blue Eagles.

0: Ngayon, Tatak RMN.
1: Sa iba pa ang balita, kasabay ng pagdiriwang ng Father's Day bukas, June 21, isinusulong ngayon sa kamara na mapalawig hanggang sa 105 days o mahigit 3 buwan ang paternity leave mula po ito sa kasalukuyang 7 araw lamang. Nakapalaw ito sa House Bill number 9891 o yung Paternity and Parental Leave Act na kilala bilang Papa Leave Act. Nainihain po ni Akbayan Party List Representative Chel Jocno at mga kasamahan na sina Representatives Percy Sendania at Dada Kiram Ismula, gayon din si Dinagat Island Representative Kaka Bagao. Ayon kay Jocno, ang panukala ay pagkilala sa hindi matutumbasang papel ng mga ama sa pagpapalaki sa kanilang mga anak at pagpapalakas sa pamilya. Binibigyan din din sa panukala na ang presensya ng mga ama sa kritikal na yugto ng buhay ng mga sanggol ay nakakatulong para mapahusay ang development ng mga bata. Pinagtitibay din ng panukala ang pangangalaga sa mga anak ay hindi solong responsibilidad ng mga ina kung saan dapat ay katuwang din ang mga ama.
2: Sa politika naman, mga kasama, seryosong kinukonsidera ni Senadora Risa Hontiveros ang pangtakbo sa pagkapangulo sa eleksyon 2028. Sa isang press conference, sinabi ni Hontiveros na bukas naman siya sa panawagan mula sa iba't ibang sektor at patuloy na naghahanda sakaling ituloy ang kandidatura. Para kay Senadora Hontiveros, mahalaga ang pagkakaisa ng kanilang grupo at suporta ng publiko bilang batayan kung sino ang pinakamalakas na kandidato. Umaasa rin siyang sa pagkatapos ng taon o sa unang bahagi ng taong 2027 ay magkakaisa na ang kanilang hanay kung sinang susuportang kandidato sa 2028 presidential elections.
1: Mga vape naman na may halong marijuana, ibinebenta umano sa ilang paaralan dyan sa Baguio. Ang kasama natin sa balitang yan, si Idol Noli Christian Salio ng IFM Baguio.
3: RMN Live Report. Kinumpirma ng mga otoridad na may mga vape products na naglalaman ng marijuana ang naibebenta sa ilang paaralan sa Baguio City matapos magpositibo sa THC o tetrahydrocannabinol na pangunahing psychoactive components ng cannabis. Ito ay matapos magsauli ng 2 vape device ang paaralan at agad na isinailalim sa laboratory examinations. Dahil dito, pinaigting ng mga law enforcement agencies, school administrators at barangay officials ang kampanya laban sa illegal na droga sa mga paaralan. Ayon sa investigasyon, umaabot sa 2,500 ang halaga ng isang vape cartridge na may marijuana derivatives. Natukoy rin ang bentahan ng pinatuyong marijuana at kush na umano'y ipinapasok sa pamamagitan ng online platforms at courier services bago ipamahagi sa mga drop-off at meet-up points. Nakatulong ang mga school investigation sa pagtukoy ng mga pinaghihinalaang sangkot sa distribusyon ng mga illegal na produkto. Patuloy pa rin ang investigasyon upang matuntun ang mga supplier at mabuwag ang mga network na responsible sa pagpasok ng droga sa mga paaralan. Kasabay nito, nagsasagawa ang otoridad ng preventive education campaign at counseling programs upang mapalakas ang kamalayan ng mga estudyante at mapanatiling drug-free ang mga paaralan. Kasama mo mula dito sa 103.9 IFM Baguio. Ito si Idol Noli Salio. Tatak, RMN.
1: Kasama magsisilbing host sina Pops Fernandez, Jamie Rivera at Kim Atienza sa gagarapping 9th Entertainment Editor's Choice o yung The Eddies. Inaasahan ang isang maningning at puno ng kasiyahang pagtatanghal at pagbibigay ng parangal sa mga natatanging bituin sa mga pelikulang Pilipino sa Gabi ng Parangal. Gaganapin po yan mga kasama sa July 5 sa ceremonial hall ng Marriott Grand Ballroom sa Newport World Resort dyan po sa Pasay City. Ayon naman sa Society of Philippine Entertainment Editors, nakatakdang parangalan ngayong taon ang mga pelikulang Pilipino na ipinalabas sa iba't ibang plataforma sa nakalipas na taon. Maglalaban-laban dito ang 14 na kategorya tulad ng Best Picture, Best Director, Best Actor at Best Actress. Samantala, 4 naman na respetadong icon sa Philippine Cinema ang gagawaran ng 2026 Movie Icon Award ng The Eddies na kinabibilangan nina John Arcilla, Edgar Mortiz, Rio Locsin at Janice de Belen.
2: So partner, babati na lang tayo ha.
1: Happy Father's Day, partner.
2: Oo, dahil na sa tatay mo ha. Mm-hmm. At doon sa mga daddy, mga papa at mga tito-tito na ano ha, yes, na naging tatay din.
1: Correct. Sa mga nanay na naging tatay
2: yun,
1: din.
2: Yun, oo. So marami pong salamat sa inyo mga kasama. Mga kasama, sumayon niyo po ng unang mga balita. Ito pa rin si Radyo Manel Maracol. Live!

0: News Nationwide.
1: RMN News, diretso Balitang Metro Cebu. Headlines
2: sa ato mga balita. Ubang dapit sa probinsya sa Sarangani nga naigusab sa Kusugalinog bahinan sa cash aid nga itunol sa kagabaran sa Dakbayan sa Sugbo. Samtang sa itong balita sa sports, Alex Iyala abanti na sa semifinal sa Berlin Open. Kini ang headlines sa itong mga balita.
1: RMN News, diretso Balitang Metro Cebu. Headlines.
3: Kidney Care Time!
4: Perhesyo ning magpadialysis. Kaso kaayo, maayo na lang ni ang Kidney Care. Brad, unsay imong nasinati sa Kidney Care?
5: Ako si Loloy Tagadanaw, 50 ang edad. Tulo na kabuwan-wan ako nagdialysis. Sukad nga naggamit ko og Kidney Care, nibalik ang akong kusog sa matag adlaw. Ug wala na koy gibating kaluya sa lawas. Kaning Kidney Care nakatabang sa pagatiman sa akong kidney. Karon makalihok-lihok nako sa ako inadlaw nga buluhaton. Daghang salamat sa Kidney Care.
6: Ang Kidney Care ay mabibili sa Mercury Drug Store at mga suking butika.
7: Ang Kidney Care hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
8: Likayi ang dialysis o ubang problema sa kidney. Mag-Kidney Care.
9: In 5 meters, turn direct.
10: Ha? Asa ko no?
11: Hapit na mahurot ang load? Bitin! Pag-GCash G-load na, daghag pa bonus, dilibitin! Kay kada load nimo, naay bonus data, longer validity, ug free health insurance with up to 2,500 pesos hospital allowance. Subject to eligibility, terms and conditions apply. Maong G-load na sa GCash. For select G-load versus regular retail offers, G-Exchange Inc. is regulated by the Banco Central ng Pilipinas.
12: Ang toxins makadaot sa cover o putos sa mga blood cells na mahinungdan sa pag-sticky o paglapot sa dugo. Ang paglapot sa dugo tungod sa mga toxins mo resulta kini sa poor blood circulation. Ang poor blood circulation mahinungdan sa daghang mga balatian. Busa wag tanga mga toxins sa imong lawas. Wag tanga ang imong mga balatian. Bato ni ang maayong panglawas. Inom matag-adlaw sa pinakakusog herbal capsule. G-Detox plus herbal capsule ang pinakakusog.

0: Swakto pa.
1: Swakto na!
0: 45 pesos ka? SRP!
2: New Joy Swakto. Now with Easy Patak Cup. 45 pesos lang.
0: Cut!
3: Ang sakit sa kalawasan, makapahunong nimo sa pagbuhat sa iyong pinakamayo. Gamit og Salon Pass. Diretso nga manot suot ang sagulini. Mong paspas ang epekto. Suot sa 30 minutos. Long lasting nga mahupay. Suot sa walang kauras. Para sa sakit sa abaga, liog ug buko-buko. Salon Pass. Metal salicylate menthol to clavulyl acetate camphor is the generic name of Salon Pass. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Salon Pass with direct ingredient penetration to relieve shoulder, neck, and back pain.
5: Ang mga mommies, simula pa lang, sigurado ng Max Alaga at Proteksyon ang binibigay nila sa mga bagets nila, lalong-lalo na sa teeth ng pamilya. Dapat, Max Alaga, Max Proteksyon din from unique toothpaste with Max Protect formula. Max Protect because it helps stop cavities even before they start. At Max pamag-alaga ng breath, kaya fresh ang hininga with regular use. Tandaan mommies, para Max Alaga, Max Protektado ang ngipin ng pamilya, unique maximum fluoride protection.
6: Easy.

Sa dili pa sa retalye sa ito mga balita, ariurata sa ito DYHP Answer to Win promo. Laing na sa nini mga orasa. Maghatag nini ni og chance makadaog og 200 pesos nga papremyo ato ipagi sa GCash. Kun matubag ninyo ang ato nga simple kay nga pagutana. Plus, maka-follow pagin mo sa ato nga promo mechanics. Nga kining musunod, kinanglan nga matuman gid ninyo ha kay minus usani ini na pag-follow sa promo mechanics, ha, dili na po, dili pwede. O na mangita taog lain nga pwede na itong padagon nga ito nakakompleto yun. O na insaktong tanan, saktong tubag plus ang pagsunod sa itong pamaagi pag-appeal sa atong promo. Kinala naka-like, naka-follow, naka-share ka sa itong mga Facebook pages. Una ang DYHP Arimen Cebu o gang Facebook page ni Attorney Rufil. Attorney Rufil Fernandez Banyo. Ha, mo na siya pangan. O niya katugin doon ay blue nga mark check dyan sa kilid sa iyang pangan. O mao na inyong i-like, i-follow o i-share. Gawas ni Ana, ibutang usab o i-share ang programa karon ni Attorney Rufil, ang Straight to the Point. Kaya usara ba na sa atong tanawon o niya, no? Inipili na itong winner. Yeah, para makita sa nato din ha, no? Ang naka-follow na ba mo, naka-like, naka-share. Importante sad nga nakapublic ang inyohang accounts kay dagan kay dire mga locked ang ilang profile mura maglisod ta no kung say sa ilahang followers ma di na to makita dito so kwan ipublic ang inyohang profile sa inyong mga Facebook accounts na or Facebook page ninyo. O niya, simple kayo nga itong pagutana, kaya ito rin ang gikuha niya sa atong mga balita. Ito lang yun sa yun, no, kay para magiging ninyong maong premyo. Okay, so dito maglangan ha, kinanglan nga, siguraduhon ninyo daan din ha. Naka-like, naka-follow, naka-share na ba mo sa itong mga Facebook pages? O i-share ang programa ni Attorney Rufil, Straight to the Point. Kaya para ang inyong mga kagalaan din sa Facebook po, makakita, makatanaw, o maka-join po later on sa itong nagpadayon nga promo, Answer to Win promo. Kaya mo na itong mga pahalipay, usap mga pagpasalamat sa itong mga suki nga mga tingpaminaw sa DYHP o sa IFM. Okay, dito maglangan. Arin na ta sa itong...

0: Kunyara nga itong pagutan na, ha? Unsa man itong termino ang gigamit ni Senator Alan Peter Cayetano pag-describe niya sa katong iyahang pipila ka mga kaubanan sa Senado. Mga sakop sa majority nga iyang gikang panganlan o unsa man ito iyang gigamit nga termino? Oh, sa Tagawg. No, katulang tingaling iyahang gigamit nga termino nga Tinagawg, ha? Pwede ginyong Tinagalugon, pwede sa katong term niya nga English. Mas mayo katulad lang Tagaw, kaya masayon-sayon man to. Ala, unsay termino nga gigamit para pag-describe ni Senator Alan Peter Cayetano ang pipila ka mga kaubanan niya da sa Senado, particularly mga miyembro sa mayoriya. Ala, pwede na kanina makasugod og tubag. Ang tubag, ha, ibutang din na sa comment na section sa nag-live ka nga programa ni Attorney Rufiel. Mo na nga itong ipashare, yun na, kay paradali na ito nga makitaanin, ha? Ano nagdagan nga mga tubag sa itong simple question? O niya, pwede ragi mo makasend, lina, or makakomment sa inyong tubag. Ang ito nga dilipata, makapili sa itong winner. Okay, 200 pesos ang nagpaabot nga premyo. O niya nga ito na yung mudaog karong adlawa, kaysa Baddo Marono. Gikadris sa Kadlaon. O, tibok adlaw karong adlawa. Napatay DYHP Answer to Win promo ang premyo ni Ani adto na ni Slones Madawat, ha, kay opisina na to kung Saturday wala man adto man dito magagikan ang inyong premyo. So paabot-paabot lang by Monday inigbukas gidayon sa atong opisina sugod na taog san sa atong mga winners sa ilang premyo nadag-an ninyo karong adlaw nga Sabado. Okay, sige, comment lang mo din na sa inyong mga tubag mientras atong ipadangat sa dini ang detalye po sa atong mga balita. Arita sa balitang lokal, uban nga dapit sa probinsya sa Sarangani nga naigusab sa kusog nga linog. Bahinan sa cash aid nga itunos kagabanas dakbayan sa Sugbo. Kasama mo sa balita Radio Man, Eli Bolonos.
1: TYHP, Tatak, RMN, Report.
2: Bahinan sa kagabanas dakbayan sa Sugbo sa cash aid niini ang uban dapit sa Sarangani province nga naigusab sa labing kawahing kusog nga linog. Ang City Council una na nigahin og 5 milyon pesos nga itunol ngadto sa General Santos City nga mao labing naapektuhan sa maong kalamidad. Apan kini gamindar sa konseho o kataga daw pahat ang ubang napit sa nahutang probinsya nga apektado usab sa nahutang katalagman. Ang City Council pinaagi ni Konsal Dave Tumulak ni padayag nga ang pagbahin sa financial assistance basis damage assessment nga gihimo sa Cebu City Disaster Risk Reduction and Management Office.
3: Based on the damage assessment conducted by the CCDRMO to ensure that the assistance is distributed proportionately among the affected areas in Sarangani Province and General Santos City.
2: Si Konsehal Dave Tumulak sa nasairan, ubay-ubay ang mga kinabuhi ang nakalas gawa sa uban nga nagpabiling missing, humanigo ang 7.8 magnitude nga linog sa Mindanao ngayong miaging semana. Kasama mo sa Cebu City Hall. Siningang inyong Radyo Man, Eli Bolonos, DYHP, Tatak, RNN.
1: Radyo Mo Nationwide. DYHP RMN Cebu, the official overall number one. Number one.
4: Radyo Mo Nationwide.
5: Mula sa number one, Smart Dishwashing Paste.
6: Ang galing-galing mo.
7: Smart,
6: Smart Dishwashing Paste ko.
7: Smart.
6: Pritong ulam na masebo, plato o kaldero, tanggaling for everyday.
5: Ganyan pag smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal galing ang sebo at bacteria.
8: Pahit para walang pahit, linis, fantastic sa metal at plastic. Number one ko to.
6: Tanggaling-galing mo,
8: Smart Dishwashing Paste.
5: Heavy duty linis, bawat pahit.
9: Smart Dishwashing Paste, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
10: ACS.
11: Maulan man, no worries, naamoy kulob ang damit.
12: Charm, Fab, Con, pangong pumaka-bloom, tanggal amoy kulob sa bangon ng Charm.
13: Charm Babcon with Bloom Fresh Technology kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
11: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
12: Pangong kumakabloom sa Charm.
13: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
12: ACS.
7: Basta sa medical nga pagtuon nga natala sa British Medical Journal, ang ubos ng vitamin D3 level sa tondugo, nagpasabot nga taas ang risk sa pagkamatay sa bisan unsa sakit, labi na ang sakit sa kasing-kasing. Ang maumpag tuon gihimo sa Europa o Estados Unidos. Busa sa tanang naminaw, pag-inom ng tag-adlaw sa Life Extension Vitamin D3, aron malikay ang taas ang silintis sa pagkamatay sa mga sakit-sakit, labi na ang sakit sa kasing-kasing. Ang Life Extension girekomenda sa mga medical doctors sa kinigihimo sa Life Extension Clinic Foundation USA. Ang Life Extension Vitamin D3, mahimong imnon sa mga bata, mga buntis, mga babae nga nagpa-breastfeed, o mahimo sa mga idungan sa dunay maintenance medication. Alang sa inyong mga pangutana, tawag or text sa 0949-667-8733.
10: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
14: Hello, Washi!
15: Hello, Mommy!
14: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
15: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha! Easy-easy ang labada!
14: Mula noon hanggang ngayon!
16: All you need is Pride! All you need is Pride!
17: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
18: ACS! Maayong adlaw mga kasama, ako si Radyo Man Jane Galliardo. Kining bahina, hatod ka nato sa pinakamakasaligan, epektibo og aprobado nga herbal. Ang BioTruth Herbal Capsule, the Wonderfood Supplement. Maukini ang herbal nga makatabang og alibyo sa mga nagkalain-lain nga balatian. Ang BioTruth Herbal Capsule, gigama gikan sa nagkalain-lain gamot og liso sa mga tanom. Sama sa ampalaya, bayabas, apple, mangosteen, sarpaganda, ginseng o dandelion leaves. Makatabang kini nga mapausus ang mga sakit sama sa high blood pressure, diabetes, kidney trouble, irregular menstruation, bisan sa mga cysts, tumor, hemorrhoids o guban pang mga gipamati. Mga kasama, the best gidning BioTruth Herbal Capsule kay bisan wala tay mga sakit, makaboost gihapon kini sa atong immune system. Ang maong herbal, mamahimong imnunduhan ngadto sa tuluka kapsula matag adlaw kada human ug kaon. Ang BioTruth Herbal Capsule the Wonderfood Supplement mapalit lang og 14 pesos matag kapsula sa atong mga major distributors. Dinhi sa Cebu City, Majesty Pharmacy, Diding's Pharmacy, Queen's Pharmacy, GV Butika, all branches sa butika diyan, Altoras Pharmacy sa Bohol, Lourdes Pharmacy sa Uzami City, Kalus Marketing sa Ormoc City, Norma's Pharmacy sa Mantalungon Dalaget, Roseville Drug sa Batuli. Samtang nga to ang distribution center mga kasama na himutang sa Unit 19 Cebu Appliance Building Corner Colonan Jones, Cebu City. Ug mapalito sa bang BioTruth Herbal Capsule the Wonderfood Supplement sa mga nag-unang butika sa inyong mga lugar.
19: Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang.
20: Unique toothpaste for brushing every after kumain.
19: Dahil ang Unique Toothpaste, may Max Protect formula.
20: Ngipin ay masalaga.
19: Help stop cavities even before they start while keeping breath fresh with regular use.
20: You need toothpaste for brushing. Para siguraduhin ipin ay Max Alaga. Max Protectado pa Unique.
19: Max Alaga, Max Protectado. With Unique Toothpaste Maximum Fluoride Protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified, world class quality.
21: ACS.
22: Sports. Ngayon. Sports. Ngayon.
0: Ato paminawon karon ang atong balita sa sports. Uban sa atong sports analyst ug international boxing judge. Kasama ni Edward Liga sa tulinya karon. Kasama ni Edward, may buntag.
23: Mayong buntag kasamang Ken. Kining atong balita sa sports giatol kanyo sa DTX 500. Padayon ang Cinderella run ni tennis sensation na Alex Iala no sa nagpadayon nga Berlin Open sa diyang iyang gipildi ang number 8 nga si Elena Svitolina sa quarterfinals kaganihan no pinaagi sa 2 sets no si sa maong kadaogan niya mi abanti na siya sa semi finals kay numduman nga gipildi usab ni Iala ang number 2 sa round of 16 nga si Elena Rybakina no sa nga taga Kazakhstan o karon ang taga Ukraine nga si Elena Svitolina no sa maong torneo sa semi-final rounds iyang kontra no si Linda Noskuba no nga taga Czech Republic og kining maong ilang panag-abot usa sab kini no sa kung mulampo siya Iala paingon na siya sa championship round. og daghan kaayo ang nagsuporta no ni ining iyang iyang kadaogan sa round of 16 quarter finals og sa semi final rounds sa nagpadayon nga Berlin Open no dito sa Berlin sa Germany. Arita sa NBA dul sobra sa 2 million katao no ang mitambong og mi participate mismo sa kadalanan dito sa New York sa ilang victory party no sa ilang kadaogan ni adtong NBA championship kay numduman nga ang adtong adlawng Sabado dito sa Amerika o Domingo diri sa Pilipinas nahimong kampiyon ang New York Knicks human lagi pildi sa Game 5 no ang San Antonio Spurs ug kagahapong adlaw Bernie sa Pilipinas huibis dito sa New York daghan kayong tao no ang nanggawas og miduyog no sa maong